0: hini bisan diri ya maghatag hakon.
1: Ano man?
0: Magpa-selfie la kami.
1: Okay.
0: Okay na ako.
1: Mamay ka. Dapat makadangat itong imo kuan ay. Mensahe ay ya kay Kevin.
0: Iyawat na lang kuha unak niyang extra tiya sunod nga pelikula. Bisan lahar dinero.
1: Ala. Ay, para hatong bagawre gud tagin height kay Kevin. Ayaw ka mong kabaraka kay ang mga great leaders.
0: Oh, oh.
1: Mga great leaders sa aton history hining kalibutan.
0: Mga pudako.
1: Mga pudako. Or waray tagi. Kay mamay ka lang. For example, hila Alexander the Great.
0: Okay.
1: Hey Mahatma Gandhi.
0: Gandhi. Magunto itong mga tao.
1: Mga tao.
0: Oh.
1: Hey Alexander the Great nga ni nga iya ginconquer ka ang dako nga empire hadnon era panahon from Greece to northwestern India for example. 5'6" and height. Napoleon Bonaparte. 5'6". Ha? Grabe kaki 5 Kevin. Bis nga ni Deng Xiaoping.
0: Oh.
1: Nga naging leader han China nga naging instrumento han modern China nga hini nga era massive economic reforms. Mara kon ano lakata si Deng Xiaoping? 5 la.
0: Amamay ka hito.
1: Oh. Hi Angela Merkel nga naging chancellor han Germany. Mamay ka la, mga 5'4 la.
0: Oh.
1: Mamay ka la. Ang siyahan nga prime minister han Israel. Hi David Ben Gurion. 5 la height.
0: Okay, kung mga 6-footed la ko na to. Sir, hindi ka K5 Julius. Ang dati ko nung mga tao 6-footed.
1: 6-footed. Oh, mamay ka la. Bisan nga ni ane presidente James Madison ng Amerika.
0: Oh, kay dire to naging tataga height. Igin attitude abilidad.
1: Abilidad itaw.
0: Oh,
1: vision, leadership, yun. And itong pagiging makugi.
0: Oh, dire tigin tataga irong.
1: Dire tigin tataga irong.
0: Oh, okay. Importante nakakabaho.
1: Bali pirmi to nagbabarubag init yung mga
0: ito importante nakakabaho it mahamot kahit mabaho.
1: Ito, kakipip
0: kit. Na-function it irong.
1: Ito.
0: Oh, nga na pa change oil.
1: Wari na kita oras kay Kevin. Ben, ibabalita nato niya. Oh. Kumbaga may update na. Ang natabo nga ambus.
0: Awo.
1: Dito Albuera. Badok. Pasensya na't nang mamating na mag-remedyo pala. Kaya usa na kanhi baksit na kunod ko na Kevin din ang picture yung padarahaton.
0: Amo ang gin target good.
1: Oo. Katapos ang asawa, Mrs. Bainin Kapitan.
0: Kapitan, o.
1: Babae, patay kaya po. Di rin ordinaryo nga shooting incident. Okay, maratawag nato ini nga ambos kay ginamaan.
0: Oh, giplanuhan.
1: Oh, giplanuhan kay Kipay ba, Kevin.
0: Diri para sa iba nga may mga shooting incident nga tungod din argumento, nag-init ang ulo. Ini giplanuhan gud.
1: Planuhan gud kay Kipay Kevin. Duha ang patay, duha at samaran. Dito sa nga barangay Albuera. Babalikan nato ini nga atong programa ni Ronian, but kay Kipay Kevin sige.
0: Sana okay.
1: Manami
0: sige, oh. Para itong mga nagpipista yan na.
1: Adi pa nga ni Nadab na
0: adi na hapon pa, nalanot.
1: Adi pa nalanat.
0: Okay.
1: Hi Gloria Arroyo. Oh, pandak man gihapon.
0: Ito.
1: Pandak man.
0: Oh, ma-open abilidad.
1: Sikreto la ini.
0: Oh, sikreto la.
1: Abilidad ini former president.
0: Solid ani ang mga galawan di nakikitan.
1: Oh, kay Guti Ayman.
0: Guti Ayman. Nakakalusot firme. Bisa niya pagsuludan balot, baksore kita.
1: Ngaya ginuting kay
0: ko.
1: Ginuting kay niya kun daog na bahiya kun diri.
0: Oh, gi pinansulod. Oh, ya ginsulod nga tanan mga balot, baksya ginihap. Salit na gagamitan ko rin kaguti. Alam ang K5. Mabalik kita niyan ha 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Chiu. Sana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan Bugos, katirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Kevin! Nagdara natin oras nga to alas 8:08 na mga ka-K5 oras. Aging padangat tayo ang 5-7 at Emporium. Antidahan nga baton, han mga mahal nga pabliton, babalikan natin hining atong na programa. Ipinagit ang report ni ka-K5 Carlo Arisgado, hining ambush nga natabo dito sa nga barangay Albuera, kamalampipan ng mga pahibaro.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 agal, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 agal, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban. Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
4: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one above,
5: no one. Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
4: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
6: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: May
4: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
3: Health Alert!
9: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Isang bisis nga po, na ano po to, na nagbalik kasi kumain po ako ng bawal. Pero nagbalik po ako kay Doc ulit. Nagpa-check up ako din, sabi ni Doc, sa sunod, pagbalik mo, magagaling na yan ha. Kasi sayang po yung pera mo pag hindi ka magsunod sa binabawal sa iyo. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500 Health Alert!
8: Ayan po mga kaibigan, ang isang patunay kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500, na kung saan meron pong pamamaga ng paa, pamamaga ng katawan dahil po sa allergy na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya po sumakabayan po natin dyan na meron din pong pamamaga, pangangati because of allergy. Ito ang kapsula ang para sa'yo dahil po ang DTX 500 ay may tagline na anti-allergic properties at lalong-lalo na anti-inflammatory properties na tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500, lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Mag DTX 500 agad para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Sa mga kababayan naman po natin na mahilig magkape at hindi buo ang araw kapag hindi nakakapagkape, ito ang coffee na dapat tangkilikin mo ang DTX Herbal Coffee. Dahil ang DTX Herbal Coffee, ito yung kape na merong napakataas na orak value. Ang kape na napakaraming health benefits. At every higop mo nito, hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi yung mga health benefits. DTX Herbal Coffee, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
10: DTX Coffee Mix, may aromang kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mighty C, nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Pumso!
13: Puro Delos Pueblo!
1: Oras mga kakibay, malas 11:19 na, balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kakulop, while nagkakadikit hining ato na programa pasado alas 7, may nasabu nga insidente hinin pamusil dito sa nga barangay Albuera, Leyte. Nga nagawas, tinahan na initial nga information nga ginagamaan ba, ginbantayan nga ang pag-agi hining nga sarakyan, binirahan ang sarakyan, duhaan patay. And duha ang samaran. Okay? Ang usang patay, gintutuhan nga Mrs. San Kapitan na hanbarangay, nga kundi hindi ito natabo. Ini nga panmusil, mga kakipay. May dalat usang biktima pa, baliduhay rin ang nagkamatay. Ano? And pasensya na siya rin kapat mga nangre-remedyo pala yan, ha? Kay ulo ang inig-anhan usang lalaki nga nakadihan backseat. Okay? Hanmao nga sarakyan, kunot, goodman, mga kakipay, purbida. Anay, kaya yun, anay natin itong background hini and ano itong latest development mag-open natin ni K5 Carlo Arisgado. Standby, K5 Carlo.
14: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carlo, K5 mo!
15: K5 Edward, yan na ano in adi kita mismo ito na Leyte Provincial Office or ito na our Leyte Police Provincial Office or LPPO in inimanggod in may ada kita ang tapanuyuan nga i-update ano kung ano itong mga development. Hindi nga na hinabong nga panmusil o ambush, kumbaga pa nagawas nga dito ng investigasyon, ano, nga ambush nga dito na mga kapulisan, ano, ka K5 Edward. Kapag ka na, so far, naka-story na ako ito na public information officer nga dito ng LPPO, pero sa to zero ka K5 Edward, aad to ya, yan na, ito ang regional office, kay, o ito na regional office ito ng mga kapulisan para magkamayada pa hin masalarom nga meeting nga regarding gihapon hini hiton panambush gihapon ano hiton na Albuera. So amo iton iraya na himang rawon kun ano iton mga development, pero gintagan kita ano ka K5 Edward hin mga kadugangan nga nasugad gihapon iton mga headlines iton ira ba investigasyon. So hapag kaya na tatagan taan ay ano hin background iton panhinabog ng club kundi in nagkamayada in incident in panmusilhan na Albuera Leyte, kumbaga pa iton imo na mention kanina ano ka K5 Edward nga gingamaan kumbaga pa in ginbantayan nga magawas ini iton na sarakyan han biktima nga ginpauranan hin apusil. So lima iton na sama
1: ginpauranan ano, hin ginpauranan hin bala han pusil.
15: Ogin pa oranan hin bana ito na pusil. Nga na duha din ka K5 Edward ito dead on the spot or namatay. So amo na din ni Orgin kilala ini ito na bodyguard no an usang nga lalaki nga 23 anyos nga alias Sunny na bodyguard mismo nga anak mismo itong driver an usang ito namatay. Nga na napaduha pa din ka K5 Edward.
1: Anay, an namatay ini nga hiso alias?
15: Oh, alias Sony.
1: Alias Sony. Pero ang panginaron, 23 anyos.
15: 23 anyos.
1: Ano niya? Itong bodyguard. Bodyguard nino?
15: Oo. Bodyguard ka K5 Edward, hini na barangay kapitan. I mean, itong asawa itong barangay kapitan. Okay. Ngan anak gihapon inihiya, itong driver, han maunga sarakyan.
1: Okay.
15: So, amo gihapon.
1: So, ang sakay hini nga sarakyan, inihi Sony, nga 23 anyos, nga bodyguard han kapitan, ngan sakay gihapon ni Dorida, ano no, diri bodyguard ng kapitan, kundi bodyguard ng Mrs. San Kapitan. Okay? Mm-hmm. Katapos, driver, ang driver ini nga sarakyan, amo bagihapon na nagmamaniho ini nga sarakyan, ang tatay yes, hinay ni Sonny? Sonny?
15: Yes, the okay. K-5 Edward. So, gihapon ano okay. Ito nagmamaniho.
1: So, pira ang sakay ang sarakyan, hini nga Wigo?
15: Lima ka K-5 Edward, ito lima, ang sakay ito na.
1: Oh, loaded, sarakyan. Loaded ini. Kaputi ay ini.
15: Oo. Duha hindi kay K-5 Edward ito na dead on the spot. Amo na ito ay ito ni Sonny, ang bata, ano nga, 23 anyos. Ngayon, sugad gihapon kan asawa mismo ni Walter Taripe. Ito ang barangay kapitan.
1: Walter, barangay. Walter Taripe, barangay. Ano nga barangay?
15: Barangay Salvacion, Albuera Leyte.
1: Barangay Salvacion, Albuera Leyte. Hiyat kapitan niya na, William.
15: Yes, sa
1: William Taripe. Okay.
15: Walter.
1: Walter Taripe. Okay.
15: Oo. So, amo ini ko niya asawa, ano, ang usah ito na naawat ang kinabuhi.
1: Kung lima, so, kung lima hira, ang driver,
15: hi asawa ni barangay kapitan ngan iton bodyguard ngan may ada pa duha ka K5 Edward nga amo ini hi iton driver na hi dan ano nga 56 anyos alias Dan ngan sugad gihapon iton 17 anyos nga ginkilala kan alias Gerald. Amo ini iton duha nga mga samaran nga pagkaya na nagpapaupay na pero inin usa ano nga 18 anyos.
1: Pero kay lima man ada hira nga sakay. So kung duhaan yes, namatay, duhaan samaran, may da pa usang anay bibilin.
15: May da pa usang kay K-5 Edward, amo ini hi alias John, 18 anyos. Amo ini iton waray karatana lawas, waray samad. Okay, kay natabunan ngon hi ano sumala iton iya storya kakulop nga dito na ato nga dito interviewhan kakulop actually na interview ini hi iton mga katawhan. That's why nga nakuha naton ano iton mga kadugangan nga mga investigasyon nga amo gihapon ini iton ginimbestigaran iton mga kapulisan. So inihi alias John nga 18 anyos amo ini iton waray samaran kay matungod
1: waray na kasamad, waray kasamad diri samaran okay.
15: Natabunan hinihiya ka K-5 Edward iton mga patay nga lawas han duduhan nga hi an babae nga usa gihapon nga hi alias Sonny.
1: Sige.
15: Oo, sumala iton iya sa laysay ano ka K-5 Edward. Dila pala iton alas 6 no hanaga, alas 6:05 in Malakat unta, Malakat tira nga iton proper han Albuera Leyte. Kaupod na iton asawahan na barangay kapitana. Ngayon sugad gihapon iton upat pangasakay. So iton may dahira panuyuan nga diton proper han Albuera Leyte. That's when nga early hira lumakat ano. Pero wari kaupod din hi barangay kapitan mismo nga hi Walter. So actually ano supposedly ka K-5 Edward inupo dapat inihi barangay kapitana pero kay may ada man na session kakulop iton Lunes nga adlaw so amo hi barangay kapitan na binina nga diton iya barangay para magsession kaupo dito niya mga kagawad. So ito na hinabudi ni kay K-5 Edward baga normal man lang nga adlaw ano sumala iton iya storya kakulop nga na kumpiyansa la liwat hira kaduro ano iton asawa iton kapitan ngan dito na pag-abot iton tayaw nga lugar iton ira barangay nga na may ada ko na nakaparada nga sarakyan nga bagan waray man lang liwat hira ano pakialam o waray lang liwat hira
1: waray lang hira baga manginano waray lang hira baga makigpali okay
15: oo waray lang hira panginano kay aga-agahan pa man ano din dida na kay K-5 Edward nga tigda na la puno waray rason in ginpaarakan hira ito na
1: bala.
15: Oo iton butuhin a pusil so iton na napuruhan kay K-5 Edward iton aadi mismo iton luyong na party iton sarkyan kundi in makikita nga din naton iton photo ano nga diri edited in grabe iton panhinabok kay K-5 Edward no damo iton iguhan bala iton pusil hanliog nga party han asawa iton na kapitan. Ngayon sugad gihapon ito na hi alias Sonny gihapon ba na waray na nga ni iniintalo na itsuraan.
1: Hindi mo na magkikilala ang nawong hini kay na kunot good. Okay?
15: Yes, insakto kay K-5 Edward.
1: Ang mga nanmusil na nakadamprinte or lumabay anay hira, ini nga ira sarakyan katapos pagkalabay ni Ramon pag, you know, pamusila hira. Nakain ang mga nanmusil, atubangan, nakarihaloyo.
15: Oo, so bala ito police report kay K-5 Edward at mismo ito atubangan kay kumbaga pa in ginahulak hirang nga magawas. No, baga planado ka duro kay hapsay itong ira pag
1: kano,
15: nagagawas
1: ba hirang ira sa rakyan o dito sulod?
15: Di na na ito na pakianan natin ano kay K-5 Edward. Kay ito na salay sa gihapon inin na biktima nga alias June. In sumala pa ito na police kanina, diri pa kung klaro. So that's why nga ira pa ini pangingin sa yudon kung ano bang kang klase nga ambush ito na panhinabo.
1: Okay, kaya kung baga ginpalabay ba na hiran o magihira ito din ang grupo na may digab sa rakyan or atubangan good pag agib binirahan dayon no wari pa to ma-establish
15: amo pa ini ito na aton panginsayudo na nung ka K-5 Edward kay ito na biktima gihapon na siguro ina may ada pa hiya kumbaga pa in
1: na trauma
15: may dapat trauma so that's why nga bisa nga ni iton ihap iton buto kay hino ba kunon iton makakaihap nga
1: okay mga masyang sa 2, 3, 4, 5, 6
15: so amo ito na pero ano ka K-5 Edward nga di hito ni istorya liwat nahan mga residente kay usag gihapon ini ito nagpahayag diri lang ngayon makausang ginaprubaran na pagpatay ito nasabi nga barangay kapitana. Makadamo na kabeses, makatulo na kabeses ka K-5 Edward nga ginprubaran na pagpatay or pagpusin ito nasabi nga barangay kapitan hininwaray pa mga makilal nga mga suspect. So that's why nga siguro ano sumala ito gintutuuhan hinin mga residente nga ito ang barangay kapitan mismo ang nakasakay na sabi nga sarakyan.
1: Okay.
15: So that's why kampantira ginapaarakan hinabuto hiton pusil nga di na nasabtan nga ang asawa ngay ang itong barangay kapitan ang aada sulod. That's why nga hiya ito na naawat ano ito na kinabuhi.
1: Okay.
15: So amo yan na ito ang ginhingita nga ang gulo ito ng mga kapulisan nga para matudlok itong suspect in magkamayadaan na yung background check or investigation ito na side ano ito barangay kapitan kay bangin may ada mga individual nga may ada kasuko or may ada hirawaray pag may ada mga delito ano nga nahihinabu dida pa ito mga naglabay nga mga tuig nga amo ini ito din hihingita or ginputudlok nga mga rason kung kay anong sugad na hinabu ito na krimen so far amo
1: so
15: ito buot
1: signal nagawas din at mga eristorya nga ang target ang kapitan inihi Walter
15: Taripe.
1: Mm-hmm. Darahan mga naiuna nga mga circumstances nga may dan na pag probar han iya kinabuhi nga waray gihapon maging Manilang Puson before.
15: Yes. Okay. Oh, and sakto kay K-5 Edward.
1: So,
15: hindi makausa.
1: So,
15: makatulo na in kabeses.
1: So ikatulon ito ang tayan na kung baga sakay hiya iton nga sarakyan.
15: In sakto kay K-5
1: okay.
15: Edward.
1: And lugar, ini nga nagkamata nga iya misis, his sonny, nga baga nagawas nga bodyguard ni misis, nga ang samaran nga mga driver, ang driver yan usapa, diri ragun amo ang target, naging collateral damage dahil akumbaga,
15: yes,
1: hining panhitabo. So ganito?
15: Okay. Kay K-5 Edward. Kumbaga pa, nagpusigido nala ano itong mga suspect na paarakan ta nala inihimbala waray na kita labot kun hain itong barangay kapitan
1: or kunhin o kunhain na likod o kunhin at magasakay baga birahon ta nala pagkasigurado purbida do
15: kakipay ba that's why nga o diri la usa kundi upat itong mga samaran nga na maupay nala itong usa anong antalwasa ito 18 anyos ngay alias Junior waray good ini na lapid anong kakipay Edward.
1: And then, may na ba mga residente nga nag-storya? Anong era bang na-obserbaran itong didang panhita mo? May habang nag-standby ano itong mga tao? Nakilala ba nira ito hira? Or na-identify ba ang klase ang sarakyan? And kay kung habarangay, gutay lang itong tao, gutay lang ang lugar, nangingilala itong mga tao at mga... Kasi nira nangungukoy din habarangay. Nga kumbaga may mga tao nga... Diri mga taga-dida, mapapausa hira nga mga taga-dida ni ano baga mga panuyo hininira. Ano ni istorya han mga ibang mga nangungukuha itong dida nga lugar.
15: Oo. So amo gihapon ini iton ginkikita yanahan mga kapulisan ka K-5 Edward nga medyo kumbaga pa iton side nga pag-identified ano iton mga suspect is weak talaga kay tayaw manggod nga lugar.
1: Waray iton dida mga nangungukuha itong dida nga lugar.
15: Waray ka K-5 Edward kay didi ito na report ano in babanwangan na hagtaas ito kaduro ito mga kawayan ngan waray ito mga kabalayan dida bisan nga ni ito na street light or mga CCTV footage in waray talaga ini makuhan ka K-5 Edward na recover nala ano ito mga kapulisan ang mga basilyo ito na abala nga di ito mga kabubkiran nga parte nga na sugad di hapon dida mismo ito crime scene. So amo ito niya na makukurian ito na ito mga kapulisan pag-identified kay bisan nga ni testigo in waray. May na baka, mga residente line nakabati ito mga pagbuto na pusil pero amo lang nga haw kay di rin pa nira ma-identified kung hino. Pero ito ira yan naging kikita ano amo at itong tigang pa di dahil mga naglabay nga tuig, may adat na talaga nagprubar pagpatay ito na sabi nga barangay kapitan. Waray lang naging manilang puso na.
1: And ini nga panhitabo, natabo doon barangay, nga kung dinit kapitan, amoy ni Walter Taripe. Dinamismo iya barangay. Okay. May na ka ba nakuha nga mga information kung ano baghinungdan nga giniinteresan man niya kinabuhi? Kumbaga, this is the third time nga may nagproyba ano niya kinabuhi. May na ba kita nakuha nga ibang mga information ni Kagi Pep Carlo? Kaya magiging material ini, hitira yes, magdudumaraon nga investigation.
15: Oo. Supposed ni Kagi Pep Edward, yan na untaan to ano, itong pagigimang raw nato han PIO mismo hiton Leyte Police Provincial Office. Pero amo gihapyan na nga oras nga nagdi-discussion gihapon ni Kagi Pep Edward

0: Taripe. Okay.
1: So, kung sugad anong ka kay Feb Edward, ibig sabihin, ini iton mga suspect, dako talaga kaduro iton era interest, hindi nasabi nga tao.
0: Kay, bangin ito liwat, bangin ito liwat may nagpapaluyo, nga baga sinugula liwat itong mga tao. Dako ito probability nga, sugad ito nga, wari good nira personal nga dilito, yeah, or kasinahon itong kapitan, or ano nga issue. Di kita maaram, bangin pinanugula liwat itong hira nga tirahan na niyo, taposan na niyo itong mission pagpatay itong kapitan. Kung baga amo man ang baga target, kung baga yaman ang target ka kay Five Carlo.
1: Oo, and sakto ka kay Five Edward, kay possibly ini magiging ang gulo ano nga dito investigasyon itong mga otoridad. But hopefully, in madagmit ano itong respondihan aton mga otoridad nga na magpagawas gihapon dayon hin kadugangan nga investigasyon kung ano man kay usa gihapon ini nga awareness nga dito aton nasod or nga dito aton rehiyon kay diri man la ini albuera late na hihinabo.
0: Kuya
1: si rehiyon ano, di ba?
0: Paghihinga dayon ito kay itong mayor din dahi Kerwin Espinosa. Dito kalilik yan. Alang man nga gindadabi hiya hininga inin panhitabo, di ba?
1: Yes, and sakto ka kay
0: sakto, magkukuhang ko din yung interest, magkikreate din yung interest dara itong mga personality nga aada din Albuera. Okay? Kaya ini kapitan, di ba? Tapos itong Albuera at Mayor Kerwin. Damo na, di ba lately yung kasuhan gihapon na si Kerwin hinmorder? Wara hini kalabutan nga panhitabuyan na, no? But nabasura nga ni ito ang korte, if I'm not mistaken. But anyway, sige, kay Five Carlo, anong sirigit mga kapulisan? Saan doon maghahatag yung progress report parte hini?
1: Gin, papabalik lang ako ano, kay Five Edward after ito ang era meeting at ito na Police Regional Office. Papabalik nga di ako ha ng LPP on yan nga alas 10 kay ma-interview nato mismo ito na PIO kung ano itong era na himangrawan na ano itong era diskusyon nga to itong regional office in amo gihapon iton aton makukuha yan ang alas 10 ka kay Fred Edward.
0: Kay siyempre itong nga panahon siguro may dana itong era itong era progress report may mga detalye na ito pati ang armas nga ginamit ang mga na na recover nga mga slug or mga empty shell. Ang mga trajectory han bala tigang diin atubangan ba side or did you loyo an posibleng location han mga na mag-ambush motibo kay kun ang kapitan ang target na unong lat kinabuhi hini nga mga pati niya misis it's maka remedy ma ini para itong pamilya nga. So ganin it nahatabuhay era ka kay
1: Carlo. Exacto ka kay Edward.
0: Ining era sinasakyan, guti ay ining sarakyan, compact ini era, madali nga target.
1: Ano? Oo, guti la ka duro nga sarakyan.
0: Sige ka kay Carlo. And kaya ada ka naman laya na kuan, ada ka naman laya na may airport dapat. Bangin pwede mo maagi iton na Office of the Civil Defense iton CAAP Civil Aviation Authority of the Philippines ngan iton na taga Department of Transportation and Communication para ato na laliwat ma-follow up iton status hit paghingayan iton airport kun matapos na ba ini san o pero na ba ka percent ano mga issues kung kaya nore pa ini matapos kung baga tapos na san o ini magiging operational bangin
1: yes,
0: pwede ma
1: exactly.
0: Oh kaya ada ka naman ladida may airport nga area mailayon na lang nato nini ha okay
1: yes okay kay Five Edward sige
0: good
1: ano,
0: boy okay
1: alright mga ka K5 ini nga notisya duro tayo Johanna DTX Cofimex nakagkapikanan na detox ka pa ini ka K5 Carlo Arisgado tikang didihan ni Leyte Police Provincial Office parang kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko nga na kaliawan. Hasyon na natakloban yan bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report Puro Delos Pueblo.
0: Oras mga kakibay pala 8:39 na salamat ka K5 ba Carlo Arisgado. So kung baga ang target ang kapitan na Walter Taripe, Barangay Salvacion na Albuera Leyte, okay? Kung baga yan target, it is sad to note nga may mga nadabi hining insidente upod pa ang iya asawa. So kung ikatalo na ini nga higayon nga may nag-prove hiton iya kinabuhi, may dagod hinida ako nga rason. Kung kay ano mga kakip

0: 5 nga target niya nga patayon mga kakipep. Kaya pamatikon natabuhin eh. Ang mga nanmusil, waray na mangita kung sigurado ba ka mga sakay di dahil kapitan, kung baga ang kapitan ang target. Kay bangin may mga madarahigan hini nga mga inosente nga mga tao nga diri amo to naton panuyo. Puro Delos Pueblos. And di kita maaram bangin darahan mga duha na kabeses nga pumalya ang kumbaga tinuod man ang pagprubar ang kinabuhi kontra kan kapitan na Walter Taripe. Iyan na si siguraduhon namon mamay kalahito mga kakipan. You know, kung mga sinugula ini nga mga nanmusil nga nanmatay. Mga suhulan ba or mga tawag mga gun for hire. Hired killer. Suguon mo nga niton kabalyohin salapi or anuman nga mga suhol. Di na ito naghuhuna-huna. Oh, may mga anak hini, may mga pariente ini, may inosente ini, or whatever. Diri, kung ano tsugo, waray na ito. And, kumbaga, masiring, waray konsensya. You know, ini nga klasin mga tao. Okay? Ana, kumbaga, sa Bisaya ba, na mga anad na sila. Anad, ana, maghiara na ba? Siguro, kung baga nagtitikang palahirahin nga klasin na trabaho, kukulbaon ka, makakonsensya ka, but hakaihaan nga panahon nga gibubuhat mo ini nga baga nagiging normal na la mga kakipay diri na iton. Diit nag-iisip kung hin ito nga tao, maupay ba ini nga tao, malabad ba ini, diri, may pamilya ini, pirat anak, gunti pa ba't mga anak ini, or ano. Kaya ito nga natabo, ginparatratan gud ang sarakyan mga kakipay, buray na itong magunahuna kung anay daw, kung baga magamitirahan baga intelligence information. Nga san ulo makat dito pa ni malay nga os ayon niyo paglabti itong dida nga mas amin saka itong nga sarakyan waray kapitan kung magay kapitan ang target di ba kakipay Rupert na pare oh may na siguro latin failure of intelligence di ba o nga iniwaray nga ang makasakay ang kapitan kung hiya ang target. Ada kay kun hinula an sakay pagkasigurado nga maada bangin gud mana ada basti buwa ini matapos na ini nga misyon kumbaga pinanugo adto in panmusil pag you know probar ang kinabuhi han kapitan bahala na la ini basta siguraduhon naton burbida ini diri ini kay 45 kalibre lang nga pusil o 38 kalibre nga pusil kun gikitaon mo an inig-an han hininison eh, ini nga 23 anyos nga ginaaligan nga bodyguard han misis ang kapitan. Kay diri mo gudni diri gudni magikilala nga hiya mga kakipep kay nadugmo kan daong hini. Puro Delos Pueblos. Ngan iton may dalag gahom or kapas or kusog para hito nga klasin fire power okay nga magkukunot gayo dinin nawong kon maigo ka mga kakipep inin mga assault rifle. So God, for example, hinin Armalite or M16 Armalite rifle. O bangin iba pa nga mga haglaba nga mga armas. But masasabdan ini kay nakantuan mga taga-Sin of the Crime Operatives and mga SOCO, masasabdan ini hitira investigasyon. Hit iba pa nga mga detalye. Purbida mga kakipay. Oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 7:43 na hato pagbalik. Ano ba nga mga importante nga mga pieces of legislation nga karuyag pagtrataron hiton atong presidente Bongbong Marcos nga nagpatawag man hiya in special session hiton Kongreso. Babalikan nato ning atong programa, standby. Oras alas 8:44 naging padangat tayo han DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dalanang DTX Beauty Soap. Nga oras naging padangat tayo han Clinica Diafresh. Day roll on and panhirog hini mo irog nga may the virgin coconut oil waray lugod hini aluminum content mabulig pagprotektar han imo mga singit labi na an antibacterial nga properties nga may ada an virgin coconut oil. Babalikan nato ning atong programa, standby kamalang pipirang nga mga pahibaro.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: I Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay mo matraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitic, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mong utang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyog matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitic, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mitic mo. Ang Mitic ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitic na panlaban. Mitic C, the mighty power of C. Mitic
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Foro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipaib, alas 8:50 na. Balik nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. And buwas, magkakadahin regular, diri regular session. But it's a special session, itong Kongreso. Subah itong pagpatawag itong ato na presidente, ginhimuhin nga basihan itong Section 15, Article 6, itong Constitution, nga pwede magpatawag in regular session, special session, bisan kung naka-adjourn itong Kongreso, para pagtrataron ng importante nga mga pieces of legislation itong administrasyon. So, buwas ini nga adlaw mga kakipay. Masasabtan ini kung hirahin o nga mga miyembro hiton Senado. Labi na ini nga nagkakabuhag nga grupo, okay? Hiton na mga nga tender. Okay, now, ano kung importante ini? Kaya anong abisan kung nag-adjourn na ini Kongreso, iging patawag man ini nga special session. And ano ba't baga pulos ini para aton nga mga ordinaryo nga mga inin Pilipino, okay? May damang ko dito tinatawag ng mga legislative measures or priority legislative measures inin kada administrasyon, okay? For example, karuya ko dito presidente nga matratar students and mga priority legislative measures, okay? May kalabutan ng National Center for Geriatric Health. May the amendments and government assistance to individual in crisis situation. May the government assistance to students and teachers in private education act. Nga ira dapat matratar assistance to individual in crisis situation kung AX. Amendments to the universal access to quality tertiary education act. Importante liwat ini. And may the last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas schools act. Mga amendments, mga pagbag-o ba hinimpira ng mga provision, hinin importante ng mga balaod. May dalawat amendments to the masustansyang pagkain para sa batang Pilipino act. Ngan ini, importante, anti-political dynasty law. Karuyag na ini nga mga ipasahe ito na ito na presidente, controversial gihapon ini. Kay may daghihapon mga magbabalaod nga nagdudusuhin nga anti-political dynasty law nga wala hirap pumabor bisan na ipasa na ini. Dara kay magpapa-oropay pangani, magpapadirodigon pangani kuno ini hiton na political dynasty din sa Pilipinas. So naipasa na ini on the third and final reading House of Representatives, but there's a need for the Senate to come up with their own version para maging usa na ini nga balaod, okay? And hihimuon liwat ini nga era special session para ma-confirm inin mga appointed ha magkalinlain nga mga posisyon ha gobyerno, ha militar, ha mga foreign service. Kay magkakaurusa man it mga magbabalaod ha Kongreso, labi na't nakumpuni itong commission on appointment. So kinahanglan nga iralot i-confirm inin appointment, inin pirang mga presidential appointees. So amin it mga rason kung kaya nung nagpatawag ito na itong presidente ni special session itong Kongreso, buwas. And bisan kung haluyuhin ni nga problema di daha Senado, okay, masasabtan good nato ni buwas kung baga ano at baga magiging kartadahin niya, no? Kontra itong mga senador nga itong faction ni Alan Peter Cayetano, itong baga ma-attender hini nga sesyon buwas. Kitrabaho man ni Rene. Regardless kung hain hirabagan na agapil hiton pamulitika mga kakipay din na Pilipinas, kaging pipirwisyo nira itong mga tao labi na bumoto sa ira.
17: Puro Delos Pueblos.
0: Sige, may tungod ka rin na kita oras buwas. Sige, update nato nini. Marisyo ining magiging kabutangan. May dalawat yan na hearing itong Senado ng Blue Ribbon Committee headed by Pia Cayetano. Pero adilera gawa si Senado. Dere lo tira at was sunod, asulod itong Senado mga kakipay. For be the good man ano mga kakipay. Sige, kay Warren na kita oras. Ano kay ato lang ang temporada ng pagsasadhan mga kakipay. Bining ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw hiton, Martes. Pizza 16, sinin bulan nilin Hunyo 2026. Hangaran itong ato mga nakaupo niya ng adlaw engineering. Nakaupo natin Ray Varona ng Robert Graciano. Ineniyo ka K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan sa siyudad na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
18: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Mabalik sa mga butika.
24: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
24: Hisgutan na to kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
25: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
24: Amo ba?
25: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
24: Gusto.
25: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
24: Mm-hmm.
25: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
24: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
25: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
24: Oo.
25: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
24: Maulagi.
25: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
17: DTX 500.
26: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
24: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
25: Correct.
24: Nga giinom og gikaon.
25: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition. Correct. Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles,
24: no.
25: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
24: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
25: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat.
24: Mm-hmm.
25: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
24: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
25: Mm.
24: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
25: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
24: Mm-hmm.
25: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
24: Absolutely, Doc. Nya wala na po tay igong oras, Doc. Ko si Jean Pauline Rosso.
25: Ako na usab si Doc Ramil Oy, seeing maing lawas ampingan.
24: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 9:01.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: K5 News FM, up of the hour news.
22: Maupay nga aga mga ka-K5. Adi na nato mga magpasungan notisya, hiningatak na. Ginlalauman ng mga residente han usang relocation site sa Barangay Sapaw, Giwan, Eastern Samar, ang pagpatuman hin road concreting project tipakatoha ira lugar. Maihan ang ginaarabahan mga residente han St. Genevieve Housing Project ang diri maupay nga dalan tipakatoha ira lugar. Tungod kay may danapira nga mga aksidente nga nahipatik didto, labi na kun mauran nga masiroma. Panuyuhan gobyerno probinsyalan Eastern Samar nga igpatuman ang sobra 230 meters nga road project. Agud mas maging masayon na ang transportasyon ng mga estudyante, trabahador nga ng mga emergency services. Sugad man nga maibanan ang kadelikaduhan didto. Samtang habalita regional naman, patayan usang maestro ha Bacolod City mahuman hiya pagkastiguhon ngan pwersahay nga ginpainom hin muriatic acid hin usang estudyante ha iya mismo balay. Dugoan nga waray na kinabuhihan matadaan ang biktima nga hi alias Boy, 38 anyos. Samtang ang 24 anyos naman nga suspect in usa nga college student nga lalaki. Subayan impormasyon, nagkaupod pa ang biktima nga ang suspect nga mag-inom. Yung makahurubog nga irimnon, nga habot nga han ira harampangan. Nagyakan ang suspect ha biktima nga mahuram untahiyahin kwarta. An mao nga angulo ang ginkikitayanahan mga kapulisan nga hinungdanhan pagkastigo. Nga pagpiri ta biktima ha pag-inomhin muriatic acid ang mga nasunog ang nawong hiniya. Nakita naman hinusa nga tanod han mao nga barangay ang suspect nga ginguguyod hini ang patay nga lawasan maestro. Kundiin ginamin han estudyante anaya ginbuhat nga krimen. Nagprobar naman nga makaeskapo ang suspect. Han sumakubiya ha CR nga sumakahakisame han balaya pero warangay aniya magagawasan. Hasta narumpag nalaan kisame nga nahulog hiya. Ginpasakahan na hinkaso nga murder an estudyante nga suspect samtang igpapailarong pa ha autopsy an lawas han biktima. Hindi nga mabalita hindurot ay haiyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan ang oras. Sundingan bantay, ano mo namang magpaso nga balita. I-like and follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako'y ka-K5 Kim Soriano, parahan kampir nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
5: Taga saan po?
6: Taga puro ilang pulisyon.
5: Pulisyon, Espanyola.
6: Espanyola, oo.
5: So, ma'am, si mister nyo na po mayroong diabetes, tama ko ba? Tapos sabi niyo mayroong high blood?
6: High blood.
5: Oo, then kidney niya may problema na rin.
6: May problema rin.
5: Then maga yung paa.
6: Yung paa niya may umamagalati.
5: Gano'n nakatagal po ino?
6: Na rin.
5: Mga ilang taon na yun na daladala yung sakit na yan?
6: Ano, matagal na sir.
5: Matagal na talaga?
6: Matagal na po.
5: Oo.
6: So, may maintenance siya, ganun pa rin.
5: May maintenance siya kaya inyong?
6: Hindi. May parang yan, asa ka ang medicine, pero ganun pa rin.
5: Wala pa rin pagbabago.
6: Wala pagbabago.
5: Ngayon, nakabili kayo sa clinic natin ng, ano pong binili nyo?
6: DTX 500.
5: DTX 500, saka ano pa?
6: Mighty C.
5: Mighty C, dalawa yun, iniinom niya. So, ilang days siya nag-inom?
6: Yung nag-ano ako dito, siguro mga isang buwan na.
5: Isang buwan din? Tumituloy yung pag-inom niya?
6: Tumituloy yung pag-inom.
5: Ilang capsule iniinom niya DTX?
6: DTX siguro, mga...
5: Ilang capsule iniinom niya sa isang araw?
6: Sa isang araw?
5: Oo.
6: Tatlong beses.
5: Isa-isa?
6: Oo, isa-isa.
5: So umaga, tanghali, hapon. Tapos yung Mighty C niya, ilan iniinom niya?
6: Yung Mighty C, mga dalawa.
5: Oo, umaga, hapon lang.
6: Umaga, hapon. Oo.
5: Ma'am, sa ngayon, sa pag-inom niya ng ating DTX 500 capsule at saka sa ating Mighty C, kumusta yung pakiramdam niya?
6: Nagaan po yung pakiramdam niya.
5: Gumaan?
6: Oo, gumaan. Parang naglakas yung katawan niya.
5: Malakas ang katawan niya ngayon?
6: Ano na siya?
5: Tapos, kumusta yung maga niya sa paa? Sabi niya, dalawang paa na lumaga.
6: Oo, nagkipis na, sir.
5: Magkipis na ngayon?
6: Nagkipis na.
5: Oo.
6: Maganda na. Wala na ng maga.
5: Tuloy-tuloy yung pag-inom niya ng DTX ngayon.
6: Tuloy-tuloy.
5: Okay. Ma'am, sa mga kaibigan natin na katulad din po ni Mr. Nyo, may problema sa blood sugar, may maga ang paa, problema ang kidney. Ilang beses pa mag-ihi si Mr. Nyo? Nung hindi pa nakainom?
6: Hindi pa nakainom. Minuto halos mag-ihi.
5: Madalas pang pag-ihi.
6: Madalas ang pag-ihi.
5: Di puyat mo siya sa tulog niya?
6: Oo, puyat.
5: Hindi siya makatulog ng ayos.
6: At saka yung katawan niya, hindi manusog ba yung parang ano.
5: Tapos ngayon, nangihina.
6: Ngayon, bihira na lang siya nag-ihi.
5: Ilang bisa?
6: Bihira na lang.
5: Kundi na...
6: Tatlong bisis na lang mag-ihi.
5: Aba, may pagbabago talaga.
6: May pagbabago talaga.
5: Oo.
6: Sa ano niya.
5: Maganda.
6: Sa pag-inom niya.
5: Oo. So, maganda lang pag-ihi niya ngayon. Hindi na madalas, hindi na rin po palagi, ano?
6: Yeah, nagbilib talaga ako sa DTX. Maganda po yung DTX.
5: Ma'am, sino pong gusto pasalamatan natin sa natin po na malaking pagbabago doon sa mister ninyo sa pag-inom ng DTX?
6: Salamat po sa Ola. Nagaling na maganda na yung ano niya ngayon, nag-aanda na yung pakiramdam mo.
5: Tapos, doon sa mga kaibigan natin, nakikinig ngayon, mga kamag-anak mo, baka makapakinig ng testimony po, ano nyo? Ano mensahe natin sa mga hindi pa nakasubok sa pag-inom ng ating Clinical DTX 500 at sa Mighty C?
6: Subukan nila mag-inom ng DTX, talagang maganda, so, sa kayong Mighty C.
5: Isabay po nila, ano?
6: Oo. Isabay nila.
5: Para sa inyo ma'am, sa inyo mag-asawa, epektibo talaga ang DTX sa inyo.
6: Epektibo.
5: Ma'am, salamat po sa pagpaunlaka at sa muli po, no? Ano nga pong pangalan natin?
6: Melinda Nava po.
5: Taga
6: Pulotsyor.
5: Pulotsyor, Espanyola.
6: Espanyola.
5: Okay, ma'am, salamat po.
6: Salamat po, sir.
8: Subukan ng mapatunayan, mga kaibigan, kung gaano katotoo at ka-epektibo. Hindi lang po yan according sa pag-aaral, according sa research, mga suking tagapakinig, kundi according po yan sa mga user, mga naniwala kung gaano ba talaga katotoo ang DTX 500. Biruin nyo, mga kaibigan, kung isa-isahin natin yung problem niya, imagine natin kung gaano kahina ang kanyang pakiramdam. Kasi marami. Biruin mo, sabi nga ni ma'am, mahina lagi ang katawan ng asawa niya. Hindi makatulog. Ihi ng ihi sa gabi. Tapos makaibigan, namamaga ang tuhod. Mayroon pong diabetes. Yan yung mga nararamdaman, makaibigan. No? Napakarami. Pero nung nag-try ng DTX 500 Herbal Capsule, the superior antioxidant combination, the superior antioxidant combination, DTX 500 and the Mighty C, the alkaline vitamin C. Tingnan nyo, makaibigan, anong nangyari? Yung kanyang pag-ihi na haros minuto, sabi po ng mga ano, sabi ng kanyang asawa, ngayon tatlong beses na lang. Diba? Ganun po kasi nga, makaibigan, isa sa bantayan nyo po kapag mataas ang inyong blood sugar o meron kayong diabetes. Kapag ihi na po kayo ng ihi, mataas talaga ang sugar niya. Yan yung mga symptoms, mga kaibigan. No? Ihi ng ihi. Pero dahil, mga kaibigan, bumaba na ang sugar, tatlong beses na lang. Nakakatulog na yung asawa niya. At ang good news, mga kaibigan, yung maga ng kanyang paa, natanggal din. Kasi nga po, mga kaibigan, hindi lang po kasi antioxidant ang nandyan. Meron din pong superior anti-inflammatory properties ang makukuha po natin kapag ikaw ay nakainom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya ngayon, malakas na ang katawan. Kaya tuloy-tuloy ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, ihi ka na rin ba ng ihi sa gabi? Sa mga kaibigan natin, namamaga na rin ba yung kasukasuhan mo? Namamaga na rin ba yung mga tuhod mo? Subukan po ang mas pinalakas, the superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the alkaline vitamin C. Yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: Health alert!
8: Kung saan, makaibigan, napakarami. Actually, every duty natin sa ating clinic, especially sa, speaking of clinic ha, open na po ang clinic natin dito po sa bayan ng Nara, Palawan. Open na po yan. Every Huwebes at Biyernes, kita-kita tayo sa mga meron pong iniindang karamdaman. Kasi ngayon si ma'am, nagpunta yun sa clinic, nabigyan po ng dietary guidelines, mga dapat kainin, dapat iwasan at tamang dosage po ng DTX, na mga DTX products po natin, mga kaibigan. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating programa at di po yan magtatapos ang ating programa kung wala tayong health information na ibibigay po sa inyo, especially sa mga ano, sa mga kababayan po natin na mahilig po sa mansanas. Ay naku, tama po yan yung ginagawa niyong pagkahiligan. Kasi nga po, mga kaibigan, kunti na lang ngayon ang mga nagkakahilig sa prutas. Yes, kunti na lang talaga ngayon ang mga tao na ang hilig nila ay prutas. Kasi pag sinabi mong comfort food, tanungin mo, ano ba yung comfort food mo? Ay naku, doon talaga sa masasarap, matatamis, makukulay at processed na pagkain. Pero kung ang prutas sana ang kinahiligan natin, especially Ang mansanas, mga kaibigan, naku, napakainam po ito, especially sa mga merong matataas na kolesterol. No? Na kung saan, alam nyo ba, mga kaibigan, na ang apple or mansanas, isa po yan sa pinaka-pinag-aaralang prutas pagdating sa kalusugan po ng puso. O bakit? Kasi ang isa sa tagline niyan ng mansanas is pectin. No? Isa po yung klase ng antioxidant, isang uri po yan ng soluble fiber na tumutulong bawasan ang cholesterol absorption sa inyo pong mga bituka.
0: Health Alert!
8: Tapos mga kaibigan, ano pa ang makukuha natin dyan? Andyan pa ang polyphenols, mga antioxidant na protektahan ang mga ugat laban sa oxidative stress. Kaya nga, sabi ng mga researchers, sabi na, an apple a day, it makes the doctor awake. Ano ang dahilan? Dahil po sa kanyang polyphenols, dahil po sa kanyang antioxidant. Ano naman ang patunay, mga kaibigan? O, kaya nga, bakit nakakatulong ba ang DTX 500? Sabi ng iba, bakit nakakatulong, no? Ang DTX 500 sa mga health problems. Kasi nga po, katulad ng apple, mga kaibigan, meron din po siyang polyphenols, napakataas. Meron po siyang antioxidant na napakataas na kapag iinumin po natin ang DTX 500 herbal capsule, parang kumain ka lang din ng apple, no? Mas mataas pa yung antioxidant na makukuha po natin at in capsule form na po yan, mga kaibigan, no? Hindi lang polyphenols ang nandyan. Katulad ng apple, mga kaibigan, andyan pa ang superior na anti-inflammatory properties. Ano pa ang nandyan sa mga prutas, especially apple, na nagkukulang ngayon sa karamihan? Itong fiber, mga kaibigan. Na kung saan ang fiber, yan po ay nakakatulong sa mas magandang blood sugar at cholesterol control. Kaya nga sa clinic natin, mga kaibigan, kapag meron tayo mga client na antagal nang nag-maintenance, mas lalong tumataas ang cholesterol, mas lalong tumataas ang blood pressure, binibigyan talaga natin ng fiber. Binibigyan natin ng Clinical DTX Coffee Mix, so, para po, mga kaibigan, yung cholesterol ay ma-flush out. Kaya nga, lagi natin sinasabi, ihilig po natin ang gulay at saka prutas. Lagi natin sinasabi, ini-encourage, para maiwasan ang sakit, ihilig po natin ang gulay at prutas. Biruin nyo ngayon, mga kaibigan, pabata ng pabata ang mga nagkakasakit. Alam nyo ba kung ano ang dahilan? According sa pag-aral, it is because of the lifestyle. Sino ba namang hindi magkakasakit, mga kaibigan, ng halos katabi mo, puro mga process, puro mga duro-duro. Pag nagugutom ka, ang nakikita mo, puro mga colored drinks, puro mga soft drinks na akala natin ang sarap-sarap sa lalamunan, akala natin masarap din pagdating na sa ating tiyan. Ang akala natin na masarap dito sa ating panglasa, masarap din pagdating sa loob ng ating tiyan. Yun ang problema. Ang problema, kung gaano kasarap dyan sa inyong bunganga, hindi katulad ng apple na pagkainin mo, masarap talaga. Pagdating sa tiyan, merong fiber, merong polyphenols, merong antioxidant na tumutulong pababain ang kolesterol, palakasin ang puso, protektahan ang ating katawan laban sa free radicals. Ang problema, kapag soft drinks ang ininom mo, mga chichirya, masarap nga yan sa panglasa. Pagdating sa tiyan, burden po yan. Kaya yan, pabata ng pabata. Punta ka ng Manila, mga kaibigan. Nakakalungkot. No? 2022, nasa Manila ako, mga kaibigan, for I think 2 years, no? Tayo sa Manila. Halos every kanto, pag dun, punta ka dun sa sentro, makikita mo dialysis center. Kaya ba kayo dyan natatakot, mga kaibigan? Bakit napadami ng padami ang dialysis center? Kasi padami ng padami ang mga mahihilig sa process na pagkain. Tapos walang protection, no? Wala kang ginagawa na protection. Hindi ka nag-exercise, hindi ka nag-change lifestyle, puro ka lang upo sa trabaho. Pagkatapos, mga kaibigan, hindi man lang gumagalaw-galaw, kaya nagkakaproblema. That's the reason why in-encourage natin, kung ang lifestyle mo is very poor, baguhin mo na yan habang wala pang problema. Kasi kahit gaano kalaki po ang naipon natin, no? Kahit gaano kalaki ang naipon mo, kapag bumigay ang kalusugan, ubos po yan. Mga kaibigan, especially pag tumama sa iyo yung CKD, okay lang sana kung marami kang pera. Kasi habang kaya mo pang magpa-dialysis, ay mas mapahaba pa ang buhay mo. Ang problema kung maubusan ka. Yun ang problema, di ba? Kaya prevention is better than a pound of cure. Ano ang pinakamainam? Prevention is the pound of is better than a pound of cure. Kaya sabi nga ng ating father of medicine, kasi nga lifestyle eh. Lifestyle ang dahilan kung bakit nagkakasakit, nagkaka-kidney problem, mga kaibigan. So ano ang dapat gawin? Kailangan lifestyle din ang ating ipanglaban. Maghilig ka sa prutas at gulay kasi nandyan po ang pang-repair, pang-regenerate kapag nasira na po ang ating mga selula. At yan po ang dahilan na isa sa pinili ng Clinica di Alternativo na gawin na kapsula ay ang Superior Antioxidant at lumabas si DTX 500. Kaya nga sa live interview natin, narinig lang naman nila. Sinubukan. O baka makatulong. At yan po ang naging resulta. Nag-normalize ang mga nararamdaman sa katawan. So mga kaibigan pala ha, natin sa Espanyola, Palawan, pwede nyo pong puntahan every araw po ng Linggo at Miyerkules. Pero daily, pwede kayong bumili dyan ha, sa ating store, dyan po sa Espanyola, Palawan. Dyan lang po yan sa tinatawag nating entrance mismo ng Espanyola Public Market. Sa bayan naman ng Nara, mga kaibigan, located tayo sa tapat lang po ng Rogi Mart, mga kaibigan, poblasyon, tapat ng South Tricycle Terminal, andyan po ating clinic, Nature's Healing Naturopathic Center. Sa Nara naman, every Monday, nandyan po tayo para sa libreng consultation, mga sukin tagapakinig. Nasa Baracalan, sa Ruhas, Palawan lang po tayo, Unit Number 3. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, text line number natin, 0919-0027-0919-0028-117. Na pwede nyo pong ipadala ang iyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa atin pong programa.
10: Narito po tayo ngayon mga kaibigan, pakinggan po natin na
11: DTX 500.
12: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan, but after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
13: Yes po, talagang ano, epektibo talaga ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige i-try nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
11: DTX 500, bibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Ayan, sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Test po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa.
11: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
16: Magandang umaga po ma'am. Ano pong pangalan natin?
18: Ako si Josie Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel.
16: Ano pong nararamdaman nyo nung before po kayo uminom ng DTX 500?
18: Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor.
14: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
8: Available po yan mga kaibigan, lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa lahat ng mga suki ninyong mga butika nationwide po yan. Especially dito sa Palawan, sa Santiago, sa Isabela, sa Samar, available po ang lahat ng ating mga produkto. Mga quality product po yan ni Dr. Ramil Uy, ang formulator and owner ng DTX 500. Good morning pala ha, sa mga taga Tacloban, kay Sir Robert Garciado. Nakahook up tayo ngayon sa mga taga Tacloban dyan. Maayong umaga. Ay, ano ba yung waray ng ano? Maupay na aga? Ganun ba yun? Nakahook up na kami. Yes, ngayon mga kaibigan, sa mga taga ano ha, pwede ba kayong humabol? mga suking tagapakinig, sa mga abot ngayon ng signal ng K5 News FM Tacloban. Hanggang ngayon po ang free consultation ni Doc Khalil, makaibigan, Doc Balag, ngayon dito po sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tacloban City Branch. Puntahan nyo na, makaibigan, kasi hanggang last day na po ni Doc Balag ngayon para sa libreng consultation. Good morning sa iyo dyan, Doc, ano? At sa iyong mga sekretary dyan, at lalo na sa buong puwersa ng K5 News FM dito naman sa Tacloban City. And mga kaibigan, especially sa mga suking tagapakinig natin na nang lalabo na po ang paningin, bakit kailangan po natin ng bilberry berry extract? At bakit kailangan po natin ng lutein? Sa pag-aaral, makaibigan, sa bilberry berry extract, bakit napaka-importante sa mata? Ito po yung herbal medicine ngayon na grabe ang pag-aaral ng mga eksperto dahil meron po siyang napakaraming benepisyo sa ating mga mata. Bakit, makaibigan? Ang bilberry berry extract, isa sa kanyang na itutulong yung antioxidant support, no? Na yan po ang nagsusuporta sa mga ugat ng dugo ng mata. Diyan ba? Yung mga maliliit, especially yung mga maliliit na ugat. Kasi nga po, ang ating mata, yan po yung parte ng ating katawan na nagtataglay ng napakaraming maliliit po na ugat. Maliliit na ugat. Tapos, ang trabaho naman ng lutein, yan po ay direktang naiipon sa macula at retina, na tumutulong po yan sa mas malinaw na papel o proteksyon ng central vision. Take note ha, yung central vision. Pag sinabing central vision, yun yung pinaka-sentro po yan. Yan yung trabaho ng lutein. At ang trabaho ng bilberry extract, ang trabaho niya yung mga maliliit naman na mga ugat. Diba? Kaya nga, maraming lumalabas ngayon na bilberry para sa mata. O yan, nakakatulong po yan. Meron ding lutein para sa mata, pero sa atin, makaibigan, para mas malakas, para mas epektibo, pinagsama natin yung dalawa. Bakit? Para protektado ang maliliit na ugat sa mata, para kahit meron kang diabetes, ay hindi kaagad manglabo ang paningin, at maprotektahan ang central vision. Dahil nandyan po ang lutein, di ba? Lutein and bilberry berry extract, yan po ang nag-iisang kapsula na pinagsama ang malalakas na antioxidant at bilberry berry extract. Kaya po sa mga nanglalabo na ang mga mata dyan, no? Meron na pong cataract, glaucoma, may history po ang family sa eye problem, subukan nyo po ang superior antioxidant para po sa inyong mga mata. Ang atin pong Eye Care Gold Herbal Capsule. At para naman sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan nyo talaga ng eye care drops. Especially pag nanunuyo yung mata mo, yun bang parang may buhangin, laging namumula. Alam nyo, very proven and tested na po yan sa ating mga pasyente, sa ating mga client, na kung saan nagda-drive, pulang-pula ang mata, may pterygium, namumula ang mata. Sabi nga na, Dok, napagkakamala na kami na addict. Kasi namumula lagi ang mata, lalo na sa mga laging puyat. Pero alam nyo, makaibigan, in just one day na pagpatak ng eye care drops, nawala na yung pamumula, nawawala na yung pangangati, nawawala yung panunuyo ng mata. Subukan nyo po, makaibigan, dahil yan po ay Japan made, yan po ay formulated ng Japan na may tagline na hyaluronic acid, na isang napaka-importanting substance para po yan sa mga nanglalabong paningin. Eye care drops, makaibigan, para makasigurado ha, na yung eye care drops po talaga, kasi maraming gumagaya kasi na yun, ngayon, makaibigan, na pangpatak sa mata. Ang ating eye care drops, ay po yan na letter tapos care. Hindi po ay na word. No? Lagi po natin pinapaalala ha. Ay na letter po yan. Tapos hanapin nyo talaga sa loob yung hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Masuking tagapakinig, dahil ang pinaka main component niyan, hyaluronic acid from Japan, na kailangan po sa mga mata para ma-maintain ang proper na lubrication. Available na po 'yan ha. sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kaibigan natin na gusto sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-0028117. O galing po kay 182. Dok, ano po ba tama? Pag-take ng DTX 500 at iCare Gold, malabo kasi ang aking mata at mataas ang blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, especially dahil sa cholesterol, isa rin po yan sa dahilan kung bakit nang lalabo ang paningin. Yung pressure kasi sa mga ugat, yan yung dahilan na nasisira yung mga maliliit na ugat sa mata. So mas maganda, 3 times a day mo ang DTX 500, mga kaibigan. No? Tapos ang iCare Gold, pwede na yung i-1 capsule 2 times a day. O, yan yung pagteka na tama. At kung meron kayong mga maintenance, lagyan nyo lang po ng pagitan ng isang oras para makita nyo ang napakagandang epekto ng mga superior antioxidant na DTX 500 at ang ating pong superior eye formula naman na Eye Care Gold. Yan po ang tamang pag-inom, mga kaibigan. Ha? Pero kung ang paningin mo ay grabe na talaga kalabo, nangangapa ka na lang, mga kaibigan, di na makanood ng TV kapag mayroong ano, tinatawag natin na walang salamin, ay nako, subukan nyo po ang iCare Gold. Yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Actually, isang phase pa lang ng ating topic ang ginawa ngayon ang aking nabasa. Na-share sa inyong lahat. Hanggang bukas naman muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito lang sa Impilan na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa kalusugan. K5 News FM. God bless sa ating lahat. At sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City Clinic para sa libreng konsultasyon.
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jonal Gazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
17: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

hanggang sa pagiging isang unlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

ang siglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga naibulig ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, hindi ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababagaw na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako ay Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Juan Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, Lord.
5: Kinabran ko ng palay nga, kani ka mong pada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami ang isami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma itabunga. Madadayon itong imugin na hunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
6: I'm Chenilene Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng
7: Tacloban.
8: Padayon pag-uswag Tacloban.
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: This June 11th, witness confidence, grace, and purpose take center stage. Watch as the candidates showcase their talent, intelligence, and poise as they take one step closer to the crown. This is Mysticlobin 2026, the pre-pageant show. Live at Robinson's Place to Cloban. Directed by Rodgil Flores of Cagandahang Flores.
1: Mga angahibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ang diri na pagtugot ang syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad nga aatubangon ang masupak hin. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyo ang single-use plastic ng sandabang. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sudadlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ng pintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division of EPLD na compliant to masunod ang applicant. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na ng paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarinon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters o express lanes para haira. Tatawagon ini nga green lanes. Suguhan Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ng Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: 2026.
1: Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
0: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
2: Maupay nga oras, mga Taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinhan na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
3: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now, an aton target han kadaanlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste. 15 tons a day kita, unlike last year we start. And napapasalamat kita ha supportahan mga stall leases, ang mga tao dito ha market nga at ilang mga madurunot pislong indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost. So gadman ang mga mambubukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support ihapon, kaya irang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at i-poco dust, yung gagamit ito, na usang ingredients para pagpa-improve han organic compost, han ginproduce naton. So, likewise, para dito dat, na-minus-minus gap ang mga basura na nakatuhalan field. Na also ini nga aton abonong ginproduce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan ano libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo na ton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ha mga boko along the bypass road. So gadman I am encouraging ang aton mga mulupyo, so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter, no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo, hey, backyard, alay na ito paglumbong, ngan ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa atong barangay para ang ating gawas lang ng basura sa atong mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gagman ang atong liwat barangay, ano, we want your support. You have a specific pag-aghat, pag-informar sa atong mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na atong madurunot in such a way that we're able to achieve ang atong target pa naman yan sa atong solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% the waste reduction. So ini makabutay ni with the support ng aton mga mulupyo nga sugod man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
4: Which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
5: Thank God for we are about the past and the spells on our fondest possessions. The agreement of motion is hereby carried.
4: Thank you.

0: Mga Taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw, Taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaalyangan. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol yung atong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% yung atong populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha atong syudad. Ani katulong

yan nganhing pagkaon, nganhing tubig para sa irang mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kuna ato her hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun sakit na hiya or diri na kaya nga matanggal. Imbes nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon niya.

0: stars will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy, it advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginuhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka, hininga yung exhaustion, ito yung inabot, hini-confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginulasan ka yung tulo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar na mahagputay. So, mabot ka yung heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil dili ka nito ginulasan. It body na ubus na kulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkaka-develop ng stroke.
1: Ha syudad ang Tacloban, paurahan ka mo nga mga solo parents. Kay ano? Tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance number 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance number 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tika nga gobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pero dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo kung solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot-lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nanimo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Basta rin pinakabagong nga datos ng Department of Health Eastern Visayas ang bagong kumpirmado ng mga kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban, naging pagawas ng Marso 2024, mas naguruhi taas pa hin maabot 30 ng mga kaso tikang hanay patit na 288 ng Setyembre 2023. Karuyag Sigmon, tikang ang tuig ng 1984, maabot na 318 ng mga kaso in HIV ang nahilugang din niya syudad. Sanglit importante nga mahisabkan na ini nga sakit hindi rin harumamay ng kinahanglan in timos nga pag-atiman ng pagpuroblig pagpubunghan pagsarang ini.
1: Ano ba po itinisiring nga HIV o Human Immunodeficiency Virus?
2: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na-discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So, pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po, ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
1: Kinaatake hit HIV ang immune system halos sa katawo nga nagpapaluya naman han iya abilidad paglikay ng mga infeksyon ng sakit. Kapag labay han panahon, kundi rin matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kundi in ang immune system han tawo mas nadadao tinduro. Hasta yan na, waray patambal para hini nga sakit.
0: Kaano nga paagi nagkakamayadahin HIV ano sa mga tao? Una, kung maabunuhan ka yung dugo, di kang HIV positive na pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Ngan ikaupat, ha sexual na pakighilawas kung diin nagkakamayadahin tinatawag na transmission of fluids sugod ang seminal o vaginal fluids. Karuyag Sidmon, pwede mapasa ini nga sakit tikang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igkasi lalaki. Kanaglabay nga mga tuig, an urog nga natala nga mga kaso an HIV ada ha populasyon nga nagihidad 15 ngadto ha 24.
2: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
1: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad hin paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Kapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV nga AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin onsi nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha reyon basi makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarahikin hin. Didi ha syudad han Tacloban, ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede katuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may adagihap iba pa nga mga treatment hubs ha iba nga mga lugar din hi ha reyon 8.
2: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, maganda ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong kapartner na ang NGO na SHIP, but at the same time also isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porke ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences. But the consequences of your choice, you cannot choose.

0: batian. Han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
4: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Bugos ng Pilipinas sa alas 11:03.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, up of the hour news.
6: Maupay nga aga mga K5, madang at tayo ang dalikat nga sumat para yan ang oras. Haaton siyahan nga balita, nagkapokus yan na itong investigasyon at Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ha posibilidad hin homicide o hazing habang kamatayhan Ateneo men's basketball team player na hirangan ng Materbonya ng Divine Adeli. Pag-explicar ni CIDG Director Major General Robert Moreco II, ang sakop handa Anti-Hazing Act of 2018 in Dirila Fraternities pusukadhan natatabo ha training hiton kapulisan kundi kinbubuhat gihapon ini Como Resikitos apagpadayon hiton membership ha usang nga organisasyon. Nagawa sa ere investigasyon nga napatay hira Butterbone niya nga Aldeli at malumos nga maano na baybayo na samtang nag-training 300 metros ang kahirayo ikang hausa nga beach resort Haripakulaw Aurora didahan Hunyo 8. Dinaligar nga posible na tabo ang insidente banda alas 2:40 kulopa. Nung manunumduman nga ginanunsyo, halas upon ginisyuhan na hinsampinahan CIDG ang talagang coaching staff and team kaya Ateneo Athletic Director M. Fernandez la ang umatubang. Laki pa mga giniimbestigaran han CIDG. Kung kay ano ha Aurora ginbuhat ang aktibidad. Kung gin siguro ba nira nga maaram lumangoy ang ira mga player. Yan kung ni Hino ang nag-perform. Han cardiopulmonary resuscitation kan na butterbone niya nga Adeli han matabo ang insidente. Samtang kadugangan pa nga balita, i-surrender na ha Philippine National Police at 20 ang mga pusila nga nakarehistro kan Senadora Ronald Bato de la Rosa. Subay ha Philippine National Police Civil Security Group, i-surrender han kampo ang Senadora ang mga armas sa Regional Civil Security Unit sa Davao City at idahan Hunyo 11. Nahibaruan nga maabot ha 117 itong rehistrado nga armas ni de la Rosa. Samtang ginaghat naman na ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ni Senador De La Rosa nga igtubyan na gihapon itong iya kalugaringon ng mga otoridad kasunod haniya pag-turnover han mga armas. Siring ni Matibag, maur upay kung nag-surrender na gihapon ng Senador ang nga tanan nga 117 ang mga armas nga nakarehistro hay larom han iya nga rana. Kapag kayo na inwaray pa opisyal nga pahayag ang kampo itong Senador Nora hiunong hapanawagan han NBI. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, indoro tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayin, iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow naton official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ang iyo tagapagpasamuak, ako'y ka-K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko, ngan Kaliawan, hasyon na ng Tacloban, ngan Habugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
8: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, alas 11:12.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

Martes na mga ka-K5, June 16, 2026. Anya na ato na inabrihan na aton programa 11 Mbps sa kada alas 11 mga balita ngan public service. Siyempre exclusive la 103.1 K5 News FM Tacloban. Ini ka K5 Kevin Siusa na magkakaroon sa kitatubtob alaunan niyan nga ligas. Ano daw ulit marasa yan ang paningod to? Marasa nga paningod to kung libre. Tapos damo it pagpipilian. Siyempre, makad to kita hiton patronan. Malipayon nga pagsarin urog hanyo kapistahan dida ha Barangay Santo Niño. Didi ha norte nga dapit hiton Tacloban. Dida ha North Hill Arbors. Gan iba pa nga mga pabahay dida. Nga nasasakop yan na hiton nagpipista dida. Baka kulup kay nakapasyad ako nga ton bisperas damo na nagpakatulda. Kay intawon, nagligotay man didit kabablayan kay kanan pabahay. Iton iba nga may adeg arandam, aw, kay nagtuldagad. Tapos igagawas yan ang mga singalo, karaoke. Tapos magsasayaw-sayaw didit tulda niyan, hit kulup. Ay, sigurado. Nan maangay iton panahon kay Adi nagisisirak. Sige let paropaypay iton mga bisita. Sige iton kaon tagay-tagay Marites sayaw-sayaw tapos may ada pa Sharon. Ginko, kumusta nato? Nitaton nga tanan nga mga nagkikita Facebook sugod man ang Mamati ha Radyo. Anaton mga programa din hiya 103.1 K5 News FM Tacloban. Nga kadaman ha aton yun na sa gipo na pag inandamon itong paningod to. Kumusta ka mo ang ada mga bilin habalay ang mga ginoongan ginoong may bahay. Hira lola ngan lolo, sugod man ang mga apo. Mama nan hira ating ang kuya, nag-eskwela na, nang-eskwela na. Labot lahan ka naman yan ang kolehiyo nga may ada bakasyon na ni Rayana. Mga ka-K5, anaman taton pag-iristoryahan yan ang adlaw. Niro niyan mga ka-K5, may ada kita live interview. Itong Leyte Police Provincial Office. Maaro kitin update hanira investigasyon kung may ada na ba nadakop. Nga mga suspitsado han pan-ambush kakulup dito Albera Leyte, may ada naton live interview ni Ronian. Sugad manggihapon mga ka-K5, may ada kabatunan ang Bureau of Fire Protection BFP din niya Tacloban City, mahitungod hininga fire hydrant nga bagabagahin nakudalan. Oh, naulang hininga nga puthaw nga igin kukudal hitligid hit mga kalsada din niya downtown Tacloban City. Niro niyan mga ka-K5. May dalag kita update ha magkalain-lain nga mga panitabo din niya aton dapit sugad man dito ha Manila. Ano daw la itong kadramahan naliwat hiton Senado kay mag-aabre man itong special session buwas nga adlaw. Meron niyan ini mga ka-K5, baka bugusan na aton programa. Waray di dahi ka-K5, Ruel? O waray di dang paragtawag?

Maadaw mga ka-K5, nagtikada mo, nadugngan na liwat ang mga nagkamamatay, tungodhan makusog na linog Mindanao, hadto nag-agi nga simana. Kakulop ang mga ka-K5 ang nahirecord, tubtob ha, 65 katao. Pero hanya na nga aga, nag-update ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga inabot nahin 68 na katao ang nahireport nga binawian ng kinabuhi. Tungod han 7.8 magnitude galinog nga nagbayog han Mindanao han una nga simana. Didahin nga 68 nga kompirmado nga nagkamamatay, may ada pa 33 ang nawawara. Ang ginkakabarakan nga bangin madugangan pa ini nga mga ihapan nagkamamatay, tungod kay may ada pa nagkakawawara nga mga tao tubtubiana. Amo tut latest ano

0: Maupay na lang kay Waray na report nga damages hanatabo nga makasungkusog na linog na liwat kakulop dito ha Mindanao. Itong latest yan na handin to ha Albuera, Leyte, mga ka-K5 nga ambush kakulop. May ada na daw tadakop nga suspitsado nga taga dida ala mismo hito nga barangay. Among ani nga nag-schedule kita, may kakahimang raw nato ni Ronian, itong tagpamulong, tagyakan, itong Leyte Police Provincial Office, base makakuha pakitahing kadugangan nga mga detalye, mahitungod hini nga nadakop nira nga suspitsado. O kung ano pa itong latest development mahitungod hini nga panggama. Labi na kay ang biktima in usang ang misis mismo han barangay kapitan dida han nasabi nga barangay. DJ Rini on the mix. Samtang aton liwat kin kumusta iton aton mga nagbibiyahe na hinay-hinay la Mr. Driver kay adto ton imo mga pasaheros. Ngan sugad man gihapon hain man nagpapakabuhi iton aton mga nanmamati yana sugad man iton ni banaton nga kasi mga Pinoy hagawas ang Pilipinas maopay nga takna ha aton nga tanan. Meron niya naton liwat pag-iristoryahan mga ka-K5 nga 57% iton mga batanon nga Pilipino in karuya good nga gumawas magtrabaho hagawas ang Pilipinas kay na dire hira din niya Pilipinas. O dire ni Orosahon kay dire man lain niya na ang administrasyon tikang pamanhan unang administrasyon ng mga naglabay amo gihapon ini ang sentimiento. Sige, kadiyan ta nato magiging kahimtang. Ito naton panahon yan ang adlaw.
1: Tulad panahon.
0: Sir Ruel Montesa, maupay nga tak na imo. Weather update, anay kita.
2: Maupay nga tak na, sir. Nga nasugad mo na naton mga ka-K5. Kung nagkikita naton Facebook Live, then namamatihan ira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon. Para yan ang adlaw, han Martes, ika 16 ka adlawhan Hunyo 2026. Anaton minayoyungan minahal nga probinsya Leyte, padayon kita makakaabat hin good weather karoyag signon masira ka panahon ita taabat hapag kaya na pagkulop ini nga at pagabaton pagkakulo padaguti hingkuti ay nga tsansa intigda ay nga pagtarithing nga dan may nga pagkuran nga may upod nga pagdalugdog may tungod han easterlies o han hangin nga mapaso nga tikang hadagat Pasipiko. Basar liwat han pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo sa COVID ng gawas ng Philippine Area of Responsibility yana nga adlaw. Iton aadala ang sinisiring nga easterlies nga nakakaapekto a sinirangan nga dapit hiton Visayas ng Mindanao. Waray, gale, warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw, dinihato repeat, salit na natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinagyan pagisda, taluwas kumadtuha dagat, pagpakabuhi basta magikmat laheran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabu samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahiyan ng adlaw, pinagyan dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko paman kanina, waray, gail, warning nga ginaisan PAGASA dinatropit nga habugos nga sinirangan han Visayas. Anato real time yan ang temperatura, dakita ha 33 sentigrado nga pwede pa mabutin 34 sentigrado iyan na nga adlaw. Anato na adlaw, sinilit kanina alas 5.17, matutunod niyan nga kulop alas 6.04. Anato daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras nga 47 minutos.
0: Okay, damon salamat Sir Ruel.
2: Sir. Saan ako magtapos? Okay. Sabi nga ng mga guti ang pahinumdum. Samtang waray pa ang landslide o mga sinyalis ini nga magkakamayada landslide ang iyong lugar. Siyahan, mga buka or cracks han salog nga simento, bongbong ng pader. Ikaduha, may mga buka nga dayuday nagtitikadako hakarasada nga adahubusin bukid. Ikatulo, mga pagtubod din tubig di dan tuna. Ikaupat, kung nanihilig nga mga balay, pader dayuday nga nagtitikatumba. Ikalima, kun makakita kahini nga mga sinyalis nga sigit pag-inuran, bumalhin na ladayon in harawrayo nga lugar nga waray sinyalis in landslide. O pagkatuhan, iyo diri delikado nga evacuation center. Pangatapusan, kun mahihimo, butangan naton hin flashlight ang kada halanihan portahan.
0: Okay, thank you Sir Will. Hanimo mga kadugangan nga pahinumdom.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:24 naton oras mga ka K5, halapag kapilugod anay kita. Syempre ang kape nga may benepisyo aton panlawas DTX Coffee Mix. Ipinaagihan DTX Coffee Mix mga ka K5, nagdi-detox ka. Sige to nimo pagkinape, gintatanggal ang toxin sa aton lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ngan, siyempre liwat mga ka-K5, para liwatan mahilig, magpamasahe, siyempre kung nagpapamasads ka, kinahanglan ito hin banyos. Ano man ito ang banyos, para makaabat hin mahuyayag iton imo mga kalulutan ngan bugos nga lawas, amo ini ang DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa ginhawa, ipinaagihan DTX Liniment Oil. Ngan, available ini nga mga produkto ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Okay, naanggihas la hiton main entrance han Divine Word Hospital.
1: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, may damanggod na tabo anong panggama ka kulup nga adlaw dito ha Albuera Leyte. Ngan subay hiton aton gibabag-uhi nga update. Pira pala mga usa pala ka oras na nakalabay, nagpahayag na ang Leyte Police Provincial Office nga may ada na nadakop usa. Okay, duha ini nga mga suspect. Usahan mga gintatahapan ang naaresto nahan mga otoridad. Sige. Nero niyan mga ka-K5, baaton pagbalik, ano, magpapatalastas anay kita, makakaistorya naton itong tagpamulong han Leyte Police Provincial Office han ibabag-uhi nga panhitabo. Ira mga updates kasumpay hini nga panggama didto ha Albuera Leyte. Patalastas anay mga ka-K5.
1: 11 Mbps. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hospitals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
8: Para sa marusog na tayo.
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Mapanit sa mga butika.
8: Xtend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga meg, the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
8: Xtend Food Supplement for Men.
3: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. Mga kaka-5,
13: 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton ang mahal nga papliton.
14: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
15: Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Mrs. Kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal, mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
20: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.

Kita sering ni ka K5 William Carcueva at Tabirara, good morning. Hi Ronnie Celiano, much love. Tikang kuno hayabong Samar. Sige, ang pirala ini ha nagpadangat nga dihan aton mga pa-shout out. Okay, ka K5 Carlo, ada na? Aw, nagbibiyahe. Okay, kasering kuhad to nga nakaset na didan aton interview parahan late police provincial office. Pero nakakita ako didihin impormasyon nga may na nadakpan nga usa nga suspitsado hini nga panggama kakulop didto ha Albuera Leyte. Okay, kita unta didi iton Okay, okay na. Now, nata-traffic pa kami. Kuno, agoy. Amo na ini nga traffic. Ah, ina-addo di dyan aton impormasyon kanina. Tungod hini nga nadakop nga suspitsado dito ha Albuera Leyte. Adiman. Na kilalaan han kapulisan, sugad man na aresto an usa han mga suspitsado nga nadadabi han panmusil kakulop dito ha Albuera Leyte. Ang naaresto nga suspitsado inging kilalala hangaran nga alias Totoy. 27 anyos, waray trabaho, taga Albuera Leyte. Nakilalaan gihapon han mga otoridad in usapa nga suspitsado hi alias Berto. Parag-uma nga residente gihapon han Albuera Leyte pero waray pa ini kadadakop tub-tub yana. So duha ko no ini nga mga suspitsado. An usahi alias Totoy, 27 anyos, an usahi alias Berto. Nga duha ini mga taga Albuera Leyte. Okay, na-recover didahan operasyon han ka-aresto kan Totoy usang US made M14 rifle nga kundiin may adahin ni magazine nga unumpa nga mga bala. May liwat na kumpiskar tikang kan Totoy nga R4 rifle usang magazine nga 27 nga mga bala. So, duha nga rifle, duha nga rifle ang nakuha tikang kan Totoy. Ba, yaragad inin pagpinan musil kay duha iton iya armas di fuego. Ang pag-aresto ay nagresulta tikang han hot pursuit operation ginhalpatan kapulisan. Ipinaagi han Regional Task Force Camurayaw hapakigsumpayan han Albuera Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, First Leyte Provincial Mobile Force Company ngan LGU han Albuera Leyte. Ngan adto na ini yana nga suspitsado ha Albuera Municipal Police Station parahan kaangayan nga giosan kapulisan. Samtang nagpapadayon ang follow-up operation ngan paghalpat para maaresto an usapa nga suspitsado. Amo ini mga ka K5 itong latest niya na. May adaga di picture, hini nga naaresto pero waray liwat ipakita agad. Gintabunan itong iya na wong. Ba't anon pa ini, ano? 27 anyos. Ini hey, alias Totoy. Waray paliwat di itong era post, han Leyte Police Provincial Office, kung ano ang posibleng motibo nga ginpusilman nga pinanmatay ini nga mga biktima kay duha nang kamamatay nga may ada duha nga mga samaran sa kahirahan kotse ini nga hatchback nga kotse tikang Barangay Salvacion tikadto ha Albuera proper. Usahan namatay amo an Mrs. Iton incumbent barangay chairman han Barangay Salvacion. So, usa iton mga anggulo nga ginkikitaan nga bangin may kalabutan ini ha pamulitika kaya ginkukuno-kuno nga bangin tikaran di dato ini nga misis di dahil ito nga barangay kay last term naman ito niya mister como barangay kapitan di dahil nasabi nga barangay. Adi Edmundo Ortil, maraot na akong radyo tagigad ako. Mapakiana kita kon pamati ko waray na available di nga radyo. O waray pa available ka K5 Edmund. Waray pa available di kay naipanhatag na di
damo pan damo nan

0: nga araw na liwat. So hapag kaya na, waray pa kita available nga transistor radio di diha aton istasyon.
1: 11 Mbps!
0: Sige, kitaon nalang naton niyan ano, kung maka-establish arkitekton linya nga diha Leyte PPO. Kay mas maupay unta kung naton naging kaka-istorya kay may da pa naton iba nga mga pakian na kasumpay hini nga panitabo. Although, malipayong kita nga may ada na usa nga nadakop ang suspitsado nga naglalaom kita kay sigurado man ako dakoy ta akon pagtuo nga direle ni personal nga kuan nga pagdumot may dagon dinhi dakoy posibilidad nga may ada pa ni nagsugo it problema lahi ni kon ginsugo man ini nga duha nga panmatayon ito nga sakayhan kotse bangin laliwat, middleman laliwat ang nagsugo haira. So, diri hira makakasabot kung hinugodan ugat kung may ada man nagsugo nga buhaton ini nga krimen.
1: 11 Mbps!
0: Anyway, narikitit aton ibang eristoryahon mga K-5. Niro niyan liwat ha, niyan kahuman ito na aton Mighty C Network News. Ayala ka mo pagbalhinin channel. May ada liwat kita report nga maram naman kita nga ada yan na social media nga may ada usa nga fire hydrant diha sa Tacloban City nga naalikosan hini nga fence ini nga kudal kay oso man ini nga ginkukudal diha sa Tacloban himputhaw iton sidewalk aadahin fire hydrant nga bangin diri nito matauran hiton hose hiton bumbero kay naulang naman hitong kudal. So ano ba itong aksyon na bubuhaton itong ano ka pa ini? Itong BFP. Kay bangin na diri magamitan itong fire hydrant. Okay, so may ada liwat kabatunan ito at BFP. Pero niyan liwat, mag-report si K5 Carlo Arisgado mahitungod itong kabutang. Oras naton, alas 11:44 na. O, para ito nag-iinabat in high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ha? Garantisado ini kay damon ang binmalik pagkadihamon nga tikang magtinumar hinahira nga Herbal Food Supplement Capsule DTX 500 na kontrol na ang high blood pressure ngan diabetes. Okay, ano nga report it adi haton? Ah, yan na, okay. Sige, adi ka K5 Carlo Arisgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sige, kuhauntan, gibabaguhin ang update tini nga panitabo dito Albera. Ka K5 Carlo, ay K5 mo.
2: Yes, kay K5 Kevin, yan na ano in live kita nga dihito na Leyte Police Provincial Office. Kaupod natin ano, hi Lieutenant Mary Antoinette Spen, hito na PIO ano, or Public Information Officer nga dihito na era agency. So yan na ano ka K5 Kevin, in pangumustaw natin kung kumusta yan na ito ang investigasyon. May ada na ba mga kadugangan nga impormasyon nga pwede naton makuha ano. Yes ma'am, hello ma'am, good morning pala ngayon ano. Ma'am, kamusta yan na iton ato na further investigation nga dihan na shooting incident ha na Albuera Leyte?
3: Amo pa rin aga pa ba? Aga itong an aton anchor diha sa studio and nga namamati ang K5 News Tacloban. May din na po kita update and good news po, nadakpa na po an usahang mga suspect han panmumusil dito ha Barangay Salvacion Albuera Leyte. Anadakop amo hi alias Totoy, 27 years old, waray trabaho ngan residente han Sitio Upper Barangay Antipolo Albuera Leyte. Dito gahapon niya nadakpan kung taga din inihiya nga aton suspitsyado. While an iya kaupod, hi alias Berto, legal age, Paraguma, nga residente gahapon han same barangay, nagpabilin nga at large, ngan padayon pa nga ginbibiling. Tungod man ko din iton paniguro, iton aton mga otoridad, dako ang naibulig ang aton regional task force Kamurayaw, ngan han aktibo nga suporta han komunidad. Intel driven po ini nga naging operasyon yan, dako nga bulig iton information gikan mismo ha community. Ito dida nga lugar Albuera.
2: Okay. So dako ini nga kalampusan ano ma'am nga madapan or may ada nakita yan na suspect. So yan na ma'am nagkamay ada na baka muhi na investigasyon kung ano ito posible nga motibo kung kay ano nga nabuhat ito nira nga krimen.
3: Hapag kaya na po an padayon ito aton investigasyon, mas in-depth investigation ha agud masabtan kung ano good ang motibo ini ano gin soro pa ito nidon pag-imbestigar naton mga kapulisan kung ano ang motibo han pagpamumo sila ito aton lima nga biktima kung di hindi ba ando ha di dun the spot ando ha wounded yan usa unharmed so padayon la po padayon po ito yung bubuhat pang investigasyon kung kahapon ano good ang motibo hiningapan mo mo sila.
2: Okay. Ikaw ka K-Fab Kevin, bangin mayroon ka mga kanugangan nga pamakiana nga di ka ng mga Espina.
0: Oh, good morning, Lieutenant Ma'am Espina.
3: Yes, sir. Good morning po.
0: Oo. Inin, papano nakilalaan ini nga mga suspitsado nga na-identify hira?
3: Yes po. As I've said earlier, intel-driven po iniya nga mga taga ang dakon bulig iton aton task force kamuraya nga iton community mismo iton nga lugar. Hikang po haira iton information as siya nga nadakop po dayon iniya nga aton. Usa nga suspects.
0: Ito nga nadakop, ma'am, ano kay Asya Pamanlit ada yan, naging kakaptan itong mga otoridad. May ada na ba ni previous nga record nga na-involve hin, sugad hin nga panhitabo or ibang krimen?
3: Hapag kaya na, sir, padayon pa po itong pag interview itong aton suspect. Hapag kaya na po, asya lang po anita akong mga taga-information. Nga inihiya, waray inihiya
0: trabaho.
3: Trabaho, man, okay. Tagadida alagap inihiya, barangay Antipolo, Albuera.
0: Ah, so, taga-barangay Antipolo, Albuera, ang duduhang suspitsado?
3: Ang duduhang suspitsado, ano sa at-large pa.
0: Okay.
3: Pero inihiya, at tugha po nadakpan, kung taga din inihiya nga usang suspitsado, alias Totoy.
0: Okay, so, an panhitabo ini, ano ma'am, dito ha, barangay Salvacion, pero ang duduhang suspitsado, so, bayan ito nagawas nga investigasyon, mga taga-barangay Antipolo, nga Albuera gihapon.
3: Tama po, sir.
0: Mm-mm. So, itya na. Pero kumpirmado ini, ma'am, nga siyempre, pag imbestigaron ni Totoy, so ba ito nagawas, duhala hira nga magkaupod hini nga nagbuhat hini nga krimen?
3: Tama po, duha po hira.
0: Mm-mm. Okay. So, ano yan na, ma'am, itong ginbubuhat nga para masikop ini nga nasasalin nga usang nga suspitsado?
3: Gintitindughan LPPO ang padayon nga operasyon kutob nga madakpan ini nga tanan nga an usa pa nga responsable nga or nga tanan pa ito hira kun nirahin pa man ito nga involved ngan syempre ginpaparig-on gihap an atong police visibility han didto sa Albuera ngan syempre ginaagat namon an publiko nga makigbulig ngan maghatag an impormasyon para han mas madagmit nga resolution ini nga kaso.
0: Oh, nagkinita ako ma'am Didi han notisya tikang Leyte PPO ini nga M14 nga may dapa usang rifle. Considered ba ini nga high powered ma'am? Kaya kami nga mga civilian dire kami ni mag-aram.
3: High powered po yan gamit.
0: Mm-hmm.
3: Kung nakikita niyo may na recover naton tikang alias Totoy usa ka unit nga M14. Rifle 7.62 mm Springfield Armory. Tapos sa gihapon niya mga ammunitions, live ammunitions.
0: So may ring ani nga live ammunition, mga bala pa ini nga wari kagamit, ma'am.
3: Tama po oo. Okay. Ada pa ini, wari pa kagamit.
0: Oh, nakikinita kit pelikula ini nga mga M14, amo na ginagamit at mga sniper kun ko nagsasayop.
3: Yes po, kaurugan.
0: Okay. Inin may da ba ini posibilidad man, syempre nag-iimbestigar pa ano nga gun for hire ini nga suspect.
3: At siya nga ni po, okay. Sir, ha, pagkaya na, dali pa po kita mga ka-disclose, kaya ongoing pa po ang investigation hini nga mga, ini nga usa, nga nadakop nga suspect.
0: Wait, di manggod kalilikyan, ano, Lieutenant, ma'am, nga sige, itong istorya kay Kapitan itong Mr. hini nga biktima, nga bangin may paghikanit hini politika, nagawas ba dito investigasyon nga posible ini?
3: Nga tanan man po nga ang gulo, gingkikitan man natin, sir. Agud, makitan gudan motibo. Nga tanan po, maghatag po kami update sa iyo, kung baga, kumpleto na. may na complete details itong investigation yung makarawat itong amon opisina.
0: Okay. Sige, ma'am. Damang salamat, ma'am Lieutenant Mary Antoinette Espina. Hindi nga oras na ginhatagam. Good luck, ma'am. Nga, God bless ito niyong mga operasyon nga hinautunta, madakop na ining usap pang suspitsado. Carlo, ibalik ko haimo.
2: Yes, amo adono ka K-5 Kevin. Ito na ito mga kanugangan nga report or information. Tika nga di ito ng LPPO. Pag-isumpay ito ng shooting incident nga nahinabong nga ito ng Albuera, Leyte. Ngayon hapagkaya na inpadayon paghihapon na no itong era investigasyon. Ngayon adiman ni Ma'am Espina itong aton dagmit nga matawagan if in case ano may ada kadugangan ng impormasyon. Right, kay K5 Kevin, atikang din itong LPPO, nakaupo niyo kay K5 Carlo Arisgado para itong kabiyon ng mga balita sa bisyo publiko ngayon kaliawan. Hasunan ng takloban ngayon bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damang salamat kay K5 Carlo Arisgado hadto nga imo report. Baagod man kay karan pan sniper man nahinumdum ako nagkikinita ako han pelikula nga sniper. Amo bagabagin mga M14 nga era pinanggagamit makuan liwata no. Makulba ini nga mga tawo kay duha nga replay an na recover tikang haiya. Ngan subay kanina han ato na interview nga opisyal han PNP. Ginko considerar ini nga mga high powered firearm. Eksperto mang gamit kay makuri pag mention ano kay nangangaong kita pero ano sa ginsigurado good nga kuan nakadtuhan backseat kay iguugodan ulo na nabukaan ulo ngan tikang han masighot nga lugar nga kinamumutangan han mga nag-ambush gindaop pa kunon sa rakyan ngan bangin ginsigurado gud pinanmusilpahin close range an ira mga target mailgad ni ragin ta target ano kay baman ang duha nga siguro diri nira target ira man ginpabayan syempre makakakita nga buhi pa maidagod nira specific nga target nga may nagpakakita kay makuri man nga makuha kalahin mga suspitsado. Siguro may din ang pakakita. Ah, syempre, ang mga survivor. Or bangin may record na hini, ipakitahin mga litrato, o adi, posible ba nga amo ni nga tao ang iyo nakitaan nga ng musil? Nga, syempre, masaring, ay, oo nga yan. O bangin amo ito ang amo nakitaan kanina. Anyway, ginahalpat pa yan na sasalin nga usang suspect. Sa pangasuspect yung pipinanmiling yan na itong mga otoridad. Alas 11.55 na aton oras mga ka-K5. Doon yan ha aton pagbalik. Ang report liwat ni Lagari yan ay ka-K5 Carlo. Ay pa niya report nito niyan mahitungod hini nga naalikusan hinkudal nga puthaw din na downtown Tacloban nga fire hydrant nga ginagamit itong mga bombero kung may nasusunog. Ano ba't bubuhaton hini itong BFP? Ito nga iba pa ang mga aton topic. Apagbalik ka na aton programa 11 Mbps. Kanya na nga mga takna, makadianay kita mga ka-K5 Han Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 K5 News FM K5 News FM Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500, after one week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya at siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
6: Subok mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
5: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
6: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng kolesterol, nawala yun siya.
5: Opo, Doc.
6: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX Coffee?
5: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX Coffee. May mga chia seeds talagang DTX Coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX Coffee Mix.
6: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX Coffee at DTX Capsule.
5: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan na po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po, sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at

0: ng diabetes. Mang DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: At magiging mga plaque na maaaring pumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
4: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Far.
3: Yes, Sir Ted.
4: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
6: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
5: At sa ulo naman, nagbabagang balita. European Union suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Livelihood aid sa dole ibinigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod at Negros Oriental. Programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental nakatanggap ng toilet materials. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-recommendang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportadong green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Donna Chavez.
8: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026, sa nasabing lungsod. Matatandang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambassador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan itong Hunyo at 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots nito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
9: Para sa MyDC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News.
6: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
5: Samantala, livelihood aid sa dole, binigaya sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balitahatin sa atin ni KK5 Shara Humilio.
10: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nagkakalaga ng mahigit 3.3 milyon ay ipinamahagi sa 45 na magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabay ang Kampuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smokefish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Kawang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
12: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, dalawang piraso ng kabilya at limang sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsabling sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa.
13: Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Dondi Glodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-recommenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng KK5 Roald Villarreal.
14: Hindi pa nire-recommenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong naitala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ang kanilang tanggapan ang naturang mga kaso ayon kay Dr. Burata. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: 970 peso sa kilo ng baboy sa Antique, nire-recommenda ng Sangguniang Panlalawigan. Kamuhang detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Jojen Morillo.
15: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang isang resolusyon na nagre-recommenda ng minimum na presyo ng 170 pesos kada kilo na buhay na baboy sa lalawigan ng Antique para mabawi ang magastusi ng mga hog raisers. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga hog raisers sa pagbabago ng presyo na nakaka-apekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP Member Fernando Corvera, Sr. Hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAW sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices na mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang practice tulad ng sa Leon, Iloilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo kundi ang MAW. Itinampok din ng resolusyon na mahamon ang kinakaharap ng mga hog raisers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production inputs. Kabilang sa mga aktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Hinihimok din ng opisyal ang MAW na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog raisers. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Pati naman ni K5 Grace Belustrino.
16: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarbong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong maglabor. Gayunpaman, dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na maideliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa pier ang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa nasa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Gawin din dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
17: Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang suspect sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang dalawang biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamataya. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. At ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Tatlong senior citizens sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. Balita hatin sa atin ni K5 Leonard Viray.
18: Inaresto ng Malinaw PNP ang tatlong senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong-its sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa motorinande, habang sila ay naglilibot sa lugar, ay naaktuhan nilang naglalaro ang tatlo ng baraha na may tayang pera, kaya ito ay kanilang inaresto. na-recover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang tatlo na mahaharap sa kasong panglamage sa Presidential Decree No. 1602 o ang batas laban siligal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Gayun din isang milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Dalawang lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN PPO, Katuwang, ang Lanao del Norte, MAR PSCA, PIULDN, 105 RMFB10, CIDGLDN, RID10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Harvey, stepson ni Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayan guilty si Harvey sa 34 na 40 cases sa laban sa kanya, kabilang na ang 2 kaso ng rape at ilang insidente ng pananakita sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown na Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Hoybia ang desisyon ng korte at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
11: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
21: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nanrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
0: Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
23: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
22: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
24: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na nasa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
25: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
26: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
26: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
29: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Aton oras mga ka-K5, padayon kita nga nagkakarusa, anaton programa 11 Mbps, mga balita ng public service sa kada alas 11 ton aga, tubtob ala una. Nadamon ini mga ka-K5 nga mga isyo, mahitungod hini nga pagpinanbutang hinbaran dilias di diha downtown mga ka-K5. Hanhadi, may dahil ni nagireklamo nga nauulang itong ira kabablayan. Itong iba, may daan ni naging kontrobersyal tungod kay may ada mga metrohin tubig dinanaagi anit pedestrian kay naulang man gihap hini nga kudal. May dagihap ginhimuan hin kudal ang tarabukan. An ibaliwat ng mga fire hydrant kay adaman ito hitbangketa, nagkatatabunan liwat hini nga kuan nga mga railings dida mga barandilya sa downtown. May dangan ito damit nakakita na Facebook mahitungod hito nga fire hydrant. Ano daw ulit mubuhaton hiton Bureau of Fire Protection kay kinahanglanon ito ni rahinduro ito nga pasilidad. Labi na kon may ada sunog diri man kita naghihingyap. May ada report ni K5 Carlo Arisgado mahitungod hini nga isyu.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5 Carlo ay K5 mo.
2: K5 Kevin, himang rawon na liwat anong nga diha social media mahuman nga mag-viral itong litrato hin usa nga fire hydrant nga namumutang nga diha na Tarsila Street, Barangay 40 itong Tacloban City, mahuman ini nga balabgana hin railing. So kung manunumduman naton ano kay K5 Kevin na suspend or na temporary laan nga ginundang itong pagbutang hin mga railings, mahuman itong mga magkalain-lain nga mga issues. Dida ito naglabay nga bulan nga napagkaya na in ginbalik na liwat or ginpadayon iton pagbutangin mga railings in utro na liwat. Nagkamayada yung problema kay matungod nga iton mga fire hydrants in nabalabgan ang natabunan iton mga railings. So that's why ano ka K5 Kevin nakikisumpayan kita iton na Bureau of Fire Protection nga ditong Tacloban kung agon mahibaruan naton kung inibain o sakto or sayup ba para hito haira itong mga BFP nga na ano liwat ito na posibleng magiging epekto hini ano kon diri ini masusolusyonan or aaksyonan hito na BFP. Ngayon kanina nakagimang raw naton SFO1 Junald Lassi ito na chief an investigation and intelligence section nga sumalapahaiya nung K5 Kevin indako ini nga sayop kay sumalapahaiya inabisan pagtikang pala itong paghingayad han or pagtikang pala itong proposal han railings project nga ditong Tacloban City in usaan BFP an nakighimang raw nga nakigsumpayan nga dihiton kontraktor kundi nag-inorient ang nag-inform hira nga itong mga fire hydrant in kinahanglan bubutangan hin allowance nga maabutan 1 nga to itong 1.5 kilometer ano ka K5 Kevin para in case of emergency in dagmit hira nga makag-responde. Ariman pamation ta kay K5 Kevin iton aton iton baton mismo ngan sugad gihapon iton pag-inform nga diton public pinaagi kan SFO1 Junald Lassi ito na Bureau of Fire Protection han Tacloban City.
3: May mga kwan mga incident in sunog. Mm-hmm. Ada kita na kuhan tubig. Mm-hmm. So, kaila, di ba natin kuhan is, kaila, malaksiyan natin kuhan. Yes. So, wala good na makakaulang ng mga kuhan dida na park, na ano. So, sa ito nga, tagan natin importansya na diri talaga ito yung pwede nga may dadida magbubutangin dahan, magbubutangin railings, kay bawal talaga. Kumbaga, anamon na galapin ng pan is 1 to 1.5 meters open space layang. Anytime, makakuang kami dahil, makaalog kami tubig, makabutang kami amon fire truck. Kay maramang kita nga, ang aton fire truck, sick, yes. Kwan lang, nakakakuang madayon aton operation within 5 minutes, magkusog na tungod na aton pressure mo ng tubig. So, kailangan natin mag-refill, mag-ano. So, ito nga, hydrant, ada kita ito nakakuha. Pero may dagapon namon instances na may mga hydrant na waray awa. So, kwan lang ito, yeah. Pero may dalawa tayong mabahin nito yung sunod, kwan na yan, serviceable. So, di rin lang kailangan na mabalaggan or mabutangan yung makaro lang mga gamit.
4: Oo, pasini.
3: So, unusually mga doon ang gini mo, anything na makaulan nila, pwede na akong lubaon na para di rin lamis na panahon operation. Makakuha kami ng tubig either. Kung may ka nakapark ng kutsi, bubuungan naman ni mo sa lamin, eh, tuhod nga, bawal talaga ito dito mag-park. So, yun na remind ka po naman ng publiko nga, may dagani pera doon, tangan nato ni Juan in this space. Yes. Yung manggulito yung dapo, mga 1 meter malito nga, kuha na nung ginaaro nga, makakuha lang kami yan, kuhan, maka-operation lang kami, makatop lang kami ito nga hydran.
2: Amo adto ano kay K5 Kevin kundi in usa dinhi ito iyagi nahatagan hin aduon bisan pa ining may ada pipira nga mga fire hydrant nga diri functional as of now kay matungod nga under maintenance pero kinahanglan lagi hapon iniya kay K5 Kevin nga diri balabgan or diri butangan hin bisan ano or bisan lang ani kay K5 Kevin pag parking kiton mga sarakyan na mahugot ini nga igindi diri. So that's why nga usa ini hiton nagaghata era nga susudu yun, no, iton kabugusan nga mga kakalsadan nga diton Tacloban kay bangin diri lang nga diton Tarsila Street an may sugad nga sitwasyon kundi pati gihapon ano iton pirang nga mga lugar nga diton Tacloban kundi in tubtob na naabot iton na pagbutang hiton mga railings. So yan nga adlaw ka Kevin Kevin pagabot naton nga do ano in saktula natapos na iton ira pag meeting hiton kontraktor han nasabi nga proyekto iton railings kundi naaro inihinda ko nga pasensya ano kung ano ito nabuhat ngan waray man gihapon nagkulang iton BFP pagpahinumdum nga iton mga fire hydrant in kinahanglan itagan hinin alawan sa hiton ira mga railings. So iton nahihinabo dinhi in possibly iton mga nag kontra ini naghimo or iton nagayad ano kay Kevin Kevin iton waray naka kumbaga pa in waray na inform nga kinahanglan bubutangan iton allowance pero sa hapag kaya na inon nabubutang nga fire hydrant nga dito na Tarsila in so far kay Kevin Kevin in gintanggal na ito na railings nga gintaga na gihapon inihin allowance nga waray na makakaulang.
0: Okay. So, hey, ikaw mo parang libot-libot na K5 Carlo, labot lahin nga adha may Tarsila. May da pa ba iba nga lugar din niya downtown nga naulang gihapon hito nga kudal?
2: Oh, so far kay K5 Kevin, inila iton ako napansin ano. Actually, di na pa hini ito naglabay nga adlaw. Pero kay matungod nga, di magkita permi ito na adi ito merkado, ano, nakakag-market report. Pero nga di ito ibang nga lugar ano kay K5 Kevin. So far, waray man ako napansin nga may ada na balapkan nga mga fire hydrant ano. So, amula ito mga metro itong tubig, itong poste. Pero so far, amo ini kay K5 Kevin itong siyahan nga report. Ngayon, is gihapon ano iton pagsudoy han mga BFP nga ha mga fire hydrant nga dito na Tacloban so far kay Kevin Kevin waray man kuno nira nakitaan hin problema pero amo lang nga haw in kinahanglan gihapon nira iton monitoring yan na nga adlaw nga masunod pa nga mga adlaw kay nagpapadayon iton paghingayad so bangin na mag problema na liwat nga may ada na liwat mga fire hydrant nga mabalabgan labi na nga dito ang downtown area kay K5 Kevin.
0: Oh, maupay nga ni ano, sa bagay, actually, common sense na gadulog untay para itong kontraktor nga, kung may ada fire hydrant, di rin nabubutangan. Makakatipid pa nga ni Hiranira Gastos kay may iban-iban na nitira kudal.
2: Insakto kay K5 Kevin. Ay, ang nga di gihapon ano, labi na nga di hiton mga, kumbaga pa, mga intersection kay, kung aton babasihan nga dito na Romualdez Street, no, Justice Romualdez Street. Dinhi ano ka, Kevin Kevin, may ada ini nagpurundong nga mga fire hydrant, kundi in bagan feeling ko kung amo ini inun na naunahan pagbutang hin railing siguro kay K5 Kevin na nabablaga na or natabunan na didihito

0: Ningan notisya in Biro tayo hana DTX 500 ang makusog nga pangontran high blood pressure and diabetes parahan 11 mpps ini parang kapiyo ng mga balita sa servisyo publiko ng kaliawan hasod na takloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Oras alas 12:38 na. Ay ba pa nga balita? Di ba kanina or kakulop mangani na barahunog adto ang mga reports nga magkakamayada yan na hin espesyal nga Senate Blue Ribbon Committee nga hearing. Pero diri pagdudumaraon dito ha Senado, iba lang venue gawasan Senado. Kakulop igin pasamuak ni Anay Quezon City Congressman Mike Defensor nga magdudumara hin espesyal nga hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero diri dito sa Senado, kundiin adto naliwat ang 18 nga ex-marines nga sering hiton AFP. Ay niyo pag tinawag ang ex-marines, kay nakakadaot ito hitamon imahe. Kay mga may sala hito, itiba haira, itiba nga ni peke nga marines, diri mga sundalo. Anyway, sige manit insister ni Mike Defensor nga ex-marines nga tanan, hala pabayan itiya. May da pa kunong 14 nga igdudugang nga mga kasundalohan gihapon. Anyway, ambot kon madadayon ini mga ka K5 kay aadihin pahayag kay usa ini nga restaurant. An venue inagsiring nga waray matatabo didiha amon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ginpapamunuan hiton grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Didihin nga venue, ginkontrata kami nga pagdodomaraon ito didi nga hearing, nagsiring ang management and venue, ginkansilar. So diri madadayon dito ito nga hearing. An Double Gem EDSA Garden Events Place, inagpapasabot ha publiko nga an igin schedule nga Blue Ribbon Committee event han amon venue, indiri madadayon. Dede hiton amon lugar ginkansilar. So ginklaro pa hini nga management venue nga hikami waray kami hinilabot kun ano man iton panuyo iton mga organizers basta ginkontrata la kami nga venue. Pero an ere gin schedule ha amon nya nga adlaw ira ginkansilar. Diri kami maaram kun madadayon ito or kun madadayon man kun hain iton pagbubuhaton. Amot latest ito yan na mga ka K5. So amot barantayan hiniya na kung madadayon ito. Basta original nga venue nagsiring na nga ginkansilar daw dito hairahan organizers nga waray hiralabot itong organizers kung ano man itira mga panuyuanan. Hain daw la ito mga ka K5 pagbubuhaton kay supposedly hanya na naunta ito. O nagmiringaw naman ni Mike Defensor. Hain daw lang nira pagbubuhaton nga ira supposedly hearing na pagbubuhaton na gawas itong Senado. Actually, mga ka-K5, itong mga hearing, lower house or Senate, pwede ito hagawas. Kay makadamo na ito nga nag-hearing ay mga venue. It importante man lang nga autorisado ito, lehitimo, may da sekretariat nga nire-record din official. Pwede ito, bisan diin. Pagbuhaton itong hearing. Pero yan na, nagsiring na nga anigin schedule di haamon nga event han Senate han grupo ni Cayetano indiri madadayon di hiton amon venue. Oras mga ka-K5, alas 12:41 na. Nga dinakita naton last portion na naton programa. Kaupod naton ka-K5 Rayboy the Wonder Boy.
3: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God. It's Tuesday, Kevin. Kumusta ti Martes yan adlaw? Kevin, baga nakagrebidyo ka na?
2: Ah, waray kaya na nangalimot ako paningod to.
3: Oo nga yan.
2: Oo, kakulop, waray ako kumaon han gabi.
3: Mamati ko nagdaday ito, Kevin.
2: Yan na mahaw ako, pero popribahan ko, di reliwat ako maniningod to. O, ngan magsusumba ako niyan nga kulop.
3: Ito!
2: Kitaan ko kung mailob ako pag sumba niyan nga kulop in 1 hour, nga waray ako paningod to.
3: Ito.
2: Kaya sa rin ko, ano pag kinaong ko hinda mo nga bali man ako ma

0: mulahit pa na rong pambansa, nagre-report man la ako.
1: Amo la.
0: Pag inalaga ko yung buhay ay.
1: Oy, Sulibang ko FK, binano, nato na 45% ng attack na, kumusta ka mo? Labi na guli ko tatay ng nanay, ngay kong lula ng lulo, kumusta ka mo? Ngaan doon, forget anay kong hybrid diabetic, kahit stroke, trader na sakit, kinang lamin na kita tabing. Baga andam ba? Baga sundalo, himlawas. And DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure ngan diabetes. Ngan kinanglan may padis ito, lulang ang dulo. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better na doon ha. Gititik ni Wipur kamukumaon aga untungan gabi. Ngan ikaw, Tate Franco, agila, dida happy itong. Ngan mo, Mrs. Kumusta ka mo, Tate Franco? Dida, agila, happy itong. Nakadag kanina. Tate Franco, daw salamat ulit ka. Katotok talaga. K5, nga na natin liwat. Mapalo pala K5. And don't forget, please follow, like and share tamo ng official Facebook page ano, and K5 News FM Tacloban Digital. Oo, mga K5. And, KB na natin mga kunyan lang ay mga lagaon. Kumusta ka mo ang mga lagaon? Pero guwapohon. Ngan, Sir John Winslow, kumusta ka? Sir John Winslow, kanina nakadagi pa kapi itong damo salamat, Sir John Winslow.
0: Mm-hmm.
1: Kevin, kantete naman na nagbe-birthday ng atak na.
0: Okay, sige. Para itong mga nagbe-birthday ng atak na, dinan aton birthday song.
1: Yay!

Kita ang mga sariman, karapat sa partner ni Kaki-5, Kevin, Susana, Gubisake, Kaki-5, Riboy, The Wonderboy. Don't forget pagkatasing bahan, pagpasalamat good. Kita sa mga karahong, nga tagapang rasya nga damo, partang nga damo. Nga always, kita nanano, good health and Kevin, di ba?

0: mo ATM card.
1: Aray ko! Pero ito, real to kito. Ay, pinangutang kay Sing Panayip Gibin. Di rin mahabulagay mo kung magpiskerte ni ATM card. Ari ba po at nangambunin law-law? Susara ka nalang ahirin ko. Antay Mark Gibin. Boy, itasin nala.
0: Oh, malitaw joke lang to. Pero nagdadala nato yung kamatuuran.
1: Aray ko!
0: Maupay mang ko. Maupay mang ko nukon. Mabayad dito na ako. Mabulig pagbayad kung susuktan na ako.
1: Marasal at pagkinaantim pa rin yung mga bisita. Pero ikaw, bawal ula bursa.
0: Oo. Ala, sige.
1: Oo, happy happy birthday ni nga dabe. Itong adakan, ma'am. Pobring ina vlog. Di dahapalo, lady. Tingnan ni Mr. Jonathan Margalio.
0: Oo, di na bayad.

0: Oras. Oh, pero takloban na net mapak.
1: Ay agi o oh, good ma di da kanulo.
0: Dalo. Kasi mana.
1: Kan Daddy Alfred, agit Daddy Alfred.
0: Oh, sakto good duha kasi mana kay iton patron katungtungan din ni Martes gihap. June 30. Mm-hmm. So tekang yan na 2 weeks.
1: Agi daw oh, good na no. Ah, buto trabaho kita ito kay private bang kita.
0: Ah, may da and makorel ni kay di kita makaka-double pay. Kay di rin man iton regular holiday.
1: Ada kay oh, mga ni kay ba man kumbaga regular hari dili wat tasik man na pag-first live kita. Adakay malib na lagi pa kita anay.
0: Mala mala om na lagi tayo ning adit ko an mga Sharon. Mga palabyog ng mga pata.
1: Ito. Ay, salibang ko anay Kevin kato kita happy B ano? Game 7 na kita.
0: Oh, na game 7 no buwas ini buwas o Miyerkules.
1: Nasarik man ako dinan o nang adlaw han Domingo. Ay naglinaman kasi an ko an nan Hinebra San Miguel. First, second, and third.
0: Oh, ngayon.
1: Dinan pagka fourth quarter, Pinoy na sini makulo ng Portland.
0: Oh.
1: Yare nito nga kuan nan take on tok and takes. Ay, but 3.2, 4 point balikan liwat, nag 10 points. Oh. Ang nakalagad ito. So, nasing man ako, magigim 7 nini.
0: Oh, ibuwas, amo na nga hawin it, makuri nini pagtigo.
1: Ay, kay sigurado, singpan imo, baga,
0: kung
1: baga. Okay,
0: Hinebra, game 1, game 2, tukantiks, bawi. Ah, so, ganso, nagbabarobalyo lahiran, ira pagdaog. Amo ang pattern, pero makuri man ito ang masunod nga pattern kung naabot na ito ang game 7.
1: Ay, kay kore, kay finals na ito. Door day, singpan imo, door day na ito. Paburo-buro ito ng ipon.
0: Oo, oh, basta kay dog fight ko dito, buwas. Ah, hindi daw laki ni mga pwesto. Kay anakon cable, waray naka-reconnect. Kay nagpasabot ako dito, ang provider nga, waray gagana. Makaduhakad to, waray lagyap aaydak. Pinabayaan, waray na ako mag...
1: Porsige.
0: Oo, waray na. Mga duhan na da kabulan, waray nagpagkikable. Pero anada na daramang ko no hey YouTube.
1: Oh, na dari YouTube. Online. Pero madidiri ka lang good man, pera kami notos.
0: Ah, ngay.
1: O rika lahin, pera kami notos.
0: Ah, okay la, okay la. Wag kikinulbao na liwat ako, hinibuwas kung magkita ako. Mapropro ba mga veterano ito nga duha nga team. So,
1: ayo.
0: Yeah, anybody's game ito, boss.
1: Oh, kasi rin pa ni Kuan ni Coach Tim Kuan, nga dakan coach sa Chutreyes. Nga, di ba, no, nagsura ka to hatun, di ba, kahit nandiyan po nga nasing kawan. Lamang talaga, hay Chutreyes, yun pag dinaog, kontra, nga di ha.
0: Kantim kon.
1: Oo, kantim kon.
0: Oh, so, kita ko nito buwas kay nakabulo si Makulo ka Handomingo. Kay Permila kung higin kakaon ni Justin Brownlee. Pero actually, nagkuan hiram, tapatan hira kay 53 Makulo, 52 points si Brownlee.
1: Nga napalpali ko ang gihapo ni Brownlee ni... Ito nakapalpal na tukantik, si Castro. Napalpal hiya din Domingo. Nga nakba ah. Na-dood-dood na nga awin ni Castro baga pagpalpal kan Justin Brownlee. Oh,
0: so, kuang ko rin ni Buwas,
1: madugo nga
0: yun. Madugo yun yung laban. Kaya talagsalit na abot it game 7, basta championship kaorogan. Game 5, Game 6, natatapos na itong series. Talagsala, talagsagudlit na abot na Game 7.
1: Ada buwas, sing panib Kevin, baga, naamun niya duhano, maduguin ingan, baga, paburburot ngi po
0: oh, makuwan ini buwas, maupit pagkitahin, ambot kung hain na kini mga pwisto.
1: Dere, kay Kevin, buwas, taksadyos na yung bulatan, no? Kinang lang boss, pwedeng kadang gawang port nga dako.
0: Agi daw.
1: Kinang lang samtang baga nagkikita kay si Winter. Sakto maningi maningi club kana City. Tawas pag alas 30 mateng naman. Bakit kaya tiyak
0: ka ah, mulit makore hindi.
1: Dusuduso ka na boss ito.
0: Mata estimate ko hini 7:30 man ini magtitikan.
1: Oh.
0: Estimate ko hini matatapos ini alas 11. Alas 11:15.
1: Possible. Kay mapatalas sa samanit to. Kaya dapat advertise oh, nito. Kaya game 7 na.
0: Game 7. Kaya usually itong game, kundi rin pa mga importante god, duha ka oras suman ito.
1: Alas dispasado.
0: So 10:30 dapat. Out there, 7:30, 9:30.
1: Oh, so suman
0: na. So ini, madudugan ini mga 30 nga 45 minuto. So pasado alas 10 ini matatapos. Oh.
1: Kaya didahan noon ng Domingo, alas 10 pasado yung Kevin kaya patungaran. Wari at overtime, ha?
0: Oh, wari at overtime.
1: At nakakunti na kasi advertisement, good man.
0: Amo. Ah, so, damo yung time out.
1: Oo. Oh.
0: Damo yung review.
1: Oo, oh, kaya siyempre, labi na ito buwas. Kasi singko pa buru-buru. Amo na. Ay, sorry ba, Kevin. Shoutout, ano? Pahabulala. Bilitid, happy birthday na dakan Ma'am Ruhina. O kinyo di na barangaya. 42 na city ni Mr. Kakulok. Nagkapasabot niya ako na ika, Sir Dimitri Okinyo. E shoutout ko no Idol Reboy. Hi akon misis. Belated happy birthday nga dakan Ruhina Okinyo ngan. Bilited happy birthday kaya po niya dakan Mama Lucille Aurelio. Hi mo de pastrana lady. Bilited happy birthday Mama Lucille Aurelio. Ngan shout out giha po at mga guards on duty. Yan na kay Kevin niya dakan Sir Lito Ilumbra Didaha may kapangian Central School. Labi na good mga teachers giha po Sir and Ma'am. Manaton enira principal giha po Ma'am. Mopeng out temo. Giha po ni mga sudyente giha po na kapangian. Nga hindi diha may apitong nga kan Sir Roger Pabi. Oo, ulit siya katotong kaki 5. Nga natong gap guards si diha Sir Anthony Nguhongan. Hi Ma'am Jolgita Berdijo. Didahal astronom. Labi na ko di Master Abolos. Nga ni Ma'am Perlin Simbaho na Tabil. Labi na ko natong mga guards on duty na hay mga dapit na nandiyo duty. Nga natong mga universal gap nga da kan Sir Buhawid Jack, Bureau of Correction. Hamaya Abuyog Leyte. Ngan sa banti anak gihapon nga baga always nakatuto ka K5. Ngan anato na barbershop gyap nga kada kan Sir Kokoy Lanunti, Aloysio Lanunti, Renz Lanunti ngan dili may Cosme barbershop, Kilis barbershop, Medinos barbershop ngan Steven barbershop labi na good nga tanay barbershop liwat nga takluban. Ada kay syempre Kevin may kita drama liwat niya ano ang K5 diary tapos an balay ni Biloy. Don't forget anay paki please follow like and share itamon official Facebook page and K5 News FM Tacloban Digital mga K5. Ada kay syempre oras alanganin na. Damo salamatan pagupod diha mun Martes nga adlaw unta nagatag gaming kalipay ini kay K5 Riboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awan sa Tacloban ngan bugos sa sinerangan Visayas K5 News FM.
0: Nakapaningod to na ba nga tanan? Waray pa kami kay K5 Kevin. Ma, waray pa kaluluto. Kay niyan naman ni palitin bugas nga mon parang palitin bugas ang alas 12:30.

0: Tirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sa mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alguizar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Health! Health! Alert!
4: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
6: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
4: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: Health! Health! Alert!
8: GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang panlaban. GTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
9: GTX Coffee Mix.
10: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. GTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
9: GTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
9: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Kabisan kada oras.
1: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
0: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
1: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
0: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
1: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
0: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi. Mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi. Mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
2: K-5 Diaries.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: ginsumata na ko niya kanina. Pumakya naman good kun nakain ka. Sering ko. Kaya istorya mo ni mo crush ang college. Asya nagsumatiya nga pareho ato niyo crush ni Juan. Pareho ba niyo crush si Marco?
1: Ikaw, kumusta?
0: Alright, zero love life. Sering mo pa man.
1: Kumusta ba ni mo crush kan Helen? Ada pa ba?
0: Nadagos ka man laliwat. Ayaw na ito pag pinaninga dahi kay maiha na nakahigot ya kan Ethan.
1: Natuod ka ngayon itong Red String of Fate?
0: Red String of Fate? Ano ito?
2: Amo to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifay, may dako igistorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kamalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? GTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: GTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
2: Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kanda Ben Peñafiel, Noemi Curate, Aileen Balagsay, kan Bri Brad, ngan kan Emily Cinco, ngan ang Cinco family, ha Zone 4B Utap, Tacloban City. Maupang pagpamati ha aton na tanan. Anatong tagsurat yan ang simana amon usang nga lalaki na taga Blisag Kahan, Tacloban City. Aton niya nagpapadayon na ni eksperyensya kinabuhi nga iya gimpadara din niya aton nga niya nagpapatawag hangaran nga Ethan. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya gimpaangbit basi may patik ha aton.
3: K5 Diaries.

0: Makuligod para ako ng pagdesisyon. Kay parehas ko importante, Helen, ngan makakilala ngan makaupod ko itakon tatay. Kay usa ini nga kakulangan han akon pagkatao.
1: Natuod ako ito, mahal. May dapulang higot nga naghigot itaton ikasita mo, Yingking. Little fingers, di ba? Ito sa nga katapusan, haakon tamo Yingking nakahigot. Ito sa liwat na katapusan, hay mo tamo Yingking. Bisan pa maunat, bisan pa magumok, ano pa man mahitabo, diri mauuto ditong higot.
2: Natuod ka ba nga para kita kada tagsa, Ethan?
1: Para kita kada tagsa, mahal. Para ka akong. Para ako imo.
2: Pareho ito nga tuluuan in Red String of Fate. Pagaan na ka pala aton. Nakahigot na kita yung hataw nga aton yung kakaupod. Habubos na kinabuhi.
1: Oo. Amin ito, mahal. Di ba it Red String of Fate? Yung natawag ihapon nga Red String of Marriage?
2: Ika matuuran na, mahal. Nagtutuo ka bang magkakanayon kita? Nabida natin Red String of Fate o Red String of Marriage?
1: Maagbay ako. Mahal. Magkakanayon kita. Kita itong mag-uupod tubtub galat kasta. Tubtub ang katapusan nato na ginawa. I love you so much, mahal. Tuod ita ko mga polong. Tapod.
2: Paglakat mo. Ayoko hingalim ti ha.
1: Magbabakasyon la ko dito. Taga Pilipinas ako, dira ko taga Amerika. Labawit nga tanan, pinay ta ko magiging asawa. Ikaw, diri Amerikana.
2: Dami to maghusay dito.
1: Diri man naungan it surat, basaran it husay, mahal. Para akon, wari mas malabawit imo kahusay. Ikakaaway ako kung may mariwat akon pagkita ng pag-abat.
2: Ayaw pang haway.
1: Okay na kita, mahal, ha?
2: Agi-agi, mapipis sa ako. Makusuti mo kang ko.
1: Sorry, mahal. I love you.
2: I love you, Gihab.
1: So much.
2: Siyempre, so much, God, Gihab.
1: Diri ka na lugi.

0: Uy, anhi ka naman ngayon. Nagka-istorya na ka mong anhi mo, mama?
1: Waray pa, auntie.
0: Kaya ano nga waray mo anhi at tawagi? Diba, sirin ko naghuhulat at duha, tumawag ka.
1: Drain it battery ta kong cellphone, auntie. Diba waray mo ako matatawagi kanina?
0: Sabagay. Pero waray kalaan ay humuram kan babi aniya cellphone. O sino kan Helen, diba?
1: Auntie Julie, ako na't pinakamakaritit memory kung mahinumdum ako with contact number ni mama.
0: Agoy, oo. Okay, ano man liwat nga paghunahuna nga mahinumdum ka. Di man liwat maabrihan ani mo cellphone kay parong man.
1: Ano ila, auntie?
0: Ay, i-charge na ito nga imo cellphone. Tapos tawagi imo mama.
1: Mahulat gadlad to iya. Di rin man na ito nagdadagmit.
0: Di man nga ni. Pero naghuhulat ito itong imo tawag. Agi, ini nga bata. Di ka ba excited nga ginpapabakasyon ka itong imo Amerikano nga tatay nga doha Amerika?
1: Ato malalot it Amerika kung hain ito iya. Di rin kinanglan magdagmit kay di rin man nalakat it Amerika.
0: Ay, nahingangalimot ka na nga masakit na itong imo tatay nga karuyag mo makita.
1: Salamat ang pagpainom dumanti.
0: Sige na, i-charge na ito nga imo cellphone.
1: Hakwarto na lang, auntie.

0: Kois. Bigatin ka na yan, Kois.
1: Kaya ano liwat?
0: Mag-i-English ka na, Kois.
1: Sign language na lata ako. Magdagmit man tira magyakan. Danay di ka makakalanat.
0: Di nga ni, nahadlo pakigistorya mga Amerikano it di rin nakakabatunin what is your name? Ikaw pa nga graduar ka college.
1: Uy, wari ka pa ngayon maglaba?
0: Maglalaba na, Kois.
1: Oh, sige na, kibangin di rin magmarada yung takon office uniform. Di rin kumapaplansya buwas.
0: Yes, okay. All right, Joe.

0: Ay, baadi nga ngiyang-ngiya. Maaringasa man.
1: Ngiyang-ngiya? Ano ito na eh?
0: Ay, agi, pastilan. Adi ba nga gangis, ngiyang-ngiya?
1: Aw, oh, gangis ngayon.
0: Aber daw, baga dusog daw. Kaya magpapahangin luwat ako din ni Habalkon. Baga ginbalas ako pag hinigopan gintula ni imo tatay kanina.
1: Ay, ito na na eh. Ito na na eh.
0: Okay.
1: Ay, mapwede niya balikon kay mapres ko itong hangin.
0: Amo nga ni.
1: Tungod mga tanong ha, palibot.
0: Oo, pero buyag. Baga bumati ako hain mo kanina. Baga pakikistorya kanina ng cellphone. Kino ba ito?
1: Kanina?
0: Hmm.
1: Ah, kanina pagtawag mo ako na himpangaon?
0: Oo, amo na.
1: Himari ato nga akong kaistorya cellphone na
0: eh. Ah, lagkabulag ka mo nga ni Ethan?
1: Nagkabulag? Wari man na eh. Kaya naman pag siring nagkabulag kami.
0: Kaya nasiring ka man nga malakat na lahiitan. Tungod ba nga nag-away ka mo? Malakat hiya, ngayon man.
1: Wari nga ni kami magkabulag, Nay. Karikusin mo, waray kami mag-away.
0: Kaya kung waray ka mo mag-away, kaya ano malakat man hiya?
1: Nay, hiitan, gimpapakadto Amerika, tatay nga Amerikano.
0: Oh, di asya na. Magkakabulag na ka mo?
1: Nay?

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Filipino.
3: Wow, my puso.

0: K-Fine Diaries.
1: Nay, yung iugad man. Anayla, anayla.
2: Ah, nakunwood. Kumbaga haaton pa, haba tumakaigo.
1: Oo, nay, si Bakula. Digid mong kami magbubulagan ni Ethan. Nainabakas siya liya nga to Amerika. Ma-sponsor hay ito niya tatay nga Amerikano.
2: Ah, amo ba ngayon? Ah, magkikita na hira.
1: Amo nga karag ni Ethan, lumakat na eh. Pero nagsaad niya. Mabalik niya. Mabakasyon niya pagkado.
2: Mao pa ito nga magkikita na hira. Kay tikang hangkatawo ni Ethan, baga wala pa man na dithira magkita. Diba?
1: Oo na eh, singpa niya. Hiiya tatay ito missing link kaya kinabuhi.
2: Tama ito nga. Nganangay, hiyalawat lumakat. Inin, ito na kung bagin sisiring liwat ha imo, ha anak? Ayaw paglao minduro nga mabalik pa hiya o magkakabalik pa kamo.

0: Amo nga niton sumatay mo ni Helen? Nga makad to Amerika itan? Pakikita tiya tatay?
1: Amo ito. Waray lang kita masumati kanina. Tumawag ako ni Helen.
0: Sana malakad ti itan?
1: Mag-iikay pa man lang ito niya travel documents. Pero as soon as possible na dahil nang lanhiya lumakat. Kay ito niya father. Masakit na. Oh. Mahiba, simba ko. Dira na niya maabdan.
0: Uy, makatunalugod ako kada itan. Makikigistory ako. Susumatan ko na lahat ko na itong amon pag-istorya na.
1: Ah, sige. Oo, Bob.
0: Sige, bye, Mary.
1: Bye.
0: Malakat itan. Ang iya bumalik. Kero man ni Helen kung di iya bumalik. Mapay pa naman kung di pa iya naghihingadahin na pagpakasal. Wari pag-define na ng mga plano, pero naghihingaday na Helen kasal. Ah, matawag lugo ka na kanitan saan ako kumatwera.

0: Nagkasabot na ka mong anhiin mo, mama, ano? Ano man, tapos na ka mong mag-video call.
1: Maliba ko trabaho para makagikay itong mga papeles sa kinahanglan.
0: Oo. Kaya di kaluwat sigurado kung saan o ka makakatapos paghikay itong nga tanan nga kinahanglan nga dokumento.
1: Lingkod, Auntie Julie.
0: Ay, saan o ka man magtitikang paghikay? Ah, iton imo ba paglibha opisina? Saan o man?
1: Ma-file na ako buwasin leave. May di ko pa man leave credits. Maubos nga ni, bahala nila ito kung wala swildo.
2: Kois! Taho sa nga sa lahi, Kois Bobby.
1: Sige, Edward, salamat. Auntie, kakadiyon ko anahi, Bobby.
0: Sige na, kadtoa.

0: Ayaw ka biduha akon ha. Asirin na ako itong angay mo pagbuhaton.
1: Angay pagbuhaton, itong diri paglaon, nay. Baka ka na nasiring nga. Yan na pala. Hingalintan ko na na Ethan.
0: Helen, diri to aset akong karuyag sigmon. Maaram ka nga, diri suga dito ta akong karuyag sigmon.
1: Ano man ni anay, kanina, nagunahuna ka nga nagbulag kami ngayong Ethan. Tapos nasiring kaliwat. Nga dira ko maglaong nga mabalik pa hiya. O magkakabalik pa kami. Ano mo itong karagsigo nito? Diri mo nga yung karagiitan para ako, nay.
0: Da, maaram ka. Naayon ako ito kan Ethan Helen.
2: Hmm. Kanina pa ako, nabibinamat yung Diyos to.
1: Tay.
2: Pwede ko mapihay yun?
0: Ah, sige. Oh.
2: Pwede ko igyakan it ali ako nun hauna nga. Dili ka mabibido akon, Helen?
1: Sahi?

0: Rizzo.
1: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pabalit sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the line.

0: Di rin matlilikayan nga mahulo pa amon relasyon ang pamilya ni Helen. Pero haakon kasing-kasing ano nahuna, waray good sumulod na ibabalyo ko ay Helen habisan hino nga babae. Amoy na ni kaduha nga bahin ito na akong istorya. Buwas pag-urusa nga haw kita pamati, mga ka-K5 Diaries.
1: Ngan din natatapos ang ikaduha nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Ethan, Hanblis sa Kahan, Tacloban City. Ini mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton, nga naging paangbit. Basi may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hindi nga susumaton. Hapangunang nga papel ni Ethan, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Ray Cabias, Lolit Fabella, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubao, Edwin Torres, nga Jael Yu, hapapel ni Helen. Ginlapatan din magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias. Kinasing-kasing nga pagsurat nga ubos sa direksyon ni Jemeline Fajardo. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga ipaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga halada iyuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.

0: sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Ethereal Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman.
5: For men. Ako si George, 35 years old. Damo nako nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend sa uan gid na mun sang mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gidang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
11: Waray patinoon?
12: Kayo waray awas?
13: Waray gap bugas?
14: Kayo! Yungat!
15: Aray ko! Saba daw, Bianca!
10: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawonhan pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog habarangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran ang kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawasan karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
11: Libat?
10: Manok-manokon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
16: Mga K5, may dako'y gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buding alinti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
8: Lives FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: mga ka-K5. Shout out kan Ben Peñafiel, Noemi Corate, kan Grace Abejo Hampalo Leyte, Leo Labadan ng Cagayan de Oro City, Enriquita Cantuba, Gilbert Rosel, ngang kan Violeta Resigues, Hanzone 2 Barangay 110, Utap Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay Abri na, ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon. Ngayon nga programa, aging papadangat ay iyo ha, maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Tinod dito.
3: Okay na ya kagawad. Diri na nasisinahay mo hi Kapitan Bongyo. Kon kumandidato ka.
4: May kandidato. May kandidato man ako balit. Pero diri pa ko sure kung ano nga posisyon. Ngan usa pa kapitan. Karayo pa ito, ayaw lang na kita ito nga paghisgot.
2: Amo na. Ambot ba ini nga kuno na una? Asa imalinit baga politika? Hagi. Nalugod ini. Gin ano nalugod ini nalugod ako ito. Gin masa nalugod ako ito. Wala na sa buta.
3: Amo na ka. Maga nasopo ka. Itboy ay asya sok-sok.
2: Now, ito nga ay mulawas. Kulang itong hin ma, ma'am.
3: Ito nga mo, pagkasa.
2: Kulang luwatin, sugad.
3: Ano nga sugad?
4: Ano nga sugad?
2: Sugad ba? Kulangin, sugad, kamanloy.
3: Ano na pagklaro kakap kay may da kabataan nga ng mamati.
2: Amo ba? Ala sige, may ba kita? Inin, ano to? Kagawad? Ano nga okay na?
3: Balito, ano nga okay na? Okay pa sa all right.
4: Okay na. Ayos na kapbiloy.
2: Kanina pag ito lang ginastroyahon, ano ba ito nga okay na kagawad?
3: Sige na, higi ka na. Ginsosuman na kurog hin... Bado? Ginsosuman na Kapitan Bongyo.
4: Kap, magiging happy ka ini. Anak, ginsisiring bayi mo. Anak ginsisiring.
2: Hingan, ano nga ni?
4: Sigurado na, nagsiring na yung mayor.
3: Uy, ano? Ang gaano kagawad? Pagitan na, ikaw ka na ito, sige na.
2: No, nagring matim cellphone, batulaan ay. Bangin kunhi, kwan itong hipito, bangin importante.
3: Sige, bangin tumawagan, maghahatagin ko an, ang maparisyohan mo ito, ng nagkulurum, ang ito, nga ambot.
2: Amon.
4: Ano.
2: Ang nagparistro,
4: bangin. Tumawag yung mayor, babatunong ko la. Dilamaya, kapitan. Tanod Biloy. Dere lamaya.

0: Mayor.
1: Hmm.
0: Tumawag ka man. May da batuyo akon? May da ka?
1: Ano atong ba istorya kanina? Ayaw lang sumat nila kan kapitan yan kan Biloy.
0: An ba yun adto? Ano? Ano Mayor Jajakulin?
1: An ba yun ang bagong nga motor ng multi-cab? Oo. Ayaw lang na igyakan ha ira.
0: Kaya no Mayor, maupay na lawaray ko pa kay sumat inin.
1: Maupay?
0: May problema ba Mayor?
1: Oo, may da. Gusto ko makasiguro itong Kapitan Bongyo. Gusto ko masiguro nga akon hiya.
0: Uy, muhiya. Kay, waray naman daw klaruan iagaron nga hi DDS.
1: Amo na tita akong pagtawag hain mo yan na kay bahin daw tita akong agaron. Gindakup! Oh, sumurender! May da kaso nga ginaatubang salit. Ayaw na ipagsumati kay maaro pa kitang pondo haton agaron.
0: Kahit no ba't imo agaron, Mayor?
1: Hiding.
0: Ding? Hino nga ding? Ding gakot, no?
1: Hindi rin ta siya.
0: Kahit hino man tiya?
1: Hiding goy gadla, ding goy pestrada.
0: Ahoy! Ang agaron lot ni Biloy Mayora.
2: Ano na? Inon tumawagay mo, Mayor ba?
0: Oh, nga no, buhay.
3: Ano na? Ano naman ito? Ha? Uy, masilugon ka man. Kanina malipayan ka pa ito. Yan na. Badaw, answering ni Mayor.
0: Waray man, waray.
2: Waray? Pero kung kitaong ka, wagas. Bagan may problema.
3: Ano ito niya mo iksisiling ang kagawad? Baga, malipayon kami ni Kap nga amon, kuan ba, mabaluan kung ano ito.
2: Naman na.
0: Ayaw na layan ulang, mahubya.
3: Mahubya lugod. Eh.
2: Mahubya, kagagita ang kahit trabaho nga, what? Nga iba ni Mayor?
3: Balito.
2: Wari katagihin kwarta.
0: Mahubya, yan na pagginakan ambot kay ano.
2: Uy, siring nalakay. Masayop kagod.
3: Balit.
0: Basta waray ka dyan na. Sige na, didanay ka mo.
3: Uy, kagawad, kaya doon nga. Waray ka na, ano to. Uy,
2: ano?

0: basta ako. Dili ako baga nagbabago itong akong baga desisyon. Besang padere, nagkakaasya itong Senado yan na. Waray ko
1: lang. Masamok man itong Senado yan na.
0: Lakaw. Ay, dili kay Senado la. Pati ha barangay council, malipong, masamok.
1: Aw, kay it masamok di dadada. It kapitan.
0: Ay, doray good la.
1: Angay la itong paiwason nga kapitan. Kay matuyo, madulo, bagahin diri lalaki. Katima, ginpipinada ko la itong isyo. Bisan man kung diri ka angayan.
0: Amo na, hibong yo. Ay, susay na natong pagbutosi. Sir, kay ano?
1: Sir, okay, ano man?
0: Mm.
1: Kay, waray gamit, waray project,
0: labo
1: mo it nawon.
0: Mm, labot lah ito. Umangkon.
1: Ano pa man?
0: Mm.
1: Ano pa ba itong igsusunlog ay igsususon kan kapitan?
0: Mm. Asas ano pa? May asay mala ito. Pag pinanguntrahon, bigin-bibin na tayo ang pangkakakuntra, di rin nakakagtrabaho, hintuhay, hinexakto, katapos, kulang yung project.
1: May dagad na kikita nga project. Aadahin bago nga mga multi-cab ngan bago nga motor.
0: Jesus, Maria Josep. Bago ba iton? Nga mga dunot man niya ni ito? An motor, reg-reg na, dunot pa.
2: Saba ka mo? Saba!
0: Ala?
2: Naabot at iti yung alingas!
0: Ala ka? Naku bati, amin! Ay, nga napakamahusay ngayatis daw. Na ano ka?
1: Kita adawa ubus uho. Nahangad ha bintana.
0: Hoy! Nenay, napakamahusay!
2: Ano man?
0: Ano't imolol ha? Nag-iistorya kami ngayon akon umangkon. Ay, ano ang didahin baga panginlabot? Ano't masuol tim... Agtang timolo? Ano ba? Ano ba? At maulol ha imo? Nga onglog ka!
2: Mas onglog ka! Naabutin yung iyo. Pag-istorya matumitun nga. Ano ito? Ganado? Ano ito?
1: Sus!
2: Maruko ka mo!
1: Ikaw itong puroko! Sadhit yung bintana!
2: Sarip! Saripin! Sarupin iyo baba! Paroon lang ka mo Martes
1: na... Yes!
0: Hoy! Waray nim labot kung magminarites kami, dede! Iday nga! Buang ka, napakamahusay ka! Kaya, di malakamit ang panimalay, sulod ang panimalay! Labot
1: kung gusto mo magmarites, di na kaha iyo!
0: Balit!
1: Paglugaring!
0: Oo, lugaring ito!
2: Ah. Ay, kami tuwait! Paglugaring! Kamu nga duha! Paglugaring ka mo!
3: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan, DTX Coffee Mix. All

0: balay ni Biloy. Manok-manokon.
1: Nay, ayaw na ito rin saba. Bayang kalugunig patawag a barangay katimay at masawayay mo'y tatay.
2: Amo good. Ano ito, Nay? Ayaw gagad ito.
3: Naabuti tira istorya din ha ang balay. Ah, ang balay ba? Ha, atong balay. Irag din ni iba kidinggoy, pistrada.
2: Ay, hinanay, baga ka maliwatin manabira nga sigit ari nga sa gawas. Pasag di ito, hira. Kung nagpipenli bak, hira, hiton mga taga-sinado. Kaya naguro story man lang ito, hira, nay.
1: Sus. Kay, hino ba ito nga dinggoy pistrada, nay? Di rin kami nakilala ito, ayya.
3: Hagi, mga anak. Ang senador, naging kasuanhin, anomalie ba, plunder ba, bahay ng flood control, skandal.
1: Aw, sus.
3: Ano nga sus, Junjun?
1: May hiyan naman ito na istoryawan. Waray pa ito matapos, nay.
3: Diri pa kay Bagula, ging kasuhan, hidinggoy, hingrap, and corruption.
2: Nay, diri kami ito nakakaintindi, mga bata, pagad kami. Itamon, itaton nalapag-istoryahan ngayon, tumbahin, hito

0: regada eskwela kay maklase na. Mm-hmm. Kaya maglilimpyo kami eskwelahan.
1: Balita unay. Itatay na lang dapat maglilimpyo ay school kao po dito iya mga barangay tanod.
2: Oy, hindi na pakumausay ang mga kapak. Ano na kami? Ano na kami? Hoy! Hain ka naman!
1: Pakak! Ayaw na lang pagbato na, nay.
0: Boom, panis. Masag dinalay to, ranay. Didma, didma.
2: Maka na kami, ah. Aagi kami, mag-aagi itong alamre. Ha? Matay kami. Oo, oh, aagi. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Hindi na kita itong cable wire. Latay na kita. Sige na, latay.
3: May mga kato. May mga kato. Malatay daw yung wire. Kundi da ako nga pahalit mga utok.
4: Kita anagudlait kawaray mudo hininga ninay. Baga di ka ayat-ayat hiya katima. Napuro ko daw nga haw dayo.
5: Nahadlok iton kay kumbaga magreklamo kita o magpablater ha barangay. Ada. Kay malalakip daw ni hin kaaluhi iti yabana nga baga. Chip kuno, chip. Tanod na chip ito, chip.
4: An baratohon nga tanod kay chip. Pero man lang udog itong sweldo. 1.5 kada bulan. Katima kung baga na purmahi ha barangay hibiloy. Sus, kahuna nga na income hin 20 mil itong bulan.
5: Amo na. Aso, sarayo. Good light hiha akon. It anak, badaw. Kinapadara ha akon dolyar kada bulan.
4: Oh, napadara na. At ito na nga abroad. Binmanit na yan.
5: Oo. Kay okay naman ha abroad. Mamingaw na, mamingaw ng gira.
4: Ada, dada. Pero magpapadara itong imo anak.
5: Aba daw. Dako! Mga 50 mil kapisos.
4: Oh, wow! Kadakot bulan ito. Kada bulan ito, kada bulan.
5: Dako ganit akbaga natitiro kay diri man kita malakuhin surang, bugas.
4: Labi na kulang pa daw, dada. Anay,
5: labi na kulang papakakanto kita yung mga tapos, birthdayin, patron, asyana, di ba?
4: Baga, pwede ka na itong kumuhayin sa rakyan, dada. Kay duhan naman itong imo anak nga duha.
5: Ay! Usagad la inaano ka.
4: Ay, mo afam!
5: Ay, pagpasobrahi, wala pa niya afam! Coming soon pala ito, coming soon.
4: Nahawad ka pa.
5: Pagalakara, wala ito na mamate. Coming soon pala ito. Pero,
4: Baga, na-chista ka na.
5: Ako sa itong kumuhayin sa rakyan. Kumbaga, totoyoong ko. Umarong nga kin... Kuanin kwartet akon afam dolyar na mga euro man. Ay, bes pa daw maduha nga multikab. Usat akon ngan usaha barangay. Pati ikaw papalitan ko. Gusto
4: bes pa daw nga haw buwas ano?
5: Ay, oo. Bes daw buwas. Balyon ko itong dulot nga hatag ni Mayor Colin ha barangay. Masihiya baga makasabot nga direla kay mga politiko itong makakaakos pagdonar hito nga mga multicab ngan mga motor pa habarangay.
4: Alay daw dada, alay daw. Kung baga nakakahuna-huna kahin pagdonatin multicab, gabay palugod pagplano ka nala, pagkandidato nala din niya aton, yan ang atiarabot nga barangay eleksyon.
5: Ay, ano to? Ako?
4: Oo, hage, pantutuloy daw.
5: Hage!
4: Hindi ka man nabati.
5: Ako? Masunod ang politika?
4: Sige na. Total, may da ka man source of income. Sige na, anong man?
5: O daambot nga, haw umbang kun. Maupay ba daw la ito?
4: Probari gadla. Mas maupay lugod kay baga malakas na itong imo apil ha, madlang people.
5: Ah, kumbaga pananglit. Pananglit la ha?
4: Sige.
5: Baga gustuhon ko. Ano man it maupay sudlon ha, munit. Ano man? Sige, sumata ako.
6: Loy!
7: Uy, kaya na kagawad? Kagawad na, gintawag mo man ako.
6: Ikapitan. Ato manalim yung isa na lingkod. Nag-inano man tiya.
7: Ay, nagpipinano na ho na. Kaya, petat election.
6: Ha?
7: Oo. Yung kikita niya at schedule itong barangay election. Ang kampanya, aseto.
6: Okay. Kinang lano na good niya hinimantikang na pagpahamot.
7: Tapos na. Nagpahamot na iya. Pag-agi ko, mahamot. Mahamot nga ni Kap. Kaya baga, bago nga karigo.
6: Andi, perfume. Nga, mamot man niya yan aloy.
7: Hmm, kuan inin. Omega perfume.
6: Okay. Omega pin man ito.
7: Hmm, balitaw. Seryoso kita. Eh, kuan, ikap kita, oh. Kita.
6: Amo nga, ni. Asa nga, di rin ako na daw pa iya kay... Ah, di lako.
7: Hmm, di rin naman yan nasisina. Sing niya akon, ang gusto dumalagan, dalagan daw ko, no. Dalagan.
6: Ano man? Gusto mo dumalagan ako?
7: Ah, sige, dalagan. Para ka, meter dash.
6: Saba daw ni Dabiloy. Mm. Tanta na. Mas maupay pa nga daw punta yung kapitan. Pakistoryan tayo bahay nitong niya preparasyon para itong barangay eleksyon.
7: Ah, sige.
8: Oy. Filing ng init kandida si September 23 kung October 5, 2026. Ah, oo. 28 September. Thank you, thank you, ha? Thank you, konsensya. Uy, ni. Makulit baga excited ka na. Di rin na maya good man itong official campaign period, ano? October 22-31, 2026. Election din na November to. Le kurban, no campaigning. Na-timing pagod nga to dos Los Santos. O kalag-kalag. Ano daw lang? Ano daw lang kung damo nga kalagit mabuto sa akin?
7: Kapitan! Kapitan!
8: Kailang lang ko yung mga kalag nga mabuto sa akong...
7: Kapitan, uy!
8: Ay! Napakalas!
7: Ano ba nga? Kalas nga? Ano ba nga kalag na napakalas? Kapibiloy ka lang ko, Kapiloy.
8: Ako'y biloy. Ikaw na ko kalag na. Napakalas ka, manloy!
7: Hala, romanti mo. Pagpinansyaron. Seryoso ka ko dito ngayon mo. Ginbabasa. Ano ito?
8: Lingkod-lingkod. Kailang lang. Kung baga makag-andam, Roy. Kinalang kung mag-andam ako.
7: Ah, kinahanglan, God. Kaya rin na may, ha? Pero nala kabulan, Kap. Pero nala...
8: Yan, Roy, Roy. Buligi ako, ha? Kinahanglan, magdaog lagi hapon ako.
7: Eh, Kapitan. May ako nababadaan nga, nagplaplanohin, kuan, pagtugbanghay mo.
8: May da, Roy. Ha? Hinuman niya. Hinuman niya, Roy.

0: May mga istorya pa, party kan biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay magbukwat na.
0: Buwas na hapag abri utro hiton, ang balay ni Biloy.
2: Liba!
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitcheko mulon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabillas, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang natin podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy!
2: Diba?
0: Manok-manok mo. Higit din niya wa yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong istasyon in radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Good day mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
8: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basi hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
7: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
8: Sakto.
7: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
8: Correct.
7: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
8: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir JP, nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
7: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
8: Unya constipated po sila.
7: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy?
8: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
7: Mauna.
8: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
8: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana.
7: Uh-huh.
8: Di ba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
7: Of course.
8: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
7: Aron mo taas ang core temperature.
8: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
7: Yes, D3 Bio jud.
8: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP. Ano
7: na
8: bang nakay pindutan?
7: Parang mga na-eye switches ano?
5: D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
7: Oho.
8: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
7: Pindoton pod nimo.
8: Oh, pindoton pod nimo.
7: Automatic
8: diha. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha? kung maniwang ka.
7: O, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism dool jud sa diabetes.
8: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka litro bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes, unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe, sa dagan ba kayo nang naay hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
8: Gawa sa gainom kag D3 bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
8: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
7: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga ma'ams, you better take D3 bio.
8: So mag D3 bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3 bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 bio over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
11: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigo yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May pumso!

Okay, gandang hapon mga ka-K-Fire. Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by X10 Food Supplement for Men. Kukulangon na nun sa ka-round kung naka-X10 Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang, syempre sa K5 News of M Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong K-Ganda at K-Lambing ni DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at ang inaabangan na kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today, June 16, 2026.

There you go mga ka-K5, maligayang kaarawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. Alam kong Tuesday pa lang, pero nako, dapat yung energy natin same pa rin nung yesterday, na para bang kakagaling lang natin sa long weekend. Which is totoo naman, diba? It was a very long weekend, not just for us. Kasi meron pa rin kaming work anong araw ng kalayaan. But still, you know, since we enjoy our job and we love our work. Ayan. So parang hindi din kami nag-work. Diba ka K5 Milton? Iba yung ngiti niya dahil nakaano na siya. Nakakuha na ng mga benepisyo kahapon. Kasi it was payday yesterday. It was a very good Monday, actually. Nakakagana yung one day, no, kapag payday. You're just looking forward to it. Kaya naman, dahil dyan, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo, mga ka-K5 sa daan. And of course, sobrang init na naman ng panahon sa labas. Kaya naman, always wear your sunscreen. O, diba? Kahit hindi actually mainit, always wear your sunscreen every day. Kasi, you know, the UV rays and all that, nakaka-damage din yan sa akin, sa ating mga skin. And of course, kailangan lagi tayong may baon ng Mighty CD Alkaline Vitamin C, kagaya na lamang ni Miss K. Dahil ako talaga, abinado naman ako as itrintahin. Oo, nakalimutan ko talaga mag-take ng vitamins every after ako kakain or before I leave the house. Dahil nga, syempre, trintahin na nga, diba? Nakakalimutan. Ang kagandahan lang kasi talaga sa Mighty C, bakit ko siya dala all the time or anywhere I go? Kasi, kahit anong oras mo siyang itake, kahit hindi ka pa kumain, kahit wala pang laman yung chan mo, it's fine because it's in an alkaline form. Yun yung advantage na talaga. So, literally, you can take it anytime, anywhere. At, syempre, dahil dyan, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. Naku, paalala lang mga ka-K5, alam ko kasi ito sila, wala silang mga weekends, kahit holidays, nag-work, nag-open ng kanilang mga businesses. But still, just a reminder mga ka-K5 na yung pinaka importanteng puhunan talaga natin is our health. So, dapat hindi talaga yun natin makalimutan and, you know, let's always take good care of ourselves. Kaya naman, aside from Mighty C, para makatulong na alagaan ang inyong kalusugan, andyan din ang DTX 500 at ang Clinica D3 Bio. Ako personally, I take them, the three of them every day. Talagang hindi sila nawawala sa daily routine ko because nakasanayan na ng katawan ko and I've been my healthiest since I discovered the Power Trio. So, sana ma-inspire din kayo to take those supplements kasi yun talaga yung parang ayuda ng katawan natin when it comes to like yung mga stress, yung mga pagod. So, doon talaga natin nakukuha yung mga extra energy, diba? Ang extra boost ng ating immune system. At syempre, mga ka-K5 din natin na nasa kanilang mga bahay. Nako, ito talaga sila 24/7. Laging nakatutok sa K5 News FM. Kaya naman, maraming salamat sa ating solid K5 supporters. Ito talaga sila yung mga kasama din natin sa bahay na ultimo kahit natutulog sila, naka-on pa rin yung radyo nila at nangikinig sila sa atin. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa, pero ganun daw talaga. Kings and queens of multitasking, ika nga. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-K5 at dahil dyan ako, sagot ko na ang inyong playlist for this afternoon. Samahan niyo ako this chill Tuesday afternoon and before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500 and makusuga pang contra high blood pressure and diabetes and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang aking pinaka-favorite na food supplement and vitamin. So mga K5, with that said, eto na, simulan natin ang ating jamming session for this afternoon with a song by Dionella. This is Marilag. Ako ay magbabalik with our key tanungan of the day, maya-maya lamang.

Mga ka-K-Files, that was the Lego House by Ed Sheeran. Time check tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Alright na mga ka-K-5, atin ang re-reveal ang ating key tinungan of the day, which is from ka-K-5 Juliet Amorato. So, eto na mga ka-K-5, ang kanyang key tinungan for us this afternoon is... Mga ka-K-5, paano nyo malalaman na umaasa kayo sa wala? Grabe naman yung mga paasa dyan. So, ito yung kanyang story time or yung kanyang context. Sabi niya, I have this ka-MU with benefits. Meron na palang MU with benefits niya. Diyos ko, may bago na naman tayong natutunan. Akala ko friends. Tapos ngayon may MU with benefits. Ako talaga. Salamat talaga sa internet at marami tayong natutunan. Dati MU lang yun, ngayon may MU with benefits na. Ah, sige. Talaga namang nag-grow ang ating vocabulary. Oo, diba? Mga 30 talaga dito. Nako. Okay, so sabi niya, I have this ka-MU with benefits and we've been like this for almost a year na. I am sure we have feelings for each other pero parang iniisip ko, kailan kami hanggang ganito lang? I mean, paano malalaman na wala na talaga siyang balak to take our relationship to the next level? Okay, so almost a year, magka-MU with benefits pa kayo. Kung tama ang pagkakaintindi ko, ito yung MU kayo tapos may mga extra side things kayong ginagawa on the side. Taga naman. Okay, sige. So, paano malalaman na umaasa ka sa wala and that your partner or your ka-MU with benefits is don't have any plans to take your relationship to the next level? Aba naman, syempre masasagot yan ng ating mga ka-K5 listeners for this afternoon kasi talaga namang napakagaling nila sumagot. Oo, pang MU din. Pang Miss Universe ang kanilang mga sagutan. Kala mo sasabak sa pageant. Okay, so ating mga ka-K5 na nakikinig at gusto magbigay ng kasagutan or kisagutan para kay Juliet. Nako, i-text niyo lang yan sa ating text line which is 0977-144-5878 o hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin nyo lang ang aking Facebook page, that is K5 space Miss K. And you can also send me a personal message kung ayaw nyo naman, di ba, ma-display ang inyong name and profile sa aking page. O kaya sa ating live stream, baka ayaw nyo lang talaga i-share or i-reveal ang inyong mga identities. That is fine. You can text your key sagutan through our text line or sa ating Facebook Messenger. Alright, so dahil dyan mga ka-K5, ako excited na naman talaga ako malaman ang opinion ng ating madlang ka-K5 regarding this key tanungan. Paano nga ba malalaman? Are there signs ba talaga na masasabin mo na hindi talaga kami mapupunta sa next level of our relationship? Hi. It is sad. Anyway, sige, hintayin ko ang inyong mga kaisagutan. But for now, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan for this afternoon with the song by Mooney Long, This Is Made For Me. Ako ay magbabalik maya-maya lang, mga ka-K5.

Okay, K5, that was Taylor Swift with I Forgot That You Existed. Time check tayo, it is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Deo Fresh, Deo Roll On at ang DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And this time mga ka-K5, atin namang babasahin ang mga kisagutan ng ating mga listeners for this afternoon para sa ating sender na si Juliet Amorato. Ang kanyang tanong sa atin is paano daw ba malalaman na umaasa ka na sa wala? Ang sabi niya, meron siyang ka-MU with benefits, which is a new term for me. Like, thank you so much mga ka-K5 for, you know, letting me discover new things, new words. So meron daw siyang ka-MU with benefits and they've been like that for almost a year. Sure naman daw siya na meron silang feelings for each other, pero iniisip niya hanggang kailan daw ba silang ganyan lang na MU with benefits lang. Paano daw malalaman na wala na talaga siyang balak to take their relationship into the next level? In short mga ka-K5, nagtatanong siya kung hanggang kailan sila ganyan at kailan nila lalagyan ng label ang kanilang relasyon. Kailangan may label. So, syempre, dahil matulungin ng ating mga ka-K5, ayan, eto, babasahin na natin ang kanilang mga kisagutan. Unahin na natin tong kisagutan ni ka-K5, Isobel. Mayan Isobel. Sabi niya, don't expect na magre-reply sila sa'yo. Agad, ganon. Nagsisin. Tapos minsan, hindi daw, ano to? Hindi sinuseryoso ang lahat. Lahat ng bagay is joke lang. Tas once they avoid you, mag-distance ka na sa kanila. But the feeling of being unwanted and disliked is already imprinted on your mind. Oh, grabe naman. Actually, no, yung mga ganun klaseng sitwasyon, especially if it's already like a long term, katulad ng sa kanila, almost 1 year na silang ganun lang yung ano nila, yung relationship nila. Medyo mapapaisip ka na talaga na saan pa talaga kami papunta? Like, is this going to be serious or wala lang? Parang ganun lang sila talaga. Like, forever. Pero for me talaga, I don't think it won't work like that. Like, pang forever. Wala pa akong kilala na ganun. No? Na sobrang tagal nila, wala silang label. Ano yun? Parang open relationship lang. Does it, like, exist? Wala akong alam na ganong klase yung relationship na okay, kung kailan lang sila bakante, kung kailan sila available. Diba? Saka lang sila magsasama. Pero they can, like, you know, date other people aside, like, from themselves. Meron ba ganun? Ano ba tawag dyan? Open relationship? Ko alam? MU with benefits? Diba? Kasi feeling ko, wala talagang nagtatagal na ganyan. Like, meron talaga yan isa sa inyo. Meron yan isa sa inyo na mafo-fall talaga. Kasi imposible naman na ganun kayo katagal, na ganyan lang yung situation nyo. Tapos wala kayong like, kahit isa sa inyo, walang may lingering feelings of, you know, like attachment. So, ayun. Kind of like impossible na masustain. Oo, yan yung term. Imposible siya masustain ng ganong katagal yung ganyang klaseng situation. Diba? Like, wow. Paano yun? Wala kayong feelings? Walang I love you-han ng mga, sabihin natin, 2 years, 3 years? Diba? Magkikita lang kayo, mag-chug-chug, tapos why? Ayun! Anyway, nagawa na naman sinasabi. Ito naman ang kisagutan ni ka-K5, Main Sirhi. Sabi niya, it's simple. Yung mga katulad nila,
hindi madalas nagsasabi ng totoo, and they are very avoidant with questions like, when is this, where is this going? Actually, oo, yung mga ganun, mga katulad nung sa ka-MU mo with benefits. Kailangan talagang i-emphasize yung benefits, diba? Katulad nung ka-MU mo. Ayan. Pagka itry mo, I don't know if na-try mo na, ha? Pwede mo naman itry na pahapyawan siya ng mga ganung klase mga tanong-tanong. Diba yung mga subtle, subtle na questions lang na, do you have plans? Like, do you ever want to have a serious relationship? Not with me, ha? Parang ganon. Oh, ganon para paraan. I mean, not with me, ha? Not specifically me, but, well, mga ganon. Oo, parang, do you ever want to, like, you know, have a family of your own? Mga ganyan. Q&A kayo. Anuhin mo lang, parang, observe mo lang and pakinggan mo lang kung paano siya sumagot. Parang sa ganung paraan, malalaman at malalaman mo din naman. O, at least makakapag, alam mo yun, makakapag-fish ka ng information sa mga ganung klaseng, like, ano, parang ganun, uy, let's play a game. Yung mga ganyan. Like, pag nakikita kayo, nag-hangout, like, let's play a game. Like, two truths, three truths, one lie. Mga ganun. Diba? Mga ganyan eh. Then sabi niya, isa pang major sign and red flag is that no actions, just words. Pwede naman. Oo. Yan sila, mahilig yan silang mangako. Oo, para sa akin, yung telltale signs talaga is that kumukontakt lang sila sa'yo, nagpaparamdam lang sila sa'yo if meron silang kailangan sa'yo. Or, nagpaparamdam lang sila, kinokontakt ka lang nila, diba? Kung kailan hindi bakante yung iba nilang, you know, side jobs. Yung mga side chicks nila. Or baka ikaw isa ka sa mga side chicks niya. Parang ganun, mafe-feel mo naman yun na may mga times na parang ang dormant. Dormant? Ginawa namang vulkan, di ba? Na parang ang silent niya mga ilang araw. Tapos magpaparamdam na, hey, you available? Mana hang out? Yung mga ganyan. So, ibig sabihin, pagka ganun yung datingan niya, pagka ganun yung mga mga style niya pag mga ganyan. Ibig sabihin yan, nag-ask siya sa iba, it's just that hindi sila available, ikaw lang, kaya parang last resort ka. Yung mga ganun, I think as a woman, mafe-feel mo naman yan. Ako, I believe talaga malakas yung instinct nating mga kababaihan. So, oo. So, mafe-feel mo talaga yung mga ganong klaseng tao. And by that, siguro magkakaroon ka na ng hint. And I think yun, yung parang baka maging green light mo to, like, okay, I'ma distance myself from you kasi wala talagang patutunguhan to. Nga, ganyan. Anyway, eto pa, may tawa naman ako sa sagot nito ni Kaki5. Jeff Bermudez, sabi niya, ikaw yung gamot ka lang sa kate ng katawan niya. Ginawa ako pang antihistamine. Gamot sa kate ng katawan. Gamot ka lang daw sa kate ng katawan niya. Allergic yan. Ginawa kang antihistamine, te. Oh. Actually, baka ganun din. Alam mo yun, masakit man, pero yun yung mga realidad na kailangan mong harapin kung ganyan klase yung situation or yung ganong klase ang relationship niyong dalawa. There is a possibility na ganun ka lang talaga for him. So, yeah. I think, ngayon, since pumasok na yung ganyang something sa isip mo, di ba? I think it's about time for you to, like, slowly distance yourself from him. Anyway, wala naman kayong commitments to each other, di ba? So, wala kang obligation, wala kang responsibility to, like,
communicate with him. I think you just have to cut him off. Anyway, kung seryoso naman yan siya sa'yo, kung ma-realize niya later on that you're important to him and that he needs you and that he loves you, magko-communicate naman yan sa'yo ulit, diba? So I think, for now, you have to prioritize yourself. You stay away from the possible toxicity that's coming your way pag ipagpatuloy mo yan. And it's a stressful relationship and situation to be in. So I think for now, ang pwede mo sigurong gawin is, since sabi mo nga mag 1 year na kayong ganyan pa din yung relationship niyo, I think kailangan mo na talagang mag-isip-isip and to like distance yourself from that person. Kasi at nakaka-toxic din yung ganyang klaseng setup. So ayun, I think priority mo muna sarili mo. And anyway, kung mahal ka man yan, kung may nararamdaman siya sa'yo, he'll pursue you, diba? And anyway, kung hindi ka niya type, edi it's his loss, diba? Good luck na lang sa next target niya or sa next victim niya na maging MU with benefits, diba? So anyway, ka-K5 Juliet, ayan. Yan yung mga signs. Paano malalaman na wala siyang balak i-take yung relationship niyo to the next level? Like, ga-avoid siya ng ganyang klaseng conversations. And of course, puro lang siya salita, wala sa actions. And nandyan lang siya or nagpaparamdam lang siya kapag convenient for him. Kaya pagka ganyan, huwag na huwag mo siyang laging i-entertain. Oo. Learn how to say no as well. Di pa? Nako. Anyway, thank you so much, Juliet, for sharing in your kitanungan here sa aming program. And of course, maraming salamat din sa ating mga ka-K5 na nag-send ng kanilang mga kisagutan for our kitanungan of the day. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya naman, deserve nyo ang a big round of applause. And syempre, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Up next, mga ka-K5, tapos ng ating K-tanungan at K-sagutan, abangan nyo naman ang ating daily K-tips o kalusugan tips for everyone. Na marami na din talagang natulungan, kaya naman stay tuned, mga ka-K5, huwag kayong bibitiw. Ako ay magbabalik pa maya-maya lamang. But of course, let us all enjoy this song by JM Balles and KVN. This is Magandang Dilag. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga D3
3: Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
7: Uy!
6: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
7: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
6: Oho.
7: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
6: ay!
7: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
6: Kini?
7: Muna nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
6: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
7: Yes.
6: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
7: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
6: Correct.
7: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
6: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
7: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniod to, merinda na pod, nya manihapon na pod.
6: Ah.
3: D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
6: O na.
7: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
6: O.
7: Unya, kanang cake.
6: Unya na ang cake.
7: Unya na ang cake.
6: O.
7: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
6: Ah, siyempre.
7: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
6: Oo.
7: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
6: O.
7: Malipay jud ang brain ana. Unya pag introduce na nimo sa ketones nga naa sa D3 Bio, dili na siya tagdon. Moingon na lang na nga ang brain nga busog pa ko.
6: Pero wala na jud siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
7: So mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
6: Matagbuntag.
7: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, jud, ang unahon ni mong gamit.
6: Oho, ang ketones, gahatag jud og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jud ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Mao jud na'y pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
7: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
6: Ay.
7: Mao ni ti mailhan nga ang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
5: K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 4:01.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, up of the hour news.
9: Maupay nga kulup mga ka-K5, adi na ang mga magpasong nga notisya, yan ang atak na. Diri maabos sa 47 nga lugar habugos na Pilipinas, halakip na ang 5 nga probinsya, dinhiya Eastern Visayas, ang ginlalauman nga makaka-experyensya hindry condition ha Nobyembre hininga tuig tungod ang epektohan El Nino. Sumalahan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-aasa, ang mga probinsya ha rayon 8 nga apektado hini Amuana, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, ngan Southern Leyte. Pahayagan pag-asa ang dry condition ni naabat ang usang lugar kung adaha 21 nga to ha 60% ang naiban ha kadamuhan uran ha sa kubenduha nga magkasunod nga bulan. Waray man ay sumat nga makakaabat hindrout o duro nga katsiraka. Samtang nagpahinumdum naman ang buhatan nga posible pa magbago ini nga mga datos ha maabot nga mga simana, salit bantay mga ka-K5 an aton mga weather updates. Samtang iba pa nga mga balita, dumaop na ha Korte Suprema ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano agud questionon ang gintatawag nira nga mob rule ngan agawayhin liderato ha Senado. Ha 87 ka paypay nga petisyon na formal nga naghangyo ang Cayetano blockin status quo ante order agud igbalik hi Cayetano como Senate President ngan ni Loren Legarda como Senate President pro tempore. Sumalahan kapo ni Cayetano, gintalapas hanggat siya liyan block ang konstitusyon tungon kay kulang iniha quorum usadang haihapin 13 nga senador mahuman nga 12 ang tumambong ang sesyon han i-boycott han mayorya ko mo protesta hapag aresto kang Senador Jinggoy Estrada. Ginpahimatgunan man han grupo ang itaas nga korte nga kundiri ni manghin labot mawawarayan ang kagawasan ang Senado ngan magiging tagasunod lahira han Malacanang nga ginkilala ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mga K5, iyo pala nabatian ang magpasong ang mga balita durot hayuan DTX 500 ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure ngan diabetes. Ako niyo naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilino parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan habugos kasinrangan Visayas. K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
12: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga lah ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hospitals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
6: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
6: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
7: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
6: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mo oy mupudagan sa imong stomach acids.
7: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
6: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyon ang seryula batok sa mga free radicals.
13: DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
7: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
6: correct.
7: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
6: Correct.
7: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidants antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
6: Pagkataasa na Doc.
7: Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
6: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
7: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Tan-aw ni mo taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
6: Wow. Mao
7: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
6: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
15: DTX 500.
17: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
17: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
18: tulo pod ka kapsos sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
13: Mapali sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
20: Problema sa fatty liver?
10: Mag-DTX 500.
20: Ang DTX 500.
10: Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound.
20: Gikan sa palya.
10: Yung nagkahatag o proteksyon.
20: Batok sa liver failure.
10: Ang pingyang imuatay.
20: Mag-DTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rolando Basagis. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero nahiin kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, na nanibalik ang hubag sa akong mga tiil.
10: DTX Coffee Mix.
20: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC
10: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.

0: campione Radio.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Nga kulup sinirangan Visayas, kumusta ka mga tanan? Mapunyahan po nito natin pangumusta ito bugos nga kalibutan. Of course, sinabot kita ito natin Sibya, sa rin pa ito natin programa. Pinagin niya Facebook, YouTube nga TikTok. May TikTok pa ba kita, Kakipay Milton? Bakit ang nakikita? Ikaw naman latsikin sa'yo. Balita, ano? Ipinagin niya itong mga media platform. Paabot kita. Nahingagad to kita ha, langyaw ng mga labnasan. Kumusta ka mo? Ito na itong mga waray-waray. Dida langyaw ng labnasan. Welcome ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y Kaki 5, Roger Tilana. Yan ang Martes ng adlaw, Hunyo 16 na mga Kaki 5. 15 dias na la, magsisildo na luwag. Ano ba ito? Magpapatron na. Hats you na dito ang Tacloban. Oo, magpapatron na Tacloban. 15 dias na lang, Kaki 5. O, di rin na lang, no? 14 dias na lang, mga Kaki 5. Kaya kayo rin, manamon lagi hapon pa mamatronan. Dinias you na dito ang Tacloban. Magano man kami kay mama ni Kaki 5, Ray. Mga na, tagaguman ito. Kumbaga, patron na, no? Kaki 5, Milton. Sige, balita ako. Pauswag ka kami. Ganito niyo tag sa ng mga puyanan. Ganito na iyong mga opisina o din man. Naimang kamuya na. Ano ito niyo kolokasyon? Ano ito niyo lokasyon? Kaupod na ito nito bugos nga fersa. Ang K5 News FM Tacloban. Kakaupod na ito ni K5 J. Windil Calyar. K5 Ruel Montesa. Engineering Department. K5 Melton Mate. So, update kami niyo ha. Kutub kita yan na alas 5:55. Bali, usaka orasin na ito nga. Ito na ito na programa yan na mga ka-K5. Naging ma-resue yan na ano. Ito ang kulup. Dito ang nasyonal. Diniluat ang balita lokal. Arestado na. Ito ang suspitsado pa na ambus. Dito ang asawa ang kapitan na Barangay Salvacion. Ito ang Alvera Leyte. Alagad, ano, inain ka nag-meet light pagkukuha at kinabuhi ka kay 5 Milton, ano. Ambot kung pwede nag-iay at kinabuhi ito na tao para baga mag-iha-iha basta tiwan. Diri ba kaya i-iay na itong kinabuhi ito na tao? O kung kaya light edad siguro, kaya ma-iay ano ka kay 5 Milton. Balita, inain dakop, pero maram ka mo, inain ordinaryo nga parag-uma. Imagine itong armas yung ka mag-kusuhin. Grabe yung kamagkusog itong armas nga inin nakuha nga din yung mga suspitsado. Nakikitaon natin ha. Mamay kalahinin ano. Itong investigasyon itong mga kapulisan na haybaruan nga anging gamit nga armas at itong mga suspek in usa nga US made 6.62mm M14 Springfield Armory Rifle nga usa nga R4 Rifle. Forbid iton kita daw niyot iton imported sirin pa hinin darahunon nga iton import iton M14 in makuha nito makarawod pagbubuhat ka kay 5 Milton kung naigo ka makarawod net pagbuhat ano sa paano rin pakabuhat ito o kay bisan iton ulo maigo ka nga iton importin din ya ulo laprakit din may matitinghab din iton imon ulo ay makusog ini bisan nga ni iton puno iton lubi gupa iton mga ka-K5 di man mautod pero basta kay may iton mauukab R4 ano iton R4 ka-K5 Milton iton kuan ano ini inin R4 rifle bagay ni actually siguro in Armalite ano bagang BB Armalite ito ni postura inin mga ka-K5 nga armas. Oo. R4. Bagay BB Armalite. Ito ni siguro hindi ni Kuan. Inin bagan M16. Ito ni balag hapon. Baga sugad ito na, no? Pero itong mga sugad hining armas, di rin yung pupwede mapalit lang mga ordinaryo lang ang mga parag-uma. Kay mga parag-uma, ito nag-kuan, nag-ambus. So diin, initikang mga kagipay. Mga pinanurambay ni. Grabe kay kun bagagin kuang good nera gin strapping good mga ka-K5
ubos at to patay. Sigurado at to, kumbaga, ira good gin balikan. Pero mapay nala kay ito ni investigasyon in naisakban na. So masasabtan ini ano ito mga posibleng motibo hino ito nagpapaluyo hinin mga ka-K5 kay daw sugad iton kapitan Barangay Salvation ito na Alvera last term na. So usually it mga sugad ini cheder it naliwan asawa bugto anak sugad ito iton dalagan ito na politika din na Pilipinas. So, may namang anggulo, bangin kuno inin parte itong politika lang ahaw. Aton gin confirmar didiha 93rd IB, kung may namang hindi ni kalabutan itong insurgency, maray kalabutan mga ka-K5.

0: Ano itong lugar, mga ka-K-pop. Basta usang inim venue nga kundiin wari nga ni Papa Sudlahi kuan Congresswoman Amy Marcos. Waray Papa Sudla. But kaano waray ni Papa Sudla mga ka-K-pop? Oo, waray tugo tito pagsulod. Okay. Kumbaga ako kan Amy Marcos. Sugod nga na ito nga baga direk Papa Sudlon nga dito Blue Ribbon. Di na ka mo baga natapod ako. Kaya ano nga direk niyo, iging bubulig naman la, di na ito niyo baga restorya. Babay na laliwat ako baga bumulag hayo ko na siya man dapat so ganun tangin bubuhat luat niya. Anyway, lakat ito na panahon, check na luat naton dinikan na ka K5 Ruel Montesa kay may balita nga inin posible may ada may tatabo nga kuan inin Super El Nino ba to? Super El Nino dini ha siniranga Visayas and kuan lalot hindi ni mga ka-K5 kay ining Super El Nino kaya nung inin nasa rin din lugar ito ni Eastern Visayas nga makaka-experience yung dry condition diretong bulan ito Nobyembre, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, nga Southern Leyte. So itong Leyte, bangin mag-uuran ini. But ano nga nalibayan ka kay 5 Milton? Ang ko, ano rason nga itong Leyte, dere man mahalalakip din itong dry season. Tungod ba kaya diabot nga, ma may kala upo dito Northern Samar, Eastern Samar, or Bugos nga Samar Island. Tapos Biliran nga Southern Leyte. Kaya noon Leyte, waray man din yung mahiupod. Ay nangyalimtan lang. Anyway, adi Sir Ruel Montesa, tikang din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir Ruel, standby.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel, AK-5 mo.
2: May nga kulop, sir. Ngan sugod man na natin mga ka-K-5 nga nagkikita na natin Facebook Live. Ngan nan mamatihan nila mga radio. Di na natin lagway, natin panahon. Para yan ang lauhan na Martes, ika-16 ka lauhan na Hunyo 2026. Anaton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakaabat in good weather, karoyeg singon, masirak, bugos nga adlaw, nga nga kulo, paday itong guti ay nga tsansa, itigda ay nga pag-uran, nga pagdalugdog, mahitungod kay gindoduminar kita, han Easterlies, sinirangan nga dapit, hiton Visayas, ngan Mindanao. Basan liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirin mga LPA o sinubagyo at sa kumpang gawas ng Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ngan waray, gail warning, nga giniisan pag-asa para yan nga adlaw, din hiyato na bit, salit, anaton mga aga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pagisda talwas kumantuhan dagat pagpakabuhi basta magikmat bayaran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe na niyan nga gabi o sinubuas iton magahon pinagihad dagat talwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gain warning nga giniisan pag-asa giniato dapit ngan habukos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura da kita ha 32 sentigrado nga amo gitaasi para yan ang adlaw. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:17 matutunod iyan nga kulok alas 6:04. Anaton daylight time yan ang adlaw may da kita 12 ka oras ngan 47 minutos.
0: Okay, Sir Ruel, itong pag-asa nagpagawas I don't know kung nakasabot kayo ni nagpagawas in mga lugar din niya Region 8 nga posible maka-experience ito na dry condition din itong bulan ito Nobyembre pero ito late pag nahilikatan man. Sir Ruel,
2: Hello, sir.
0: Inen iton pag-asa na

0: pagawas ano hin usang ini paibaro nga lima hiton mga probinsya hiton Eastern Visayas makakaexperyensya hin dry season din itong bulan itong Nobyembre labot late late eh. Ba'y magmaura nit late eh, kay paibaro well.
1: Oo, sugatan yung kanina, ni Musi rin kanina nga late diri upod. Nagpagawas sirahin mga lugar nga pwede maka-experience ito nga El Nino, pero late diri upod. Wala liwat hira mag-specific kung ano nga rason kay ano. Pero ha akong pag-inuino, kung sana diri ako magsayop, kay itlit, ya, di mana eastern side. May gaman habagat, magdudungan man hira. Bangin ada amo trason pero di ra ko na sir nga amo trason pag aadman ko pa ito kung kumita kito nga
0: amo balita
1: ano pag-asa
0: possible oh, nagsayo player or nag
1: nalikatan na papausa kito nga dire upod dire man ako nagaampo nga upod dito and wala man ta tagaampo alasun la kung kayo no pero kung Panginoon no sirin ko po man inen bangin ada amo trason kaya di kita eastern side.
0: Pero ba yung nalikatan kay puro man ini mga eastern ni Southern Leyte may daw eastern part may eastern part ito labi na eastern Samar northern Samar nga ni eastern part ng gihapon
1: amo lagi sige la kay bagay na nga bulan makakaada kita itong kabatonan
0: sa bagay kay November magawas man itong amihan
1: may
0: hapa man dit amihan siguro
1: damo pa din makukubra alit na bimbe.
0: Bangin pa magbagot panahon, may tungod itong climate change.
1: Bangin pa magbagot pa panahon.
0: Oo. Sige. Anyway, Sir Will, pamatron naman ha. Mapatron na lo tam.
1: Maupay nga kulok pa ako na tanan.
0: Oho.
2: Sulat panahon.
0: Excuse me. Mapinaloy bati Sir Will. Ano? Invite nato ni pamatron kay mapatron na liwat taamon mga kakaypan. Kakapira ko no papatron na iyo. Kalita mapatron liwat dito ha Libertad na palo. Kadungan ni hito na alang-alang. Pero ito problema hindi ito nira kay araban nira mga kakaypan. Kay it iba din eh. Sir nira ka maka irinit ko mag-inarug yan ang mga panahon. Kay waray tubig kakaypan Milton. Grabe itong kuan niya na LMWD or itong should I say prime water. Dilugod kita nakakaintindi kung hinugod itong anot nga ranit nakaputin eh. Kay baga itong kontrata or itong prime water napalit naman ini eh. Kada kay sugarong tanalahin ni LMWD or Leyte Metro. Kailangan ko ito na problema hinin. Kaya bis nga ni dito amon ka kay 5 Milton. Mami kalat na awas alas 2. Katapos mapaparong alas 3. Ano nimit nga salon? Mapaymat kong bombero nga inin it's a kubit us kaminuto o sa kadram mapupuno ito mga kagipay. Takay diri man kay sirib pa makusog pat iton pulahay kung para iton awas in talon iton gripo. Damunit na arabahin din ni. Inin it problema din ni kay ano ini gipapabayan ba kita itong mga official itong na gobyerno may tungod ba kay diri hira nakaka-experyensya hinsuga din nga ato na experyensyahan
2: El Castigador El Castigador
0: kay magan daw suga din nagpipinamati lahira nagbibinasala ora-ora man din hira makasabot nakakabati nakakakita nakakabasa din ito na mga inin post sa social media may tungod itong problema at pagtagatubig katapos inin waray man lang ni Ragios ipatawag inin magkada yung public consultation nga ano got problema kay para mabuligan privatize ini katapos aadi basic inin needs no ito na tao basic rights of water rin pa kay universal basic rights din mga kakaypay human rights din in fact may dinaton hinin igsurat untad tungod to kan ngadda hiton regional director han commission on human rights pero ito nanabo mga kakaypay Maray pangani natin, gano, ipapasa, no? Gin catch up na nira, kumbaga gin pick up na nira, at akong surat, kaya akong gin post sa Facebook account na akon. Then, gin suratan nira, ito na Prime Water. Tub-tublet dira. So, nag-reply itong LMWD. Kadi Commission on Human Rights na pangingin na noon nila nira, no? Pero wari na follow up, wari na luat mag-follow up itong Commission on Human Rights. Maupahinin mga ka-K5. In fact, may adagad actually abogado nga nagsagdun hakon nga nasa ring inin ano man, masige ka mo, filean natin hin class suit itong LMWD or itong Prime Water para tibway inin magtuhay ito nera servisyo. Anong kasugad alaga daw kay nalakad to pa ini itong pagkaput ano nga diha kanan provincial government hing ka makusog ini paging nga diha city nasering nga nga damo na ito naton mga konsumidor. Waray ba inin 20 years nga kumba ining long term plan. What am I in vision? I mean, nakikita nga for the future, ano? Masaring inin pag-abot itong 20 katuig, pag-abot itong 25 katuig, amo na inin nga tanan itong konsumidor, amo na inin itong volume itong mauubos or itong panginanglanon itong mga konsumidor. Sugod nga mga plano before nga nagkadahin proyekto, pagkadahin pipe laying, yada ako nga tubo. Para ba naira ito na sugat nga feasibility studies? Naira labahit din he, bagagin huna-huna ang presente. O, ang magulito tao. It ginuna-huna, it yan ala, it para kabubuhason din. Siguro, amo yun yung era na itabo. Kaya hindi rin po pwede mga ka-K5 egrason ito na LMWD. So, it late metro. Kamasi nga damo namang good ito naton mga konsumidor, damo na ito na mga nag-connectar. So, amo itong nagluya na. No, itama. Kaya ang feasibility studies, ginkikita ang mga future. Nga pag-abutin na pulo, bay tikatuig, amoy na itong mga konsumidor naton. Manid kitahin tubig. Imbis na light population itong usang lugar. Sigun na lang naton. Kada tao, pera kagalunit na uubos sa usakadlaw. Ikaw ka K5 Milton, pera. Pera ka container, itim mauubos, maglilimpyo ka tsarakyan. Baga, hit motor, katapos makarigo, magamit ito na comfort room. So, most probably, singunta na lang mga upat ka container. Pero ito upat ka container, that is 20 gallon. Pero at kalitro. Kay times 4 liwat, 20 times 4 is 80 liters mga kakekay. So, dapat nakikitaan ito din dahil feasibility study ito ng LMWD unta para sugad na di kada pala katuig adi kapus na waray na tubig at tapos igrarason kay damo na ito na nakonsumo. And then adi pa irin may da mga leakage nga di rin ginaayad na yun kay kulang hin mga maintenance. May darason actually LMWD nga waray kuno bayad-bayad ang Prime Water hadto nira mga kontraktor nga nag-aaya dithini nga mga leakage. That's why waray na nagagadaira. So susugaron talainin mga ka-K5 ano. Kay it problema hiton Prime Water diri na bayad it kontraktor. May da mga leakage diri nakakapakusog iton or nagluluya itong pressure. Nakakarag ito na tubig nga di, instead nga maka diha inducer at wala kakarsadahan nag-iinawas mga ka-K5. So, kad ba ito, itong magiging rason? So, sugarong talabain din? Waray ba yun sakto o tulid nga klase panginano? Kaya masugad nga ninin, pira katuig ninin nga masusugad papabayan niyo't mga tao.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Kasimple la, ano, mga ka-K5, sirin pa inin human rights good inin, basic rights nga kinahanglanon. Uligi, nga nayo pabayi itong mga katauhan. kay sige wat iyo sukot bisa kunwaray inin nakukonsumo.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Lugar ko na mo itut iyo negosyo mao pa ini negosyo ka kay Pai Milton. Waray sige lati panukot waray nim serbisyo.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Pagalalot inin mga scammer mga
2: kapatid. El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:55 kanaton na oras gin padangat tayo ang klinika D3Bio the superfood supplement mighty CD alkaline vitamin C nagatag in extra ng proteksyon naton lawas nagpapakusog ito na resistensya ng immune system klinika DTX 500 makusog nga pangontra ito high blood pressure. Stand by mga ka K5 balikan nyo taram Daniel Castigador kataliwala piranga painumdum.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Mao
8: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: monay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 o Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jun og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP, nga naay telomeres. usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitesi.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
8: Mm.
7: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
8: Mm.
7: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
8: Mm.
7: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
7: Mm.
8: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
7: Oh.
8: Pagdaghan sa mga sakyanan,
7: oh,
8: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
7: oh,
8: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress.
7: Mm.
8: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
7: mm,
8: nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
12: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha AudioTech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
13: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
14: DJX Coffee Mix.
15: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag igara nako. Tugod na sa DJX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulay po ninyo ang DJX Coffee Mix.
14: DJX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
14: Mike Puso! El Castigador! El Castigador!
0: Alas 4 o alas 4, alas 5 na ngayon. Alas 5, 7 na mga ka-K5! Oras gin pa na nga tayo aton. Ito na Klinika D3 Bio, the superfood supplement and Mighty C, the alkaline vitamin C. Katag in extra nga protection nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Kana Klinika DTX 500, makusog nga pangontra and high blood pressure. Patihi ka K5, Gene, no? Nalipat na ito na oras. Sakto ba tatlong oras? Alas 5.08, ayan. Sige mga ka-K5, inin... Kanina ito pag pag-break na ito na lang. Nagkikinita kita mga ka-K5. Hindi dito na usang Blue Ribbon Committee Meeting. Meeting ba ito? Hearing magkuno ito na mag-sharing ito na ito na din mga pipira ka nababasahan, ano? Oo. Kaya din ito mga caption ito, mga live video, inasering a Blue Ribbon Hearing, Haidsa. Oo, wala ka dito, ano? Baligin na buhat nira ini mga ka-K5. Didi ha double gym events place. Didi ha EDSA ha Mandaluyong. Wari pasod lahi ay mi Marcos. Sige daw kaki 5 inin Milton. I-play daw ano. Ansyahan din ang video. Ada il castigador natin nga GC. Nga nito ni Kaduha. Kuhan daw lahi. Kung ano itong rason nga wari pasod lahi ay mi Marcos. Nakakalata na ada kapag nagdidiri na malada siguro ni Amy Marcos sa mga kakipan. Bali na naging tatapuran ni Amy Marcos. Pagawaray manabita pa bugto kahit ang presidente. Katapos amot ginako sa Ramira. Niyan, ato nini na pagirimang rawan. Sige na, i-play daw kay K5 Milton. Senator Amy Marcos, ha double gym event sa place ha EDSA.
20: Testigo, hinggil sa flood control. Kahit papaano pilitin natin sa mapayapan, maayos na pamamaraan. Huwag yung galito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
21: El Castigador! El Castigador!
0: Sugar at tanalit nga asoy, mga kakaypay. Waray pasudlan ni Senador Amy Marcos. Ang pag-unit number one naging butusan ni kakaypay. So palita mo, ano, kaya nung again sister man ni nga Blue Ribbon na committee hearing. Kaya di rin man hasulod dito na Senado, mga kakaypay. Kaya nung nga duman inihagawas sa outside dito na Senate building yung dumara. Amo ba yun ang tinatawag nga kwan? Okay lang siguro kung baga mga session lugod nga mga special nga session nga dito na ibang lugar nga may ada mga tao nga joint session ano. But Blue Ribbon Committee hearing. Maram ka mo, ako rin kung ipapanigan actually. Kay mo pa nga ni pampresuhon ni nga mga kurapot. Pero siguraduhon liwat it magpapapreso. Di rin liwat kurapot. Kaya akong pagkita din ni papreo ka din hira mga nagpapakaagumhin mga korupsyon. Maram ako, may dahinin mga kickback. Langan man mawarin kickback ka K5 Milton. Kay mag-dinner na lang ang pawing kasi na doon rin warin yung mga kickback mga K5. Una-una, nalat linibot-libot ni Mut Pilipinas. Pero ka inin adlaw din itong campaign period. May da ka mga batos hindi. Alang ang kamandiri maggagastuhin din mga ka K5. Pero ka milyon tim gagastuhon bugos ni mga campaign period. Kung baga, waray ni mo hining kickback, waray ni mo buffer fund para ito ni gagastuhin mo din he pagkampanya. Waray hiton. Alkansi kayo ito. May kasi may kinandidato ko nga di makasapar tax window. So may ada talaga hinin. Ang problema la kay ito nag-akusar, hinpangawat, otro man liwat. Katapos gusto ni regliliwan, otro man gihapon. So ano naman lainin itong Pilipinas? Kaya rin itong mga katauhan, mga kakipay. Kaya siyahan, kaya nung itong Blue Ribbon Committee in in mandated din ni ano dito na function ito na Senado. kay si Rimpa, obligado magkadahirahin Blue Ribbon Committee, ano? Or hearing para panginanoon kung may ada ba mga ka-K5, mga inim, si Rimpa, angay, imugnang ang mga balaod or in AW legislation. That's why nagkakaday mga Blue Ribbon Committee hearing, ano? Ginhimo ini para magdumara hin mga investigasyon NAW legislation. Tayo pagkita, ano pa't kinanglan ng mga balaod nga angay igmug net Senado? Siguro, inin, kunwari na swildo siguro at mga senador, amot ka po nga ito, madurila luatit mga kurakot tinibalita, kunwari luat swildo. Pero amay ito, inin karigsingon nga itong kapanuyuanan, itong Blue Ribbon Committee, in masabtan kung may adaba, pagkukulang, anomalia, nga panginanoon. Kung nangingin ang lamba, himbago nga balaod, o pagbabago itong mga existing laws in the Pilipinas, kaya nung nakakalusot itong corruption lang ahaw. Number one din ang problema, itong political dynasty. Amoy to dida, number one itong problema, nga angay tanggalon, no? Or angay ipatuman, itong anti-political dynasty law. So, kinin, maram ka mo, itong Blue Ribbon Committee, sometimes nahimo ining trial by publicity. Kairoot ginakusaran, may kalay ito, upod na dinahiki ko pangili, nandinan, nagtitika na mo, ito nagiging upod, hindi itong gindeliberan hin malita. Napicturan, di na itong group picture, nag-selfie, nakatiki ko pangilinan, goodbye, gindeliberan na kuno, hin malita. Angay baluat at itong mga marines, nakadot nga luyo, at nga baga nag-deliver, delikado magpinapicture on ka-K5 Milton. Sanglit kita, may mga nga ninasin nga, sir, ka-K5, pwede mag-selfie. Nakayaw kay bahay, nakmahingat. Maram ka mo, ini, itong Blue Ribbon Committee, diri ini ginbuhat para maghatag hin, kuan, maghatag hin conviction or kun, kuan, kunhin o it may sala, kunhin o it inusente. Diri inin Blue Ribbon Committee nagsiservi ka inin kabalyo hito na kurte. O kung diri liwat inin maghahatag yung pinalidad, kaya itong mga ginakusaran. Kaya ilan ang magunit konstitusyon, itong power, itong Congress, in magdumara lang investigasyon nga nakatutok paghimuhin balaod. Samtang itong pag kuan pagdesisyon para itong mga kaso, inin obligasyon na ini itong justice din niya aton. So itong Blue Ribbon Committee in diri ginmugna para magano ini mag convict kundi para bumulig para in AW legislation magmugna yung mga balaod nga diri luat inira makakagdesisyon kung inin may sala o waray itong usang ginakusanan. So this is a purely public or trial by publicity. Nasering ito no sa nga panig mga ka-K5 nga itong impeachment complaint is the trial by publicity. And then itluyuliwat kung nagbubuhat nasering liwat kung insisin nga liwat nga trial by publicity dir liwat na ang masamok actually ito na Pilipinas. I don't know kung paano inin plaplantsahon ito na saramok din yung Senado. Yan aton mga tinugin pinambutusan na ada ito ni katuluh nga branch ito na ito na gobyerno. Ada kay di nagkakakuan, nagkakasaramok. In fact, nag-file na yung petition si Senator Alan Peter Cayetano, Korte Suprema. Pero ito na yung petition, hindi rin kalakip din yung mga ka-K5. Si Mark Villar. Ngan si Irin Senator Joel Villanueva. Diri upod din ni mga ka-K5 iton magandag perma siguro iton petisyon. So gusto ito naton senador siguro ng mag-intervener iton Korte Suprema. Nag-file hira Supreme Court yung petisyon. Kasumpay iton Senate Leadership Dispute. Pero maram ka mo kung pananglitan buwas kay special session. Mumatinder ini Villanueva ng ni Villan. Pero naira, pipirera yan na. Napulo ano? Tama ba? Napulo, unsi. Unsi ano? So, oh, dosi. Dosi ra plus 2 ma 14. So, kung 14 naira ini buwas kay special session, maseringit ton Korte Suprema, I think sitting and voting kuan, maseringit itong ano inin okay na kay 14 na hira buwas, maseringit Korte Suprema nga okay na, wala na problema because 14 naman hera. So karag signon legit na iton pag liwan iton leadership iton sa Senado. So wari gamit itong petition kun pananglitan ano. Oo, so pwede na mga ka-K5 buhaton iton kuan iton iringan na sabing special session, magliliwan na hira iton mga committees or tatanggalon na ini din ni Senador Cayetano kumu Senate President kung magburutos na. Balita mga ka-K5, ini magadanay nakatawa kita iton aading inin 18 Marines. Kabis na lang no, ito na din ni mga pag-akusar. No? Pero kaya no, anong gintikang man, nakafocus man ini din ni itong kuan, itong mga malita. Ay mo pagkita ka-K5 Milton, kamo mga ka-K5. Kaya no nga, nakafocus man din dito na malita. Okay. Eh, may na mga investigasyon nga manggod nga kuan, ini na hingangad to itong pagtutok ano ang mga visible details where ito malita delivery CCTV footages mga taong aktual nga nagkaput itong kwarta kay ambutlak liwat kung ano itong kuwanin din ni legal ba illegal ba ito pagkarawatin malita. Sigurado ba ngatikang illegal itong pagkarawat itong or ang ginkarawat ng kwarta. Kaya ano nga nakatutok ano paano masisiring corruption itong kwartang inin igin papandeliver. Siguro maaram ka mo mga ka-K5 magawasin din ni itong investigasyon na possible ha. Inin makuri kasi i-establishar nga tikang ha illegal iton or kun hin-o kung may adaman mga inin mga kickback kung tikang ha kickback ini nga mga kwarta nga ginaligar na ginsulod ang malita kaya gin-deliver nga dito mga pipira nga mga politiko makulit makurit pag-establishar nga tikang dito flood control project anomalies. Kaya itong mananabuhin din ni, i-establishar lang nga ni ininga kwarta, pwede mag-file hira, in Flander case. Excuse me. Oh, amo ito talaga. itong possible nga target, itong plunder yung kaso. Kaya mo ito non-bailable. Kaya mahiya pa hindi ni mga kakipay pag-establish. Kaya pagpakita, kung may namang good mga anomalia, itong flood control project, kaya kukunek nga itong mga politiko. That's why nakatutok din ito na malita. Anyway, anaton oras, alas 5.25. Ma-break lang kita kadali ha. Mabalik lot kita dayon mga ka-K5. Anaton oras, alas 5.25. Standby, mabalik ang El Castigador. Kataliwala piranga painom-dom.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galamad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
14: Ang visio
2: ng may D3. Kapalit
14: sa mga bulika.
2: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-uwil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Correct jud. Napod ko in discoveryan Dok Ramil.
8: Saman.
7: Di ba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
8: Wow.
7: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
8: Bulletproof coffee siya. No?
7: Kana.
8: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
7: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
8: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
5: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
7: Wow.
8: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Boom, kag na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
7: O, dili na.
8: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
7: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
8: Correct.
7: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang VCO. gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
8: Grabe sa ug kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
7: Kaya
8: para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
7: Ila,
8: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
7: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako nasab si Doc Ramilo, ay mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
6: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Health News.
23: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3 Bio.
22: Ang D3
23: nga may Visio.
22: Ang Visio
23: nga may D3.
25: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
26: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong ta akong lawas, maupet akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo iton nga product nga D3 Bio.
27: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
28: Para sa malinis na dugo,
29: DGX 500.
28: Para sa marusog na tay,
29: DGX 500.
28: Ayon sa mga eksperto,
29: ang DGX 500
28: ang may pinakamataas na antioxidants
29: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
28: DGX 500.
29: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
28: DGX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, ani-ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
31: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
32: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
32: DTX Beauty Soap.
29: Pamanit sa mga butika.
31: Xtem Food Superman for Men.
34: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtem. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
31: Extend Food Supplement for Men.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
5: Alas 5.34 na mga ka-K5, panaton oras, game pa na tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood, the supplement, and sugad man, and mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection na itong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system. Lakip na itong Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. So bueno, kinikita ito na ito na iba pa ang mga balita mga ka-K5. Hindi na ito na liwat, ito na ito na din Panginoon tanaw, ano ito na balita. May pag-isumpay itong pusil kakulup ng adlaw, ano? Kay nadakpan na itong mga otoridad na an usaha duha, ano, ng mga suspect din ito na panmusil. Barangay Salvacion itong Albuera Leyte. Kakulup ini ano an panhitabo din duha ito na patay walwat ito na samaran gan usa ito nakatalwas an naristo nga suspitsado in ginkilala kan alias Tutoy 27 anyos waray trabaho nga residente sa barangay Antipulo iton Albuera Leyte. Samtang padayon pa yan iton paghalpat naman han mga kapulisan nanusap pa nga suspek nga ginkilala kan alias Berto parag-umang nga residente han pariho nga barangay. Kung manunduman, yagin gamaan, kakulop, anong adlaw, iton mga biktima. Pero dito ang investigasyon ng mga kapulisan ang ginggamit nga armas at itong mga suspek yung usang nga US made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle ng usang nga R4 Rifle. Baga mga marahalo ni mga ka-K5, nila ni mapapalitin 200,000. O, so karingsig, mga durugo din yun, nga klase ito na kuan pag siguro gudo no nga mamatay amin itong pinanggamit ng mga armas. So ang problema la kay inim duhala ito nakada duhala ito era na matay pero ano gud target ini angay ang target ba hini in ang babae ba o kung ang kapitan. Pero purely daw, politika ang nahitabo mga kakay-fire. Alas 5.37 na, hindi naman ito na ito, iba pa nga mga balita. Ini, kuhan, sharing din ni Kaitano na itong pag-block, itong flood control hearing. O, baka diri ko na matutuloy, sharing pa niya, di ko na madada yun. Kinkumpirma, itong kuan actually may da confirmation na hiton pamunuan han double gym idsa garden events place hindi ko no madadayon adto nakatalaan nga pagkaadain hearing ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano kasumpayan issue ang flood control project. Kaya nauna na nga ginanunsyo ni Anay Kongresista Mike Defensor nga magkaada kuno excuse me mga ka-K5, nagkatulit ato na butol ka-K5 by Milton, ano? Agi na siguro yun ito na piraw. Pag sinalod ito na tubig. Okay, so, nadayong gihapon, ano, kanina mga ka-K5. Pero may napunto ito mga senador, ngayon investigaran ito. Pag iimbestigaran iton kung ano itong pupwedeng kaso o may daba mga ka-K5 may daba pupwede may isang pangkaso against kan Mike Defensor kay di rin man kuno inihiya kuan, di rin man inihiya mga ka-K5 senador kaya nung ahiya ito nag-a-anunsyo para itong meeting. or itong hearing, mga kakipay. Amoy din itong siring ni Erwin Tulpo. Ngayon, sugat man hi Senator Gatchalian. Pero maram kamu, lakip didih itong magagin aligar nga kumarawat itong malita hi Erwin Tulpo. Didih itong pag-akusar han 18 nga mga Marines. Matuntun pa ba ini kung itong mga supporters lah itong mga Duterte itong natuunin nila. Mga sarado naman lotinin. Pero itibahinin, maram ka mo, itibahinin yung mga Duterte supporters. Labi na mga diri baga sarado ko. You know what? May mga professionals nga nasuporta talagahan mga Duterte. But dito kan kuhaan nga Duterte, inihir digong Duterte. At to hira baga, hira na-idolize sira dito ni ito naton anay presidente. Not dinihiti ang mga anak. Maram ka mo, kung iso ka dinit na hitatabo, inin, may nagad pipira siguro ng mga inin mag-aram kapartine. Bisan kumbaga,

0: Na-splice naman ni Nia, no? In, itong mga akusasyon. Laga din niya, no? Mamay't duhang malita ito nakarawat ni Erwin Tulfo. May na mga picture, mga ka-K-5. Delikado pag pinanmiksuran la, no? Adiman itong picture, tapos nag-selfie. Delikado ngayon yan. Napupwede ka na pag-akusaran. Ngan ini, siya rin pa trial by publicity man ini mga ka-K-5. So, pag-akusaran, siya rin pa ini, baka nahingin sintensyahan hitong mga katawhan. Labi na kung ipupost na ini ang mga social media platform, especially itong Facebook, nga na-access na yan na ng mga panahon. Sige na, i-play daw ka-K-5 Milton.
1: Pero yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team commander. Kasama kayo dyan si Batilla, si Lumen Batilla. Sino tong kinuna mo litrato? Ako yan sa nagkuha. Ah, kasi yung nag-advance kami dyan, bali, kinipicturan ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-import yung tropa na aboard na kami.
2: Delivery. Unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, o iba pa?
3: Seryo sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
2: Iba pa?
3: Okay. Yes, sir.
2: Sige. Kailan nangyari yung sinasabi mo?
3: During po ito, sir, ng before senator election, sir.
2: Senador na siya, hindi pa?
3: Hindi pa, sir. Hindi pa, sir.
2: Ah, congressman pa lang siya?
3: Yes, po, sir.
2: Bago mag-election o during the time na kasagsaga na?
3: Sir, bago po mag-eleksyon, sir.
2: Bago mag-eleksyon?
3: Yes, sir.
2: Matandaan mo gano'ng matagal bago mag-eleksyon?
3: Hindi pa na po matandaan, sir.
2: Hindi matandaan. Okay, it's okay. Sa ulit nangyari yan?
3: Doon po yan sa nangyari, sir, sa Marius Mesaron, sir, sa Tomas Morato, Timog News, sir.
2: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
3: Sir, isa po ito ko, sir. Marius po, sir, Marius.
2: Ah, Marius. Okay. Yes, sige. Sino yung mga nandun sa Marius na matanggal mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun?
3: During, ano yun, sir, panitala po kami, sir, na advance team, kasama ko po niya, sir, si Kinder Dabukas. May isa po ang security meeting po ni former congressman sa amin, sir.
2: Ano ang dinilipin niyo kay Edwin?
3: Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niya, sir, doon po yun siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Wongina, yung Edo Alpha Gold 462, sir, na yung unmarked car, sir. Bali, sir, doon po, nakalang po yung sasakyan niya, sir, doon sa parking, sa labas po ng establishment, sir.
2: Ilang maleta?
3: Dalawang
2: medium size?
3: Yes, sir.
2: Okay, yun lang ba yung time na nagbigay ka ng, nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
3: Yun lang po, sir.
2: Yun lang?
3: Yes, sir.
2: Sige, nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
3: Yung iba po ko sa mga
2: nasa. Hindi, na-testify na dati yung dalawa at saka anin sa bahay. Sige. Please.
4: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na.
5: Saan? Saan address?
4: Dito po sa May Green Hills. Dito lang po sa kabila lang po. East Green Hills.
5: Yes.
2: Okay.
5: Ito yung nagkaroon ng kontrobersya palaban ng homeowners association, tama?
4: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano dun sa loob, mag-a-approve.
2: Okay.
5: Then, follow up ko lang, ano? Kung bakit sa Marius nag-deliver, kasi congressman pa lang si
0: mga ka-K5, Kaya

0: nga dideliberan ni Congress si Senator Erwin Tulpo nga congressman na pamanlahi hadto nga mga panahon. Ano ang involvement niya? Kaya ano nga dideliberan niya? Natanan nga mga kontra siguro itong mga Duterte bangin padeliberanin malita. Dapat hindi ni maging fair, no? Kung hirain na itong mga inin ginakusaran, kuwanan na ini. Diretso na inin mga ka-K5, didihak mo, didiha inin korte. Diba? Kasuhan na ini a korte kung baga may a good, baga makikita ng ebidensya. Kaya kayo rin talo ng mga pag-akusaran, kita diri kita nasiring nga buhay ni. Kita diri kita nasiring nga tinuod ini. Kailangan nila sarla natin, ano? Ano itong connection, ano itong rason? Kaya nung nga dideliveran ini si Erwin Tulpo at that time nga congressman pala siya. So dapat ini klaro kung ano itong mga rason. Sabagay po, pwede man sa meri nga igipadeliver lang. Kangin kuan la, trip la. Kasing 2 kamilyon lang, tama ba? 2 million la. Katapos doha ka malita, ora maliton. Igo nga ni Tutbag din ni Kwan, kaki 5 milton. Igo ito din ito mo bag, itong 2 million. Kay, unaw na, itong tagwa 1,000. Katapos, usaka Kwan, usaka bandol is 100,000. So, napulo ulit ka 100,000. Unaw na, us let ka kilo. Kung 2 million, dada dun mo tulungan malita, baga, iba na ito. Baga diri baga matuod-tuod. Oo. So kay kunduha lang ang malita ini makuri pag kuan pag kumpira pera ka milyon ito na sulod siguro kinurian gamay na la 2 milyon nga madali la pero kung duha ka malita baga makuri pag kuan sirin pa makuri pag dig-on ito na sugod hini klase ito na baga pag-akusan. But anyway, kita nagtutuo kita nga may na mga korupsyon, especially a flood control project and diri la a flood control project. Ini maski ano nga proyekto ito na gobyerno, talaga, isang nga ni pagpa-purchase lang, may na mga anomalya, may mga kickback. Nakatutok lang din itong flood control project. Siguro, may tungod kay ito DPWH in DACO ang budget para itong infrastructure. Inin po pwede dito tumutok itong mga istorya ha flood control. So now tikangin naton ano itong siyahan nga istorya. Hino ang nagpaimbestigar nga hino nagbuko itong flood control project anomalies mga kakepay. Diri ba iginyakan ito didahaton na State of the Nation address ni Presidente Marcos. Di ba nagyakan niya nga mahiya naman kayo? Di na ito nagtikang nga gimpa-imbestigaran niya. Nagsugo niya itong kwan, inin or iliwanan nga na itong sekretary anuhan DPWH nga di kan sekretary Dizon. So, kung ikaw itong mastermind mga ka-K5 itong flood control, kaya nung ikot magbubuksot? Kaya nung ikot magpapa-imbestigar mga ka-K5? Logic lang mga ka-K5. Di ba? Ako ni Eric Nasiring, waray na riremedyo inihi ito natin, Presidente. May na ito na. Reason di rin na itong kuhan. Bisan di rin na ito na flood control project at marimidyo. Nakita ka mo ito yung presidential social fund. Ito, presidential social fund, mga ka-K5, tikang ini din ito Philippine Charity Sweepstakes. Itong pagkor, yapon mga ka-K5. Nausot is scatter yan na. Pipira ito kamilyon ito nasasakab o nasusulod niya dito na kaban ito ano, pagkor. Pagkaban niya dito na gobyerno through itong presidential social fund. Natuod ka maghihapon ka kay 5 Milton nga itong mga luto result in nadadagan hin mga legitimate nga mga nagdadaog. Diba? Ginimbestigaran nga nini. Ginimbestigaran ini hindi diha Senado. Kasumpay hitong mga diri legitimate nga nagkukuhan nga nagdadaog itong luto. Imagine kada adlaw may da bulay ton luto. Kinaka minus din ni singunta na latag 5 million. Kada adlaw makaikot ma daw giton 5 million. May dala dami mga ka K5. Or maybe singunta tulo ka bisis la or itong dagko la 3 remedyo hon. Pag ikada daugi, marimit makasabot, ada kaya mo ito't po pwede maharimidyo ito na aton na presidente, ito na chief executive. In fact, na ilang bigit pa nga nito din eh. First Lady Lisa Araneta Marcos, may tungod dito niya connection, hindi kan Juan, PCSO General Manager. Excuse me mga ka-K-Pay. Baga nag-katul ito na ito na butul. So may ito nila nga ito flood control project. Baga kuti ay lang ito. Ngayon, magpipinakuri ka pa ito na para ka lang maka-remedyo ito na kickback mga ka-K-5 kung mga tutusun. Anyway, ito na ito sinisiringin din ni pinautunta nga matuhay na ini nga problema. Ngayon, kasuhan kung hinuman itong Adeluyo, itong flood control project. Kaya nila kung nagpaka-remedyo, amulugot state witness. Itinawala ini nga mga state witness. Pero makurim at pagprobar. Makurit pag-akusar. Kaya nung waray pamanin din ni nagkakagawas nga kasuhan, kung may nakarasuhan mga ka-K5. Kasi makurit pagprobar. Mas gin papaurug pa iton malita kay magkakaada inihin media mileage, magkakaada inihin trial by publicity mga ka-K5, madali pa eh. Diba? Ito na ito na din ni mga nag-akusar. Kaya baga na inigin tamaktamakan, baga na ginsintensyahan itong ginakusar, ipinagilahin sugod din niya klase nga tanay may da mga binuwa na totally nga nasing kita nga buwa possible may da hindi ni tuod pero kaud ganin din ni siguro bangin buwa. Anyway, wala na kita oras bantay niyo sunod niya taramdam ang D3Bio Evening Newscast. Hangarin to natin mga igin kaurusa sa K5 Milton Mate. Ako naman, Hika K5 Roger Tilala, parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban yan, Bugos nga sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: May adlaw mga ka-D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3Bio man over plain D3?
6: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
5: Mm-hmm.
6: Monang ma-energize ang imuang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio, Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
5: Oh,
6: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala sir
5: wala,
6: GP.
5: Wala,
6: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imong serotonin. Oh. Aron malikayan ang anxiety,
5: depression.
6: Mga depression kung gagamit ka og D3 bio. Kabantay ka ng mga bata sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon problemado paimna na og D3 bio.
5: Nindot ang D3 bio Doc Ramil kay ang D3 content niini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo Doc. I-research magud ninyo.
6: Sa D3 bio ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo, virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man Doc Ramil,
6: hmm?
5: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina, kanindot ang D3 bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
6: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3 bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Mao nay nakalindot ana Sir JP. Para nako mayo jud ang D3 bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 bio ka.
5: Kana, kung nag-D3 bio ka, ha?
6: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3 bio.
5: Correct.
6: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og D3 bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 bio sa inyong mga food supplement.
5: Gusto. So mag-D3 bio na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
3: D3 bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 bio.
8: So sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, anin natin magpasong ang mga notisya nga natin mga laray uluhan. Abalita lokal, usahaduha nga suspek at panmusil alwera late na nakukna. Motibo, giniimbestigaran pa.
9: Valor 15,000 nga pinansyal na bulig para kada pamilyang apektado han sunog, ginsaad han alkalde han gandara samar.
0: Abalita nasyonal, posibilidad hin homicide o hazing han pagkamatay nira Baterbonya. Ngan Adili, inimbestigaran na han CIDG.
9: 20 nga mga armas ni Senador Bato, igin surrender na hakapulisan.
0: Abalita lang yung alam na saan, na Amerika ngan Iran pumirma na, higasamuta na good na tuldukan ng Kasamok Gulf Region.
9: Benjamin Netanyahu, utro nga madalagan ha eleksyon han Israel.
0: Habalitang negosyo, DA plano pagdugangan ang importer kota han maisa para han feed supply han ato nasod.
9: Habalita kakaiba, lalaking hubog, bumulighin 8 kilometer run para mahawhawan, nakakuwahin medalya.
0: At anong balita, paug natin kusog. 2026 FIFA World Cup Cape Verde ay tabla at mulay kontra ha Spain.
9: Ngan ha atong balita ang showbiz, John Estrada boto ha relasyon nira Daniel Padilla ngan anak ni Kayla Estrada.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Madanga tayo on D3Bio Evening Newscast. Yan ang Martes, Hunyo 16.
9: Live niyo mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian yan, magigitan kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok yan, Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
9: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
3: Balitang lokal.
0: Dito na aton balita lokal, nadakpan na hadton mga otoridad ang usahaduha nga mga suspek hapan musil ha Barangay Salvacion Alvera Leyte Kakulop Hunyo 15. Dinduhan patay duhan sa baranda ngan usaan nakatalwas ang aresto nga suspitsado ingi kilala kada alias Tutoy 27 anyos. Waray trabaho nga residente ng Barangay Antipulo Hiton Alvera Leyte samtang paraming payana nga ginalpat ang kapulisan ng usapang nga suspek nga ginkilala naman kan alias Berto parang umang residente ng pariho nga barangay kon manunduman nga ginagamaan at itong mga gitatahapan ang Toyota Wigo nga ginsasakyan at itong mga biktima nga ginaparakan ng bala lakip na atun duha ng mga namatay ang asawa ang kapitan sa Barangay Salvasyon. Subay investigasyon ng kapulisan ay baruan nga atong ginagamit ng armasan mga suspek in usang US made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle and usang R4 Rifle. Eksklusibong interviewan K5 News FM ang Police Lieutenant Mary Antonita Espina sa kapagyakan ng Leyte Police Provincial Office o LPPO. Egin sumatirik nga padayong payana itong ira mahugot ng investigasyon agon matudlok ang motibo ang mga suspeka krimen. Pero liyan egin patapo ng LPPO nga iimbestigaran nira antaran ng anggulo nga pwede makabulig apag sulbar ang kaso.
9: Halain pa nga balita lokal, nagsaad ang Alkaldehan Gandara Samar nga maghatagiyahin tag 15,000 ka pesos nga pinansyal nga bulig hakada pamilyahan na apektaran han sunog ha irabungto. Madagmit nga naugbaw ha sunog ang 11 nga mga kabablayan hana alas 2:30 kakulop Lunes, Hunyo 15, ha Barangay Bunyagan ha maong nga bungto tungod kay hinimula ini ha mga light materials. Mahuman na ang pagrespondehan mga bumbero, ginpanginano na han gobyerno lokal ang mga pamilya han sunog. Kundi ina, naghatag na hirahin mga relief goods ngan iba pa nga mga gamit nga ginkikinhanglan han mga biktima. Ang 15,000 kada pamilya nga ang kada pamilya han biktima han sunog ing ginlalauman nga madidistribuer pikang kang Gandara Mayor Warren Aguilar.
0: Samtang alay pang notisya ang lokal, igin na proponer yan han Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa biliran na mabot 266 o kung 266 milyones kapesos nga pundo para ton kadugangan nga pagparigon han tulay habiliran na plano nira nga igapatuman ang retrofitting project hamaong nga tulay agud masuportahan pa ang istruktura handa haro 50 anyos na nga Biliran Bridge. Sumalakan DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio nga itong pundo para itong maong proyekto informal na nga ginsubmiter ha 2027 National Budget ha ilarong manira ahinsya. Samtang karani naman mahuman ang rehabilitasyon ng pariho nga tulay kundiin na kantidad ini 30 milyones kapesos. Paluyo ini nga rehabilitasyon nga ay dun ang nagubang mga steel components ang tulay. Lakip ha final phase at ito na pag-ayad ang itong pagbalyuhan expansion joints ha tulay nga pagpintura han arko hini. Nagpapabili naman nga abri 24 oras ang tulay pero limitado na ang pag-agi at mga sarakyan dito sa nga linya. Ang Biliran Bridge sa amit na nag-usahan nga tulay ay nagkukuliktar ang probinsyahan Biliran nga Leyte.
9: Samtang haato naman katapusan nga notisya lokal, nagkadadakop hausa nga bypass operation anupat nga mga individual ha Barangay San Pablo, Burawin, Leyte idan Hunyo 13. Kundi na-recover hairaan masobra 118,000 pesos nga kantidad hingin tatahapan nga shabu. Usaha upat nga mga nadakop ang high-value individual na ginkilalakan alias Roma, 38 anyos. Antulo naman in mga street-level individuals nga ginkilalakan na alias Basti, 36 anyos, alias Vala, 24 anyos, nga alias Ayon, 20 anyos. Na-recover ha upat nga individual ang 17.4 kagramos hinggin tatahapan nga shabu nga nagkakantidad hin 118,329 pesos. Usa nga kalibre 38 nga revolver nga may 5 nga bala, buy bust money nga iba pa nga mga kontrabando. Maatubang naman na reklamo anupat tungod han ira pagtalapas han Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 6:09, aton mga balita lokal. Naging panangat tayo ang Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
3: Balitang National! Balitang National!
0: At naman mga balita national, nakapokus yun na at doon investigasyon, ang criminal investigation and detection group kung si IDG ang posibilidad ni Hin na homicide o hazing ang pagkamatayhan na tinin yung main basketball team players kahera Rini Baterbonya and he Divine Adili. Pag-explikanan si IDG Director Major General Robert Murico II ang sakop at ang mga Anti-Hazing Act 2018 Derela Fraternities Academies o kung Academies o sugad at mga natatabo at training itong kapulisan kung naging bubuhat gapo rin kumo risikito sa pagpadayon itong membership o sa nga organisasyon nagawa sa ira investigasyon nga namatay Hira Baterbonya nga Adili han malumos ngan maanod habay bayon samtang nagtri-training ha 300 meters ang karayon tikang usang beach resort ha di Bakulaw Aurora dito na Hunyo 8 ginaligan nga posible na tabuan insidente banda alas 2:40 handay kulup kon manuduman nga gin isyuhan na hinsubpinahan si ADG ang tanan ng mga coaching staff han team pero hi Ateneo Athletic Director M. Fernandez la ang umatubang. Lakip hatun mga investigaran ng CADG kung kay ano ha-aurora gindumara ang aktividad kundi ginsiguro ba nira nga maaram lumanguyan ira mga players nga kung hino ang nag-perform han cardiopulmonary resuscitation kanda Baterbonya nga Adili han may tabo ang insidente.
9: Ha, iba pa nga balita nasyonal, iginsurrender na ha Philippine National Police kon PNP ang 20 nga mga pusil na nakarehistro kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Subay ha Philippine National Police Civil Security Group or PNP-CSG, iginsurrender han kampo han Senador ang mga armas sa Regional Civil Security Unit ha Davao City didan Hunyo 11. Nahibaruan nga maabot ha 117 itong rehistrado nga armas ni de la Rosa. Samtanga, ginaghat naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, hi De La Rosa nga igtubyan nagihapon na niya kalugaringon ha mga otoridad. Kasunodhan iya pag-turnover han mga armas. Siring ni Matibag, maurupay kung igsusurrender nagihapon ng senador ang tanan nga 117 nga mga armas nga nakarehistro ha ilaruman iya ngaran. Hapag kaya na, inwaray pa naman opisyal nga pahayag ang kampo ang senador, hiunong hapanawagan han NBI.
0: Alas 6:13 na itong mga balita nasyonal. Again, panangat tinihayuhan na Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kaya tangin extra nga protection na itong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system.
10: Balita International. International.
0: At naman na mga balita lang yung alam na saan. Again, anunsyo ni U.S. President Donald Trump nga pumirma na ang Estados Unidos nga Iran na usang memorandum of understanding para tuldukan ang tensyon sa Gulf region nga abrihan utro ang Strait of Hormuz. Sumalakan Trump makakaagina utro at itong mga barko nga may karga nga lana mahuman itong pira kabulan nga blockade. Nagdurot inihing global economic open disruption. Nakatala naman pagbuhaton ang special ceremony sa Geneva hadlaw ito na Biyernes. Nga igpapagawas sa publiko ang kabugusan nga detalyehan kasabutan ha mga masunod nga adlaw. Kasunod ato na pagpirmahan kasabutan tigda nga umubos ang presyo ng mga produkto petrolyo world market nga ginlalauman nga matutuldukan naghihapon ang krisis sa supply. Labot na itong mga pag-abri sa Strait of Hormuz. Laging gihapon nga kasabutan ang itong pagpatuman han sa isa digas nga ceasefire para negosasyon na itong mga dagko nga mga isyo. So wala itong nuclear program ang Iran nga na itong posible nga pagtanggalan mga sanksyon. Kung manong dumahan, nga una na, nga igin pahayag ang pira ng mga opisyalis sa Amerika nga posible maghatag yung dakong yung anampik benefits ang kasabutan ng Iran. Pero kumukabalyo, hindi na ini pwede maghimo in mga nuclear weapon.
9: Haton katapusan nga Sumat International, Baliwaray kan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga negatibo nga komento kontra iya nga nag-anunsyo lugod nga hiyain utro nga madalagan ha eleksyonhan iranasod. Amo naging siya na komento niya mahuman nga magkauyon ang Washington nga terana nga maapirma na hira. Hapis deal. Sumalahan si 36 anyos nga veterano nga lider, madalagan niya ha eleksyon ni Raya na nga tuig. Ininkaluyuhan mga kritisismo kontra ha iya nga nagpag, nagpapadayon nga pagbistahan iya kaso nga korupsyon. Pero gihapon ha mga nakontra ha iya in ginakusaran ni Netanyahu nga pakyas nga makabot ang mga ginlalauman nga plano unta makuha tigahan iram mga gyera mahuman ang pag-atake ng Hamas sa Israel iran Oktubre 2023. Samtanga, pira naman ng mga politiko sa Israel ang nagsiring nga waray mapupulos ang Iranasod hagin kasarabutan han Amerika ng Iran.
0: Alas 6:16 na mga ka-K5, natin mga balita hanang yaw ng labnasan. Naigin pa na nga tayo klinika GTX 500. Makusog na pangundra han high blood pressure.
10: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: At naman na balita negosyo mga kakipal, begin aandam han Department of Agriculture kundi ang pagdugang han kung ginaadman ito na pagdugang han minimum access bullion para ito imported nga mais. Sumalahan na Philippine Statistics Authority o kung PSA, ibaba na ba na nga ada 8.3 million na kamitriko ito nilada. Amo ito na produksyon ng mais di na tuntuig 2025. Pero ginahanglan han livestock sector, amo ito na mabutin 10 milyones kamitriko ito nilada ng mais kada tuig. Sanglit, hindi ko konsiderar yan na handi nga himuon. E 250 mil kamitriko tonelada at tunig-import nga mais tikang 216,940 kamitriko tonelada hapag kaya na. Sumala ha ahinsya, importante ini nga pitaan agud mapud nga ang posible nga paghinitaas ang presyo mano ang bunay nga baboy kapitado pagmahal ang kantidad hinda mga tubong. Samtang naging klaro naman na DA nga diri ini permanente nga polisiya kundi temporaryo la ini nga pitad depende ang kondisyon ng supply nga presyo ang mais ang merkado. Mga kakipayman natin, balita ang negosyo. Gipadangan tayo ang DTX Coffee Mix na nagkapikanan na detox ka pa.
10: Balitang wow!
9: Mga kakipay, kadilang kita aton balita kakaiba. Para mahawhawan tigang kahubugan, usang lalaki ha Brazil ang nagsamok misay ha usang running race. Pero nakatapos inihin 8 kilometer run na nakachinilasla. Hiisake Pinho in Palaboyla hakakarsadahan. Ilo na nga nakilalado ha iran lugar nga para hubog. Siring ni Isake, tikang palahiyahan irignum nga dirhiya maaram kun kay ano hiya nahiapi han mga madalagan kay waray man hiya magparegister ha mao nga race. Nakasulot lain in chinelas kumparahan iba nga mga partisipante nga nakasulot in running shoes ngan kumpleto nga gear. Han magtikang ang pagkarida usahay isa kihan mga naniguruhan dalagan para makaabot ha finish line. Natapos ni isa kaya na 8 kilometros bisan may hangover nga nanihimalibbalib pa tungod han kahubugan. Pero bisan kung diri hi official participant han running race, gintaga lagyapon yan mga organizers in complimentary medal.
0: Alas 6:19, aton balitang guwaw. Okay, panagat tayo Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
10: Balitang sports, sports, sports.
0: Ato naman na balita sports, nagrugyaw ang mga fans ng Copy Verde. Ito may tabla hini at mulay kontra football powerhouse nga Spain na Group H ha nagpapadayon nga 2026 FIFA World Cup in buong han Cafe Verde an expectation expectation hatun mga magkirita ingilalauman nga pagyano-yanuhon lahan Spain at mulay matuod kay lapsot pa ang Kapi Verde a World Cup nga naada ini ay ka 64 na pesto pero naniguro ini nga makatabla high score nga 0-0. Dominado han Spain ang pagkapot han bola nga nurdamo ang higayon nga makaagong pero waray ini makalusot han makusog nga depensa han Kapi Verde. Ginapangunahan ang veterano nga goalkeeper kay Busen o Unbusen na ang mulay diin nakag-record din ang 7 nga saves nga nagpabilin han na clean sheet para hadto na irating. Para Kapi Verde, kontento na hira kausa nga shot on target nga disiplinado nga depensa agud makuha ang makasaysayan nga resulta kontra hanusa at makusog nga football team na bugos nga kalibutan. Haka K5 naton Balita Sports. May padagat tayo ang Extend Food Supplement. Nagatagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado ko kulangon ng one round kung naka-Extend Food Supplement ka.
11: Balitang Entertainment. Balitang
9: Entertainment. Kadiliwat kita mga ka-K5, haaton showbiz balita. Botong-boto daw ang veteran actor nga si John Estrada harelasyon ni Daniel Padilla nga naniya anak nga si Kayla Estrada. Gindayaw pa nga ni han aktor ang personality ni Daniel. Diin na, iya ini gin-describe nga buutan, humble, nga respetado. Siring pa ni John, maihan na daw niya nga kilala si DJ. Salit, karawat ini niya nga nanira pamilya. Aw sa nga relasyon, importante daw itong may respeto, nga maupay nga pamatasan. Komo tatay, diri daw niya gindidiktahan itong iya mga anak pag-abot hapakikig relasyon, kundi iya ini gin-susuportaran. Dugang pa ni John, suportado niya kung ano man itong relasyon nila ni DJ ngan Kayla, ngan malipayon para haira nga duha.
0: Alas 6.22 sa an aton balita. Hasyubis, ginpanagat tayo DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ay DTX Beauty Soap. Kani pinag ini mga ka-K5, iyo pala yung batiyan at itong mga katugiman ng D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Martes, Junyo 16. Ako yung ka-K5, Roger Tilana.
9: Ako naman yung ka-K5, Gene Piligno.
0: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
9: Nan kaliawan na sulat ng Tacloban na nabukos na sinirangan ni Sayas.
0: K5 News FM.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
12: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP. Hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon ni mo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bulok ka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: ga-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababo.
5: Oh.
6: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orac units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong MITC, Sir GP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
15: DTX 500.
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500. Mopali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
6: Mm.
5: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
5: No, aron
6: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada, na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mo
6: pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir GP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
15: DTX 500.
17: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi ug ako pud gapuson sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
18: Tulo pud ka capsules sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tay. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Xtend Food Superman.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
3: Xtend Food Supplement for Men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
24: Wala making uban hangtod sa alas 7. Live ato higala karon nga panag-uban ni Atananukan is K5 News FM Digital Dumaguete. Sangalan sa ato rin ng station manager nga tukang K5, Sir Bernie Cabusao. Og sangalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer and duty mahigala, ato makauban karong K5 engineer Bill Andrew Racuma. Sa Timog Pirsas K5 News FM, maayong gabi alang sa ato nga mga silingan, nga mga dakbayan, mga higala dinis Dumaguete City, padulong na nga to sa Negros Occidental sa Bacolod City. Nga to usab sa ato mga silingan nga mga syudad dinhi sa Negros Oriental, mga kalungsuran, barangay sityo sa Makabukiran o Daplin sa Kabaybayunan, mahigala maayong gabi alang kanatong tanan. O gato usab ginapabot atong panimbaya sa ato nga mga silingan nga mga probinsya mahigala ngadto sa Kabisayan, Tibuok, Kabisayan o Mindanao. Hook up ta mahigala sa panag-uban karon sa gihapon. Atong ginapabot atong panimbaya mahigala ngadto sa taga-Tacloban sa K5 News FM Tacloban mahigala City sa ato nga panag-uban. Atong itimbaya ang mga taga-Leyte, atong mga kaigsuonan din ha. O sa uban pasab nga mga dapit mahigala sa ato dinhing panag-uban sa atong Tolomanon, doon at karuhisgutan o sa pinasahi mahigala alang ni sa mga magtutuong sa presenting kamatuoran. Ang ato higala nga panaghisgot every now and then, matagkaroon niya. Bisag unsa pa nga mga suhito, subject o mga topics, tema, nga buot ninyo nga ipaabot dinhi sa atong panag-uban nga inyong buot nga siren, ato yun ni nga isintro nga to kang Kristo. Kay maugyod ni ang ato ra yung kasiguruhan nga makasabot kita tungod kay naa ni Kristo mahigala ang kinatibok ang yung kaalam o gahom sa Dios. Siya ang kaalam o gahom sa Dios. Bausa nga ang ato nga mga tumong og tuyo sa ato nga mga panaghisgot sa espirituhanon nga mga bahin kini tungod alang sa atong espirituhanon sa mga pagkinabuhi. Nga diin gikinahanglan gyud sa tanang tawo sa tibok kalibutan ang kaalam o kahibalo niining kamatuoran nga wala lain mas ginung Hesus. Kung wala si ginung Hesus may gala sa atong kinabuhi, wala gitay paglaom ining kinabuhi ah. Magpabilin gyud ta ining kalibutan na hangtod sa kalaglagan. Bo sa ato lang kasiguruhan nga mahimo kitang mamaluwas unsay mahitabo sa kalibutan, kinahanglan masiguro nga si Kristo ania kanato. Kay siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Mosa mayong gabi sa ato nga mga naas linya karon ngadto kang girly Ritis Daguok, maayong gabi pastor, mang gabi isab kanimo girly ngadto sa ato karon nga panag-uban. Mao na mga higalam kigsunan sa atong panag-uban. Ato karong hisgotan dunay hangyo manggodinhi nga nangutanag yun ni siya, nalibog siya ining pulo nga sanctuary. Mauni ang iyahang kwan at usani siya kagitawag og presinti nga kamatuoran nga magtutuo. Pero nga naman nga nahimo man ka nalibog nga kanang sanctuary presinti man nga kamatuoran. Mausab ni ang iya karong buot unsang siron may galam kigsunan. Pero ako na ni siyang gitagaan og mga pasiuna nga mga pagpasabot. Apan tungod kay tigpaminaw manggod siya din sa atong sibihan, sa ato din yung tulumanon, nakaisgot manggod ta og sanctuary din hi tinuod yun na. Pero dili lang yun medyo detalyado. Kay kini manggod ang atong tulumanon mahigala, labi na ining weekdays no, kay tag 30 minutos ramanta. Gawas sa mga Sabbath time, kay doon natay tag usa ka oras, uno ka oras atong mga edisyon sa Sabado. Kay pinasahi man na nga adlaw. Bosa, makahimo gyapon tag-hisgot ana kay ngano kanimanggong tanang doktrina labi na gyud anang sanctuary si Kristo gyud ang sentro ana ato lang gyapon ang lakbitan pero dili ni alang lang sa usa ka gitawag hugpong sa mga magtutuo alang yun ista ng katawhan sa tibok kalibutan so ato na ning tagaan og mga biblical biblical nga matud pa mga panaghisgot apan sa dipataan ang bahina may gala. Magpahigayon sa ta sa atong naandan, pinaagi sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsuon. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among ipahinungod ang among tanan nga mga pagpasalamat. Mga pagdaig, bisan pa, mga pangaliya, labi ni gyud sa amo karong mga pagtuon sa mga balaan nimo nga mga pulong. Hinaot unta nga pinaagi sa imuhang balang espiritu maghataga kanamo og mga lamdag nga kaming tanan nga anian ini nga mga panagkukabildo panaghisgot pinaagi dinhi sa sibihan sa K5 News FM nang hinaot mi o Dios nga ang tanang mga katawhan nga nagapaminaw ining maong sibihan sa tanang programa gikan pa sa kabuntagon hangtod sa kagabhion ikaw o Dios magpanalangin. Busa sa pinasahi karon maghisgot mi sa mga kamatuoran nga gikinahanglan kaayo kanamo labi na ning katapusang mga adlaw. Salamat kaayo niini nga sibihan sa K5 News FM gipanag-iya ni Doc Ramel. Hinaot unta nga sa mga bendisyon nimo kaniya o Dios maga dubli pa ikaw ngadto sa kadagaya sa mga panalangin labi na sa iyang tibuok banay gikan sa maginikanan mga igsuon nga tanan ngadto sa iyang pamilya asawa mga kabataan og sa tanan nga mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM sa tibuok Pilipinas. Busa salamat o Dios sa imong papakig-uban kanamo og sa imong pagtubag kanunay sa tanan namong pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoo Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, ato higalang hisgutan alang sa ato nga igsuon. Nagisgot ta dinhi anang sanctuary. Pero dili ni common kon adto ta sa mga Kristohanon mga higala nga mga pagtulon-an kay ang common kayong pagtulon-an sa mga magtutuong Kristohanon kaluwasan pinaagis pagtuo. Onya naapoy mga pagtulon-an nga ang kaluwasan di pod pwede og pagtuo ra walay buhat kay ang buhat mahimo man na siyang makamatod pa ebidensya sa imong pagtuo. O, mo na giingon lagi nga, ang pagtuo walay buhat patay. Tama man na, namang yun na sa Santiago 2, ato nang mabasa, bisag hutlon tagbasa ng Tibuok Kapitulo 2. Pero, ang problema kay ang buhat wala matagai og detalye. Unsa man na nga buhat nga makapahimong magkapabuhi sa pagtuo. Unsa man na nga buhat. O muna karon nga naiuban atong madunggan mauna ang pagtuman sa kasuguan sa Dios mauna'y buhat mausab na ang nahimo karong usahay argumento naay mga argumento mga higala kay anamang gyud po'y mabasa nga ang tao maluwas nga bisan pa walay buhat pinaagis pagtuman sa kasuguan o kana mauna po na ang ato pod nga isgutan pero si Kristo atong isintro, ana. Aron dili mahimong masintros atong kagalingon. Kay naarabagayoy side effect mga igala. Naarabagayoy atong makita, bisan pas balang kasulatan, naagyoy mga matang sa mga tao, bisas panahon ni Ginoong Hesus, nga pinaagi sa ilang buhat, ila pong nasintro ang ilang kaugalingon. Munang gitawag na noong una sila o mga Fariseo, kanang mga tao nga Fariseo sa panahon ni Ginoong Hesus, mauna sila ang nagapakamatarong sa ilang kaugalingon. Ang ilang mga buhat, mao'y nahimo nilang puhunan nga ang kaluwasan nahimo sa ilang kaugalingong paningkamot. Wala na sila mo magbaton o pagtuo ngadto gani mismo kang Ginoong Hesus. Maugyo na'y realidad nga kanang kinaiya sa mga Fariseo ang ilang pagkamatarong na sa ilang kaugalingon nga paningkamot. Mauna nga bisan karon na ay mga katauhan ana nga nag-alagad sa Dios nga kundili maningkamot, dili gyud maluwas. So nahulog nga ang kaluwasan nagagikan hinuon sa buhat. Mauna na mga igalam kay igsuonan. Alam mo ba na pod ang inyuhan na nabati og naamoy nabati ana? Ah, naidaghan ana. Naidaghan. Pero kining ato dining panaghisgot higala. Sa ngalan nga kanang tanan naas bala ang kasulatan, ato nang tagaan siya og pagtagad apan ato lang ning ihanay. Kay di man ato pwedeng supakon nga ang mga mabasa sa kasulatan kay naa magyuni katuyuan.

luwas pinagispagto, dili sa inyong kagaling buhatan ko ni hatag kini sa Dios, wa gibayad mga higala. Makiagsunan, hala sige daw, ato na ning okay-okayon, ha, kinsa ninyo ang muhatag og mga ideya din ha. Ha, wala ba mo ikapangutana? Ato baga lang po ninyo, naaraman na sa malang kasulatan, oh, kamo daw, itandi ragon ninyo ni. Mauni mga higala, nagani may ingon, wa gipakamatarong, nga nagwa gipakamatarong sa kasuguan. O, oh, dili ang pagtuman, mao ang pagkamatarong pinaagi sa tuman. Napoy ingon nga ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuman. Mauna mo rin insakto ni Hinoon ng mga isyo nga makabuang maning Biblia Hinoon. Mauna yung mga igalam kigsunan ha nga mga hunahuna. Pero kining ato din yung panag-uwas ng tulonon. Kining tanan kamatuuran eh. Kamatuuran. Basta gani, pulong gani sa Dios kamatuuran. Pero pulong ranas tao, adili po na mahimong kamatuuran kay ang tao, dili man siya mahimong matud pa liable to error man. But pasabot ng tao, mapakyas mangyud ang tao. Kibisan gani si Adan nga sa sinugdan. Si Adan o si Eva, di mangyud to sila mga anak o tao. Anak mangyud to sila sa Dios. Oh, pero ang ilang pagkaanak sa Dios nga gibuhat sama sa dagway sa Dios, ingon yun nga kasama sa Dios, kay maingon ta nga ang Dios di mamatay, ang tao ngayong gibuhat di manggilpun toon ta mamatay. Ang sala may hinungdan nga namatay sila. Mauna mga igalam kiigsunan nga dili lisod sabton kung inganao na to ang ato ang mga pagtuon. O, kay naamang goy daghang usahing pagtuon ni Gala nga manlaktod manggod po ta. No? Kinahanglan maghisgot tagpulong sa Dios. Ato giyongahang yun ang Dios nga mo'y mo lamdag na to, pinaagi sa iyahang balang espiritu. Oh, mabasa manggod nato na sa Santiago 1 versikulo 5, kinsa ninyo nakulangan o kaalam, oh, pangayo mo sa Dios, kaya ang Dios muhatag man kaninyo nga ang hinatagan raba sa Dios may gala. Ah, madagayaon raba yun, kasabot tagpulong madagayaon. Oo, oh, niya, di po siya mamuiboy. Kung saan man ang pulong mamuiboy, be, din sa iniyo din eh, nga pinulungan alang sa ubang mga dapit. Aka ng pamuiboy, kana bang manguwinta, mamalansi, ha? Mamalansi si iyahang natabang, manguwinta may gala. Nag-ingon din ni Santiago 1:5, o kung aduna man kaninyo na kulangan o kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayud og sa walay pagpamuyboy og kini igahatag kaniya. Mauni ang galam king sunan. Nya di ta malipay. Nga naman ay manghatag o nya wa pay limit. Wa pay mo man ang pulong pamuyboy o kadagaya, kada pulong kadagaya abundant, ha, abundantly. O sa to pa unlimited. Muhatag siya. Nya way kwintahay. Pagkanindot ana unya nganong di mangyud ta mangayo og kaalam kini atong kaalam sa kalibutan sa hay magud ato man namang gong gihimong puhunan nga ang katong kaalam sa kalibutan ato mang ratsadahon nga hasta ang pulong sa Dios nahimo pur tang maalamon kuno hay bisan pa og unsa ta sa kalibutan maalamon ta sa kalibutan unsay mga pagtuon nato nga nakab-ot sa kalibutan ato dili nato ikatandi diri sa mga pulong sa Dios. Kay ang kaalam sa kalibutan may gala dili nakatugad sa mga butang espirituhanon. Dili na makatugad. Mao ni nga kining mga espirituhanong butang nga atong tun-an may galam kigsunan. Mao ni giingon nga the Bible matud pa dili ni atong pwedeng tun-an nga di nato ni ipaagi og pangamuyo sa Dios. Kay ang nagtuga ini balaang espiritu. Dili ni pwedeng ato laning, di pwedeng lalisan tani. Ato gyud ning itugyan sa Ginoo aron konsaran ta sa balaang espiritu nga siya ang mulamdag nato. Mao ni mga higalam kigsuonan 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 9. Kay ang kaalam nga iya niining kalibutan na mausa ka binuang sa tubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nagaingon iyang ginadakop ang mga manggialamon diha sa ilang kaigmat. Mauni mga higala. O niya, og sa mga manggialamon,

0: usab ang Ginoon na sayon nga ang mga unahuna sa mga magialamon, walay kapuslanan. May kapuslanan ni Megala. Busa wala untay usa nga magpasigarbo og mga tao kay ang inyo tanang kay inyo ang tanang mga butang. Mao ni Megala kingsunan nga usahay dunay argumento. Dili na natungod sa matang sa kaalam. Sainanan na sa ato ang mga kinaiyahan. Okay, salamat kayo nga sa ato makingsunan. Kadali lang kayo. Kani among radyo, Pastor. Ganina pa ni buntag, alas 5 pagmata. Hangtod ron, wala pa napalong. Hehe. Uy, di man na mapalong kay... Ha? Mapalong siguro na o brown out. Unsa man na, naka-kurente man tiguro o gusto man na. Mapalong na na o malubat tingali o bateri ang ginagamit. Pero o kuryente, mapalong rana siguro o malubat. O diri bakas istasyon ang matod pa mo brown out, siguro mapalong na po ng imo radyo. Muna'y nindot. Kay wala gay palong-palong. Ha? Oy, pero palungan na lang po. Basi hindi na po ka makatog, ginog, sige na kagpabinaw. O niya, wa na may imong ipabinawan kay natog naman din eh. Pero salamat kayo ha, alang kanimo girly, Rites. Nga to sa atong igsuon, daguok. Tigpabinaw din mga higalam kaigsuonan na to. Salamat kayo. Boy na mga higala, mga kaigsuonan, ang ato din ng isgutan nga si Kristo yun ang sentro. Kanang pulong sanctuary, mabasa na sa Biblia. O niya, ang hubad anang pulonga kay pwede namang ingnog sanktuaryo. Pero namang ya, pwede makasabot kung ino ni mong sanktuaryo. O, kanang imong basahon, naani sa, daghang kayong mabasa ani, Exodo Kapitulo 25, na diri ginasulat din ni Moses. Si Moses may nagsulat din in the book of Genesis, Exodo, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kaning mga lima ka nagsunod nga mga balasahon sa Daang Testamento, usara ang magsusulat ani si Moses. Unya dinhi sa iyang sinulat sa basahon sa Exodo Kapitulo 25 bersikulo 8, nag-ingon ang mga nakasulat nga mga pulong, og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako. Aron ako magapuyo sa taliwala nila. Mauni ang giingon, o sa English ni, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Kaning pulong sanctuary sa English, sinibuano nga hubad, balaan kini nga puloy-anan. Kinsa maning balaang puloy-anan, iya ni sa Dios. Ang mga katawhang Israel, si Moses ang gipili sa Dios nga maoy magdumalan nila. Og si Moses ingon nga mao ang giilang manalagna, diha kang Moses ipadayag sa Dios ang iyang mga butang nga tinago nga kinahanglan iyang kon iyang ipadayag sa mga katawhan iyang gamiton kining iyang gipili nga manalagna. Mabasa na sa Amos 3:7 nga ang Dios dili magbuhat sa bisan unsa gawas ngang iyang mga tinago iyang ipadayag ngadto sa iyang alagad nga mga manalagna. Busa sa Hebrehanon Kapitulo 1 bersikulo 1 sa bisan unsang pagkaagi matud pa sa atong mabasa nga sa karaang panahon ang Dios makigsulti sa atong kanato sa atong mga ginikanan nga mao ang mga manalagna. Naamo ani nga basahon? Hebrehanon Kapitulo 1 bersikulo 1 ang mga pulong nga nakasulat dinhi sa bersikulo 1 sa daghan og nagkalain-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta o manalagna. Nganong ato maninggisgutan? Ang pangutana dinhi, hangyo ni, kaning sanctuary, unsa ning sanctuary? Okay, kaning sanctuary, balaan ni nga puloy-anan. Kinsa man ni nga puloy-anan, iya ni sa Dios. Kay ang giingon din ni sa
1: Ginoo amahan ngadto kang Moses nga Moses sultihi ang mga katawhang Israel. Di ba lumupila ka mga tao ang dumalan ni Moses nga gikan sa yuta sa Ehipto? Ang giihap nga mga lalaki lang way apil ang mababay o mga bata 600,000 way apil ang mababay o mga bata. Unya, ang pulong sa Dios miabot kang Moses nga nag-ingon, sultihi ang mga tao nga ila kong buhatan o bala ang puloy-anan. Aron magpuyo ako diha sa ilang taliwala. Sa labdunon man ni mga kaigsoonan, kay kining bala ang puloy-anan kung magbasa ta o mga daghan pang mga nakasulat sa balang kasulatan, dunay bala ang puloy-anan nga material nga butang. Oh, doon na po'y balaang puloy-anan nga espiritual nga pag-aplikar. Doon na'y espiritual nga aplikasyon sa gitawag o sanctuary. Doon na po'y gitawag o literal o material. Sama anang gambalay o balong-balong nga gitawag na siya o tabernacle. Kanang balong-balong, tabernacle, material, pero balaang puloy-anan nga makita na siya. Makita og kanipong temple o templo balaan gyapon ang puloy-anan, pero dunay mga panahon nga ang pagsabot ana espirituhanon nga pagsabot kanang pag-ingon nga aron magpuyo ko sa ilang taliwala o kana espiritual na nga aplikasyon sama pananglit o kita nga mga magtutuo na nga tukang Kristo ingon ani ha kadtong mga aning dawat na ni Kristo ingon nga personal nga manuluwas tungod kay naminaw man kasama ayong balita nga gisangyaw unya ni abot nimo nga imong gidawat ang maayong balita nga mao si Kristo unya imong gyud gipakita sa publiko ang imong pagtuo ngadto kang Kristo sa wa gayoy ulaw-ulaw imong gidawat sa pinag-iog santos nga bautismo ingon ana mana kay once nga ni dunay magsangyaw kanipong mga nagsangyaw gitagaan po na sila og mga tugon nga mamautismo mo. Mauna nga giwali po na ni Pedro nga paghinulsol mo, magpabautismo mo sa ngalan ni Jesucristo para mapasaylo inyong sala. Na mauna, gituman na nila kaniadto sa mga disipulo. So karon kanidi ay nindawat na ni Kristo na bautismuhan na, nag-ingon din ni nga ang tanang na bautismuhan kang Kristo, gisuluban o Kristo. Nga, sa inyo ang taana. So ang aplikasyon ana espirituhanon nga paagi na o pagsabot. Kinsa may nabautismuhan na nya unsaon na to pag-apply nga gisuloban tag Kristo? O nga pinaagi naman na sa espiritu mga higala kanang giingon din ha nga ang Dios mopuyo kanato. O ang pulong na himong tao aron mopuyo kanato. Nya ingos Kristo kon inyong tumanon ang akong mga pulong. Ah, ang akong amahan may gugma kaninyo, muanha siya kaninyo, muanha mi kaninyo, o anha mi mapuyo diya kaninyo. Mauning gisulti sa atong mabasa sa 1 Corinto, Kapitulo 3, doon ay gisulti din si Apostol Pablo, din itabang unas, Kapitulo 6, sa versikulo 19 o versikulo 20. Nag-ingon din ang mga nakasulat ng mga pulong, wala ba kamu masayod ng inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kagalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Nasabtan ba nato ni mga kaigsuonan? Kiningyong ni Apostol Pablo nga wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo, unsa man ang templo? Ha? Unsa man ang templo? Kung basa ka sa Habako Kapitulo 2 Versikulo 20, sa English diya, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Thee. Ang Dios anaa sa iyahang kaugalingon nga balaang puloy-anan o templo. Mauni ang nakasulat. Balaan nga templo, balaang puloy-anan, sanctuary. Mauni mang kaigsoonan kita di ay balaang puloy-anan ta, templo ta, sanctuary, pabuhaton ta sa Dios panahon ni Moses. Ingnan niya si Moses, ingnan magkatawag Israel nga, ila kong buhatag balaang puloy-anan aron magpuyo ko silang taliwala. Unsa may ipasabot ana? Kita po, maugi hapon. Iyong yapo sa Apostol Pablo, wa ba mo masayon nga kamo ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? O nga kini inyong nabatunan, gikan sa Dios, dili sa inyong kaugalingon. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. O dili na di ay kita ang tag-iyas atong kaugalingon basta kadang puyan na tag-Dios may galam king sunan. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili, mauna ang hinungdan. Kadtong bili sa dugo ni Ginoong Hesus nga iyang giula sa Kalbaryo nga nagpasaylo sa atong mga sala tungod kay kita ning ila nga makasasala ta, ning dawat ta nga siya maoy banluluwas mutubos sa asilo sa atong sala nga maong kamatayon siya nagpakamatay alang kanimo kanako kanatong tanan nga mga nias kalibutan nga nahulog sa sala. Diha mi ipikto nga dili na kita ang tag-iyas atong kagalingon. Ang Dios na tag-iya ka na to. Kay kung wa tamo to, o wa tamo dawat ni Kristo, ang yawa mo itag-iya ka na to. Asa mabasa na to na. Uno Juan 3 versikulo 8, siya nga naghimog pagpakasala, iya sa yawa. Busa kita may galam king sunan, once gani nga makaamguta nga nakasata, adi yuta pwede maglangan ini atong sala, ato yun na yung pangayuag pasaylo. Kay di ito niya pangyagpasaylo ngadto sa Dios may gala, nadili yun ta maluwas kung magpabilin tang makasasala. Kay ang yawa may magbuot na to, iya man tang patyon, kay ang suhol sa sala, kamatayon man mo nang karon, bantay ta kay grabing kamatay ron. Buhat rawa sa yawa ni makalamidad may gala makingsunan ng atong gisgutan din sa atong panag-uban sa nanglabeng panahon. Okay, bii, may gabi in-eusap. Ngadto kang Dilbo Yap Boyet. B.A. Pastor, ngadto kang Junali Elom. Good evening, Pastor. Alang kaninyong tanan, nakikuban ka na to, may gabi usap ka ninyo, nga naakaroon din sa atong nga panag-uban. Okay, salamat kayo. Dispikas di ay, ngadto kang Riza Ayuban Migraso. Salamat kayo diha sa Kalinan, Davao City. Ako ning agaw na ako ning mahigalam king suunan sa Davao City nga nakiguban na to karon. Ngadto kang Riza, good evening. May gabi ninyo diha sa tanan sa akong mga kapamilya diha sa Davao City, sa Kalinan, Davao City. Ngadto sab kang King Monisa, good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy midweek. God is good all the time. Okay, dalagun na Dios. Salamat kayo sa mga papahinomdong. Niya natakaroon sa tunga-tunga simana. Boy na may galam king sunan, kay mubo raman ni atong mga atong weekdays, no? Kay mga Christ-centered maning tanan. So ato ning palayo nag-isguta, kay nindot biyagay ni nga suheto. Ato yung masabtan din ni kung unsa din ni atong kahimtang ining kinabuhian na to. Kay kundi nato ni masabtan ni gala, amura, raputag mulay Dios itong kinabuhi. Mamatay rin yutag, watay paglaom sa pagkabanhaw. Muna nga kinahanglan yutag, may kaalam diha sa kamatuoran, kay ang kamatuoran mauni maghatag tagkagawasan. Boy na wala tayong panamigala sa itong panag-uban karon. Sa ngala lamang sa ato, din nga panag-uban is K5 News FM Dumaguete. O sa ngalan sa ato, nga station manager, nga to kang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa ngalan sa itong CEO and President, Doc Ramil Oy. Og sa pikaslawag sa ato Master Control, sa ngalan sa atong Chief Engineer, karon higala ato on duty. Engineer, Chief Engineer, Abudwen, maayong gabi eh. Alang sab sa ato, may galam kay Igsuonan, Timok Pirsas K5 News FM, sige hapon. Kinin lamang nyo higala, Igsuon, sa kanunay, sige hapon, magkanayon, nga ang Diyos magabindisyon, pakanato sa kadagaya, sa iyang mabalaang pulong. Og maayong gabi eh, sa makausap alang kanatong tanan, og magapahigayon ta, og pag-ampo alang sa atong pagtapos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
3: Mike Puso.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, inyak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
6: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500,
10: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
9: Gigan sa palya,
10: nga nagahatag o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
10: Ang pingyang imuatay.
9: Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
14: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soul.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
21: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso!

K5 News FM, Philippines Standard Time, 24 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is Manny Louie for the program Marites on Air. Martes naman, mga K5, Tuesday, June 16, 2026. Grabe ang bilis ng araw, mga K5. Imagine niyo ilang buwan na lang magpapasko na ganun kabilis to pag talagang ikaw ay busy at maraming ginagawa. Kumusta po ang ating araw, mga K5? Shoutout po sa lahat ng mga K5 natin na pagod, lahat ng mga K5 natin na sobrang dami ginawa ngayong araw. Yung mga K5 natin na gusto nang bumitaw pero wala tayong choice. Padayon lagi hapon, di ba, mga K5? Laban lang, kapit lang. Dahil lahat po ng mga paghihirap at lahat ng mga sacrifices natin, mga K5, magbubunga yan pagdating ng panahon. Amen! Sipagan, galingan mo lang at lagi kang magdadasal, mga K5. Siguradong makakamit natin lahat ng mga goals at dreams natin sa buhay. Ayan! At sa lahat po ng mga K5 natin na nag-survive for a very long, tiring day. Ayan! Isang mahigpit na yakap, mga K5. At gusto ko lang sabihin sa inyo that sobrang galing nyo. Believe ako sa inyo. Kaya padayon, mga K5. Just in case, walang nagsasabi sa inyo na sobrang galing nyo. Ayan, lalong-lalo na sa mga breadwinner dyan, sa lahat ng ating mga K5, na alam mo yun, talagang ikaw yung nagtataguyod sa pamilya mo, sa mga K5 natin na maraming pinapaaral, diba, yung mga K5 natin na maraming responsibilidad, yung mga K5 natin na sumakod kahapon pero dumaan lang sa kanilang mga bulsa. Sige lang, mga K5, importante, may trabaho tayo, may sinasahod tayo, may binabudget tayo, diba? Ayan, at kung feeling mo hindi enough, kung feeling mo ay kulang yung kita, abay, maraming pwedeng gawin na paraan, mga K5, imbis na magmukmuk, imbis na magreklamo, abay, humanap ka ng paraan kung paano ba magkakaroon ng extra income, diba? Ano ba yung mga pwede nating iraket? Ano ba yung mga pwedeng side hustle, mga K5? Solusyon ang hinahanap, mga K5. Hindi yung nagmumukmuk lang tayo at sinisisi natin ang problema sa mundo, okay? Ayan, at sa lahat ng mga K5 natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday, mga K5. Pero nalakaan daw ilang araw na lang fiesta na po sa Tacloban City. Ayan, talagang ramdam na natin, no, dahil marami ng mga events, marami ng mga kiritaon, marami ng mga pwedeng mapanood gabi-gabi sa Sangyawan. Ayan, sa lahat ng mga K5 natin na talagang from Tacloban, advance

pintar yung pintados. But anyhow, kahit paman, sabihin natin na hindi na siya ganun kasi ni-celebrate ngayon. For some reasons, di ba? In fairness sa Pintados Foundation, talagang ma-appreciate mo sila kasi hindi man sila nabibigyan ng, I would say, ng

sumasayaw or yung mga delegates, 'di ba, ng pintado sa so yun yung nakakamiss kasi yun yung kinalakihan ko. Tapos pumunta talaga kami niya ng downtown at talagang manunood, 'di ba, tapos isasara yung mga kalsada. Although meron pa rin naman mga ka-K-5 makikita.

5 natin na nasa kanilang mga bahay na kasama kami via live streaming engineer Milton Mate. May live streaming ba tayo? Meron. Wala siya sa monitor. Anyway, yung mga nanonood sa ating live streaming, good evening po. Please like and share our live streaming at yung mga nakikinig naman po sa atin sa radyo. Maraming maraming salamat. Good evening, mga K-Fab. Welcome to the program. And ngayong gabi, pag-uusapan na naman natin, mga K-Fab, bibigyan natin ang mga recap ng mga balita na maaaring hindi niyo po naabutan mula umaga hanggang gabi. Pati na rin ang latest sa showbiz world. Naka, mga K-Fab, mainit-init pa na balita. Sino na naman itong gustong tikman at tuklawin-tuklawin talaga? Sino na naman itong gustong biktimahin ni Paulo Contis, mga ka-K5? At che-che naman talaga. Mamaya pag-uusapan natin yan. But before that, ito muna ang mga recap ng mga balita sa araw na ito, mga ka-K5. Pinatawan na nga si Senator Jinggoy Estrada ng Sandigang Bayan ng siyam na po o 90 days na preventive suspension. Suspendido sa pagkasenador si Estrada habang nililitis sa kinahaharap niyang kasong plunder at graft kaugnay sa pagkubra umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Samantala, mga ka-K5, sa ibang balita, isang malaking piraso ng bakal na may mga nakasulat na foreign characters ang napadpad sa dalampasigan ng Liana, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa kanilang custody na ang naturang debris na may habang 20 feet at lapad na 10.5 feet. Sa paunang pagsusuri, pinaniniwala ang gawa ito sa aluminum at posibleng may nakasulat na antenna transmission window 5 batay sa translation tools. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng Coast Guard sa iba't ibang ahensya upang matukoy kung saan nagmula ang naturang debris, mga ka-K5. Samantala, imbestigasyon sa Butterbonia Adili case, hindi nakadalo si ex-Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin sa NBI dahil may iniindaw umano ayon sa kanyang abogado. Sa CIDJ naman, humarap ang mga dating players ng ADM, yung men's basketball team, para magbigay ng pahayag patungkol sa nalalaman at karanasan sa sinasabing annual team building, mga ka-K5. Dahil nga, diba, tinitingnan ng isang anggulo na posible na maaaring may naganap na hazing at maaaring homicide ang pagkamatay ng dalawang varsity players, mga ka-K5. Samantala, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na maaari nang kunin ang Senate presidency at iba pang komite sa gaganaping special session basta't maiwan sa kanila ang Blue Ribbon Committee. Ayon kay Cayetano, kunin na nila lahat Senate presidency, lahat ng committees, pero kung sincere sila, iwan na daw sa kanila yung Blue Ribbon

I would say drama pa, no, sa Senado, dahil parang pinoprolong lang nila yung alam mo yun, yung agony mga ka-K5 ng mga Pinoy, eh, di ba? Dahil tayo ay talagang naghahanap na ng katotohanan at gusto na nating marinig ang mga, you know, mga mapag-uusapan na may kabuluhan. Ayaw na po natin ng drama, ayaw na po natin ng gulo, at higit sa lahat, ayaw na po natin ng kasinungalingan. Dahil parang

hindi matapos at I would say hindi mapag-usapan ang mga dapat talakayin sa Senado, mga ka-K5. At mamaya naman, pag-uusapan naman po natin ang latest sa showbiz kung saan nga na hot trending ngayon, mga ka-K5, si Paulo Contis, kung saan meron na naman itong gustong tsuk-tsukin, mga ka-K5, at may pinupuntiri na naman si Paulo. No, parang lang ano, yung alam mo yung mga puging-pugi sa kanilang mga sarili at talagang hindi na natuto, no, mga ka-K5, at talagang akala mo naman talaga, ako naman talaga, mga ka-K5, ano mo ba sabi ko? Anyway, wala lang, di talaga ako masyado makano kasi yung mga ganito Paulo Contis, no, hindi nakakagwapo, no, at talagang hindi lang ako believe dahil sa sobrang dami niyang pinaiyak at nilokong mga kumari ni Maring Luis sa showbiz, mga ka-K5. So, parang, alam mo yon, medyo talaga ako ay may konting panggigigil na at igis kay Paulo Contis. Mamaya pag-usapan natin yan kung sino naman ang target ni Paulo, mga ka-K5. At ang balitang iyan ay hatid po sa inyo, of course, ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K5, na walang ibang gusto, walang ibang goal, walang ibang misyon, mga ka-K5, kundi makatulong sa ating mga ka-K5 na maging abot kaya nasa bulsa ang mga food supplements na makakatulong para mas maging healthy tayong lahat, mga ka-K5. Tandaan, health is a wealth. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit, mga ka-K5. Kaya naman, siguraduhin na bumili na ng mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness products. Unang-una sa ating listahan, ang Mighty C. Aalagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng bubosipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, o di naman kaya ay may diabetes, mga ka-K5, i-DTX500 muna yan. Ayan, ang DTX500, mga ka-K5, ay malakas pangontra high blood. At ang DTX500 din ay may, I would say,

Bio naman, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Sa lahat ng may mga allergies at kailangang ma-enhance ang kanilang memory, yung mga makakalimutin na tulad ko. O baka naman ikaw ay kinakalimutan na. Kung gusto mong masabi niya na ulit at maalala niya kung gaano kanya kamahal at mag-a-I love you na siya ulit. Mga ka-K5, palaklakin mo na yan ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. At sa lahat ng coffee lover dyan, tamang-tama ang sulat, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan, DDX Coffee Mix, na kapag kape ka na, na-detox ka pa. At mga ka-K5, again, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ka-K5 natin na nag-attend, tumakbo, dumalagan. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta ng Dalagan Tacloban, brought to you by the winning celebrity production and K5 News FM Tacloban. To all our partners and sponsors, maraming salamat. Shout out po sa City Health Office through Dr. Opinion, RadNet 5 through Sir Ronald Madera. Ayan, agaro na agaron mga ka-K5. Ganado ka, permi, karasa, mudan, kira, chicken, at kira manok mga ka-K5. At syempre, Alki's Bread House, ang napakasarap na tinapay mga ka-K5. Grabe. As in, talagang bata pa lang ako, no? Alki's Bread House na talaga ang tunay. At talagang siguradong bago araw-araw. At talagang, alam mo yung lasang Elkis, talagang iba yung signature niya, no? Talagang perfect na partner sa DDX Coffee Mix. At sa mga K-Fam naman natin ng Sky, RBU, D Totally Community, Trabahador, maraming salamat po. And sino pa ba yung mga kasama natin? Marami actually. Maraming salamat also to Mayor Limwal Jean Traya, Vice Mayor Warren Hermano, and to

JCI MacArthur, Abante MacArthur, maraming maraming salamat. JJCMTRK, ayan, BFP, TCPO, Tomeco, ayan, sa lahat po ng mga K-Fib natin na nakasama namin at sa lahat po ng mga runners, see you sa second leg ng Dalagan Tacloban. Alas 7:38 na natin oras sa Bugo sa Pilipinas. Mga K-Fib, located po ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose dyan at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. And of course, special mention to our lights and sounds, Velasco Pro Light and Sound. Maraming maraming salamat, Sir William. And of course, January Inot Films, Alan, for documenting our event. Ayan, I think mamaya ready na yung highlights ng Dalagan Tacloban. Alas 7:40 na natin oras sa Bugos sa Pilipinas. Here's Maggie Lindyman, mga K-5. Sa lahat ng mga pretty girls out there, this song is for you. Good evening.

Live News FM Philippine Standard Time. 59 minutes past 7 o'clock mga K-5. Good evening. Kasama niyo pa rin si Manny Louie for the program Marites on Air. Mga K-5, kaya na-check ako na po sa inyo ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. At ngayon naman oras na para ibigay ni Manny Louie ang mainit-init sa balita sa showbiz. Nako mga K-5, gaano ko totoo na may pinupunteriya at may gusto namang biktimahin si Paulo Contes, mga ka-K5. Parang hindi ko masyadong marinig ang aking sound. Engineer, okay ba yung ano ko? Na monitor ko? Okay naman ako? Yes, yes, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ito na nga, mga ka-K5. Nako, dito muna tayo. Alam nyo ba, mga ka-K5, mga 2 months ago, diba, napabalita na si Michelle D at si Rian Ramos ay hindi lamang basta-basta mag-BFF. Ayon sa ating bubuwit na si Christian Gaza, ang pambansang Marites, mga ka-K5, sinabi niya o inisplook niya na umano ay kaya naghiwalay si Rian at ang kanyang ex-boyfriend dahil hindi talaga totoong BFF o mag-best friend si Rian at si Michelle D. Dahil mag-jowa daw ito mga ka-K5, gaano ka-true. Ayan, well, kung totoo man yan mga ka-K5,

mga ganyan. Although, 'di ba? Sabi nga nila, kasalanan daw 'yan sa Diyos, mga ka-K-fan. Pero bilang tao, you know, parang I don't want to judge them. 'Di ba? For as long as wala tayong inaapak ng ibang tao, wala tayong sinisirang relasyon, doon lang siya nagkakaproblema. For me lang naman ha, this is my own opinion, mga ka-K-fan. Kapag nanloko ka, may ginamit kang ibang tao, o nakasira ka ng relasyon, mga ka-K-5. Well, kayo na ang bahala kung mag-

sa mga kunwari best friend, pero yun naman daw talaga ay yung totoong aagaw sa jowa mo. Nako, nako, nako, nako. At eto mga ka-K5,

nakikita na tila gigil na gigil at talagang gusto siyang makita ni Paulo Contes mga ka-K5. Ayan. Nakakasad lang kasi sa totoo lang si Paulo hindi siya pogi.

ay nasasaktan, no, sa mga nagsasabing laos na siya. And talagang grabe yung sakripisyo at yung alam mo yun, parang iniwan niya dito sa Pinas, di ba? Nung mag-Hollywood siya. Anyway, mga kakifem, Liza, I'm rooting for you kung saan ka masaya. In fairness naman sa kanya, may mga shows din naman siya at may mga pelikula siya. So, as long as, again, ito lang talaga yung mantra ko sa buhay. Hanggat wala kang inaapakang ibang tao, wala kang ginugulo, wala kang inaape, mga kakifem. At marangal naman ang ginagawa mo. Go lang at push lang, mga kakifem. Alas 8.04 na natin oras sa Bugos sa BBS. Again, ang chika na iyan ay hatid sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine Annual na center ng mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga kakifem, na siguradong mag-aalaga at magpaprotekta sa inyo araw-araw para hindi na kayo mabilis kapitan ng mga sakit tulad ng obosipon at lagnan. Kaya naman mag-mighty sina, mga kakifem. Kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic, kung may diabetes, IDDX500 muna yan. At kung ikaw naman ay may allergies at makakalimutin na mag-Clinica D3 Bio na mag-K5, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung ikaw naman ay mahilig sa kape, kung gusto mo ng pampagising, kung gusto mo ng ipinaglalaban ka araw-araw, mag-DTX Coffee Mix ka na dahil nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Again, located po kami sa Avenida Veteranos sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee 805. Another oras sa Bugos sa Pilipinas, mga ka-K5. Samahan si Manning Louie hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang yan sa inyong favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. Here's Chainsmokers, mga ka-K5, with the song Don't Let Me Down. Good evening.

a cup of coffee for your

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers, students na kung saan walang konsentrasyon, laging blanco ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos, mga kaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya, mga kaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidants, hindi ka mahilig kumain ng gulay, minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, isa itong superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang oxidative stress at maiwasan ang maraming problema, lalong-lalo na ang anxiety and even cancer problem.
4: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hinihinga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa robot Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan.
4: Mahal
6: pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka pa. Sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX
7: DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
5: May mga mental markers ang anxiety, too much worrying, uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali, pag-iisip na mamamatay ka na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na, mga physical symptoms na akala mo cancer na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa positive thinking. Minsan, kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibabaw pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakakaapekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmumodulate ng mood, cognitive function, at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
9: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
7: DTX 500 mapibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 million orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugared sugarcane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, ako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA-approved mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong lalo na makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
7: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
10: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
7: DTX 500.
10: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
7: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
7: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C, mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule. That's why nga, daming nagme-message na sa ating page na, Doc, ganito ba talaga? Oh, naka-soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster. Oh, ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang dyan, naku po. Kawawa makaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagme-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera. na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng pike. Kaya imbis na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, eh mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ay naku po mga kaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule ay for 10 pesos lang po. Ang SRP mga kaibigan. At kapag nakainom ka niyan araw-araw, lalong-lalo na kasama ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ay nako, maiiwasan ang anxiety, depression, cancer, maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar, maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Nako po, lalong-lalo na sa mga mayroong mga maintenance, ha? Subukan niyo po mga kaibigan, within 15 days makikita mo talaga ang napakagandang epekto nito, lalong-lalo na kahit mayroong kang maintenance, sumasakit pa rin ang ulo, laging nananakit ang batok, siging ihi ng ihi sa gabi, kahit mayroon ng maintenance sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay. Subukan po mga kaibigan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Actually mga kaibigan, baka nagtataka kayo, bakit DTX 500 ang the best na sinasabi natin? Kasi ang ating katawan, our body is composed of cells, skin cells, even ang ating dugo, composed of cells, blood cells, di ba? Yan po mga kaibigan, na kung saan nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto sa dalawang scientist sa Amerika na ang pinaka-protection sa ating mga selula. Dahil kapag meron tayong healthy cell, magkakaroon tayo ng healthy tissues. Diba? Doon po yan. Makikita natin yan. Healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pag magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan makaibigan ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health. At ng pinag-aralan makaibigan ang tanim, no? Actually makaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo ha, nasa 9 months nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga, bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo? Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot makaibigan ng 1.3 million ang urax scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, pinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: DTX 500 Health Alert.
5: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin mo nang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the alkaline ng vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, ha, itong tag-ulan, naku, nakakatamlay mga kaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C mga kaibigan ay alkaline na vitamin C. Isang supplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan mga kaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C vitamin C mo, mas absorbable, madaling masipsip makaibigan ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho, magaling sumipsip. Ganun po mga kaibigan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang Mighty C mga kaibigan ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumuprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula mga kaibigan ng pag-inom mo ng Mighty C ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo mga kaibigan, kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na Mighty C Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi makaibigan, ang fruits, especially orange, guava, no, itong mga prutas, mga suking tagapakinig, actually meron namang vitamin C, and even vegetables may tagline na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble, very sensitive po ito, no, ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon. Mag-alkaline vitamin C, Mighty C mga kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simulan ng araw sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Klinika DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
7: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
5: Klinika DTX Coffee Mix mga kaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero mga kaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Mga kaibigan, ninyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alkisam. Hello! laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan. Protektahan ang ating mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Araw-araw at lalong-lalo na, Clinica DTX Coffee Mix ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, mga kaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw. Pagkain ng prutas at gulay, mga kaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
7: Coffee Mix.
13: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
7: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mga extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: Para sa malinis na dugo!
2: DTX 500!
4: Para sa malusog na tay!
2: DTX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500!
4: Ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay!
4: DTX 500!
2: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul.
4: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay mo matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigo yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
14: DTX Liniment Oil.
13: Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka.
14: DTX Liniment Oil.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Eye Care Drops.
16: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
15: Eye Care Drops.
16: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
15: Eye Care Drops.
16: Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
15: Eye Care Drops.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM, championing.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
3: DTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant capsule na pinagsama-sama ang napakalakas na mga antioxidant para mas maging malakas at mas maging epektibo. At kung sasabayan mo pa sa Klinika DTX Coffee Mix, siguradong kompleto sa antioxidant ang ating katawan. At ang mga produktong yan ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para maghahatid na naman ng mga preskong kalamampang kalusugan kung paano po natin ingatan, pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ayon nga po sa ating mga eksperto, that an educated patient live longer. Kaya pakinggan araw-araw ang ating programang Health Alert para maging alerto tayo sa mga dahilan ng mga karamdaman. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number, 0919-0028117. 0919-0028117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. Magandang pakikinig din po sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa mga nakikinig at nanunood sa ating FB page live na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe sa atin pong page, bisitahan na lang ang ating page, mga kaibigan, DTX 500 Luzon. Ating text line number has 0919-0028117. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo.
3: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon is all about appendicitis. Na according sa pag-aaral ng World Health Organization, umaabot sa 600,000 plus ka mga tao sa buong mundo ang nauoperahan sa appendicitis dahil sa pamamaga ng appendix. Kaya sa mga ayaw magka-appendicitis, inumin na ang daily supplement na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakakatulong itong maiwasan ang pamamaga ng appendix. At yan ang ating pag-uusapan ngayon kung papaano nakakatulong sa appendicitis ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang appendix, makaibigan, ay ang kabahagi ng large intestine na may habang 4 inches. At hanggang ngayon, hindi pa nalalaman ng mga eksperto ang kabuuang function nito. May mga pag-aaral na nagsasabi na breeding ground ito ng healthy gut bacteria or probiotics. At hindi lahat ng eksperto ay nag-agree sa pag-aaral na ito. Pero isa lang ang sigurado na kapag ito ay na-infect, na-inflame o namaga, nabutas, operasyon lang ang natatanging solusyon. At ang mga sintomas, makaibigan, ng appendicitis ay ang pagkakaroon ng sobrang sakit na pakiramdam sa kanang bahagi ng puson. Sobrang sakit na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. At ang acute appendicitis, ang pinaka-common na abdominal emergency na nangangailangan ng agarang operasyon. Isa sa mga dahilan ng appendicitis na nakita sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto ay ang oxidative stress. According yan sa experimental at clinical studies sa acute appendicitis, natuklasan nila na ang mataas na free radicals ang nagre-resulta sa oxidative stress at naging dahilan ng pamamaga ng appendix. At ito ang rason bakit kailangan mong ipagsama ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalo na kung may history ka sa pamamaga ng appendix. At kapag ikaw ay nakainom ng DTX at Mighty C, nasusolusyunan nito ang dalawang causative factor sa pag-develop ng acute appendicitis. Una, itong oxidative stress na siyang dahilan ng pamamaga. Ang DTX 500 kasi ay may tagline ng napakataas na antioxidant na nakakatulong protektahan ang mga cells sa lining sa loob ng appendix. At ang Mighty C naman ang nagpapalakas sa immune system para labanan ang secondary infection. Kaya kung gusto mong makaiwas sa gastos at sobrang sakit sa pakiramdam kapag nagkaka-appendix, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500.
6: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binti.
0: DTX 500, mapibis sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500, health alert.
5: Napakaliit lang na bagay ang pagbili ng DTX 500 kung ikumpara mo sa gastos kung uoperahan ka. Appendectomy would cost around 60,000. At kung magpa-laparoscopic appendectomy procedure ka ay mas mahal. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, magkano lang ang gagastusin mo? At ang kagandahan, hindi lang ang appendix ang makabenepisyo kapag nakainom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C. Pinapalakas din ito ang kaugatan dahil ang Mighty C ay nagpapalakas ng mga ugat, kaya nakakatulong itong maiwasan ang stroke, aneurysm at cardiovascular disease. Pinapalakas din ito ang immune system at tumutulong para mas mapadali ang pag-repair ng mga selula. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, siguradong ma-achieve mo ang Optimum Health.
7: GTX 500.
8: Si Roldan, na taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong GTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
0: GTX 500. Mabibis sa mga butika.
5: Maiiwasan din ang diabetes, fatty liver, at sasarap ang iyong tulog. Hindi madaling tumanda ang mukha at hindi madaling lumabo ang mga mata kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Pinapalakas din ito ang internal organs. Yan ang sobra-sobrang benepisyo na makukuha mo kapag nakainom ka sa Super Duo. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C. At lalong-lalo na kung mahilig ka din sa kape. Dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, ang kape na nagpapalakas ng katawan, ang kape na nagre-repair ng mga selula at nagde-detox pa dahil mayaman ito sa fiber galing sa chia seeds at psyllium hash. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edna at nais kong ibahagi ang aking karanasan sa DTX Coffee. Matagal po akong nakararanas ng problema sa pagtumi. Madalas po ako nababahala dahil sa discomfort na dulot nito. Ngunit nang matuklasan ko ang DTX Coffee, nagbago po ang lahat. Ang produkto nito ay talagang tumulong sa akin na magkaroon ng regular at magaan na pagdumi. Sa bawat araw na ginagamit ko ito, ramdam ko ang ginhawa at ang pagbuti ng aking digestive health. Ngayon po, hindi na ako nag-aalala sa pagiging constipated at mas magaan na ang aking pakiramdam sa buong araw. Sa mga nakararanas ng kaparehong problema, subukan po ninyo ang DTX Coffee. Siguradong makakakita kayo ng positibong pagbabago. Maraming salamat po.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
11: Ulang bangkay o sa prutas at gulay,
0: umawi ka na lang
11: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals
11: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nafeel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at sa buong Pilipinas. At lalong-lalo ha, sa mga bayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At huwag po laging kalimutan, iwasan po ang pagbili online para makasigurado na epektibo, legit at FDA approved ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung sa online ka bibili, hanapin lang ang Clinica di Alternativo sa Shopee at Lazada. Dahil yan ang ating legit shop, makaibigan. Ang legit shop ng Clinica di Alternativo Company. At lalong lang po, makaibigan, ang kagandahan lang kapag sa mga pharmacy kayo bibili, sigurado na may CPR, Certificate of Product Registration, ang inyong mabili na DTX 500 Herbal Capsule at ang FDA approved natin na mga produkto. Dahil sa mga pharmacy, humihingi kasi yan sila ng mga requirements na hindi hinihingi online. Kaya nakakalusot ang mga peke online, pero hindi sa mga pharmacy. Puntahan na lang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil available na ang ating mga produkto. Pasensya po talaga makaibigan sa mga naubusan na nagpunta sa mga pharmacy. Ngayon, available na po ulit sa mga pharmacy ang ating mga produkto dahil nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative, mga kaibigan.
7: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo na makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang pag-usapan ang kahalagahan ng vitamin C. Bakit kailangan ito araw-araw? Dahil po makaibigan, ang vitamin C ay bumababa ang level nito sa ating katawan araw-araw. Unang-una, ang katawan kasi ng tao ay walang kapasidad na gumawa ng sarili nitong vitamin C. At ang pangalawa naman, ang vitamin C ay isang water soluble na bitamina o natutunaw at humahalo ito sa tubig. At dahil dito, nilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng pagdumi at pag-ihi. At ang pangatlong dahilan kung bakit bumababa ang vitamin C, kapag ginagamit kasi ito ng katawan, ito ay nag-o-oxidize o nagiging inactive form. Kaya dapat kang mag-supplemento ng alkaline na vitamin C. At ang pinakamagandang vitamin C, Mighty C, ang alkaline na vitamin C na nasa sodium ascorbate formula. Ito ang formula na maaring pumipigil sa mga free radicals na mag-oxidize ng inyong vitamin C. According sa pag-aaral ni Jens Likisfield na nag-publish sa website ng ScienceDirect.com, ang vitamin C na nasa sodium ascorbate formula ay nakakapag-donate ng mga electrons sa oxidized na vitamin C sa iyong katawan upang ibalik ito sa kanyang active form at mapanatili ang sapat na antas ng vitamin C sa iyong katawan upang suportahan ang mabuting kalusugan, maiwasan at mabawasan ang pamamaga at ang panganib na magkaroon ng iba't ibang sakit tulad ng panglalabo ng paningin, panghihina, nerbiyos, sakit sa puso at kanser. Sa mga kabayan po natin dyan na laging mahina ang katawan at meron ang mga maintenance, inuman ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At para sa superior combination, sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
7: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
15: Mighty DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa
18: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
19: DTX 500. Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
7: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy.
20: coffee mood. At sigla, mag-MyTC na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
21: Lagi ka bang pagod?
22: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
20: DTX 500.
21: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
20: DTX 500.
19: Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
20: DTX.
21: Nahihilo dahil may insomnia.
12: May insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
20: DTX 500.
21: Udi kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
23: Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
21: Mag-DTX 500!
5: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang MyTC Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na si makabayan po natin na, na mahilig magkape. At hindi nabubuo ang araw kapag hindi nagkakape dahil nakaugalian na nahumigop ng mainit na kape pag gising sa umaga. Mas mainam makaibigan, dito ka sa healthy coffee. Mas maganda yung nai-enjoy mo na yung kape, yung bango, yung sarap at mai-enjoy mo rin ang mga benepisyong dala nito. Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga lumalaki na ang tiyan. Ito ang kape na nagpapaliit ng tiyan. Dahil ang chia seeds nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na isa ito sa kailangan para mapaliit ang tiyan. Lalong-lalo na sa mga constipated. Hindi makadumi ng normal kaya laging bloated at may hangin ang tiyan. Mag-Klinika DTX Coffee Mix. Mayaman kasi ito sa fiber kaya ang unang mararamdaman mo kapag naka-Klinika DTX Coffee Mix, mag-normalize ang bowel movement. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, ang ating katawan ay nangangailangan ng antioxidant. Kaya according nga sa sabi ng World Health Organization na kailangan nating kumain ng 5 klaseng prutas at gulay araw-araw para masuplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant. At ang kagandahan kung ikaw ay naka-Klinika DTX Coffee Mix, kahit hindi man tayo makakain ng 5 klaseng prutas at gulay, nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane na nasa Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, available na ha sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at para makasigurado na hindi mapeke, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang panunood sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information na ating pinopost at lalong-lalo na sa ating Facebook Live araw-araw. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo ng inyong mga katanungan.
20: DTX 500 Health Alert.
5: Galing po kay 751, pwede po ba isabay ang DTX 500 Herbal Capsule sa maintenance ko sa hypertension? Matagal kasi ako meron maintenance sa high blood. Sumasakit pa rin ang bato ko. O, pwede ko ba itong isabay at ano po ba mga dapat gawin? O, pag mataas lagi ang blood pressure mga kaibigan. So, mga kabayan natin, na kahit meron ng maintenance, mataas pa rin ang inyong blood pressure, mas mainam, bumalik kayo sa inyong mga doktor. O, baka hindi na masyadong epektibo ang maintenance na iniinom mo. Kailangang dagdagan ng dosage, mga kaibigan. Pwede bang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule? Yes, mga kaibigan. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, sa experience natin ha, sa mga client, mga pasyente natin sa clinic, na pinapasabay natin ang DTX 500 Herbal Capsule, yung pananakit ng batok, pananakit ng ulo, kahit meron ng maintenance, mga kaibigan, hindi makatulog, nagganda talaga ang tulog, nawawala ang sakit ng ulo at nawawala ang sakit ng batok. At nung nagpa-BP sila, uy, unti-unti pa lang nag-normalize ang blood pressure. Ganyan ang napakagandang epekto ng superior antioxidant na makukuha natin sa Clinica DTX 500 Herbal Capsule. Kaya tumutulong itong walisin ang mga nakabara na mga bad fats sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pressure at tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na pagsabayan mo pa ang DTX 500 Herbal Capsule ng Mighty C. Ang Mighty C, makaibigan, napakainam po ito na inumin araw-araw, lalong-lalo na sa mga merong maintenance sa hypertension at sakit sa puso. Dahil po, makaibigan, ang alkaline na vitamin C, according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, nakakatulong itong patibayin, no, ang mga ugat. Magiging elastic ang mga ugat na kahit merong bara, hindi ito puputok, kaya maiwasan ang stroke at lalong-lalo na ang aneurysm at sakit sa puso. Kaya sabay nyo talaga, no? The best, no? Super duo na combination, mga kaibigan, Clinica DTX 500 Herbal Capsule at lalong-lalo na ang ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sabayan mo na rin ng antioxidant coffee, ang detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang tamang pag-inom, inumin nyo lang siya ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung after meal ang inyong mga maintenance, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras. Halimbawa, after mong kumain, inom ka ng maintenance. After 1 hour, bago mo inumin ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C. At kung magkape ka naman every morning, DTX Coffee Mix, mga kaibigan, sigurado na ang katawan natin mapuno sa antioxidant. According sa pag-aaral, kapag ang ating katawan ay nasusuplayan natin ng saktong antioxidant, even cancer cell, no, parang nagbibigti sa loob ng katawan, hindi sila makahinga sa katawan na mayaman sa antioxidant. Kaya punuin na ang ating katawan sa antioxidant habang wala pang cancer, habang wala pang sakit. Oh, every coffee mo, dito ka sa antioxidant coffee. Supplemento mo superior antioxidant. Oh, di ba? Kaya mapupuno ang ating katawan sa antioxidant. At yan po, makaibigan, ang pinaka-the best na sikreto para maiwasan ang mga karamdaman. Galing po kay 912. Doc, ano ba the best gawin kapag hindi makatulog kasi meron ako diabetes, lagi nangangalay ang aking paa at ako ng ihi sa gabi. At laging may parang tumutusok-tusok sa aking mga talampakan. Ano ang the best gawin, Doc? Mag 1 year na ito. Naku po, makaibigan, ha? Actually, ang sugar imbalance, yan yung mga unang sintomas. Ayan yung mga sintomas kapag malapot ang iyong dugo. Mahirapan ka matulog kasi ang circulation mo naglapot eh. Tapos, makaibigan, dahil matagal nakatayo ang tao kaysa nakahiga at nakaupo, yung lapot ng dugo, gawa ng pagtaas ng blood sugar sa matagal na panahon, pupunta po yan sa lower extremities. Pumunta yan sa lower extremities. At kapag nasa lower extremities na, ayun na, hindi na ma-absorb ang mga vitamins, B vitamins and minerals. Kaya magkakaroon po kayo ng tumutusok-tusok na pakiramdam dyan sa inyong mga paa. At according pa nga sa ating mga pasyente, ay grabe, Dok. Pagising ko sa umaga, pagbaba ko ng katri, pag-apa ko, uy, parang nakaapak ng bubog. Ganun, makaibigan. So ang gagawin nyo po, iwasan muna ang white rice. Sa mga mayroong diabetes, ha? Iwasan muna ang white rice, palitan mo yan ng brown rice, red rice. Kung magtinapay ka, imbis na magtinapay, magkamote, kamoting bagin ka, dahil mayaman yan sa fiber, na yun ang kailangan kapag meron pong diabetes. Tapos inuman mo ng DTX 500 Herbal Capsule. Okay, 1 capsule 3 times a day mo, 30 minutes after or before meal. Ang tamang pag-inom niyan, sabayan ng alkaline vitamin C. Makikita mo talaga ang napakagandang epekto. At bago ka matulog, ang gagawin mo, pakulo ka ng luya, lagyan mo ng asin. O kung may Epsom salt, mabibili niyo po yan sa mga grocery. Yun ang ilagay niyo. Tamang-tama ang kainitan, ibabad niyo yung paa niyo sa mainit o yung kaya ang kainitan. 15 minutes every before bedtime. Tapos inuman mo ng DTX 500 Herbal Capsule bago matulog. Sasarap ang tulog, mga kaibigan. Subukan nyo po, mga suking tagapakinig. Yan po ang mga dapat gagawin, ha? Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, ang inyong Doctor of Naturopathy. Lagi nagpapaalala, ngayon pa lang punuin na natin ng antioxidant ang ating katawan para maiwasan ang mga karamdaman. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline na Vitamin C. At lagi nating tandaan, ang malusog na pangangatawan ay na-achieve kasama ang healthy lifestyle, pag-exercise, tamang tubig na pag-inom, at lalong-lalo na saktong tulog, mga kaibigan. Bless sa ating lahat, mga sukit na kapakinig. At nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan dahil ito ang ating puhunan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C,
4: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
24: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: Ora sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30.
29: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Balita K5 sa umaga!
31: Balitang K5 sa umaga!
30: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
31: Balitang K5 sa umaga!
30: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga!

The Mopeng Morning Pilipinas, Mopeng Aga Stern Visayas, Mopeng Aga Metro Tacloban, mga K5, kumusta ka na? Welcome, inaito tiramdan, balitang K5 sa umaga. Ngayon ang adlaw, mga K5, it's 17 na kita, hininga bulan ito na Hunyo. Oh, this Milbang Designs, thank God it's Wednesday. Tama ba? Yes, tamang tama. Oh, Merkoles nga adlaw, mga K5, Merkoles nga edisyon. Oh, hininga itong programa, balitang K5 sa umaga. Oh, kumusta tayo itong mga suking at igbamati? Oh, labi na tayo itong mga... tatong mga fans. Alagat mga fans, ano? Pero yes, atong mga avid listeners, ano? Good morning. Always na gusto bye-bye. Itong mga programa, itong K5 News FM Tacloban. Atit ang itong kinadaaga. Malikit ang K5 sa umaga. Kutubi itong atong mga programa itong gabi, ano? At atong premiere mga programa, itong balik ng K5 sa umaga, alas 4:30. Mga ka-K5 ngadat kagabi. Anot aton na programming gabi, engineer and Maritis on Air. Yun! Ano ni ka-K5, Maring Louie Asangkay. So yun ha! Good morning! Oh, malibayon niya pagbamati, malibayon nga aga atong mga suki. Good morning! Kaya sige naman, Engineer Robert Daniel Garciano, all the way from Naval, Biliran. Hi, good morning! At mga taga Naval, Biliran, malibayon niya pagbamatihan niyo, malibayon nga Merkoles. At atong mga taga Biliran, mga kababayan, ni Engineer Robert Daniel. Nag-uusaan natin ng piloto di diyan na oo, sige. Sangkay, Hikakay 5 Oximer, ito na yung mga makakaupod. Alas 4:30 ko ito pinalasay si Lunes. O nga dahil doon, Biyernes, din nila ipaborito ang kampiyon ng estasyon K5. News FM Tacloban. Hay yung mga radio, mababatian niyo ha 103.1. Live kihapon kita, no? Mababatian ngan makikitan niyo. O, pinagin natin social media platforms, YouTube, yes. YouTube ngan haton Facebook page. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Kung karuyag ni mo makapamati ngan makapagkita. O, ito natin mga live nga public affairs program. Yo! Balitang K5 sa... Alright, sa kaya, nasa 1.95 na. O sige, oray pa mag-kapitida. Ada kaya ano pa man? O sige, kuhaan na rin mo DTX Coffee Mix, ha? DTX Coffee Mix, na ito herbal. Healthy coffee na kagkapi ka na. Na-detox ka pa! Oo, mga kagayfay, padlaw-adlaw na at pag-inom itong DTX Coffee Mix. O, para ito natin, para ito mahimsog, ano? Himsog. O, maupay nga panlawas, sarayo, hanuman nga hulga, sakit. O, kinahanglan, manggod natin, adlaw-adlaw, makusog ito natin, immune system, makakabulig. Mga kagayfay, papagparigon, ito natin, immune system, resistensya, and DTX Coffee Mix. Aton herbal, healthy coffee, ano? At mga ingredients ini, ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Kanina, before ako mag-tikang hanakong programa, di ba may dakita health alert, Dr. Jun Alcizar,
no? Ano to na Doctor of Naturopathic Medicine, ano? So, mga K-5, siring niya, Haditi X Coffee Mix. Kung ikaw, Sangkay, gusto ni mo magpaguti ay hit-imti yan. Para lang mga nagkuti yan, ano? Ano? Baga na nasubrahan, hankaon, haninom. Wala yung nakakontrol ang pagkaon. Ang resulta, di na ko buyag animti yan, ha? Baga binoy ayan ka, kumbaga mga kakaifeb so ganito. Kung gusto nyo mong paguti ayon ito, siring ni Doc Jude Alcacer kanina. Pag ininom lang DTX Coffee Mix, kay itong DTX Coffee Mix, may daniya ingredients, ini nga chia seeds, nga it iya function kumbaga pagpaguti ay ano hitontian baga pagtunaw ada ini hitong tambok mga ka K5 salit kun amot imo goal yan na nga 2026 mama ibanan it imo boy ay pag iniinom lang DTX Coffee Mix. Ayun, sa kaya mo ito itong DTX Coffee, ha? Available ini ang mga butika, mga pharmacy din na Tacloban. Ngan outside Tacloban. Ano? Ang mga butika, ha? Magkalain-lain nga buong tuha probinsya ng Leyte. Sugod man nga may summer nga banda. Sangay, ano? Pero sigurado ako, diri mawawara yan supply. Diri mawawara yan stock. Ano man nga klinika product. Taton mga klinika products. Digtot aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oo, dinatakloban liwat. Ato yun yung barangay 25. Amay Avenida Veteranos nga kalsada. Oo, mga diri pa yun yung mag-aram. Naanggihas lain hiya. Mga kakaifab, itong main entrance. Or main gate itong Divine Word Hospital ini nga klinika. Bin nga lang, may na ito signage nga da. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So nga tanan nga mga produkto itong aton klinika. Klinika de Alternativo. Ato niyo mapapalit. Itong aton DTX Coffee Mix. Itong aton DTX 500. Ang tinatawag nga The Superior Antioxidant. Anaton liwat Mighty C, ano? The Alkaline Vitamin C and Clinica Ditribio, ano? Ang tinatawag nga the Superfood Supplement. Magint aton Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. May roll on kita. May na kita DTX nga sabon. Ang magdudugang hitim ka mahusay, kagwapo. O may na kita Extend Food Supplement. Ano man mga ka-K5, ano? Malilipay good himisis sa mga kalalakin ang dida. Oo, nga. Baga, di rin nagod baga pag uubo mo nala o pag iigham nangungusog itim kambal. O mag-extend food supplement ka for men. Usad binipisyo hini, nakakapaupay liwat hiyat blood circulation. Ini nga aton extend food supplement. Ganda mo pa ang mga produkto. May na kita DTX liniment oil. Kompleto kita, ano, mga ka-K5. Kung gusto niyo mo ma-relax, adlaw-adlaw, labi na kung binubutlaw ka, butlawon ka, nahuhuman niyo mo tikang trabaho, magpamasahi ka nga ni hitim asawa, ka-K5, DTX liniment oil, may nakita ito. Oh, sakto sa init, sakto pa ang lamig. Yun! Alright, sige. Mga napa-shoutout dito. Damo na tayo naka-line up dito, no? Hey, July Guillera, hello! Good morning, kuno ka-K5. Hey, James Pedrosa. Good morning, ka-K5 Oximer. Shoutout ako, itong mga katrabaho. Two Brothers Construction. O, labi na kunukan Kuya Unik Malate. Hello! Good morning, Gan James. Pedrosa, labi na't iya katrabaho. Hey, Kuya Unik Malate. Ayon. Oo, gan haya liwat ko no. Adidi, oo. Watching live in Borongan City. Hoy, kumusta mga taga Eastern Samar? O, mga taga Borongan, kumusta na kam? O, diba? Di man itong tinatangpo sa Borongan. Itong kamo, kam ito dito. Diba? Ano, kumbaga itong din, ano ito? Or ano ito? Di sa Borongan, ano it? Diba? Diba? Good morning, balita mga Estihanon.
Paparoy Pedrosa, good morning. Oh. Rizaldi Perez, good morning, Consel Ogs. Si Edwin Locson Abia, mao pa ikunong aga, balitang K5 sa umaga, K5 Oximer. O mapagreet ako kan Billy Boy, Kaburnida and Family. Barangay Luyo, Basay Samar, kumusta na kuno greetings from Edwin Locson Abia, hiton Barangay Lawaan, Han Basay Samar. O sige, good morning. Adi Sir Kin Hinakay, good morning, Pre-Consel Ogs. Mao pa ikunong liwas, nga patron Han North Hill Tacloban, mabuhay para han magtibay nga tinungok na la halamisa may kaput pagod nga tambok. Ay, okay, patron Kakulop dito ha, Barangay 106 Santo Niño, ano, Northern Barangay, Damo Buyag ini nga nagpatron kay ano, kay aadot-adot relocation site. So ang mga pabahay dito nga nahimumutang sa Barangay 106, siyempre, apil hiran piyesta. May North Hill, GMA Village, may nga nangkumbida akon kay Kakulop. Oo, salamat yung Kuya Jewel. Pero kay umuli ako, kay may importante liwat nga gintoyo, Kakulop, salit after na akong programa, umidlip la ako kadali, kahuman, baga umuli. Gabi na ka, kagabi na ako. Kagabihan ako pagbalik na Tacloban, ano, mga alas 9 pasado na kagabi, makaagi. Happy fiesta nga yan, nagi ang kuhamay tinabanan, tinabanan, marabot samar. Fiesta tada adto Kakulop kay Buyag, damo ang tawo, ano, o ngadang kagabi pagbalik ko sa Tacloban, nagian ko damo pa ang tawo. Ngadang Mavil Gacho, hamay tinabanan, good morning, ano, ngan happy fiesta. Higabiana Jerry, good morning Sir Consihal, future mayor ka kay Five Oximer. Shoutout ko na takot mga kabarangay, ha, Kagutian or Kagutian, Katbalogan Samar. Oh, Gabiana Family, Ibit Family, Labong and Kabarlis Family. Pamagkapin ako nung kita itong DTX Coffee Mix para makapag-remedyo, Team Sapit. Ayan, ni Renz Corsidado, pari Ivan Pedrosa, maupay nga aga, kakay 5 Consel Og, si Baldimar Campuzano. Good morning, haton nga tanan. Hiraol Mil, good morning. Oo, ha, guwapong at malaom-laom, kakay 5 Ogs. Opa, shoutout ako kanto, ha, Kabakungan, Dulag Leyte. At akon kuno kapaturan, hi Bernie, Carmela, hi Tatay Blas. Umata na kuno kamo, kapinakitat DTX, DTX Coffee. Oo, ngan DTX 500 kuno, adi ako hakat Balogan, napa-shoutout. Era All Meal, damo nga salamat, kakay 5 Ogs. Ayun. Hey, Sir Lon Loigo, good morning, kakay 5 Ogs. Si Anacita Dacana Hernandez, good morning, kakay 5. O, greet ko lang kuno kan Risa Pedrosa, hi Huson. O, belated happy birthday, han June 16 Kakulop. Thanks and pagbasa, God bless, more power to your program. Hey, James Pedrosa, shout out, Barangay Maslog. O, ganso good man kuno hiton K5 News FM Tacloban, labi na imo Consel Oximer. Si Aline Dam, hello, good morning po Sir Oximer. Oh, shout out po, no, shout out po han nga tanan nga taga Dugungan. Salamat, oh, din ini nga lugar ito na Dugungan, ano? Alright, sige. Okay. Alas 4:45 na mga ka-K5. Good morning, kahapon. Dito may Papaya Resort. Siyempre, takong sangkay dito ay Kuya Jigo Alcaraz. Kuya Jigs. Good morning, ano? Kanati Daday, kanta Kuya Jewel. Ate Vicky, maopay nga malibayon nga aga iyo. Hinilita Cuevas, Manlapas. Good morning, kahapon. Dito may Tagiktik San Jose. Labi na itong mga kabugtuan ni Kuya Jigo, ano? Ganda Ate Alice, Alicia Villante. So, good man, ganda Manon Nistor Alcaraz, ganda Ate Gima Abanilia, Lilia Varona, Himaribel Abaygar, Hiana Abaygar, Rosie Kahiping, and mga namamati ko, no, hiton K5. Good morning! Good morning!
Hola, may burayan. Good morning, gihapon. Kumusta na takon sangkay, Kuya Edwin Guzman. Maray na kinibagay kikirita nga akong sangkay, di na may burayan. Ano? good morning, gihapon. Di na may tagiktik at may... may San Jose, Tirings E3, no? Kanda ati tintindaan to sa low. M&D Bakery, syempre kanda ati na net, Kuya Landry Rijes. Mau pa gihapon niya pagpamati ha iyong adlaw-adlaw na kasyon ni Nita atong programa. Ngayon gihapon ha may kugon, ano? Kan Sir Intoy Basiano. Mano Intoy, good morning! May utap din ha utap, ano? Kanda Sir Rex Manawataw, Manawataw Family, kanda Sir Rolex, Sir Long. Maupay ka pagpamati ha iyo. Diha may kwari, Dublin Family, kanda Kuya Buboy, Ate Lisa Dublin, maupay gihapon niya pagpamati ha iyo. May sagkahan, Troyo Family, kanda Kuya Up Up.

Yun! Happy, happy birthday, Sangkay! Oh, sana tagan ka, tagan pa kita, no? Tagan ka pa ng mga pangapaglawas. Damo pa ka birthday yun dati mo celebrate. Damo pa ka gratian imo makarawat. Mga kagay 5, no? Hindi ba dapat din mag-wish it iya birthday? Hindi rin pa kaupay hit iya kalugringon ng hit iya pamilya, no? Atong pamilya. Sigurado! Siguro wala ito mag-wish it na birthday nga. Diri ka upayan ito na itong pamilya, no? Sige, Sangkay, importante maupay na itong panlawas, no? Damo pa ang tanga-gracia at itong makarawat nga na maging paburabli ha ito niya na nga tuig 2026. Nga ano man unta nga mga ayat at kinabuhi aton malampasan. Diba? So, nalalampasan man kung kakay 5 og si Med. Talagang pinapagpala kita adlaw-adlaw at ato't makagraf. Alright? Yes, Idor Orinabak. Good morning, kakay 5 og si Med. Good morning, kakay 5 Idor. Sige, kadihanan kita ato na magiging lakad itong panahon yun ang adlaw itong Merkules. Sumalah itong pag-asa at ato'ng Weather State Bureau at Esther Liz. Amo na kaka-apekto, Eastern Section, Han Visayas, ngan Mindanao. Oo, so sumalat pag-asa mga kakay-5, binangadlaw at Merkules, lauman lagi hapon. Iton maupay nga panahon. Ano? Kreksig nyon, mapasok nga panahon. Ha Visayas, ngan Mindanao, mga kakay-5. Dinhi aton, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ngan Davao Oriental. Oo, so amo sa rin itong pag-asa, no? Magiging maupay na itong panahon. Napiktado kita itong Esterlis. Pero di rin gagawa itong pag-asa, itong mga posibilidad in mga pag-uran manliwat. Epekto itong Esterlis, siringin pag-asa, danay ining mga pag-uran, posible na itong ma-experiensyahan na kulop, gabi, or sino maagahon. Mga kakay-5. So, amay ni ha, itong weather update, itong pag-asa para yan ang adlaw itong Merkules. Ito ha, Metro Manila, nga hanabibilin pang apartit atong nasod. Magiging maupay liwat itong panahon, pero may mga pag-uran epekto at localized thunderstorm. Hey! Yan ang adlaw. So far, amay ni mga kakay-5, ano? Ito na itong dominante nga panahon, nga makaka-apekto atong dapit, atong rehiyo, o nga na magkalain-lain nga parte itong Pilipinas. Umaga, alas 4:51 na. Ikawan si Loy Ganyas, Rilo Ganyas. Good morning, unong kakay-5 Consuel Ogs. O nga na nga tanan nga parupamati itong imo programa. Ngayon itong imo live. O salamat. O good morning, kan kagawad si Loy Ganyas. Kaya may barangay Ginuban, itong lawaan na Eastern Samar. Good morning. Ngayon na itong barangay council. Pangunguna ni Kapitan Ernesto Tatang Abayan. Sige, anot aton mga balita yan na kakay-5 og si Mer. Morbida kakulop Sangkay og sa makagtikang sinisiring ni Anay Congressman Mike Defensor nga Senate Blue Ribbon Committee hearing nga naging preskon na lahi yan. Nagsaramok Anay. Waray anay hiranidto pa sudla han vinyo mga kakay-5 kundi ang nagsasayop mga kuan na ano mga mag aalauna na hiton kulop baga makasulod late na nga ni baga makagtikang pero diri adto hiya committee Blue Ribbon committee hearing.

0: Riskon na lahi mga ka-K5. Wala yung mga senador nga nakad do, no? San kayo? Wala yung mga senador nga nakad do. Riskon na lahi di dahil nga Riskon nga ginpangunahan ni Atay Congressman Mike Defensor nga ni Attorney Livy Baligod. Gaupod ini nga mga anay ini nga mga
1: gang Biyernes kasama mo kami.
0: Ano ba exact mga termino ini? Mga gagay mga anay sundalo, anay Marines. Pero si ring ni Senator Raffy Tulfo, itawag ko na ini mga kargador. Kaya hiraman ang mga kargador han na ginaaligar mali-malita nga salapi. Ngadto hampira nga mga individual nga mga politiko. So, amay ito, mga K-5, may dugang kakulop. May mga naidugang, ano nga mga panibago na naman nga mga ngaran. Ang gindabi ito na mga anay Marines. Sangkay, ikaw nga naman, Matina, kumusta man, mga K-5? Hain mo baga inirobserbahin ni nga kinada pag-aapir ha publiko hini nga mga anay Marines. Na nakukumbinsi ka ba? Ano? Ikaw, nakukumbinsi ka? Kumbinsido ka ba? O oh, hiton ira testimonya? Hiton ira mga bahayag? Sangkay? No? Kaya... may na naman mga nahidugang. May mga gindugang, mahadi, may giniban. Bagay ng tribute gasolina, danay may dagdag bawas. O danay gasolina umubos, it diesel umiminto. O bagabagan sugat ira testimonya, no? O kada nira pag-aapir ha publiko, may giniban. Yan na, may mga nahidugang. O diba, last time, mga K-5, waray na si Senator Lorin Ligarda. Okay, din ang ira siya, hanakan to at to. So yan na, may na naman mga bago. Ang mga na-mention ka kulop, bangin diri damot akon mga ranan. Amo ini, anak mga natigam ng lahi, Senator Escudero. Na-mention nira si Senador Escudero na natagan. Hinpira kamalita. Nakaduliwat hira Senador Erwin Tulfo. Mga ka-K5, si Senator Erwin Tulfo, baga nag-bulliw hiya ka-chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hanggat siya liyan black, kaya aapil man hiya ito na hininga kontrobersiya. Bumalyo ha iya ang vice chairman si Senator Kiko Panghilinan. Pero kakulop, nangaranan man si Senator Kiko Panghilinan. natagan liwat. Hiray na pa, nakad do. Former PNP Chief Tore. An involvement ni Tore baga pag-negotiate daw hinihaira nga diri mag-witness parang ganon. Ano pa, hindaan ay DBM Secretary pangandaman. Na na-mention kahapon dito. Hey. Comelec Chairman George Garcia. Damo na, di ba? Comelec Chairman George Garcia. Umagang puno ng amoy nin mga nagkami-mention. Pero nagpahayag ini Chairman Garcia at Comelec after niya mabatian ang iyang aran nga waray ko no consistency. Yes, o hininga mga kargador. Kaya hanuna ko no, ang iragin ginbabatak ha akon, upat kamali, tahin sa lapi. Kakulop, kahanhan niya na, kakulop. Paper bag nala. Ano ba kung tinuod? So, amo ito mga K-5, ano? Ano pa, hinapad mga nagganganan. Ganyan ha, media, ha? May na mga media personality. O nga mga nagganganan, nga nagkadudulhan kunuhin na sa lapi. Mga ka-K-5, ano? Kolumnista. Kolumnista nga hi Kuan, nga hi Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, mga K-5, ang bugto ini. Itong magbugto nga senador, Raffing and Erwin Tulfo, ano? mga K-5, bagay na tagan ini. Adi pa, hiya sumala hindi ng mga Anay Marines. Ino pa, hiya Arnold Clavio. Sangkay. Pero iningatanan ng mga binati naton kakulop ng mga tao, individual, nga bago nga mga pinangaranan, nga nagpakakarawat, hinmalita, paper, bago anuman dida, tikang hinihaira, sumalat ira baga mga akusasyon, nga tanan iniigindiwara, hini nga mga dabi nga personalidad. Ngan, I think, nga tanan liwat ira andam magpasakahin kaso. Damon at kaso, hini ano? O damon at kakaatubangon nga mga kaso, hini nga mga Anay Marines. Sinudaulat na ako ang era na finance. Kahit mga kaso paliwat hini hagrayo, sugad kan Congressman Adjong. Dito hiya mag-file han iya libel. Dito hiya mag-file ha Marawi, ano? So hingangan to ha Marawi. Hi Anay Congressman Ace Barbers kakaify. Dito hiya mag-file han kaso against hini nga mga 18 Marines. Ha Surigao. O didton era distrito ano, so malilibot ada hiton malilibot nira iton kuan ano, iton bukos ka Pilipinas sini mga KK5 kurdida sangkay. Pero yon ha, gintagan ko lang kamuhan na ang naging na preskon nira kakulop mga KK5. Ikaw na sangkay magbarubalanso hini ano, ikaw na baga magbarubalanso hini nga sitwasyon niya na pastilan. So yan ang adlaw 17 yan na ba ito special session didiha Senate ano, kaabang-abang iton na special session niya na hirahin o kaya iton mga matambong malalauman ta ba nga tanan nga mga senador maging ang kagayitan no black makakatambong ano hindi nga special session ano iton mga matatabo mga KK5 ano si Senator Marcoleta yan nga aga pag abrikon ako on Facebook may nako na may da niya live may niya nagyakan hiya mga KK5 may unong hiton na daw posible hiya maaresto. Senator Marcoleta kabaga maaaresto iya ba daw ano? Sige, so amo ito mga K-5, amo ito din haton lokal haton mga balita haton lokal ha, din haton lokalidad adi iton mga police report naton yan na sangkay anay ha kay hanggang Biyernes kasama mo kami usa haduhang suspect an update na ini hanpan mo sil din to Halbera late eh. O, nadakop na itong motibo, gini-imbestigaran pa. Kumusta ho naton ang shooting incident ini dito ha Albera, dakop na ang usaha duha nga suspitsado. Samtang upat nga mga individual nagkadakop liwat ha bypass operation. O haburawin later, maabot 118,000 nga kantidad ng droga na rekupo. O ito naton mga otoridad, mga KK5 nga lalaki nga ginaaligar, naggawasin pusil, arestado haburawin late. Pistola, nga mga bala, nakuha haiya kustudiya. O, samo ito, mga KK5, ha? Update liwat kita, han natabo nga sunog, dito hagandara, Samar. Kaya maabot 11 nga kabablayan ito na ugbaw mga KK5 ini nga sunog sumalahan naging investigasyon ito naton mga taga Bureau of Fire Protection ang hinungdan hini tungod lahan ginugutom nga size and news nga bata mga KK5. So niyan naton ni Tokibon ano ba ang ginbuhat hini nga size and news nga bata nga naging hinungdan man handako lugod nga sunog dito ha may Gandara, Samar, mga KK5. Samtang DSWD8 naghatag liwat hinayuda ang mga biktima han naglabay nga sunog dito liwat hakat Balogan City. O niyan, Tokibon Technic ang KK5 Emer Habulin. Sige, alas 5-2 awarayin dyan. O sige lang, kung hinulat available dito. Alright, niyan natong pagbalik ihapon. Yeah! Oh, Bantay Merkado update. Nga iba pa nga mga balita. Pagkibon tayo rin nga at mga headlines. Alas 5:03, mga K-5, standby Ana. Ay, ama, balik ka na. Mga malapit lang ang mga pahinomdom.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. Ang BCO yung may E3.
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yung kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
10: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit Extra na maghahatag gentle exfoliation sa panty.
5: DTX Beauty Cell. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
13: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniman Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!

0: Kita balik dengan K-Vibe yang terdalam dan balik dengan K-Vibe sa umaga. Oras na telah 5 Jess na. An oras, dito naman hey Johan. DTX nga sabon. Amo init angin na yung sabon kada aga ka K-Vibe, ha? Ogon baga himarigo ka man. Balik daw DTX Beauty Soap na, ha? Kampante ka sa laging lat amon DTX nga sabon. Usa ning herbal antibacterial nga sabon. Itong DTX Beauty Soap ka K-Vibe. Ngayon syempre, kung magsasabon ka naman lang, hindi nga DTX Beauty Soap, kahuman ni mo parigo ka K-Vibe, may deliwat kami produkto nga magpapahamutitim lawas ng kakay-five magiging presko ka habugos nga adlaw. Ano iton? Anaton Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Yun. May dagat na roll on, ha? Di rin ni kinakaon. Di rin ni giniinom. Ipapahidlay ni kilikili. Para bugos nga adlaw, presko ka mga kakay-five. Ngan labot lang ka presko. Mabusag pa! Mabusag pa't imkilikilit imirok hini, ha? Ngan magmamahamut. Klinika. Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Tigamit nga ran. Padi sa ini, ha? Sabon, DTX Beauty Soap. Ngan Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Adlaw-adlaw ini, ha? Paggamit. Sigurado, pirala ka adlaw, simana, os ka simana. Dako nat impagbabaguhan sangkay. Magiging confident ka, ano? Hitimgin bubuhat. Ngan didahit doon kadamaan. Damot tawo. Ano na magana-awod ka kay paglalabay ni mo baga may natahob haniya irong ano ba ito nga hamot o yan ang masing nito. Wow, in hamot ni engineer in busha ito yakilikilihin na alisay. Ayun na mga K-Vibe, DTX Beauty Soap ng Klinika Deo Fresh. Deo Roll On na. Sige, pare, alas 5:12 na. Ika K-Vibe, Carlo, hindi natin linya. Sige. I-check natin ika K-Vibe, Carlo Arisgado. Dito ha, Mercado. Ain ba yan ang banda ika K-Vibe, Carlo? Ano't maupay yan ang tulaon? Ano't maupay ng paksiwon? Ano't maupay nga sura? Yan ang aga ka K-5 Carlo.
1: K-5 Bantay Mercado.
0: Alright, K-5 Carlo, good morning.
2: Yes, good morning ka K-5 Ogs. Adi kita yan na anohan Mercado Publico itong sulat na Tacloban. Specifically nga dito ang bagong area ano or temporary nga lugar. Kundi naglalarahin na mga isda iton aton mga paragtinda ano dinito na merkado. So as you can see ano ka K-Fab Ox iton sitwasyon din so far damo iton mga mumaralit pero iton iton area din ano ka K-Fab Ox kumpara dida ito naglabay nga adlaw nga waray pa mga drainage system or diri pa maupay ano iton flow iton tubig kundi na i-stack ini dinhi. So hapag kaya na so far malimpyo man ano ka K-Fab Ox dinhi. So medyo mabaho la pero normal naman la itong baho ano nga din itong merkado
0: normal.
2: Pero dito dito na sa nga adlaw.
0: Amo ko
2: yes,
0: amo ko si Sir Riton nga mas marasa good kunot natural nga baho.
2: Ha? Amo na. Kay amo na.
0: Kuna na ka half section normal nga maero isda malang sa itong baho. Ano?
2: Oh,
0: amo si Sir Riton. Ni ka kay Five Ray Boy, nga talaga, marasagod lang yun. Mas marasagod lang yun kung natural lang ang baho. Na, amo yung kahit to?
2: Yes, oo. Amo yung ka kay Five Ogs. Pero actually, itong irasahan kasi nga pagbalin ano din yung ka kay Five Ogs. Itong first day pala is nagkamayada itong problema kay itong tubig and di rin nagawa. So, aadi mismo itong area. That's why nai-stack ano, tanan nga mga hinugas, tanan nga mga langsa. So, amo ato nga malaim talaga itong iabaho niya pagka K-5 Ox. That's why nga damo itong waray pumaka dito yung merkado. Pero pagkaya na kon, aton makikitan diniin, may ada mga ginhimo nga mga gunting nga kanal, kundi in madiritsyo ini, ano nga tubig nga dito yung dagat. So, that's why nga proper gihapon ano itong flow itong tubig. That's why nga so far yan na ka Cave of Oaks diri ini mabaho kumpara nga to itong era original nga lugar. Pero itong update naman ano itong atong merkado yan na in ginhihingayan nga ginguba tanan nga mga stall. So babalyuanin bago nga stall itong aton mga itong aton fish section. So amo nga medyo maiyagyapon inihira ka Cave of Oaks nga makabalik kay igtatayos gihapon ato iton aton fish section.
0: Haan din nga bandera yan na kay Five Carlo.
2: Actually adi ini ha Quezon Boulevard ka kay Five Oaks ligid la ano iton na dagat.
0: Ah dito oh, Luyo.
2: Oo, adi la iton Luyo ano bago ka masunod nga to iton vegetable section. Adi gihapon ini hira iton Luyo kun manunumduman nimo iton dako diding area nga ginbaligyanin mga prutas adi hira iton Luyo ka kay Five Oaks
0: or
2: adi
0: ko ano ni
2: natutugbang ngadto may Coast Guard.
0: Coast Guard may oo didto banda Luyo may Coast Guard or maritime yes, nga mga maritime police.
2: Amo na ka K-5 of sa. Okay. Di man nira harayo ano nga dito na original nga lugar hiton fish section. Adla gyapo nira hiton Luyo. Pero paka din liwat kita ano iton update ka K-5 of iton presyo kun di na mention nimo kun ano iton marasa nga tulaon. So far yan na ka K-5 of mga mahal yan na iton presyo ano iton aton mga isda kay amot ano iton mga pangunahon nga rason kay okay man iton panuplayan. Kung kay ano nga iton aton na isda in waray man ini nagubust iton presyo. So iton barato la din ni ka K5 Oaks nakikita ko an mula iton budlis kay nagpapabilin ini 180 pesos iton kada kilo. Pero iton aton na bangos in depende ini iton kadagko may ada 260 pesos iton kada kilo. May ada gihapon 240 pesos iton kada kilo. So iton guti na 240 iton dagko naman in na 260 pesos iton kada kilo. Samtang may ada gihapon kita yan na galunggong ano ada inya 240 pesos iton kada kilo. Bisa nga ni iton galunggong amo ini iton presyohan bayan kundi in mostly nakakapalit iton galunggong pero yan na na tupong la iton presyo iton bangus. Well,
0: mahal-mahal ano kay Five Carlo?
2: Yes, ka K5 Oggs.
0: Oo. Amo ini encanta ra may ginsisiring ni Indo Gary Granada nga mabuti pa ang galunggong nasasabihan ng mahal. Di ba? Ang mabuti pa sila nga kanta. Binati ka na ito?
2: Yes, amo ni kay Five Oggs.
0: Iyat ka ng taon. Sige, pala yun.
2: Oo, so amo ato ano ito naton galunggong. Well, may nagihapon kita yan na ka K-pop og sa yellow fin tuna kundi amo ini ito medyo mahal-mahal. Ngan duro damo gihapon ano ito na may display nga dito ng mga tuna. Na naabot ini at 300 pesos ito kada kilo nga ito itong 350. While ito na itong tilapia ka K5 Oaks nga kung di na ito naglabay nga Domingo eh nakapalimulos kita hin tag 120 pesos ito kada kilo. Yan na in magudiman o madagpo in ada in 200 pesos ito kada kilo ka K5 Oaks. So medyo mahal-mahal ano ito na itong tilapia. So di rin la ini nga dihan na panuplayan na takloban kundi aato ini mismo itong Eastern Summer or ito na summer nga banda itong era panuplayan. Ito na itong pusit naman kay mostly ito na ako nakikita nga di ano damo ito nagtitinda itong pusit. An pusit naton kay K5 Oaks naabot gihapon inihiya iton 300 pesos iton kada kilo. So far amo ini iton mga kaurugan nga mga isda nga available nga diton merkado nga masurin gihapon ano. Nga may ra gihapon kita klase nga mga isda nga so far iton presyo in mahal gihapon warag gihapon nagubos ano ka K5 Oaks tikang pa dira iton mga naglabay nga Domingo.
0: Ayun, oo. Sige, kay K5 Carlo. Damo salamat hay mo kay K5 Carlo. Go ahead.
2: Alright, kay K5 Oaks, amo iton aton update, han aton mga pamusyuhan, na hanap isda nga dito ng merkado publiko iton syudad ng Tacloban. Nakaupo niyo kay K5 Carlo Ariscado, parang kapi ng mga balita, servisyo publiko ng kaliawan. Ha syudad ng Tacloban yan, bugos nga sinirangan, Bisaya sa K5 News FM.
0: Okay, damos lang yung K5 Carlo Ariscado para natin na Bantay Merkado Update. Alas 5.19 na. Good morning, Anay. Hey, Arnold Gonzalez. Shout out. Ito na akong team. Waray nun, vloggers. Harapit na ko no maparada na kita. Okay. Inuralin Timonera. Good morning, Sir Ogsimer. Hello. Hangaranan nga mga taga-tulo sa hay. Hulita later. Benedicto ng Timonera family. Alright, alas 5.20 na. Resulta kitang loto, mga ka-K5. May dako din, Jer. Okay lang. Kunwaray mo nila, wag kang maayla pag problema, ha? Pare. Focus lang nila, no? Kaya, may dako din. Kaya, sa lahat aton piloto nila, paring Robert lang. Waray niya partner din. Sige, ngayon kita resulta ng loto, sangkay. Pabisan nito, waray i-flash sa screen, pare. Na mamamati nila ito, hira. Ate, Ultra Lotto, kakulopin niya, kakulopin niya bula, Ultra Lotto 658. By then, jackpot price nga 128 million. Dako na premium ngayon, hini. Mga ka-K5, hindi man, ha? Ang gagabi nga resulta, 20 size. 8. 55, 48, 5 nga 51. Mga ka-K5, sumalat pieces, oh, waray nagdaog, sangkay. Alright, kita itong sunod. Super Lotto 649 may da 30.7 million pesos. Winning number combination numero 28, 20, 36, 33, 2, ngan 17. Alright, kihapon nagdaog mga ka-K5. Ngan ha, Lotto 642. Oh, may jackpot price nga 30.5 million pesos. Winning number combination numero 35, 38, 39. 32, 37, 16, 30, ano? Kasagaran han na kuan han na numero. Mga ka-K5, buray liwat nagdaog, sumalat pieces, oh! Ang ano kita, ito ang swertres, alas dos han kolop, kakolop, 987. Oskalira ang resulta han swertres ka kulop mga ka-K5. Oo, so ayun na 987 ha, alas 2, yeah. Alas 5, 011. Ngan alas 9 kagab e 086. O bali duha ka beses ha, duha ka beses nga nag-slide. Anaton mga hearing ka kulop, kay may nakita hearing nga 006. Ang resulta alas 9 nga bula 086 kagab e, so slide. Pagka alas 2 anaton ang resulta 987. Alas dosan kulop. Ang primero nga bula ka kulop mga ka-K5. So may kita hearing nga 697. Itang sigura. Oh, slide na naman kay 987. So may ito ha, yan ang adlaw. May hearing pa kita ha, 911. 911-299-601. Mga ka-K5, 911-299-601. Alright, alas 5.53 na, mga ka-K5, ngan higa-K5 Carlo, balikan taliwat ito na linya, nga di ha, line number 2, hagawas. Para tatun mga police report, Himil Batagana, shoutout ko kan Mary Joy Tagana, congrats! BS Criminology, salamat itong pagbasa ka-K5 Oxymer. Good morning kuno, shout out itong taga Leyte Colleges. O yun ako itong graduation, Leyte Academic Center, Halak, Hapalo. O congratulations itong mga taga Leyte Colleges, ano? Mga mamagraduar. O yun ako itong tigang kan Melba Tagana. Good morning, ka-K5 Melba. Sige, sinyasan mo na lang ako pare kung okay na ka-K5 Carlo para natin police report. O sige, naka-standby lang ka-K5 Carlo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo.
2: Yes, ka-K5 Ogs, adi natin mga rahikay ng mga police report. Tikang magkalainlain ng police station na bugos nga sinirangan Visayas. Kundi na siya natin ng police report, Lagos or Balik, kitang dito ng Albuera, Leyte, kundi inadakpan na ito na han mga otoridad ang usaha duhang mga sospek hanpan musil Barangay Salvation, Albuera, Leyte, di dito naglabay ng adlaw, kundi in duha itong patay, ngan duha itong samaran, ngan usa itong nakatalwas. Ang naaresto ng suspitsaro ginkilalakan alias Tutoy, 27 anyos, waray trabaho ng residentehan Antipulo, Albuera, Leyte. samtang padayon pa yana iton ginhahalpat han kapulisan iton usapang suspek nga ginkilala ngay alias Berto parang umangan resident iton pareho nga barangaya. Kun madunumduman kay K5 Ogs nga ginmaan or gingamaan han mga gintatahapan ang Toyota Wigo nga ginsasakyan han mga biktima nga ginparakan hinbala lakip na or lakip aduha nga namatay iton asawahan kapitan ha barangay Salvacion. Ngayon subay iton investigasyon ng kapulisan na hibaruan nga ang ginamit nga armas ng mga suspek in usang US made 7.62mm M14 string field armor armory rifle ngayon usang R4 rifle. Ha exclusive ng interview kan kay K5 News FM kan Police Lieutenant Mary Antoinette Espina tagapagyakan itong Leyte Police Provincial Office. Again, sumatini nga patayod pa yan itong ira mahugot nga investigasyon agud matudlok ang motibohan mga suspek hakrimen. Pero akaluyuhin ni ka K5 Ogs again patapon naman itong LPPO nga iimbestigaran nira ang tanan nga anggulo nga pwede makabulig pagsulbar itong kaso. Samtang lago saman kita nga dito ng Albuera Litico diin, nagkadadakup hausa nga bypass operation. Ito na upat ang mga individual ha barangay San Pablo Burawin Leyte. Di na naman ito naglabay nga adlaw kundiin na recover. Haira itong sobra 118,000 nga kantidad hingin tatahapan nga sabu. Usaha upat nga mga dadakop an high value individual nga ginkilalakan alias Roma 38 anyos ngan itong tulo naman in mga street level individual nga ginkilalakan da alias Baste 36 anyos alias Vala 24 anyos ngan ni alias Ayon 20 anyos. Na-recover ha upat nga individual ang 17.4 kagramos hindi tatahapan ka siya po. Nga nakantidad in 118,000 pesos. Usa nga kalibre 38 nga revolver ngan may lima nga bala. Bypass money ngan iba pa nga mga kutrabando. Maatubang naman na reklamo ang upata at tungo ditong pagtalapas nira Han Republic Act 9165 or itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hato naman ang tapusan ang police report. Paka di naman kita kundiin, waray makalusotan mga otoridad itong usang lalaki mahuman ini nga madakop tungo ditong pagtalapas ng Republic Act 10591 o itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hagin buhat nga operasyon kakulup itong GAPE or di na itong naglabay nga adlaw sa Sitio Bayog Poblasyon District 1 Borawin Leyte. Mahuman ni ka Chief of Oaks makakarwatin sumatikang ka concerned citizen bahay nitong ginaaligar nga pagpagawas or paggawasin pusila itong sospeka lugar dayon nga pumakadto itong mga personalya sa gintudlok nga barangay. Ngira pag-abutan mga nagresponding nga kapulisan ang 46 anyos nga suspek nga residente itong lugar inaabtan nga naobserbaran nga nagproiba pagtaguin pusila sa kubiton iesling baga nga dayon ini nga ginberipikahan mga kapulisan hinungdan pagkakumpiskarhan usa ka kalibre 45 nga pistol, duha ka magazine, 13 nga mga bala ngan duha pa nga gingamit nga shell casings. Haginhangyo nga igpresentar ang mga kinahanglanon nga dokumento in waray ini makagatag invalid nga firearm license o otoridad pagdarahin pusila. Tungod ini ka K5 Ogs legal nga ginaresto itong suspect tungod itong pagtalapas han RA 10591 o itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nakapailarom naman yan na kustudiyahan kapulisan itong mga nakumpiskar nga ebidensya para itong sakto nga dokumentasyon forensic examination ngan verification ngan ginaandam na gihapon itong pagpasakay kaangay nga kaso kontra hamaong nga suspect ka. Ka K5 Ogs ito na ato na police report. Induro ta Johanna DTX Coffee Mix. Nagagapit ka na na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Rizgado. Parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaniawan. Hasyo na natakloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM. Balitang
0: K5 sa umaga. Alright, damang salamat niya K5 Carlo Arisgado, 5:29 na. Pare, ano na lang tayo sa K5 kamustahan. Doon ka na lang mag-focus, ano? O sige, kahit ato na oras, mga K5, ano? Di na maihamanggo ditong atong kinadaaga nga segment. Kaupo dito na atong mga sister stations, K5 kamustahan, ano? K5 News FM, Palawan. Mga umusta kita? May sitin 34 anyos nga katutubo Hapalawan, kasapi ini hiton na walhon nga grupo nagbalik loob guno ngadit aton gobyerno. Samtang K5 Santiago driver arrestado ha kaso nga pagmulistya. Ahin minor de edad dito ini ha probinsya Quirino. Ngan mga residente ha barangay Lapasan naman dito ha pinaagit ka K5 News FM Cagayan de Oro. Nagpasalamat ha mga opisyal tungod han covered court ngan kanal or drainage kanal nga ira dito proyekto mga ka K5. Maraming init mga pangunahon nga mga balita ano? Nga aton pagtutukibon dito na aton K5 kumustahan sa po aton mga nagwagwapuhan. Mga anchor man. Alas ay imidya na sangkay ha. Ayaw hing alimod pag inuman imo power trio para adlaw-adlaw magpabilin nga makusog ito imo immune system, imo resistensya nga protektado ka. Ano man nga sakit, durot naman ito itong pabago-bago ang panahon. Ang DTX 500, the superior antioxidant, the mighty C, the alkaline vitamin C, o nga ng klinika D3 Bio na itong tinatawag nga the superfood supplement. Mga K5, adlaw-adlaw na itong pag-inom. Hanaton power trio para magpabilin nga mahimsog iton aton panlawas. Kinahanglan ta ini ha. Kinahanglan ta adlaw-adlaw.

0: Alright, hey, good morning Anay. Hiya mo na ito. Good morning ko no sir. Bakit ako namangkon? Lazada. Cum laude. Oh, salamat sir hitong pagbati. Oh, graduation niya na ngadiha Lady Colleges ano. Mga mag-graduate na nga yana nga adlaw ano, mga taga LC. Oh, congratulations sila nga daan ha iyo. All right, alas 5:31 na sinya sinila ako engineer ano kon okay na din hadon linya. Ali na ito naton K5. Kumustahan?
1: Santiago City. Gisingin, ako maga sa balitang K5. Kumustahan? Balitang K5. Kumustahan?
2: K5! Better ako! Balitang K5, kumustahan? Kumustahin muna natin yung signal natin dyan po sa Cagayan de Oro kay K5 Martin Rapano at K5 mo!
3: Dito sa Cagayan de Oro, hindi masyadong klaro, no? May ano, wing, mamurag na may gagahis, may
2: hazy wing. Wala kasi yata yung ulan dyan sa inyo.
3: Walang ulan dito, no? Pero okay na rin, pero hindi masyadong clear yun, no? Ang signal yun dito. K5 Palawan. Back to you, sir.
2: Maraming salamat, K5 Martin. Samantala, pangirit-ngirit lang si K5 Conrad. Okay,
4: First of all, I'd like to say I'm sorry. Hindi nyo ako nakasama yesterday because of some technical adjustment dito. May karoon ng konting technical problem. But anyway, balik tayo ngayon. Your signal and of course, ang signal po ni K5 Martin is coming 5x5. Back to you, K5SM.
2: Maraming salamat. Maganda siguro yung mga nakakamiss ng ano natin, ano, magmulta ng mga 100 piso.
4: Ay, kabata.
2: Trust fund. Para pag nag-reunion tayo, meron tayong pamasahe. Alam ba, 10 years from now, kung buhay pa tayo dahil sa DTX500, eh, magamit natin. Di ba? O, alam natin second, yung, okay ba?
4: I second the motion.
2: Maraming salamat na K5 Conrad siya mantala mga ka-K5. Alamin natin yung, kumustahin natin yung signal natin doon sa Tacloban City. K5 Auxemer!
0: Opo, maraming salamat. Maraming salamat, SMJP. Dito sa Tacloban, mamalinaw po ang ating signal dito. Good morning!
2: Oh. Wala talaga. Yan dapat, nagmumulta
0: yan. Dapat
2: nagmumulta yan ganyan.
0: Nakamute. Hello. Okay na ba?
4: Okay na.
0: Oh, nanatakot sa may multa. dito sa Tacloban, malinaw po ang ating signal, SMJP. Back to you, good morning!
2: Maraming salamat mga kaka-K5 natin mula dyan sa Tacloban City. Samantala, siyempre, umpisahan na natin, alamin na natin yung mga kabalitaan dyan sa kanila. Bakit parang ako magmumulta din, nawala na dito yung aking guide. O ano nangyari? Kasi kanina biglang nag-click. Ano ba tawag dito? Kumurap yung kurente. Kaya nawala. Yan ang problema natin dito sa amin sa Palawan na palaging minsan nawawala-wala yung kuryente kaya nagkandasira yung mga gamit natin dito eh. Pero sige, alamin natin muna yung mga balita dyan sa inyo. Mga ka-K5, unahin natin si K5 Martin Rapano. Yun daw po mga residente ng isang barangay abay nagpasalamat sa mga opisyal dahil po sa covered court at canal drainage na proyektong pinakikinabangan na nila. O pinakikinabangan na nga ba? K5 Martin, K5 mo!
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
3: Hindi pa nakikinabangan na K5 Palawan dahil ongoing pa ito. No? rest assured na nasa 100% na na ma-realize itong nasabing proyekto. Kumakanta na ng kanta ng Dadon ang mga residente nito. Salamat! Salamat sa proyekto ng bayan! Ayun na pa, oh.
2: Kung
3: ayos. Ha? Magpasalamat yung ano? Yung mga residente ng ikalawa ito sa pinakabalaking barangay dito sa Cagayan de Oro, itong barangay Lapasan. Now, may isang sitio dito sa barangay Lapasan na pag konti lang ulan, baha kagad, no? Itong San Lazaro, mga ka-K5. Dumanaw si Congressman Repos Rodriguez sa kanilang lugar at ito na, may mga plano na pala, approve na pala itong budget para sa nasabing proyekto na lagyan ng covered court at isang drainage canal itong nasabing sityo, San Lazaro. Mahigit kung walang, ang daming mga residente dyan, mga ka-K5. Ito ang pinakamalaking number of voters itong sityo San Lazaro dito po sa may barangay Lapasan. So this year daw, sabi ng aming kongresista ng 2nd District, this year matatapos na, maumpisa na at matapos na itong nasabing proyekto para sa nasabing sityo, mga ka-K5, mga ka-K5 at lubos ang pasasalamat sa mga residente dahil sa matagal na nilang itong pinangarap na matugunan ang kanilang problema sa baha, mga ka-K5. Samantala, sa Soka naman dito sa aming alkalde, sa State of the City Address, isa sa mga pinresenta ng aming alkalde dito ang kanyang scholarship program na sa ngayon ay umaabot na sa 15,800 students ang nakabenepisyo ng scholarship program dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Doon din sa Misamis Oriental, sa kanilang SOMA o State of Municipal Address, presenta din ni Mayor Julio Hoy ang kanyang accomplishment kagaya ng health services, disaster response team, at mga infrastructure project sa kanyang munisipyo, mga ka-K5. So yan lang po ang mga magandang balita namin dito sa Cagayan de Oro at sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, K5 JP.
2: Salamat, K5 Martin. Yung ibang team song dyan, hindi lang salamat. Bakit ngayon na lang?
3: Pwede rin, no?
2: Oh.
3: Pwede rin.
2: Pero sa Santiago, puntahan natin, alamin natin, ito, grabe. Isang driver po yung dinampot ng mga otoridad dahil po sa kaso ng panghahalay ng minor de edad sa lalawigan ng Quirino. Para sa kampiyon na balita, K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo.
1: K5 News FM 100.1 Santiago City.
4: Because of that, K5 SM listed pa siya bilang ikawalo sa listahan ng most wanted person dito sa Region 2. Itong driver na inoperate ng mga operatiba kahapon sa Barangay Zamora, Cabarogis, Quirino. Ito ay dahil nga sa kanyang kasong qualified rape na sa isang minor de edad at statutory rape. Ang suspect na dinakip ng mga otoridad ng PNP Pro 2 o Police Regional Office 2 at maging itong PNP Cabarogis Quirino ay itong si alias Sam, 35 years old, may asawa, isang driver at residente ng Difun Quirino. At matagumpay ang kailang operasyon nang makita ang nabanggit na suspect at agad itong dinampot at inaresto at ipinakita sa kanya ang mandamiento de aresto na ipinalabas noong May 8, 2006 ng Regional Trial Court Branch Number 31 sa mga nabanggit na kaso. At ang kanyang mga usapin na kinasasangkutan ay walang inirekomendang piyansa. Ang nabanggit na driver, imbes na manibela, abay himas ng rehas ito ngayon pansamantala sa PNP Cabarogis Quirino at nakatagda siyang isumite sa korte na naglabas ng kanyang warrant of arrest for proper disposition. Balik sa iyo, K5 SM John Paul.
2: Ay, salamat, K5 Conrad. Samantala, naku, nagugutom na 6 na taong gulang na bata. Yun daw ho yung tinuturong sanhi ng sunog doon sa Gandara Samar. Alamin natin po, hindi magandarang balita yan, mga ka-K5, mula kay K5, Ogsemer Asidre, E-K5 mo!
0: Opo, tama yan, SMJP, ano?
1: Akloban City, 103.1.
0: Opo, tama yan, SMJP, dito sa isang malungkot na balita, no? Dahil isang sa isang news na bata, ito ang itinuturing sanhi ngayon ng naganap na malaking sunog doon sa barangay Bunyagan, Gandara sa Samar, nung nakaraang Lunes, mga ka-K5. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, gutom na ang bata, kaya sinubukan itong magbrito ng itlog ng mag-isa. So, pinaniniwalaang nakalimutan ng bata ang kanyang niluluto na siyang pinagmulan ng apoy na mabilis namang kumalat sa mga katabing bahay. O dahil gawa sa light materials sa mga K5 ang karamihan sa mga istruktura, mabilis na naabo ang 11 kabahayan sa naturang barangay. Pero wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa nasabing sunog. Agad rumisponde itong BFP at ang ating mga kapulisan upang apulahin ang apoy at nagbigay na rin ng agarang tulong ang Municipal Social Welfare and Development sa mga biktima. Tiniyak ni Mayor Warren Aguilar ng Bayan ng Gandara na magbibigay ang nagbigay na nga mga ka-K5 ano? Nakapagbigay na ng assistance na aabot sa 15,000 pesos para sa bawat pamilya na naapektuhan ng naturang sunog. So sa ngayon nagpapatuloy pa rin ano ang komprehensibong investigasyon ng ating mga otoridad hinggil sa nasabing pangyayari. So yan po mga ka-K5, SMJP. O yung isa sa ating mga malalaking balita dito po sa K5 Tacloban. Back to you, SM.
2: Labang kasamang mga matatanda doon sa bahay nila, K5 Ogsemer, kasi bakit siya nagluto?
0: Yes, ayon sa balita, sa report, walang matandang kasama. Nag-iisa lang itong 6 anyos na bata nung pilitin niyang magluto ng itlog, mga ka-K5.
2: Kawawa din. Siyempre, gutom na eh. Ikaw ba naman magutom? Talagang hahanap ka ng
0: paraan
2: para makakain.
0: Correct, correct.
2: Dito sa amin, mga ka-K5, isa pong dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group o yung makakaliwang grupo kung tawagin, ang voluntaryong sumuko o tinalikura na yung kanyang pagsuporta at pag-anib doon ho sa armadong grupo na yan na kalaban ng ating gobyerno. Yan po ay nangyari doon sa tinatawag na withdrawal of support activity na ginanap kahapon sa sitio Barakbarakan, Barangay Sandoval sa bayan ng Batarasa. Inilala yung taga-suporta na si Alias Cor, 74 years old, magsasaka at isang miyembro ng tribong Palauan. Mga ka-K5 na ayon po sa mga otoridad natin, dati siyang taga-suporta ng nabuwag na grupo yung Bienvenido Valleber Command sa ilalim ng KLG South NPA Palawan. At matapos nga na formal na selebrasyon at yung kanyang pagbawi sa kanyang suporta sa makaliwang grupo, isinailalim si Elias Co sa kustodiya ng ating pong mga otoridad at sa kaukulang dokumentasyon at debriefing. Patuloy yung panawagan ng mga otoridad namin dito sa lalawigan ng Palawan doon sa mga nakikibaka at nasa taas ng bundok na bumaba na. At sa halip na makipaglaban sa gobyerno, abay makipagtulungan na lang daw para makamit yung pong mga inaasam nila at syempre yung kapayapaan para sa buong lalawigan ng Palawan. Yan yung ilan lang sa mga trending na mga nagba-viral na mga usapin dito sa amin sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. K5 sa umaga.
2: Te, ano na ang expectation natin ngayon sa special session? Ah, grabe kahapon yung mga pinangalanan at marami nagduda dito sa amin na dahil nga nabanggit, maliban doon sa mga media, si Senador Mark Villar, eh baka magtampuraw ito at lumundag na talaga doon sa kabila, mga kakaypay.
4: Dito sa amin sa Region 2, no? Especially dito sa Santiago, eh parang ano, walang epekto yung nangyari kahapon, walang bago. At ang inaabangan nila yung ngayong umaga.
0: Iyon.
4: Kasi yung nangyari daw kahapon, eh dagdag bawas.
0: Dagdag bawas. Oh, parang gasolina, parang krudo.
2: Oh, yeah. Sinabayan nila yung pagbaba at pagtaas ng presyo kahapon ng gasolina, Martes.
4: Bawas yung si Legarda eh. O, diba? Naidagdag si Kiko.
2: At saka sabi nila parang naaamoy na nila na baka yung si Senator Mark Villar yung isa sa mga lulundag. Kaya bakit daw pinangalanan kahapon eh kaalyado at kasama yan doon sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Abangan kung darating si Mark Villar, eh, sabi ng kanyang staff nasa abroad eh.
2: Oh. Ay kung dumating na, ay malay mo nakarating na kagad.
4: Magparashoot ano?
2: Oh. Kaya kaabang-abang yung mga magiging kaganapan mamaya sa pinatawag na special session ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
4: Alright.
2: Si K-5 Martin, parang tahimik.
3: Hindi, para sa akin, oh, para sa akin, isa lang ang solusyon nito, mga ka-K-5. Dahil faction ito eh, sa dalawang grupo, Gatsalian at saka kay Tano.
2: Eh, dumulog na nga sa Supreme Court eh.
3: Puro, yun nga eh, puro sila mga turuan. Ang pinaka the best dito, yung denominator nito, solution talaga dito pag lumundag na, pumunta na si Saldico dahil siya talaga yung

0: na, wala na
1: legal
0: siguro
1: na yun
0: dahil
1: eh.
0: ano.
1: Oo, kung magiging 13 sila, legal na yun eh. So yung kanyang hinihiling sa Supreme Court, di ba? Na
0: correct.
1: Oy, balik sila sa kanila mga posisyon, eh palagay ko wala na yun.
2: Oh, gaya niya, eh, kung dito Senator Lacson, eh, delaying tactics na naman, gagawin niya na namang armas mamaya yan.
1: Ay kung magka-13 sila,
0: ah, wala na.
2: Kasi sabi, hindi, sasabihin niya, may petition ba ako eh? May petition ba ako sa Korte Suprema? Hintayin natin kung anong sagot. So, ibig sabihin...
1: Ay, wala na. Sinabi mo na, kapag nakabuo kami ng 13 noon, bababa ako eh.
0: Oo. Oh,
2: sige lang. Buti pa tayo, meron. Buti pa tayo, may kingdom.
3: Baka tayong
2: eh.
3: mapetition.
2: Alan Peter Cayetano, wala. The king without the kingdom.
1: Kaya, kapit mga kakaypaib sa mga posibleng mangyari sa araw na ito.
2: All right. Baka
1: posible tayo rin tayong patawan na sa araw na ito. Baka sa tinagal-tagal ng pagtatanghal ng balitang K-5 kumustahan ay ngayong araw na ito, June 17 tayo mapatawan kung hindi tayo magpapaalam na.
2: All right. Do the honor na, SM. Do the honor na, ikaw na.
1: Oh, para sa hindi, ako, ako ang host eh.
2: Hindi ko lang ha. Do the honor na. 550 na.
1: Ah, 550 na ba? Oo. Oh, okay. Tibak-sibak na tayo.
2: Okay, do the honor.
1: Banatan mo na, K5 Conrad.
2: Okay, so mula dito sa K5 News FM Santiago, good morning. See you again tomorrow, guys.
1: Well, salamat K5 Conrad. Sa matala, siyempre, si K5 Martin Rapanot from your end, sir.
0: Fine, nervous talaga si K5 Conrad. Oh. Mula dito sa lugsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Finset, the gateway of Northern Mindanao. K5 Martin Rapanot nagsasabing mayong buntag. Karatuntaran.
1: Saka laging nag-out. Pag nakapaalam na, ihuli ko pa, ihuli natin palagi ito sa sunod. Kasi pag tinawag mo na, lagi na nag-out. K5 Ogsemer Asidre, Premier End.
3: Opo, mula po dito sa K5 Tacloban na K5 Ogsemer Asidre, maupay nga aga.
1: Siyempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Laluigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco, mayad na timprano sa ating tanan.
4: Balita,

0: maraming damang salamat sa natin na segment. Kinadaagan, okay, Feb, kumustahan? Nakakabot natin mga ka-K5. Pangumusta, ito ang mga pangunahon. Magmuso ang mga balita, trending. Ang mga balita, tingin ito natin mga sister stations. K5 News FM Palawan, K5 Santiago, Isabela Province, and K5 Cagayan de Oro, ha, Mindanao. Alas 5:51 na, mga ka-K5. O, niyan manliwat, ito natin mga pangunahon yung mga balita, no? DTX 500 Morning Newscast, Bantay Niyo Sangkay. Good morning, Anay. Hi, Marlene Milado Badeo. Shout out po ko, no, itong Milado family, Victory Talalura Samar. Salamat itong pagbasa, sir. Helinyo Christian, good morning, K5 Consejel Ogsimer. Good morning. Itong mga nagkikita ng namamati yan ng mga oras. Sige, para itong magiging lagan itong panahon. At itong linya ay si Roel Montesa. Sir Roel!
1: Sulat panahon!
0: Mapay nga morning, Sir Roel, K5 mo!
2: Mapay nga morning, K5 Consejel Pitcher Mayor Ogsimer.
0: Yes, sir.
2: Ngayon, sugat man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live, ganun mamatihan ira mga radio. Di natin ulagway, yan natin panahon para yan ang adlawhan na Miyerkules, ika-17 kadlawhan Hunyo, 2026. Mm-hmm. At natin minayoyongan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita makakaabat. In good weather, Craig Sigun, may posibilidad lagi hapon yung mga pagsira kinangadlaw. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungudlahan sinisiring nga easterlies o hangin nga mapaso nga tikang hadagat Pasipiko. Basar liwat kan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo, di dahiton sa Cubiton Philippine Area of Responsibility, iyan ang adlaw. Pero di dihagawas, may ada kita na sipatan nga low pressure area, nga kanina na last reason magaw na sipatan ini nga nakad to may 3,060 kilometros norte sinirangan hiton Mindanao. Sumala hiton pag-asa, ada ini ha medium chance nga mahimuhi

0: mga bagyo, pero diri pa asusunod nga 24 oras.
1: Mm-hmm.
0: Pero asusunod nga mga adlaw, nadaro da ko tsansa nga maging usahiya nga bagyo. Duduha ini scenario. Siyahan, ang siyahan nga scenario, mada o plahapar, marikor bliwat. Kaya, itikadwa nga scenario, masakob hapar, pero adalahin at iskina hit boundary hiton par di det sakob. Ngan mo ra ini magiging epekto bisan din nga parte taton nasod. Napag kaya na isterilis lagi hapon ang dominante as sinirangan nga dapit hiton Visayas ngan Mindanao. Ngan waray, gail warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din hiton dapit. Kakabugusan yan ang adlaw, expect lagi hapon kita yung mga pagsirak, pagkakakulo pa din ko tayong atsan sa hintigdaay nga pagparit ni ngan nga din mahina yung paguran.
1: Alright, thank you so much, Noel. Good morning!
0: Damong salamat kan maupay nga aga late. Sigurado.
1: Alright, tapos naman yung Sinuel Montes ala directamente, opisit ng PDRRM, province of Leyte. Alas 5:55 na kakay 5, masunod ng DTX 500 Morning Newscast. Ako naman yung naging anchor, mga kakay 5, Oxymer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasilid ang taklopan yung nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor Doc Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
3: D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa virus na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
4: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
3: D3 Bio Health News.
4: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D-Trip Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio Health News.
2: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga ka K5, pwede na magpasong ang mga notisya. Halo naman mga laray, uluhan. Balita lokal, sa haduhang sospekan panmusil Halvera Leyte, nadakop na, motibo giniimbestigaran pa.
5: Samtang lima haunom nga probinsya Harhiyon na makakaabat hin dry condition hanobyembre sumalahan pagasa.
1: Balita nasyonal, mga K5, Senador Jinggoy Estrada, suspindido ng kabulan, subay mandohan sandigan bayan.
5: Samtang Cayetano Blanca nagpetisyon na Korte Suprema agud bawion ang liderato ha Senado.
1: Balita international, detalye ang peace deal plano igawas ni US President Donald Trump at this magbernes.
5: Samtang Trump dismayado ha mga pag-atakehan Israel ha Lebanon.
1: News report, mga K5, gasto sa pag-umamalalauman nga mahamubo ha pag-hunong hanggera Middle East, sumalahan DA.
5: Hato naman na balitang wow, lalaking ahubog bumulig ha 8 km run para mahawhawan nakakuwahin medalya.
1: Ngayon balita sports, mga ka-K5, mga players at Ateneo Blue Eagles nakakarawat na hindi fits.
5: Ngayon hato naman na balita entertainment, Liza Soberano ginamin nga nauululan hiya nga gintatawag hiya nga laos.
6: GX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
1: Mabayang aga Pilipinas, mabayang aga Eastern Visayas. Sinang GX 500 Morning Newscast. Sinang adlawan Merkules, Unyo 17, 2025.
5: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oxymer Asidre.
5: Live ang yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian ngan makikita kami din manliwat nga partihin ng kalibutan. Pinagiha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
5: Nanaditalye hanaton mga balita.
6: Balitang lokal.
1: Alas 6:04 na, K5 siya naman nga balita lokal. Nadakpan nahan mga otoridad ng usahaduhang mga sospek ang panmusil a Barangay Salvacion, Albera Leyte din ang Lunes, Sunyo 15, kundi induhaan patay, duhaan samaran, ngan usaan nakataluwas. Ang naristo ang suspensado, ang kinkilala kan alias Tutoy, 27 anyos ang pagidaron, walay trabaho ang residente, ang Barangay Antipulo, Albera Leyte. Samtang ka K5, padayon pa yan ang pag-aginhahalpat ang kapulis sana no sa pangasospek agin kilala nga alias Berto parang uma nga residente han pareho nga barangay pamanom duman nga ginagamaan han mga gintatahapan an Toyota Wigo nga ginsasakyan han mga biktima nga ginpaarakan hinbala laki paduha nga namatay ang nasawa han kapitan han barangay Salvacion. So by investigation ng kapulisan nabaruan nga ang ginggamit nga armas han mga sospek inusang US made 7.62 mm M14 Ringfeld Armory Rifle ngan usang R4 Rifle. Exclusive naman nga interviewan K5 Tacloban kan Police Lieutenant Mary Antoinette Espina tagapagyakan han Leyte Police Provincial Office o LPPO in malato matining nga padayon payana iton irang mahugot nga investigasyon agud nga matudlok ang motibo han mga sospek hakrimen. Pero haluyuhin ni K5 ginpatapod han LPPO nga iimbestigaran nira ang tanan nga anggulo nga pwede makabulig ang pagsulbar han kaso.
5: Kadugangan pa nga balita lokal, fire hydrant nga ginbalabganhin railings sa dako nga sayo pa sumalaha BFP Tacloban. Ka K5 Carlo Arisgado, IK5 mo.
8: Fire hydrant Hatarsila Street, Barangay 40, Tacloban City nga ginbablagan inihin mga railings. Nakigsumpayan dayon ang K5 News team ha Bureau of Fire Protection Tacloban agud mahibaruan kung iniba inangay o sayop nga pamaagi. Ngayon sumalakan SFO1 at Junal Glassy, Chief on Investigation and Intelligence Section, dako nga sayop ang pagbalabagin bisan anong butang ha mga fire hydrant ngayon dugang paniya kinahanglan nga waray makakabalabag ha ira operasyon ngayon waray makaka ulang haira pagresponde labi na kun may sunog.
9: Inunting nga makauling nila pwede na un gubaon na para dere lang mista pa ng operasyon na makakuha kami ng tubig ang hydrant. Kung may naka nakapark ng kotse, bubuungan naman nimo sa lamin eh.
8: Nakigsumpayan dayon ang BFP Tacloban ha kontraktora nga nagpapadayon han pagbutanghin mga reeling sa syudad ngan igin pahibaro naman hini nga dayon nga ginaksyonan han kontraktora pinaagihan pagtanggal han mga reelings nga nakakabalaong hanas sabi nga fire hydrant. Ginpahinumduman han mga otoridad ng publiko nga mahugot nga igin didiri ang pagbutanghin bisan ano nga butang nga posible makakaulang ha pagrespondihan BFP ha panahon han emergency. Ngayon parahan dito X500 Morning Newscast, inika K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawan na syudad ng Tacloban ngayon bugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5, laing pang balita lokal, limaha unom nga probinsya ng rehiyon makakaabat in dry condition ha Nobyembre or habulan ng Nobyembre sumalahan pag-asa. K5 Jean Pilinio, K5 mo!
7: Dili maubos sa 47 nga lugar habugos nga Pilipinas, lakip ang 5 nga probinsya din sa Eastern Visayas ang ginlalauman nga makaka-experience sa dry condition han Nobyembre hini nga tuiga tugon han epekto han El Nino. Sumalahan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang mga probinsya rayon 8 nga apektado hini abo ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, ngan Southern Leyte. Payagan pag-asa, ang dry condition ni naabat han usa nga lugar kun ada ha 21 nga to 60% ang naiiban na kadamuhan uran sa kubinduha nga magkasunod nga bulan. Waray man nahisumat nga makakaabat hin drought o duro nga katsira. Samtang, nagpahinumdum naman ang buhatan nga posible pa magbago ini nga mga datos ha maabot nga mga semana. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilino, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
5: Katapusan nga balita lokal, 266 milyones pesos nga pondo parahan kadugangan nga pagparingon hantulay habiliran ginpoproponerahan DPWH Biliran. K5 Kim Soriano, IK5 mo.
10: Ginpo proponeryanahan DPWH Biliran ang maabot 266 milyon pesos nga pondo parahan kadugangan nga pagparingon han Biliran Bridge. Plano nirang ipatuman ang retrofitting project hamao nga tulay agud masuportaran pa ang istruktura han haros 50 anyos na nga tulay. Sumalakan DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio, ang pondo para han mao nga proyekto informal na nga igin submiter ha 2027 National Budget ha ilarom han ira ahensya. Samtang harani naman na mahuman ang rehabilitation han pareho nga tulay kundi ina kantidad ini hin 30 million pesos. Paano yuhin nga rehabilitation nga aydon an nagubag nga mga steel components han tulay. Laki pa final phase han pag-ayad an pagbalyo han expansion joints han tulay ngan pagpintura han arko hini. An Biliran Bridge ang naguusahan nga tulay nga nagkokonektar ha mga probinsya han Biliran ngan Leyte. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kaya K5, wala na naman balita lokal. Dito tayo ang DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Nati-talks ka pa.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 11 na. Kaya yung naman natin balita regional. Naho natin K5 News FM. Kagayan di oro. Usang rider. Ginahulog kabukiran. Mahuman mautod ang zip line na usang resort. Nakita na ini ka K5 na net pasayon. K5 mo.
12: Nakita na ng mga otoridad ang isang rider na nahulog sa malalim na bahagi ng kagubatan matapos umanong maputol ang sinasakyang zipline sa isang kilalang resort sa Sinuda, Kitautau, Bukidnon noong 15 ng Hunyo. Batay sa baon ng ulat, nasa kaligitnaan na ng biyahe ang biktima nang maputol ang kable ng zipline dahilan upang bumagsak sa masukal at malalim na lugar. Nahaharap sa matinding hamon ang mga rescuers sa paghanap at pagsagip ng biktima dahil sa lalim at hirap marating na lokasyon ng pinangyayarihan. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng resort at ang Kitautau Municipal Police Station hinggil sa kalagayan ng biktima at sa resulta ng kanilang investigasyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
5: Kadugangan pa nga balita regional, pangatong linya han K5 News FM Kalibo. 32 anyos nga lalaki sa Maran han makigagaw hinsundang haya nakainom haaklana. Kaki5 Leonard Viray, IK5 mo.
13: Tanang isang 32 anyos na lalaki matapos na nakipagagawa ng itak sa kanyang kainuman sa may barangay Manop Altabase kahapon ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si alias Peter, residente ng nasabing lugar, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Nel na residente ng Capice. Sinisal investigasyon ng Altabase PNP habang nag-iinuman ng dalawa ay nagkaroon di umano ng pagtatalo na nawi sa gawa ng itak dahilan para masugatan ng biktima. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang braso na kagagawa kalidad namang dinala sa Altabas District Hospital, ngunit inirefer sa Aklan Provincial Hospital para sa agarang paggamote. Sa pagresponde ng maturidad sa lugar kung saan naganap ang insidente, ay narecover nila ang itak na posibleng ginamit ng suspek. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP Sidel para sa kaukulang disposisyon. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5, katapusan naman nga Balita Regional. Kuhaunting linyang K5 News FM Bacolod. Usang negrosano nga panupangisda na egon kidlat hasibo. Patay! K5 Zero Final Buy! K5 mo!
14: Ayang 19 na taong gulang na mangingisda matapos na matamaan ng kidlat sa Cebu, Lunes ng madaling araw, Hunyo 15. Kinilalang biktima na si Alias Raymart, residente ng Barangay Washington sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental. Nakaligtas naman sa kidlat ang dalawang kasama nito na sina Alias Dindo, 41 anyos, at Alias Rojan. Si Rojan mismo ang nagmamaneho ng kanilang bangka. Agad na dinalang namatay na biktima sa Shekinah Funeral Homes matapos ang nangyaring trahedya. Noong Hunyo 14, isang kidlat ang nakuna ng dashcam at numpama sa puno ng niyog sa bayan ng Hinigiran sa Negros Occidental. At noong Mayo 29, isang 51 anyos na mananagat ang napatay matapos na matamaan rin ang kidlat sa isla ng Bantayan sa Cebu. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
1: K5, ito naman Balita Regional. Dito tayo ng GTX 500. At pakusog, kalibiktibo nga pangontrahan high blood pressure gun. Diabetes.
6: Balitang National.
15: Balitang National.
5: Samtang hato naman siyahan nga Balita National, iginmandohan Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 días nga suspensyon kontra kan Senadora Jinggoy Estrada. Epektibo ka kulob Hunyo 16 ang suspensyon in may pangisumpay harimbestigasyon ng mga ginaligar flood control kickback scheme. Hailaromhan Anti-Graft and Corrupt Practices Act ngan plunder law mandatohan korte nga suspenderon alos ang opisyal agud malikyan ang posible nga panarhog ha mga testigo upang inlabot ang mga ebidensya samtang ginbibista ang kaso. Iginpagawasan korte ang desisyon na mahuman ang formal nga baton han mga prosecutor ha ombudsman hiunong han posisyon han kampo ni Estrada. Samtang nakatalaan ang arraignment sa kaso ni Estrada nga ng pirapa nga mga anay opisyales sa DPWH para mga kaso nga plunder and graft ha maabot nga Hunyo 30 ha 5th Division han Sandigan Bayan.
1: Natapusan nga Balita National mga K5, gindaob na ha Korte Suprema ang grupo ni Senador Alan Pinyar Cayetano agot nga questionon ang gintatawag nira nga mabrol nga agaway hinliderato ha Senado. Ha 87 kapaypay nga petisyon formal nga naghangyo ang Cayetano blockin status ko anti-order nga ibalik Cayetano. Como Senate President, ganhilurin ligar na como Senate President pro tempore. Sumalakan ka ang kampo ni Cayetano, gintilapas ang Gatchalian Black ang konstitusyon tungod kay kulang ini hakurum o sadang nga ihap. Intrinsika Senador Mahuman nga lusila ang tumambong sesyon ang iboykot han mayorya komo protesta hapag aristo kan Senador Jinggoy Estrada. Gimpahimat ko na naman ang grupo ang itaas nga korte nga kundiri ini manginlabot. Mawawara ang kagawasan ng Senado nga magiging tagasunod la hirahan Malacanang naging kilala organ kilala ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: GTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
1: K5, ito naman Balita National or Balita, yes, Balita National. Dito na iyohan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: Balita International.
5: International. Samtang hato naman siyahan nga Balita International, posible nga igpagawas ni US President Donald Trump ang inisyal nga mga detalyahan peace deal han Irana ngan Amerika antes magbiyernes. Inin mahuman nga kumpirmaron ni US Vice President J.D. Vance nga pirmado na ang usa nga memorandum of understanding agud tuldukan na ang gera ha Middle East. Sumrakan Vance laki pakasabutan ang utro nga pagtugot ha mga nuclear inspector nga makasakob ha Irana agud gub-on ang mga nasasalin nga delikado nga nuclear stockpile. Labot lahini nakasurat gihapon na framework nga huhunungon na han Irana ang pagpondohan mga terorista nga organisasyon na kabalyuan sa 60 dias nga ceasefire. Nakatalaan nga pormal nga pirmahanan maong adil ha Geneva ha Biyernes dungan ha pag-abrehan Strait of Hormuz para makaagin ang mga barko nga kargadohin lana.
1: Pero musan nga balita international, dismayado U.S. President Donald Trump pagin bubuhat nga pag-atake ng Israel at Lebanon. Sumalahay ang pahayag G7 Summit amay Evian Lisbon, France. Mga K5 mintagan ni Donald Trump nga diri kinahanglan pa nga pagpabutahan ng usang apartment building para labilgon ng usang miyembro ng Hezbollah tungod kay damo ang mga inosente nga sibilyan ang nakadto. Ini ang urhiya sirye ang mga maisog na komento ni Trump kontra kat Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nababara kay Trump nga ang tensyon ha Lebanon. Imposible nga makaguba ha proseso han pagkasarabot han Amerika nga Iran. Samtang ka K5 na nagpapadayon ang katitirong hapitong ginadakuing ekonomiya ang kalibutan ang G7. Lakip na ang mga direng miyembro. Direng miyembro hining UAE, Qatar, Egypt, ng Ukraine para usap official ng diskusyon ay unong ang krisis sa Middle East.
15: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. Kakay-5, para ito naman balita international. Doon tayo yung Clinica Dither Bio, the super food supplement. Ika nga na nimo kito genetic diet ng mga Clinica Dither Bio ng pagpulsan. Napakadamo ng benepisyo panlaw wasini
16: balitang negosyo.
5: Samtang hato naman na balita negosyo, ginalauman han Department of Agriculture kon DA ang paghamubo han gastos sa pag-umang ang transportasyon han mga agricultural products sa nasod mahuman ang anunsyo nga pag-abri otro ha Strait of Hormuz. Sumalakan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dako nga bulig ang pagundanghan giyera ha Estados Unidos ngan Iran hati daraon nga katanom ngan tarho han El Nino nga posible umabot pa siyahan nga bulan o kon first quarter han tuig 2027. Matungod naglabay nga krisis, nag-umento ha 53% ang presyohan abunungan urea fertilizer. Dugang pa ni Laurel, mas magiging masayon gihapon ang malyuahin mga produkto habot ngahan Pilipinas ngan Middle East kundi ina igin-export han nasod ang mga lokal nga produkto sugalan saging, pinya, tuna nga dilatang ngan sardinas. Dako ini nga kaibanan ha mga hulgaan sektor han agrikultura samtang nagaandaman gobyerno ha mga ayat han panahon.
15: DTX 500 Morning Newscast.
16: Morning Newscast.
5: Maha K5 ang balita negosyo Induro Taihuan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
16: Balitang wow!
1: Alas 21 na mga K5. Hato naman balitang wow! Para mahawhawan tingang hakahubugan, usang lalaki sa Brazil ang nagsamok misay sa usang running race. Pero nakatangpos ini hin 8 kilometer run nga nakachinilasla. Isaki Penho in usang palaboy laha kakalsadahan. Ngan ilo na inhiya, ngan kilalado hayra lugar nga para hubog. Siring niya nga tikang palahiyang irignom, ngan dirihiya maaram kung kay ano hiya nahiapihan mga nadalagan. Kaya waray man hiya magparegister hama o nga running race. Nakasulot lang yan chinilas, komparar ang iba nga mga partisipante nga nakasulot ng running shoes, ngan kompleto hagir. Ang magdigang pagkarida o sahi Isaki han mga naniguro ang pagdalagan para makaabot ha finish line. Natapos niya ang 8 kilometro bisan may mahang over nga nanihimalid palid tungod hiton kahubugan. Pero bisan kung diri hiya official participant ng running race, mga K5 bintagan lagi hapon hiya han organizers in complimentary medal.
15: DTX 500 Morning Newscast.
16: Morning Newscast.
1: Alam ang balita wow, nagtutama na inyo han DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
16: Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
5: Alas 6:22 na para ato na Balita Entertainment. Liza Soberano ginamin nga nauululan hiya nga gintatawag hiya nga laos. Artong chika ni ka K5, Maring Louie, IK5 mo.
17: Liza Soberano ginamin nga nauululan hiya nga gintatawag hiya nga laos. Aminado hi film actress Liza Soberano nga nauululan hiya ha mga komento nga laos na daw hiya mahuman nga bayaan niya ang showbiz career din hiya Pilipinas para makipagsapalaran ha Hollywood. Haya paglingkod ha Painfully Human Podcast, igin-reveal ni Liza nga kwarta ngan komportable nga kinabuhi ang iya igin sakripisyo kabalyuan niya pagbalhin ha Los Angeles hadtong 2024. Sumalap ha iya guti ay anabalyu ay han iya kita ha siya. Tikad to ha dolyar, salit rumakit hiya ha mga talagudti nga mga influencer gigs para lamay may pambayad ha mga bills. Haluyuhan hiya mga nakakarawat nga tulong at to ha upat nga rejections kada simana, padayon lagihapan pag-invest ni Liza iya acting and vocal lessons, agod mapahilawig ang iya talento. Ginpamatudan naman ni Liza nga diri pahilaos mahumanan iya Hollywood debut ha Liza Frankenstein nganti arabot niya nga pagganap kumuusa nga main character han DreamWorks animated feature nga Forgotten Island kaupod hira Lea Zalonga ngan HER. Para showbiz news sa Quickie K5, Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kalyawan na siya na takloban ng bugos ng Sarayang Visayas. K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Ma K5 at Balita Entertainment, induro tayo ang DTX sa Beauty Soap at ang pantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
18: Balita Sports.
1: Alas 6:24 na, kakay-5. Bata naman, balita pa ang datang kusog. Mga players, Han Ateneo Blue Eagles, na kakakarawat yan na yung mga hulga kinabuhi. Kakay-5, Kevin Susana, IK5 mo.
19: Mga kakay-5, nagtitikahilarom. Ito nagsasanga-sanga ng mga kontrobersiya kasumpayhan kagpamatay. Handuha ng mga players Han Ateneo Blue Eagles. Iginbuyagyag han mga players nga hira Kiefer Alas ngan Sam Reyes nga hira nga duhain nakakakarawat hin mga panhulga nga panmamatayon hira kataliwan la han kalumos han ira mga teammates nga hira Rene Baterbonya ngan Divine Adili durante the training camp dito ha Aurora hadton June 8. Didain usa nga pakigistorya ha telebisyon, nagsiring ang duha nga mga players nga hira ang ginbabasol kung kay ano nga nagkamamatay ang ira mga teammates nga ang gintutudlok nga nangangabugho o naaawa ini nga duha kanda Baterbonya sumala kanda Alas ngan Reyes. Hira enduro ang kabidungan kasubo tungod han kamatay han sugad-sugad na nga ira bugto ngan niya na hira pa ang ginsususnan nawad-an na nga ni hirahin teammate ngan ira gin kukonsiderar nga brothers iya na hira pa ang ginbabasol han pagkamamatay han duha sumalahin mga netizens waray daw buligi hinira Reyes ngan Alas ang nasabi nga mga players bisan kun maaram hira nga peligroso ang ira kabutang igin pahayag panira nga grabe ang ira na eksperyensyahan nga pagbas sa social media ngan unta diri anga ini pagbuhaton ha ira labi na nga mga batan-on pahira ira gihapon igin buyagyag nga buwa ngan waray kamaturan nga may ada nakakabit nga mga ankle weights o pabugat dito han ira mga tiil durante han team building activity. Ira gihapon igin digon nga waray initiation rights nga natabo durante han nasabi nga aktibidad. Tungod hini ang nakagdusuan insidente amo ang formal nga investigasyon nga ginbubuhat yana han PNP CIDG ngan NBI ang UEAP ngan Ateneo de Manila University amo nagdudumara gihapon han ira bulag ngan kalugaringon nga investigasyon. Sports update Dorothan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana paran kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawan, nasyonal ng Tacloban ngan Bugos, kasinrangan Visayas. K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa 27 na, mga K-5, inyo pala na ba diyan ng mga katukiban? PPX 500 Morning Newscast, itang adlawan Merkules, Hunyo 17, 2025.
5: Ako'y ka-K-5, Carol Medina.
1: Ako na mga K-5, Oxemer Asidre. Panagambiyon nga balita, servisyo publiko.
5: Ngan kaliawan na siya darang Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas. K-5 News FM.
20: Kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
24: Dili ordinary.
25: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaisar GP,
24: yes.
25: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin sir GP is lipopolysaccharides.
24: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
25: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
24: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
25: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons sir GP, mo-form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
24: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga palayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra bauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
25: Unya may mga mucus production pa ta nga makaprotektar sa atong lining sir GP.
24: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
22: D3 Bio.
26: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
24: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral food. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
25: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
24: Arong maging kampyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
25: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
24: Correct.
25: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din sir GP.
24: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
25: Correct.
24: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
25: Pwede mag D3 Bio.
24: Oo.
25: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
24: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. ang flexibility sa D3Bio malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan dyan ko sa D3Bio.
0: D3Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
25: Akong ipailaila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
24: Ukit sa mana?
25: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Mm. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
24: modisguise diay ha.
25: Oh, mm. Pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
24: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
24: Dili abusuhon.
0: D3Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
0: nga may D3.
22: Apalit sa mga butika.
0: D3Bio.
22: D3Bio.
0: Health News.
21: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM, alas 6.34 na oras. Gin padangat tayuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
21: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

June 17, 2026. Inenyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma kong mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas, Denia Sudan, Tagloban, ang tanatong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na ito ng official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba ka mo mga ka-K5? Sige na baga pag-remedyo or baga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam nga remedyo ho niya ng adlaw? Hinaliwatan niyo baga ikin ka-remedyo kung nag-remedyo na ka mo? Kung baga di pag-remedyo pala? Hinaliwatan niyo baga nakatalaan nga ikka-remedyo? Ngayon kung baga sige na itong remedyo mga ka-K5 rahin, ito niyo baga ikin kikin na remedyo yan ng mga tat na ha? Ikaw ka K5 Edward, oh siyempre nakaremedyo na may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadianay kita mga ka K5, hinin na kabutangan, hinin ato na panahon. May di kita binabantayan nga usang weather disturbance, but adi pa iniha Pasipiko. Kadagat itong Pasipiko, duduha itong pwede manabuhini, bangin sumulod ha Philippine Area of Responsibility, pero magawas lang ahaw hiya mga ka K5, or tub-tublayan din itong boundary itong Philippine Area of Responsibility. Waray ko din yung magiging epekto aton mga ka-K5 din hiha sinirangan Visayas, okay? Oo, or habugos nga nasod Pilipinas. But maano pa man, kaniunanin natin itong pinaka-latest weather forecast. Tika itong pag-asa para yan ang adlaw. Parlumino, sano ka mo kumaduha yung tagsa-tagsa ng mga destinasyon yan ang adlaw. Naibabaro ka mo kung baga ano't baga magiging kartada itong aton na panahon yan ang adlaw. Ito na Miyerkules. Iton Esther Liz, padayon nga maka-apekto ang sinirangan nga party itong Visayas ngan Mindanao, yan ang adlaw. May tungo din eh, din haaton, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ngan Davao Oriental, magkakadadanahin partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon na puruhan yung patsara nga pagtarhiting at paguran. May tungo din itong Esther Liz. Okay, apektado kita ni nga Esther Liz, din haaton na sinirangan Visayas o Region 8. Samtang, itong Metro Manila, ngan ibang aparte, ito naton nasod mga kakifive, ha? Localized thunderstorm naman itong weather system nga makaapekto. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May daghihapon puruhan hinipatsara nga pagtarhiting at paguran. Samtang itong kabutangan naman itong aton kalalawdan niya ng adlaw. Magiging mabalud baga kay Pep Edward. Waray may higing palusan nga gale warning itong napag-asa. But nasiring din itong forecast itong coastal water conditions. Itong Luzon ngan Visayas, yan ang adlaw makaka-experience and is light to moderate lang. Nga magiging kartan, ito natin kadagatan, kalawdan. Itong pinakataas nga balod, pagtansya at pag-asa, adala mga 1.8 meters mga kakifive. Ito natin temperatura, pagbida ka kulup, mapaso-paso mga kakifive. Oo, but yan ang adlaw, mas mapaso inin panahon, kay maabotin 34 and 35 degrees Celsius. Itong temperatura mga kakifive. And itong heat index pwede umabotin 40 degrees Celsius. Ang pinakabubuliwag na temperatura na i-record ganina, alas 5 ang maagahon, subay pag-asa weather station, ha Science Garden, ha Diliman, Quezon City, kanina alas 5 ang maagahon, 25.4 degrees Celsius. Ang pinakabubo nga temperatura na i-record mga kakipay, ba? Anaton adlaw sumidlit nagpakita gihapon dini, ha Tacloban yan ang adlaw, ha Eastern Visayas. Anaton sunrise yan na alas 5.27, matutunod liwat niyan sunset alas 6.27 mga kakifive. Oo, di niya Tacloban. Well, nagpakita taring araw pero may mga puro-puro nga mga dampong. Ito na na temperatura 27 degrees Celsius. Ito na air quality yan nga adlaw, fair mga kakifive. Pero itong cloud cover ad ha mga 70%. Yan. Kung baga mapakiana ka mo, ano ba ninin chance ni patsara nga pagdarhiting at paguran niya ng adlaw na siring din eh? May naghihapon 50-50 nga chance pero patsara nga pakalas la ini mga kakipay. Bo, baga puro-puro. But generally, magkakada kita in fair weather condition niya ng adlaw ito on Miyerkules! Oras mga kakipay pala sa isa, 40 na! Oras nga gin padangat tayuan Clinica di Alternativa Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Yan nga pwede niyo dito mapalit ang mga dekalidad nga mga produktong herbal nga naglalakipan na DTX 500, ang pinaka superior nga source and antioxidant.
and Mighty CD Alkaline Vitamin C ngan sugad man ang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa mga kakifive. Dito gihapon ni mapapalit ang sikat na nga kape, popular na nga kape, darahan na health benefits ini. Aton kape nga nagkagkape ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May da pinuga nga dahon at ampalaya, may ada disugar sugar cane nga punuhin antioxidant. Ngan aton chia seeds nga punuhin fiber nga mabulig paglimpyo liwat itong aton digestive organ mga kakifive. Yan, available gihapon ninyo ang atanan ng mga branches and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Yan, available gihapon mga ka-K5 ang mga parmasya ng botika. Yan, hindi niya K5 News FM, Bill nga lang niyo, Reboy, ni Wonderboy. Alas 6:41 na ka-K5, Edward, ka naka-remedyo ka naman. Ano yung mga binirahan niya na nga aga, hindi kita gawas magagremedyo. O para baga-baga maiba naman. Oo, diri kay Permila Bunay, mga kakitay. Duard, makibunay ka na yan na, Duard. Makibunay ka na. Oh, gin-break anay nato na naton na bunay diet. Nagpamahaw kita one cup of rice. And naging panisan natin yung lumong, may da taugi, may da pichay, at baga tenderloin, at mahumok nga part yung karni hinin baboy, at iragin lumo, mga kakipay. And wari kita makontento panutan nga pichay. O pichay ba ito? Or Chinese pichay? Yan. Chinese pichay. And may da taugi, wari pa kita makontento nga nagtagi pa ko sa katakos ito na binunayan na iliwat mga kakipaib nga ampalaya. Ay, sufisyente na ini mga kakipaib nga aton na kuan niya na. Nga aton rinimedyo. Ugaring lang, naubusan kami yan na DTX sa Coffee Mix. Didi kakipaib, mga kakipaib, naubusan. Darahiton kasurong mga ka-K5. Oo. Ay laki, mapapalit kita para hiton aton pangonsumo di diha K5 mga ka-K5, ha? Okay, oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 6:43 na oras gin padangat tayon extend food supplement for men. Kukulangon ano sa ka-round kung ikaw yung naka-extend food supplement mga ka-K5. Yan, para hantun baga permigod pa kusog inin ira mga trabaho na kinanglan ng extra nga lakas, extra nga kusog. Ayon na pag-alang palitan extend food supplement for men mga kakipay. Kukulangon itong usa ka round kung ikaw inaka-extend the food supplement. Yan. Ngayon kita itong mga balita kakipay Edward yan ng adlaw. Ano itong mga balita kakipay Edward yan ng adlaw nga makaka-apekto haamon na matter haamon nga tanan, haaton nga tanan. Dapat maging interest good kami ng mga balita labi na kun makakaapekto hinin aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi ha. Hay nga diani kita natabong panmusil didto ha Barangay Salvacion han Albuera Leyte. Nga kun diin duha aton patay an usa misis an kapitan han Barangay Salvacion han mao nga bungto. At bagagin totoohan nga bodyguard han tong misis an kapitan duha ito ra nga namatay mga kakipaib. May dapat duha pa nga samaran nga upon nga sakay hadto nga wigo nga iragin sakyan han paggamaan hirahin usa nga lugar ha Albuera mga kakipaib ha dakop na an usahan mga suspitsado pero ginaaligar nga dirila usahan na nagburuhaton hadto nga ambus mga kakipaib nadakopan mga suspit nadakopan mga kapulisan an usahan mga suspitsado. And ira mga kakipaib, nakuha ira mga kakipaib, ha? Inin pusil ba daw mga kakipaib? Pusil nga diri ordinaryo. Ini nga klaseng pusil? Alagat pusil. Oh, ini nga klaseng pusil mga kakipaib? Amin at ginagamit din mga sniper mga kakipaib. Oh, sniper rifle ini M14. Maram kamot botohin nga M14, mahagubhub. Oh, medyo may pagkagarhob. Kumbaga medyo may pagkatiple inin buto inin Armalite M16 Armalite rifle ha. Inin pinapabutungan ni inin mga Garand or M14 mga kakipay ha. Kuan hiya inin mahagubhob kumbaga sounds kargado mga kakipay hin baho. Kargado ba in bass o kung bass mga kakipay? Oo.
And haglaba iton mga balahin eh, mas halaba kontra yung M16 Armalite Rifle and destructive, mas destructive iton power hini. Sanglit, kumbaga maigo kagod hini, labi na kung hindi ka baga maghumok nga part at imlawas mga kakipad. Makukunot good. Foro de los Pueblos. Oo, nagawas nga, usahang ginamit nga mga armas M14 Rifle. Amin na ginagamit mga kakipaib, hiton mga sniper. Oo, pan-distance inihiya mga kakipaib. And kay maupa itong distance, kumbaga nakakadistansya ini, maupa it biyahe hinin bala. Purbida kun maigo ka hini mga kakipaib. Ordinaryo daw lang nga parang uma mga kakipaib ang suspitsado nga nadakuphan mga otoridad. So kung ordinaryo lang hiya nga parang uma mga kakipaib, ano ang baga mga circumstances kung kay ano nga hiya nakaangkon o nagkaada ito nga M14 rifle. Penalit niya, natad-an niya, ginbaligya iya, or ginhatag iya, or ginpagamit iya, o birahi ito hira. Foro de los Pueblos. Hiri kita makakakampungin ito, makasigurado anong mga circumstances nga nagkaadaya ito nga high caliber ang armas mga kakipaib. And ano liwat ang motibo hinin ordinaryo nga parag uma mga kakipaib para pag-interesan ining kinabuhi kumbaga hi Kapitan Walter Tarepe mananira baga target. Ano ang baga mabugat nga rason para in usang parang uma nga pag-interesan ang kinabuhi had mga sakay had to nga Toyota Wigo nga nagresultan kamatayan asawahan na kapitan nga ang gintotohan nga bodyguard had to nga asawahan kapitan mga kakipay. Foro de los Pueblos. Amo ito't bagadako nga pakiana mga kakipay. Ba't niya niga update nato nini kay nanawagan ni Mayor Kerwin Espinosa hinuman nga may da nahibabaruan nga mga impormasyon parte ning insidente nga bumulig nga magipagsumpayan ha mga otoridad para masulbar mga kakipay ini nga krimen. Iton Mayor ng Albuera ang Kerwin Espinosa mismo nanawagan mga kakipay nga magkaburublig para sulbaron ini nga krimen. May dabay ni Duard Politika. Kay last term na ngayon, ini Kapitan Walter Tarepe, dinabaran kay Salvacion, hinin Albuera, and bagagin kukuno-kuno, ha? Nga ang misis nga upunhan mga namatay, dinahin nga ambus mga kakipay, amon baga makandidato, kabaga maliwan niya pagkakapitan hitong barangay. Foro de los Pueblos. Ginpakianhan ang mga otoridad. Ang aton interview kakulo pa, Leyte Police Provincial Office, anira spokesperson. Kung may dabahin ni kalabutan, itong politik.

hulga niya kinabuhi. Dit kalilikyan mga ka-K5 nga bangin ini in may kalabutan. Bangin la mga ka-K5 may kalabutan hinim politika. Puro Delos Pueblo. Alas 6.49 na mga ka-K5. Oras nga ginpadangat hayuan 578 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Ay ba pa nga mga balita yan ng adlaw, pagdudumaraon na ang naigin patawag nga special session ito nato na Presidente Bongbong Marcos. Ha mga miyembro itong Kongreso para trataron inin mga importante nga mga pieces of legislation nga priority itong administrasyon ni PBBM. Pero nasiring itong iba. Diri ba kung ini nga baga pagpatawag inin special session, baga pasangila para i-formalize na itong pagkadahin majority itong grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Labi na iton, siyempre, aada na haera Hichis Escudero. Do nasaring Hichis Escudero, anak pag-attendiran sisyon, diri pagpanig itong grupo ni Gatchalian. Diri pagpanig ito naman nga faksyon or pagbalhin nga itong era grupo kundi nagtutuman la ako itong akon obligasyon como senador regardless sa itong amon pamulitika mga kakipay. Puro Delos Pueblo. Oh, ditri sinahira mga kakipay. Oh, kahuman, ikaw liwat Senador Joel Villanueva nagpagawasin minsahe o sa nga video recording nga kung magpatawag ito na itong presidente ng special session, ma-attender hiya kay iya ini obligasyon ngan iya ini trabaho. Mapira na hira, makatorsi na mga kakipay. Oh, now, maging kukuno-kuno pa nga ibaliwat nga mabalhin nga di ito na grupo ni Gatchalian. So, ini ba nga pagpatawag hini special session bangin baga decoy la ini? Nga itong usangayan nga panuyuanan masiminto na good itong liderato itong mayoriya din ya Senado. Nga ginaaligar liwat hitkaloyo nga grupo ni Ra Peter Cayetano nga Senado itong Malacanang mga kakipan. Puro Delos Pueblo. Masasabdan natin ito niya ng adlaw hininga special session nga yung patawag hiton presidente. Pwede ba diri matinder it mga miyembro hiton kongreso? Ano iton ira mga baratonon kung diri ira matinder for example? Asugad hinin mga grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano ira baga baratonon in the event nga ipatawag hira it presidente for a special session katapos diri ira matinder for whatever reason? Puro Delos Pueblo. Pero itakugod nira nga baratonon mga kakipay. Baratonon nira nga mga tao nga nagpili haira kung kay ano nga adira pwesto, kung kay ano nga adira posisyon. Kay itong pagiging senador or miyembro at kongreso or miyembro kat House of Representatives, itawag pala nga daan nga representative na representar kahit itong mga tao in a democracy nga amo it nagpili haimo mga kakipaib nga maging miyembro hiton nga Senado mga kakipaib. Puro Delos Pueblo. It in numero unong obligasyon nga dahiton mga tao, diri nga ni nga dahiton mga iba pang opisyal hiton aton gobyerno o presidente ng Pilipinas. It imo obligasyon nga dahiton mga tao mga kakipaib. Puro Delos Pueblo. Tapos magsweswelduhan ka mo in millions at pera 90 million on the average annually at ginagastos kada senador or mga 30 million kada miyembro itong House of Representatives katapos di ka mo mag-a-attender itong iyong mga trabaho. Puro Delos Pueblo. Itong iyong pipirwisyo, itirinigin pipirwisyo, di rin itong presidente. It mga tao nga ginpili hira kay nagtutuan mga tao nga hira in magiging instrumento para hit pag pakaupa hit kinabuhi itong kanatagsa nga mga Pilipino. Puro Delos Pueblo. Amo ito mga kakipag itong pinakatumong hiningatanan. Ba't kitaon naton? Kaya na itong adlaw agi daw kakulo pa waray makagdumara hirahan ira Senate Blue Ribbon Committee hearing ang grupo ba ini nira Pia Cayetano ha? Dito sa nga venue hamandaloyong kaya gin-cancel man liwatan nagdudumarahan venue kaya masamok na ini mga kakipay. Pero nakagdumara gihapon in press conference ini nga kadugangan nga mga miyembro daw anay han Marines ipinagihan pagpangulo ni ra organizer nga anay anak kalusugan representative Mike Defensor. Puro Delos Pueblo.
para lang mag-ventilate, para lang ipahayag ang ira

0: nga karaksingon ang baga iba pa nga mga nahibabaruan ang baga idudugang nira nga mga detalye parte hini nga mali-mali tanga kwarta nga igin panhatag nga tuhan mga opisyal hini ato gobyerno mga kakipay may nadugang kakulop nga gindulungan gihapunin mali-mali tanga kwarta hini man ang gindulungan nga bago hey Chis Escudero mga kakipay. What ako incident sa mga kakipay ngayon kadamuhin mga opisyal ni gobyerno nga pwede mahilang bigit hini nga bag nga gindulungan hing mali-malit nga kwarta. Hitchis Escudero pagod. Nga Hitchis Escudero bago ini bagong lipat di gadi do na sering hiya nga bumalhin nga diha kaloy nga grupo kung di nagtutuman lahi ha. Hit iya mga obligasyon ng responsibilidad. Como miyembro hiton Senado. Pero dit kalilikan para pag-intindi, labi na inin mga supporter, inin mga Duterte, mga kakipay, nga bumalhin gud hiya nga to hito na grupo ni Sirwin Katsalyan. And what ako incidents, didan usah nga mga pinanagan, bag ulat ini nga baga na hidugang ini. Ano daw kung kada pagkakada ni Ryan Prescott may mga maidudugang, kung baga bumalhin ini Joel Villanueva nga diha kaloyo, ano daw lang kung diri limot na tagan inihin malita-malita nga kwarta. Urbida mga gagayipay. Baga daanay kita makatawahin ni ano nga duro nga era panigura. But ako ha, ayaw natin i-dismiss nala outright inihin nga era mga statement. Kaya maaram ka mo, sugad hini. Tinuod ko nga nagkaanhan gulpi nga korupsyon din ang implementasyon han na mga flood control project. Kaya lagad to nga kwarta nga ginuli nira Bryce Hernandez, nira Henry Alcantara, nga iba pa nga, pati mga DPWH officials nga nahidabi ito nga mga anomalia. Di ka magbabalik yung kwarta kung ito nga imo kwarta nga, you know, ang nga damo nga kwarta nga dahi mo, binalasan mo or na-acquire mo dun hiya, nakuha mo dun hiya, hinlegal nga mga pamaagi. It pag ulihit kwarta, but signun lang ito, nga nangurakot ka, nangawat ka, naging kaparte ka ito nga scheme in corruption. Kaya di ka magbabalik yung kwarta, nga imo kinabudlayan, ginbalhasan mo. Ito in produkto han iyo mga tinunto nga tinuyaw, di dahil ito nga mga departamento ito ng gobyerno, DPWH. And regardless kung ito in malita ang gindadan, kahon or whatever, may da natabo nga pangwarta or pangawat ang kwarta ng gobyerno ang implementasyon ng labinhan mga flood control project. Foro de los Pueblos. Prohiba iton. Iton question lahin eh, kung itira ba ginyayakan, waray ba nira ibani? Nga waray nira igupod ang ira mga kaalyado or an, kung hinamot nagpapaluyo niya ira mga kakipay, labin na kainihin Mike Defensor. Noted na inihiyang supporter hiton mga Duterte. Foro de los Pueblos. Katapos, siya't organizer mga kakipay. Hiyat baga nag-alaga hini nga mga anay bodyguard ni Zaldico. Nga mo nagdulungan mali-mali tanga kwarta nga itong pirang mga opisyal. Pinili nga mga opisyal hiton gobyerno. Okay? But dapat panindugan nira ini, dapat may da iba pa nga mga ebidensya, testigo nga magkokorroborate itong era mga statement. Kaya na ang bago nga baga nadulungan han na malita, Hitchis Escudero, nga bago pala nga umatender rin ang sesyon, nga di itong grupo ni Sirwin Katsalyan. Pero kita ka, nagkalilipat na siguro ang ibahin niya era, kaya nahanading nga hearing dito sa Senado, okay? Nakantunin ira affidavit o po ni Loren Ligarda nga aadiyan het grupo hakaloyo ni Alan Peter Caetano nga nahiupod dito na ira affidavit nga gindulungan nira hinmalita gihapon nga kwarta. Bangin siguro nagkalilipat na hira nga, uy, anay daw, ni Loren Ligarda, adi nga ninyo aton. Or adi nga ninyo kaloyo. Kanda Sir Akanda Rene Caetano. Amin kay Rene Caetano kanda Alan Peter Caetano. Ano ba ka po hini ni Loren? Nagsayop la ko nera nalipat igintanggal ang ngaran ni Loren Ligarda. Diri na hiya upod mga kakipay. Han mga natagan han mali-malita nga kwarta. Di ka ba hiton magkakatawa nga baga di ka ba hiton magdududa. So yan na waray na. Hi Loren Ligarda di dito nga listahan bat nakadaan na hirat. Naghapit na nga ni mga ranan ni Marcoleta ang pagbasahon ni Anporsyon at itong affidavit. Yan na, itong bago nga miyembro, hini nga mga malita girls and malita boys. Hianay Senate President Cici Escudero. Kitaon ta, kung may mabalhin na liwat nga dit kaloy nga grupo, kung may upod na bahinit sunod liwat nga irang hearing or press conference, for example, Joel Villanueva, o matindi rin itong sesyon niya ng adlaw. Oh, special session itong kongreso nga ginpatawag itong atong presidente. Kung bumalhin o umatindi rin Joel Villanueva, mas rin naliwatin yung mga iba, labi na yung mga supporter, hindi mga Duterte nga atuman. Nagkuan na, ginlingo na kita. Katapos, itsiste, itsunod, hini nga pagpagawas ni rin information, kaya baga utay-utay man pagpagawas ni rin information, may kalabutan hini nga mga malita girls and malita boys. Bangin at sunod hini, upod na liwat si Joel Villanueva. Purgida mga kakipipe. Oras sa Bogos nga Pilipinas, impunto alas 7 na. Kung ngayon matiyo mga lakat yan ng adlaw, paspasin na niyo kay Uho, impunto alas 7 na natin oras mga kakipipe. Sige, ano pati mga balita kakipipe? Edward yan ng adlaw? Ay, bagadi kininatapon nga peace agreement or memorandum of understanding nga pagpepirmahan hinin Amerika ngan hinin Iran kay ang karuyag untahin hinin Amerika nga iguupod ang Israel hininga kasarabutan pati itong Lebanon ngan itong Hezbollah. Kay oho, and in Iran, it ira pagigira bahit Amerika, pagigira ni rat Israel, nga doon ira gira kontra mga ira mga pangontra, di rin lahat naglulugaring. May danira mga proxy nga mga grupo, okay? Kwan na ito, recognize na ito Amerika nga itong mga parties involved hini nga gira. Okay, so imbis nga itong Iran, amo itong direct na nga magkikigira at Israel or magkikigira itong Amerika or hinuman nga ira pangontra, ira ginagamit at Hezbollah. Hezbollah o sa hindi nga Islamist group nga nakabase sa southern Lebanon, and they are classified as a terrorist organization hinin Amerika nga hinin damo nga mga nasod dupod na itong Europe. And again, susuplayan inihin itong Iran. Kwarta, mga armas, tanan nga ira kinahanglan para itong gira itong Iran kontra Amerika nga itong Israel. Adi pan usa inin mga Hamas didiha Gaza. Iragihapon ito suportado. Oo, financial and mga armas nga ira kinahanglan para girahon inin mga Israeli. Adi pa Houthi, okay? Ira ito grupo ng pira pa nga mga grupo nga gi-finance itong Iran. It karuyag it Amerika nga unta mahiupon itong Israel hining era kasarabutan. Nga pati ikaw Israel, diri ka na maatake ngadto ha Lebanon. Damot nagpapatay nga mga civilian dito Lebanon. Kaya mo't kung kaya ano't Lebanon liwat, nga iragin tugutan nga mag-host hira itong group itong Hezbollah sa southern part itong Lebanon. Takay siyempre, pag-aatake ni Hezbollah, pagpapalabanin missile nga di Israel, kaya naabulos itong Israel, mga GK5, darahin nga survival nirang pag-iisip. Di rila itong mga militante nga grupo at Hezbollah at nagpapatay pati itong mga sibilyan, kabataan, laminin kabataan, kababayinan ng mga medyo mga idaran na. Thousands net nagpatay. So ini, dara kay naugupit Iran itong Hezbollah, pwede ini maimpluensyahan nira itong Amerika nga kumbinsya daw niyo itong Israel. Pero maram ka mo kung ano't interest let Israel, maprotektaran la itong Estado itong Hudyo. Okay, may maprotektahan la itong estado itong Jewish state, maprotektahan la itong mga tao, tikan itong ira mga pangontra. And it mindset itong mga Israeli, bahala na itong kung may magkamatay ng mga civilian, but di kami matugot nga himuon niyo kami nga, I mean, pangingihawon niyo kami, gabay pa kami at mahiuna pangihaw ha iyo. So amo dot interes itong mga Israeli, protektaran hira, hinin external security threat. Di kahit ira mga pangontra, di rira interesado itong oil itong Iran or ano pa nga mga interes itong Amerika. Amo dot problema, nagkakaiba itong ira pananaw. Or it ira rason kung kaya ano nga nagigera itong Iran, mga kagipay. So ini nga difference gutya ila ini nga litik mga KK5 balik na liwat ini nga giyera. Kaya ini numero uno nga supporter hinin giyera dito ha Israel. I mean ha Middle East. Dito Israel nga tunia mga panguntra Amerika. In terms of economic aid, okay? Military aid o site Israel kun if not amot pinakadako nga nakakakuha in military and economic aid tika nga Amerika. As proxy liwat nira at mga panguntra nira di the Middle East. Kay imbis nga at Amerika direkta ngayong magigipag-girat ira mga panguntra, adit Israel. Anyway, Israel, kontra mo man nga nito nga mga Hezbollah. Kontra mo man nga nito nga mga Iranian. Okay? So kay anong ako pa madirekta, gintatagan ko man kamo in kwartangan ng mga military equipment, kamo nala. Ngan, you know, temporary la ini nga tanan para ako bisan sumiring hirang amo na ini itong dalan para in lasting peace. Maram ka mo kung ano usang agindaganan Iran hining iragira. It control itong Strait of Hormuz. Didago dira makakakuha in gulping and leverage kontra itong international community labi na in Amerika. Kay napagtanto ni Ra nga mas powerful nga ni init pagsasarahin ni Strait of Hormuz kontra ni nuclear weapon mga gagipay. Kay kung ipapasara naton iton Strait of Hormuz gulpit epekto diri lat supply iton oil kunit ekonomiya ni kalibutan. Para akong dako itong bagay nga ira pagdaragan nga nakakuha ito nga ira idea nga awa dengit maupay naton nga weapon kontra ni Amerika. Ngayon itong interes itong international community, sara naman, abri naman, sara naman, abri naman. Hinin Strait of Hormuz. Kaya kung pagsasadhan natin ini, mapre-pressure at Amerika nga magig-istorya aton. Kaya adi, gulpe itong epekto economic globally. Kung ginsasadhan mga kakipab in Strait of Hormuz. Niyan ko ako natin, iba pa nga mga development party ni mga KK5 ka importante ni para aton nga tanan na feel naton ang epekto ni nga gira. Han pagsadhanin ng Strait of Hormuz mga KK5 dito Middle East. Alas 7:06 na may naghihapon nato niya na chika mga KK5! Alo-alo liwat ni former owner Han Crime Water labi na ang babaeng upod na aliado ni Marcos. Ano daw lini nga mga Villar? Bangin na hira iton sunod nga inin bumalhin mga KK5. So may mga batal nira. Yan na, giniimbestiga na iton ira involvement, hinin implementasyon, hinin mga proyekto dito Las Piñas. Giniimbestiga na anira panginlabot hinin paghimuhan rutan LRT nga kundiin karuyag ipaagi dito han mga lugar nga haranihan mga luting nga era nagkapapalit mga kakita. Labot lahan aligasyon han price manipulation han era mga publicly listed company ha Philippine Stock Exchange nga ira igin palubo ang kantidad hanira mga propiedad para la hiragumanan siya indako. Nga pag-audita, diri ngay ang sugad kadako ang nabalor han mga propiedad han mga Villar. Inflated mga KK5. Darahini nga manipulation ang presyo hanira mga kumpanya. Ginkasuhan inihira mga KK5. Manny Villar, Sinja Villar, ang yaduhang anak ni Mark and ni Camille. Sa itong mga kaso, maul-ul iton para haira mga KK5. Politically and itong integrity, itong ira mga negosyo. Nga mga limpungan ngayon, ang binagawas nga bagasugan dito at baga sitwasyon. Nga aniyo pagapagriko, din lang ngayon baga sinadiyos, kundi upod ngayon ang mga dubious and mga questionable nga mga pamaagi. Bisla itong era ni Rimo Opay nga record, hindi pagtagatubig han crime, had to tawag ni Crime Water. Nga kundiin, pero ini nga households nga nasarig ito ira servisyo unta. 1.7 million households in mga 70 nga mga partnership han Prime Water. Ngan han mga water district kabugos nga Pilipinas, mamay kala 1.7 million households. Pira lang kita ka-porsyento ito, din niya takloban, ngayon itong pito nga mga munisipyo, din niya aton probinsya. So ini nga tanan nga mga circumstances, saring ko pahayaw ka kulop, politika ini nga tanan, dit kalilikyan, kahit mga player, mga politiko, mga kagayipay. But what if ini nga mga akusasyon kontra ni Haira may mga kamatuoran ngan magiging basehan pagpasakahing kaso? Well, masaring ito, well, it's a politically motivated nga mga kaso. Okay, wala ito question kay politika na itong adaan. It question ito kung may mga basihan, may mga kamatuoran, may mga ebidensya. Kay bisan pa ito masaring nga na politika, kung may mga ebidensya, may papatamakan pagpasakahing kaso, amo ito nida, ito na pagkakaiba mga kakipay. Ay, nga di anay kita itong chika ni Kakifeb Kevin, yan ang adlaw. Sa iyo pa ini mga pasado, alas 4 pala. Again, padara na natin ining, again, padara na haaton ining mga chika. Sugan, for example, Lisa Soberano, laos na daw. Natuod ka mga laos na hi, Lisa Soberano. Ako, diri pa mga Kakifeb. Ay, Hirabia Mateo, gintawag nga pikat. Lagat pikat. Ani anay boyfriend nga si Jake Cuenca mga ka-K-pop. I-research daw naton dili ini pikat kun may dabay to dili ha artificial intelligence nga mga information. Kay pirmi man kita nagpapakabatin agi daw kay pikat iton or napikat. Pikat or napikat, okay? Anong baga mga sa papakianhan natin niya ni Kakipeb Kevin, hinin iya baga naintindihan, hinin mga sampul, hinin pagpikat or napikat or pikat. Hey, Ma'am sa Rosa, nababarak, iba ini, kakalupin niya. Ibiya Alonso ng Vincent ko, kumpirmado nga nag-split na. Waray good swerte, mga kakipaib, inihi Madam Bea Alonso. Kay hirain nag-split na daw ni Vincent Como. Pilin baga mga ordinaryo ng mga tao, mga kakipaib. Kay adiri masyadohin ka baga sensitibo, partihinin mga relasyones, mga kakipaib. Kontret sugad hining ang mga klasehin, mga personalidad. Mopilit baga sugad laha aton mga kakipay. Kadanagad baga may mga complications. Pero baga naayad gihapon mga kakipay. Dahil diri man kinahanglan magpirmahin mga nuptial, prenuptial agreement or whatever. Itpakian na gusto mo ako. Kay gusto ko gihapon ikaw. Okay? And kay gusto mo man ako, ngan gusto ko man ikaw, kita. Ado ha? Agi Ginoo, diri kay gusto mo ako, gusto ko ikaw, may daliwat, ibang ikaw, ngan ibang ako. Tawaray mga kakipaib. Ay, Bonifacio Monyes Monhas, mayong buntag din ha ni Moludi. Hi Oliver Tamayo Colanta, good morning sir, and pa shout out nga diha San Javier para hadton mga paragsanggot nga guti ay yan ay tubod. Hit sanggutan. Thanks Sir Ed. Kunhod ba yan ha? Oh, sumari ka nga ni nga kunhod. Diri good matubod inin mga lubi nga ginukuhaan hinin hiwat hinin tuba. Tawag ito kunhod. Okay? Kulang hinatubod. Rolando Claros Ipadi. Morning Sir Edward. Naka-tune in kami yan na Hayo Station. Mintras na biyahe han libreng sakay han Office of the Vice President. First year anniversary labinahan mga suki, adlaw-adlaw nga sumarakay, salamat. Nasring hi Buyaks Claros. Uy, kumusta? Hiton mga sakay, hiton libreng sakay, nga base ton Office of the Vice President. Ah, may da pangayaan. Open nga aga yung nga tanan, hinay ka mo ha, hiton yung mga biyahe, and unta, maging manilang puson ka mo, hiton yung mga ginihingiap nga mga mag-upay nga buruhaton niya na nga daw. Mag-upay lang nga buruhaton, ha? Joselito Sipara, good morning mga kakipaib, watching from Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Hi Francis Astilla, ang ibang senador, obligasyon adanira ha mga Duterte. Hadlok nga ma-impeach si VP. Dapat, at obligasyon nira hinay kakipaib Francis. Itira obligasyon dapat nga dahit mga tao. Itira loyalty nga dahit mga tao kay amod gobyerno nga dahit republika itong Pilipinas. Diba? Oo. Nasina na lugod his yaron, malita kuno kan pangilinan. Pati pangilinan may dana maghiap malita. Hey, Yuki Kemen Rosel, Sir Edward, dapat mag-imbestiga food control tikang flood control tikang 2017 kutubiyan ng administrasyon. Ito, kay ini, amunit dapat maklaro, nga ini nga flood control project anomaly, di rila ini kay nanaboy, yan akang Presidente Bongbong Marcos. Hanuna pa, he Secretary Andayhan DBM, okay? Former Secretary Andayhan DBM. Naghatag na tuyahin, baga warning, hingkadako ang budget, Duterte administration pa, parte ang flood control project. Itsistihin ni kung nadiri inin kaluyo anin grupo ni Alan Peter Cayetano nga maungkat liwat ang mga implementasyon ng flood control project han panahon han Duterte nga administrasyon. 18 Marites do Ordaina Maria. Sering Francis. Ini nga ira pagpadayon nga magkadan hearing ang kakulop na tabun na lang naging press conference. Dara init ira gihapon panuyo nga may pagawas in, ma-amplify ba ini nga ira narrative. Nga nag-i-expect nga totooron ini dayon labi na itong mga supporter itong Duterte kung ano't ira gini istorya nga magpapa kusog itong suporta ko haira ngan atakit emosyon nga dahiton mga supporter nira. Hi, good morning Edwin Adlawan, Sir Edward, and KK5 Tacloban. Hi po, Higlaysa. Hello, Glaysa. No wonder nga mag Lisandra Didahapalo, former DPW Secretary Villar Hantime ni Duterte. Nakabinipisyo ang mga Villar hapanahon han Duterte. Ay, manang Zeni Wenceslao Madi, mo pa yung agahay mo oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:16 na babalikan natin ini atong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: History Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mind TC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay hara nila K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, topstone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
8: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
19: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblos.
0: Oras mga ka-K5, alas 7.25 na. Balik ka tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nag-file ng petition ang nagrupo ni Senator Alan na Peter Cayetano sa Supreme Court nga nagkwe-question han legalidad, proseso, han pagbago, han liderato, han Senado. Hadton June 3 nga era session nga kundiin napiling Senate President pro tempore si Sherwin Catalan nga natudlog nga acting Senate President hadto nga era grupo. So 87 ining page 87 pages nga petition nga ginfile sa Supreme Court for certiorari and the prohibition nga ira gin question gin challenge and validity, okay, han June 3 2026 Senate session. At pagpatalsik kan Alan Peter Cayetano ngan an pag-installar liwat kan Sir Sherwin Catalan como Senate President pro tempore and acting Senate President. Opo, naging question din na mga ka-K5 ang constitutionality hining ira naging sesyon ang pagpili han mga chairpersons sa mga standing committees pati na ang pagbago han pirang mga provision han impeachment trial rules nga paggagamiton nira hapanahon nga formal na nira nga pag-irestoryahan itong impeachment itong atong Vice President mga kakipay.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sige, kitaon nato iba pa nga mga detalye itong ba't kadiani kita itong chika la portion naton with kakipay by Kevin Susana. You know, ini nga pagtagalaos sinin aton mga career naabot ito na aton nga punto mga kakipay. So kada aton adi kita media, nababatian kita yan na nagkikita kita niyo, ang nagkikita kami niyo sa social media and na enhance an amon aniyo awareness sa amon nga may dangay ang Edward Sanyagan nga broadcaster. May dangay ang Kevin Susana nga broadcaster. Okay, kung bagahad to, nababatian lang namon hira ha radyo, yan na nakikita na. So, dirito malilikyan nga with the advent of modern technology hinin internet nga nayana adan nakita ning mga artificial intelligence nga ma-enhance itong awareness itong mga tao hinin mga media or entertainment or movie personalities. And ako na feel ko itong hiya kay anadto nga panahon when I started doing radio show in the early 90s mga kakaypad. Naka naman lang kitang four corners hinin announcer's booth. Di man kita nakikita. But yan na, nag-evolve na itong media landscape, darah itong moderno nga teknolohiya, itong internet, adi nakita sa social media, nakikita nakita ang mga dagtong mga screen, labi na ang mga smart TV. So, kung baghad to nakilala kita radyo, mas yan na, nag-complement ini in social media, kaya nakikita pa kita, didi ha, pinilakang tabing, ah! So, dito malilikyan nga, upod hinidinhi nga mga pasalida, itong awareness itong tao, okay? And malipas iningatanan pag-abutin in panahon. Di na nga ninyo mabatian kami ha radyo, di na kami ninyo makita television, di na ninyo kami makita iyong mga smart TV or haanuman nga mga gadget nga ginagamit ninyo, amot at pagkalaos na namon. Asti ka, adol, magagagunin artista! Oo, amot at pagkalaos. And normal iton, hiningatanan nga aadahin nga industriya. Upod na iton mga artista. It importante lang nga andaman mo't yung pagkalaos. Pag-retire mo hini, or waray ka na ha, siring pa ha, limelight, mga kakipay. Dit malilik yan, it's a sad truth nga waray ka na nga niya puder, waray ka na nga niya gahom. And then, wari na kung haros magtagad, hae mo. I mean, normal ito, nito na aton kinabuhi. Sanglit, while aada ka ito niya na, nga sitwasyon, paniguro, and dapat may da ka tinatawag nga mga, and then, plano pag-abot ito nga takna. Nga di ka magiging makaluluoy, nga di ka magiging makalilimos, pag-abot ito nga panahon. Okay, andaman mo itong panahon nga retired ka na, waray ka na ha opisina, di ka na manager, di ka na director, diri ka na kung ano man nga posisyon mga kakipay. Diri ka na sir, diri ka na boss, diri, waray ka na influence, waray ka na gahom at income, diri na good sugaran mag-aktibo ka pa. Nga nagtatrabaho, okay? Labot la kung negosyante ka and negosyo aada pa, gimbilin mo na yung mga anak or hinong nagdudumara and bisan retired ka na, diri ka na good, officially involved in, in running your business, but may mga investment ka, okay? May da ka pa shares of stock, so you earn. Okay la ito. Now, kuno ray ka itong mag-andam pag-abot ito nga panahon, magiging makaluluoy ka. Ano ad to hero Edward nga Kevin? Hanira ka panahon, ha? Na mo ini. Katapos yan, baga naman yung magpakalilimos. Normal ito. Bit ang pakiana, Hilisa Soberano kuno, laos na ba? Ha? Nganit mga tao nga imo iging kakadungan aginaagi anti pagkatuha igbaw amo to tao nga imo gyap maagi anti paubos mo mga kakipay sanglit tratuhahin maupay inen im mga amyaw inen mga kasangkayan mo nga agian mo tikadto igbaw kay paglusad mo ti paubos amo to nga mga tawot pagagian agi na panmimiraan ka ha hadto nga panahon bagahin o ka yana. Ngayon kita ito na itong Chika Lawid ka K-Pep Kevin Susana, standby!
1: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chika Lawid!
0: Good morning, Kakipep Kevin!
5: Ay, mapiraw! Dama na natin sa'yo nga nagkapiraw na tika. Gulpi man lini nga kastigo itong prime water. Tuman naman lang kami nga winawarikwikan ni tubig.
0: Hay, nato na yung lugar pa di?
5: Didi hamay kuan, sulod halukban.
0: Mamay ka lang ito.
5: Makalilisang.
0: Dapat gud apikihon na ni Rainy under the new management and panag-iyahan itong mga Lucio ko group, kagay 5-7.
5: Tagduha naman lang kauras ka na awas.
0: Makusog itong nga duha kauras.
5: Dire, nagitino. Duha lang nga rin tulog ka baldi.
0: Bado? Pipira ka mo nga nakarigo ay yung balay.
5: Depende. Amoy, tanong na 24 hours, nahimo nga 15 hours, nahimo nga 10 hours.
0: Yan na, no hours.
5: Yan na, 2 hours na good la, ada na lahi ton.
0: Mga ano nga oras, mga ano nga oras itong nga naawas ka K-5-7?
5: Ada lahi ton, 4 to 6, it maagahon.
0: Alas 4 hanggang alas 6. Okay.
5: Makalilis ang
0: porbida. Damot iyo mga balde nga gina...
5: Kaya na... Bisan ka man damot balde kahit tuman man lang na... Duha lang nga nga rin tulog ka baldit na pupuno hit nga duha ka oras.
0: Ay la. Kaya nagsaring manliwat inin LMWD management nga kung di good makadeliver inin bago nga management ito na pagtagatubig, waray ko nira may himo kundi protektaran itong interest itong kadamaan, pwede ito niraliwanan.
5: Ano na? Awat ko pala, before ako lumakatan palaro, nawas pa ito, tikanghan alaunahan kulop. Pag-uuli ko, alaunahan kulop, madan pagkaka alasingkuhan kulop. So napupuno ko ang akon walo kajag. Waray ko problema ang kinabuwasan. Kaya nakakatirok man ako yan na. Kay waray na natitiro kit kulop at dunit maagahon.
0: Okay.
5: Makalilisang kaman.
0: Pero, nakakarigo kagyapon.
5: Oo, oh, God.
0: May dabahiga yun nga nakakasulod ka, bahitungot kawari tubig, nga di ka nakakarigo.
5: Ani ako nakarigos kung waray good.
0: Okay.
5: Nagdadara na lakit to aliangan sabon.
0: Sige, waray ka to problema kung baga aani ka makarigo. Sina kay... Buruglig, magkakaburuglig lang na kita darahin nga problema. Mo,
5: makalilis ang manini nga prime water. Nagtitika grabe man lang nga yung servisyo. Uy.
0: Anay, nasaring liwat din himam dasin winsi nga Sir Edward, salamat ko madina ang prime water. Sana bumalik didi hapurok to kay damo pa iraray doon didi kay urog waray awas kami nga di.
5: Mamay ka.
0: Okay, amon inini nga dayan hadton Lunes ngan ni Ma'am Helen Apostol Kuliera. Gingkadto na ngayan kay karon ni ra ngay flashing la kay bangin kuno amot nakakabara.
5: Ah, okay.
0: So ito di na nga yung lugar halukban. Ba ay la kay buwas may daliwat LMWD at your service ka K5 Kevin. Aton ito kay aton gud ini kitagud an radio.
5: Ah,
0: Pro-ura man din aton ini himuon nga baga oportunidad nga baga mabuligan. Diri la ikaw kunit nangungupoy ton di daga lugar ha kay bang ilat sumiring
5: kay itakon nga ni sa pituray na gud naawo sa ira parehas balit amo ni agian hitubo
0: subaga birbinta panginan imo kay may da pa
5: duha ka oras
0: ba daw ano ka K5 Kevin
5: totoo sering ko ano ba ini nga kabutangan bisan gud magpiniraw basta naawas kontrat nagpipiniraw nga waray
0: okay ginoo paglinaom K5 Kevin. Tahala, sige. Kaya nagtitika na mo naman liwat ini nga baga natatagan hinin kwartet malita ka
5: kita. Okay, daw!
0: Naupod na yung Arnold Clavio.
5: Ramon Tolfo.
0: Himon Tolfo, numero uno yun nga paragbira.
5: Oh.
0: Yan na, hit mga Duterte. Naupod na hiya.
5: Kiko Pangilinan.
0: Kiko Pangilinan, naupod na.
5: Pati Sharon Cuneta kay mag-upod. Kay dito ko no hiradol dito dulhihin ko an kwarta Kiko Pangilinan hamarawi magupod ko nung Sharon Cuneta ang pagdulhi.
0: Okay.
5: Amo nga napiritan ni Kiko adto nga adlaw nga nakatira hamarawi nga ipakitan video ko naginano hira didto. Nagkita in mga farmers upod ni Sharon.
0: Okay.
5: Siguro no sa nga marin nakagpicture ha ira nang pa selfie amo ni ebidensya.
0: Nga
5: yagindulhan ni Kiko. In kwarta.
0: O gino, makuha nila magpapicture yan ng panahon ka K-Pep Kevin.
5: Ah, mabalito.
0: Lagi na kung baga, for example, kita ato na downtown Danay, maging kakatapon na ito nga, Sir Kevin!
5: Basta o gino, kay...
0: magpapicture?
5: Malalaki nga ni nga medyo matsuit magpapicture ha, kundiri ako.
0: Amoy ni namon picture ko, man namon pagtagi ka K-Pep Kevin o sa kamalita nga kwarta.
5: Amo, kaya basta magpapicture ito nga, di ba di si Otsulanay?
0: Oo.
5: Nga, di na kititawag ng mga Marines. Kay, bubuslet mga buwa. Lilimamanlet ni kang ha, Marines, mga kuang pagod. May mga sala, nga nang kani-discharge.
0: Diri, mga napulo.
5: Ang iba awol.
0: Napulo ang mga Marines, pero dishonorably discharged. Tapos, may dalima or patbad to nga, diri, good mga membrohan na
5: Marines.
0: Marines. Ang lit na diri ang mga Marines, katawagon hira nga ex-Marines.
5: Amo ada nga may daigindugang kakulup nga upat. Kay ini nga upat, ira nakitaan nga nagpa-picture, okay. Nagpa-selfie. Idugang okay. Ta ito nga upat, susuhulan ta. Para magsering nga nagduhol kay may nira selfie.
0: Okay. Lugar, kahuman ang pagkakarawat. Pag-selfiean ni kita selfa. Para may da kita resibo.
5: Oh.
0: Para may da kita purbida ka kipip. Makurin na lang pagpa-selfie-selfie yan nga panahon.
5: Unta. Nag-ano na lahi rin tao nga ira mapipin down nga klaro may video diri kay magpinanupod hin iba na nagtitika klaro na lugod nga buwa.
0: Pero Pero ako ah, sarin ko pa kanina, di ko naging di-dismiss outright. Kaya may dagud na tabo.
5: May dahito.
0: Korupsyon. Ngan posible ang pandulo ang kwarta. Kaya makuri man itong kwarta ang idudu nga kakada mo sa banko, di-deposit ang bank account, hit, mga tao nga datagan mo ito. Kaya may da paper
5: trail.
0: May dahito deposit slip. Pwede ito isupin na itong record itong mga banko. Okay, just like natabukan na Vice President Sara Duterte ng Mans Carpio. Okay, and maplaflag ito hiya hiton pagbantay hiton anti-money laundering council. So, and then what's ideal is the cash good ngay padara ngadto hiton mga inin tatagan. In, okay. Klaro na gud ito kay mamay kalasren ko kanina kagipab Kevin. Pero ito nga kwarta nga ginulin ni Bryce Hernandez, Henry Alcantara, pati Yusek Bernardo, di ba? And ang kwarta nga nakadaan lamisa. Waray na question nga nagkaadhan gulpi nga korupsyon. Okay? Kaya ada nang nagbalik rin mga kwarta, may mga picture nira. Anaton la, ito mag-iro eksakto. Ngan ira i-substantiate. Waray man ito question. Yan, nakada, kung hinat panguntra nga nagbibinira, nga dihaluyo, ha? Oh, so kanini kan muntol po. Oh. Nayupon na yung natagan. Hitsis is kudiro gihapon natagan na gihapon.
5: Okay, nagatenderan sisyon.
0: Oh, Kiko Pangilinan. Oh,
5: Joel Villanueva ba maupo dito. Lumimbag pa nga ni Camille Villar kay ging kukuno-kuno. Oh, may upod na liwat ito nga gindulhan at balita.
0: Waray na credibility kay Kevin.
5: Oh, bisan na lahin oh.
0: Well, problema hindi pa dipakita na iupon pa hindi siya nun. Ito yung Kevin nga ni Edward. Dito gihapon ito, natagan namon. In, gino karasa kung taga Kevin. Baka kapahimo kagunhin kalugaringon nga water system dito sa Sukman. Tapos pirang mga tao dito, pirang household, sasakupon
5: mo.
0: Mapabuho ako.
5: Sige.
0: Sige, pira ba? Ay, naka mo ito. Wari question kung pira.
5: Oh, basta gintagan akin malita. Punoin sa lapi. Bisa naman rin hinutiragin. Uupod dito. Dapat magkuhan ni rin tao nga sigurado nga iragin tagan na kompleto at ebidensya. Kaya parang nga tanan iniman baton.
0: Amo na nga pangasuhan ka kay Pep Kevin.
5: And by the way, nabalik yan at irestoryahan igin eksposihan to ni Ane Camarines Sor Congressman Roland Duandaya.
0: Balitaw.
5: Eh, tikang pa ni Duterte administration. Tikang didahan 2019, 312 billion na naging allocate para in flood control project.
0: It narrative it kaluyo nga din ni Rakaitano ah. Naging pupugngan hiton na
5: Gatsalyang Black
0: iton flood control investigation. Kaya waray pa itong era buroblag, nakada naman itong nadaan nga investigasyon. May committee report nito, waray nga ni Mamir Mahira Marcolita.
5: Ada na ang committee report ni Lacson.
0: Katapos yan na nagawas nga iran na gina-amplify nila nga narrative nga inin gimpupugngan hiton na grupo ni Gatsalyan ini nga mga senate hearing nga gimbubuyag-yag an pag-deliverance proceeds and you know tikang han flood control project anomalies hadto pa ini actually bangin liwat na dirit kaluyo nga grupo hininiragay tano nga maungkat pa
5: ang kahadto
0: kay Hikayitano, dako inihiya nga pagkatawhan panahon ni
5: Digong.
0: Naging Senate naging Speaker of the House. Di ba? So question niyo, hinot na hadlok nga maungkat ini nga tanan.
5: Amo balitaw.
0: Niyan. Kay ang kan Rolando Andaya, panahon pa to nga gin-flag na to niya. Kadako man hini nga budget para han flood control.
5: Tapos han katapusan election ng 2022, natad-an na lahiya dita niya kwarto ha Camarines. Napatay. May da, sapit nga pusilhan iya. May niya sapit nga pusilhan.
0: Controversial ato.
5: Tapos ang pamilya nagmingaw la. Waray pagpa-imbestigar.
0: Kay, nanganugo na kadto kan Rolando Andaya kay bata pa.
5: Bata pa,
0: Porbida.
5: Sayang. Hadto pa ito nga controversy. Dileto yan na. Nagpadayon tikang han Digong administration nga dihan BBM administration. Amot it kamatuoran salit diri kita angay magpinanmili kun hinut iimbestigaron.
0: Amo tanan.
5: Ngan kun may ada man igi-expose it klaro diri kay magpinan pick up hin bisan na lahin o adi na liwat igdudugang tapos adi dagdag bawas. Basta ada haira, iibanon.
0: Ibanan. Kaya kan Lorin Ligarda, nga nakadangay anan original nga affidavit, nagdarahan mga anay gwardya ni Saldico, nga doon irahiring, nga naging successful nga makasalud nito Senado. Katapos, hapit na mabas. Agidaw, adi manining kanligar da, adi manining grupo ni Gatsalian. Ano? Ni Cayetano?
5: Cayetano.
0: Oh, iban ang ngaran ni Ligarda kay bari ko nga ngayon nagsayop la.
5: Hansyaan ng expose eh. Waray din to yung cheese.
0: Waray din to yung cheese.
5: Kaya di na po manhaira.
0: Oh.
5: Yan ah, kay Linimbag.
0: Ada na.
5: Ada na.
0: Agi ka kipin, kipin. Oh.
5: Basta kay... Ya, ako na, sering panay mo, natuod ako nga, damo ito nga mga politiko, anong pakadilihin siya.
0: Damo, kaya na sering nga ni Magalong, 90%.
5: Oh.
0: Hit mga miyembro hitong kongreso, corrupt.
5: Amon ta. Actually, bisan lang nga ni Usait era pagtutukan, nga klaro ba?
0: Mm.
5: Kay para
0: magkakahadlo ko ni Bahay Pumaginaw, gintuod good man, may nagkapripreso na.
5: Na-expect ako niyan nga madrama dito hakuan, ha, Senado.
0: Mm.
5: Kaya magtitikang man na dito sa special session. Takay oh. Cayetano, nagkuhan yung petisyon na Supreme Court.
0: Mm.
5: Nga Heret Kilalon, nga legitimate.
0: Mm.
5: So niyan, kung magkamayadin 13 nga boto si Kuan, hinuini, higat sa liyan.
0: Magiging Senate President na i-official. Oh. Pero lang magiging Senate President pro tempore.
5: Okay.
0: And magkakaadan reorganization itong Senado. Mm. Kaya di na mag-question, yan na, may petition man here for certiorari and prohibition, oh, ha, Korte Suprema, so itong grupo ni Cayetano. Okay? Now, kung mag-successful here, yan na,
5: amo din gagamiton ni Cayetano,
0: oh,
5: na, oy, dire ka mo po yung division 3, iyo botos ka, may dako pending ng petition din to Supreme Court.
0: Oh.
5: Amo din gagamiton ulit ito ni Cayetano, salit madrama, gin-expect na madrama na liwat niyan at matatabo. Oh.
0: Amo init pakiana.
5: Ikitit na hosted sining era trabaho.
0: Amo na.
5: Itira serbisyo aton.
0: It irap ngat irap pag ugop mga personality
5: oh,
0: na. Diri na aton
5: diri
0: ng mga
5: na
0: Pilipino.
5: Aray.
0: Sanglit ay nakita itong panbutos ng mga tao nga mga klaro ba nga iton interese sining era mga agaron or hirahin o nga mga personalidad nga era gini idolo, era gini poprotektaran. Diri kita nga mga ordinaryo nga
5: salit
0: mga tao.
5: Salit yana. Hibabaro nagpagtagos siya kan Lito Lapid.
0: Kay.
5: Kay at least waray, Lito Lapid, waray kadadabihin him anomalia.
0: Pero kay bangin liwat darang nga dirhiya maaringasa, dirhiya threat.
5: Oh, oh.
0: Ay tapaglinap ti Lito Lapid, ay tapaglinap ti Lito Lapid. Kay waray man ngan hiton, waray matuloy oh, istorya. Di
5: man aaringasa.
0: Oh. Aaringasa. di kita maaram liwat kung bagano't iya ganap. Kay waray man, amulay nit baga maupad, di ka maaringasa oh, kay Gabib Gaben. Kaya di ka pag-iinteresan.
5: Amulay liwat. Oh,
0: grabe.
5: Maray na.
0: Less talk, less mistake.
5: Oh.
0: More talk, more mistake. Wow, gudaw ka, K-5, Kevin.
5: Kaya roman lang natin.
0: Oo.
5: Oh. Amo sinisering ito'y Cayetano, kadamo na kita pagbinawai, tapos matuod ka pa ito yung tiging pipinan niya kang...
0: Katapos, maram ko nila gumamit na yun social media. Oh. Nakita ko nila kung ano't epekto yun yun. No? Labi na among their supporters.
5: Oh, kay itong talaga, mga diehard supporters, di rin matuod ito. Kung ano't kaluyo.
0: Mm.
5: Kung ano't igtinubong, hit-ira inuugupan.
0: Hit-ira, pag-amplify, hit-ira narrative.
5: Oh, tuturo okay. Niton.
0: Oh.
5: It, kung ano ito dida, kay bisan itong iba nga, maaram nga buwa, labi na ini nga nagpaka-eskwilahin maupay,
0: mm,
5: maaram itira nga buwa,
0: mm,
5: pero iira lagi hapon tinutuod, nga nigin share pagod. Damo itak kilala.
0: Ngayon?
5: Damo itak kilala.
0: Nga mga edukado.
5: Mga edukado.
0: Balita, ako gihapon. Oh, Kevin.
5: Mga... doktor, hin mga eskwelahan,
0: mamay ka lang, may kilala
5: mga
0: ko.
5: Maestro, hin mga ngayon, universidad,
0: bado,
5: mga maestra,
0: hin natuod mga... Natuod dayon mga istorya lang.
5: Nag-share pa, good.
0: Nag-share pa.
5: Nag-share pa, fake ano, news.
0: Makita kayo rin at imo kuan siguro.
5: At nga, pinankuhan ko, pinan-block, ngayon, unfollow.
0: O ngayon?
5: Oo.
0: Ngan! Wari, mag-unfriend.
5: Unfollow.
0: Unfollow.
5: Oh, unfollow.
0: So di na na-appear hey, mo.
5: Di na na-appear.
0: Kaya na, oh, na ano ka na stress ka.
5: Oo. Oh. Kay maram ka nga
0: siya, edukado ka.
5: Oo. Oh.
0: Dapat untak edukado ka, may naka critical thinking.
5: Amo.
0: Ano do? Tinuod ba ini? And then objective. But di rigod ano ka kipip Kevin?
5: Dwara iba go di ba?
0: Grabe oh, ano nga grabe anong Berto.
5: Oo, iba ko.
0: Iba.
5: Oh. Ako, DDS mo na ako, tumtob yan na.
0: Okay.
5: Oo, oh, dating Duterte supporter. damo kami nga DDS, dating Duterte supporter.
0: O nga yan.
5: Oo, nga ninaamin ko ito.
0: At least supporter kansahan.
5: Oo.
0: Okay.
5: Baga nakikigdebate ako itong 2016 nga. grande na to hay.
0: Ngayon?
5: O pag inugop ko.
0: Ba daw? Amo na nga bago nga meaning yan, ha, mga kumalas.
5: Oh.
0: Ang
5: nagpakarealisar.
0: Nagpakarealisar.
5: Oh.
0: Diri, amo na nagpakarealisar nga mga DDS lagi hatong nga lagi hapon sa Topia na.
5: Oh.
0: Dating Duterte supporter. Mm. Oh.
5: Diri ko tika award. Na DDS ako.
0: Oo.
5: I am proud to be a DDS.
0: Okay.
5: Dating Duterte supporter.
0: Kamu nga namamati na nagkikita. Pira na hayo itong DDS.
5: Hmm.
0: Ha? Dating Duterte supporter DDS tama.
5: Damo ito diri lang mag-aringas ha.
0: Oh, ngayon.
5: Oo, kay
0: diri. Medyo ko gyapon mga ginkaurusa ka K-Pipe Kevin.
5: Hmm.
0: Amo gihapon.
5: Hmm.
0: Nga bumalhin na hera.
5: Hmm.
0: Oh, mga DDS lagi hapon nira.
5: Iti ba nga ni, not necessarily nga bumalhin, nagpipin ng timbang pahira.
0: At naninimbangan pa.
5: Naninimbangan. Okay. Pero oray na pag
0: inaura. Both mga naging independent hira.
5: Oh, or, naging independent.
0: Yeah.

0: Porter.
1: Palayo-layo ang abot kon, may dako itong bowler.
0: O ngayon, ano na?
1: Oo, oh, kan Duterte, mga oh. pulseras.
0: Kaya ano man nga, gulpi ko din yung baga pag-support hadto 2016, nga baga na ikapag-debate kapagod.
1: Kaya mo niya, magbabago itong Pilipinas. Ay, nabudol ako.
0: Alaga, nabudol. Okay, kakipem Kevin, balito. Daw mo kong tagahangad to, kakipem Kevin.
1: Ah, daw.
0: Oo. Oh, but anyway, nga di ane kita chika. Okay, kakipem Kevin.
1: Ah, di. Nakarealize li what the ikuan, Liza Soberano.
0: Oo. Oh.
1: Nga ibagod ko net kinabuhi niya na dito ha Amerika.
0: Okay.
1: Kung ikukumpararhan din hipahya Pilipinas, kundi in bunggang-bunggan iya karir. Han gin interview hadi din blog ha television. Igin open up han actress ngan iya aminado hiyang igin sakripisyo niya o iya igin sakripisyo ang dako nga iya income din ha Pilipinas.
0: Mm.
1: Kay nagdesisyon
0: niya. Kaya napagkatulad din iya Amerika.
1: Hollywood, Hollywood dream.
0: Makuri ka magipagkompetensya ha Hollywood kay it is the playground of big boys and girls. Mm. Ha industry at pelikula kit Hollywood worldwide it era market
1: it kasi ring niya nga
0: sugad so, la kadali
1: kadali pag penetrate nga to Hollywood.
0: Hollywood you know
1: sering niya an kwarta gud kuno an gidadako nga akon igin sakripisyo kay dinya Pilipinas asya man la kuno na akon gin bibinuhat ar artista pa cute cute tika han 12 years old pala ako making lots of money.
0: Okay.
1: Andin niya Pilipinas. Ah, labot lang niya mga pelikula, grabe to niya mga product endorsements ni Liza Soberano.
0: Kano nga diri talaga bumalik gani? Pagkita ko may da pa makuha ito niya servisyo and you know, dito Amerika, you earn dollar, you spend in dollar.
1: Oh, balita. So,
0: diri harumamay, isip na natin din he, kagin sigit convert natin it quartet dollar to peso, but you know, kung nato ka Amerika, harus isang kahig isang to kakalagi hapon kung mag-ordinaryo ka lang dito matrabador.
1: Grabe ko rin endorsements din niya Pilipinas, basta sikat ka.
0: Ngan,
1: labot lang kwarta.
0: Oh.
1: Ano yung comfort nga iya na experience yan din niya Pilipinas? Yan na ako, no? Nga, adto na hiya ha LA. Bago yung artista nga, ito ba nga pipitsugin?
0: Awaray ka to dito.
1: Oh.
0: Ma-doktor ka din ni, ma-abogado ka din ni, sikat ka din ni, pag-agkanto mo Amerika, ordinaryo ka lang.
1: Amo nga ni kuno nga, na-uul-ulan hiya, kaya dito Amerika, manining kamot man kuno hiya, bisan ano nga gigs, kunti ay labang ang mga gatherings.
0: Bangin nga ni mga Pilipino community lang na kuhain mo dito, kaya hindi ka man makapinitrate dahil na Hollywood.
1: Amo nga, damit nagbabansag haiya nga Laos. Laos ka na, kahit imo ginihi mo dito Amerika, ang talagunti na lang ang mga gigs. Siguro may nagbo-birthday,
0: okay.
1: Inkukumbidahiya, ginpapakanta.
0: And Filipino community.
1: Waray guti. So, among nga naululan hiya, kay iya ko nun ginbubuhat para la mabuhi hiya.
0: Kaya kung din hila hiya Pilipinas, actually, siyahan pala nga pagkanto niya, malalaos ka na yun. Hinutin mo, dapat may manager ka, manager mo, talent manager mo nga, inin, haluag iton iya, influence, or connection, entertainment industry, Amerika, labi na Hollywood.
1: Amo nga ni siguro ini nga, di ba, ano to, controversial nga, ino to, nga Rico, nga may mga actress nga iya na biktima, kay nakaka-influence man niyan mga producer. So pwede ka makastin mga pelikula.
0: But may mga lesson learn hini. Nga ayaw lahin baga pag, you know, baga matitigda ka lahin, babayaan mo din. Hindi maupay man niya karir din niya Pilipinas.
1: Kay sering niya, naggastos ko niya parin mga acting classes, vocal lessons. Tapos napadarahin mga tapes, ipinapadarangad din mga auditions. Okay, bisan lang ani kunit mga tape pagpapadarala niya $500. Nagpapadarahiya hintag tulong adha upat nga mga tapes sa niya kalugaringon parin magkalain-lain nga audition tapos nare-reject. Samantala kuno din na Pilipinas, waray oro audition hin pelikula ikaw it kinukuha.
0: Okay.
1: Okay, do kay din na Pilipinas, maghihimo ito ng storyline, it producer may kukuan sige paghimo ng istorya, it gusto ko hindi nga maganap. Ni Kevin Siosana. Tungod kay Kevin Siosana, direct maupay mag-arte, pero sikat, So, God, lenit himo ang istorya.
0: Okay.
1: Mapatok ito.

0: Okay.
1: Dito Amerika iba, paghimo kita ni istorya amo ini. Pag pa-audition kita hin mga aktor it magkarit nga maangay hini nga role.
0: Okay.
1: Balikad.
0: Okay. Oh. You know, wari ni ra mapagtanto ini. Wari ni ya ma you know, it pag sulod ha Hollywood, it nakabutang ani din naging binasa ko kakipip gabi na. Extremely difficult. Kay itong Hollywood, may dana nagawa siya na nga oversupply na hin mga talents.
1: Oh, okay. Correct, okay. Damo-damoan na.
0: And sabi ko pa kanina, na-rely ini hin imo networking, influence, connection hitong industry. Waray klaro nga career path kung diri ka ni preparado or diri ka kunsugad ka sikat. Okay? Kaya damo itong thousands of aspiring actors, writers, and actresses ng mga directors. It nagko-compete for a very limited open position.
1: Amo.
0: Dito hakuan. Miska ano kasikat din ng Pilipinas sa pelikula, pagkanto mo ha Hollywood, LA, you're nothing. You will start from the scratch.
1: So,
0: ano yun yung kikinul kong nira dinit at computer?
1: Kay wala din aton monitor ha Igbao.
0: Monitor ha Igbao.
1: Di kita.
0: Na iba't imo magaganap pa di kung di ka nakikita na. Kaya tim kahuna, hindi ka nakikita yan na. Dito dahil mga screen. Balita.
1: Pero kung magpapamanager lang ako ni Eliza Soberano, pwede gaya.
0: Maniniguro ka ko dito Amerika na pag-promote ka ng Eliza Soberano.
1: Tatagang ko niya dag ko ang mga gigs.
0: Like?
1: Mga patronan. Liza!
0: Uli nga di.
1: Uli nga di.
0: Pagsulod mo pala dito, pagkanta mo pala Amerika, nalaus ka na yun.
1: Oh, didi. Mga patron hatanawan it August 15. Mag-concert ka dito.
0: Oh. Di ka bis na din ni Eastern Visayas.
1: Oh.
0: Bisan diri la dagko.
1: Mga patron.
0: Pahurunon mo yat imbago nga balay. Oh. Diri dapat gastos.
1: Mga patron di daha sagkahan.
0: Oktubre.
1: Mag-concert ka dito.
0: Oh.
1: Mga patron di daha El Reposo. Mag-concert ka dito.
0: Masakot ka ba in talent? Fee? Pag manage sa iya?
1: Very minimal lah.
0: Very minimal. Oh. Pero kapag kita ko, it's 10%. Itong mga talent manager. Mga 10%.
1: Basta, panggasolina lah.
0: Panggasolina.
1: Nga di rin ako mapilasan.
0: Sakay-sakay at imo day ko.
1: Oo, taktok-tok.
0: Taktok. Oo, ito yung gibib-gibin. Danas-danas ni Eliza Soberano.
1: Masaring man ako nga. Haros kada semana may nagkagig din eh.
0: Okay.
1: Masalit tayo tina Amerika.
0: Sanglit ay kita ni pagkanto Hollywood day.
1: Oo.
0: Hindi na kita na hitakluban.
1: Hindi na kita paghagranila.
0: Paghagranila.
1: Permanente kita may dagig. Pag-tournament din to. Makanto ka, ikaw at Muse.
0: Ikaw at Muse. Okay ka at 50,000.
1: Okay, 50,000.
0: 100,000.
1: Oo.
0: Actually, 100,000, mahausa ka season ni Piesta-Piesta, din niya Eastern Visayas, mabook ka lang maka 50.
1: Oo.
0: Tag 100,000. Da ako dito nga kwarta.
1: Mabalito.
0: Dito Amerika, kay wari kabulig. Nagpapakaakusin mga kabulig, hardinero, labandera, mga kusinera, at mga rikurikuhan la. Dito, imo nga tanan.
1: Iti, pagkuhan la din, pagsalida la. Yako it driver, kabulig, nga tanan.
0: Balik na lang ni Liza Soberano sa Pilipinas. Hindi kat bago nga payag ni Kakipep Kevin. O gino mo, moskituruhan mo gudin ni Dai.
1: Siguro. Papalitan ko yung moskitero nga di aircon.
0: Balitaw. Diri harumamay pagsulod dito Hollywood.
1: Wari man yung problema. Kahit ako rin okay, Hollywood subdivision.
0: Oh nga, andi di hamay kuan.
1: Oh, nulatula.
0: Nulatula. Oh, ang tawag ito. Hollywood subdivision.
1: Ato lagi pa yung Hollywood.
0: Exacto good lang ang Kipa Kevin.
1: Wari niya sakripisyo nga abaton.
0: Ang ginoong ka Kipa Kevin. Ay. And you know, it cost of living, LA. Ha? Gulpit cost of living. Okay. Dito't mga lugar. Alang man dito ka lang lugar nga atot mga homeless. Damot homeless gihapon dito sa California. Labi na LA. Di rin mo upit pagkitain mo kung naatok at lugar nga atok at mga squatter. Diba? So dapat, atok ka itong mga urukyan gihapon.
1: Correct.
0: Maplite ka naman labag apartment nga. Kung baga may makantuhain mo nga baga mga talent manager.
1: So kung anhiya, pag-isir nga inaaw ko hi Eliza Soberano, Hollywood subdivision. damo it.